0: correct ining sa may KCC Mall diri sa amon nga syudad mayara sang tatlo nga mga biktima. I mean naimo nga patay sa nasambitan nga mall diri sa Silway Barangay Dadyangas West mayara sang isa kag diri sa may Barangay Labangal Katropang Claire Labangal Elementary School in particular mayara sang isa nga ginabawian sang kabuhi. Mutong ginambal tagay nagkagayina katropang Claire mayara sang isa sa Water Grand sa may Baliti Lagao diri sa may Public Market isa kag sa Save More bali dalawa na katropang Claire a total of 14 deaths diri mismo sa amon iyang syudad sang Jansan. Dito sa may Sarangani naman katropang Claire mayara sang kabugusan nga 19 basika na sa latest nga ano no nga information gikan sa PDRMO Sarangani, but hopefully wala na siyang madugang tani. Ining sa Sarangani naman ang kalabanan sa mga rason nga sa ilang kamatayon amo ang pagkatabon sang duta ang kabangdanan sini ining landslide balang na tigayon katropang Claire. Paghuman sining natigayon man iyang makusog nga linog diri sa amon nga area.
1: Pero madamo pa ang ginapangita katropang Ivan.
0: Sa karon katropang Claire within Jansan mo paning aton nga nakuha no nakuha nga kuan karon nga inibalang report mayara pa sang nahabilin nga tatlo ang still missing tatlo kay nakita na recover naman tong duha ka gaina si TMR na siyang tatlo nga nabilin nga ginapangita diri sa Jansan alone katropang Claire kag mga katropa naton diri sa may XFM Kalibo.
1: Kamusta katropang Ivan ang mga missing no nga mga aging reported na missing kamusta sa ila pag recover mostly ano kamusta may mga survivor kita like amo na.
0: As of kagahapon katropang Claire sa ato niyang nakuha nga datos negative kag puros ini mga nabawian ginsang kabuhi. Oo.
1: When it comes sa ano man no katropang Ivan sa mga aftershocks sa Sigidas pa may mga na ano pa nailistan or na may mga nagaano pa nga aftershocks dira Jansan.
0: Oo, kagahapon katropang Claire actually samtang naga-broadcast kita balak gahapon sa aton nga programa nga sentro ginuyog gid ang aton niya nga kuan bala aton nga ginapungkuan kay nakatala man ang aton fee walls kagahapon sang magnitude 5.2 nga linog but gi-consider ni as kuno as aftershock sa gapon sa nahitabo nga linog sa tong nagaligad nga adlaw sang Lunes.
1: Kamusta ang mga aftershocks like may mga aftershocks nga nailista nga may mga edipisyo or panimalay nga nawasak man.
0: So far wala man maayo lang unfortunately katropang Claire wala man sang may amusin ng insidente nga tungod sa aftershock may mga nangarumpag manggapon nga mga establishmento.
1: Oo. Katropang Ivan no nakita namo sa imong Facebook post dira man sa XFM Jensen ang amuto nga nasalaan bala nga kawatan or mga kamusta to siya katropang Ivan.
0: Oo, kanami lang gani kay na istorya na tunto siya kagina katropang Claire kag do may arata may interview man kagina katubi taong nagkuha siyang video nga bombero amuto siya nagpadala sang concern sa aton kay parang malimpyo man bala ang pangalan sa itong lalaki kay imbis gali kay may arabi nga mga netizens kiss madali lang gid mag-judge sa ato niyang isig katao pero ato gali siya yung tao katropang Claire hindi ito siya kawatan gali ito ya isa kabayani nga makonsider naton human nga ang iya nga tinutuyo sa to ang pagluwas kung may ara man siya makita sa sulod kag amo to na kumpirmar naton kagayina sa isa ka bombero alin sa Bureau of Fire Protection Jansan nga mayara siya sang duwa ka mga individual nga na rescue halin sa nasambitan iyang establishment ining Jollibee nga narumpag kagahapon I mean sang Lunes sang nahitabo ining linog katropang Claire.
1: Mm-mm. ano nga punto katropang Ivan nga nakitaan sa mga netizens nga siya amutot kaga nasalaan nga siya ay kawatan, like ano may nagpost sa iya or ano
0: oh, na
1: oo
0: oh. Ining ano abi ining ining isa ka sakop na ton siyang kabumbirohan diri si Jensen do ano ni siya bido blogger man bla ni siya nagapost ni siya sang iyang kwan sang iyang mga ginarespondihan nga mga sunog o kun mga emergency bala katropang Claire so na timingan siguro syempre ang mga bumbero naton mas nauna siguro bla kay syempre ini abing kwan ining lalaki nga si Sir Ramon Capulong aton ni nga panganlan kay bayani man aton ni siya katropang Claire bali lapit lang ning iyang ginaubrahan kay isa ni siya ka construction worker kag naga kwan ni sila naga kayo ni sila subong naga nagapatindog ni sila subong sang bag-o naton nga city hall diri sa Jansan so ining Jollibee manggod lapit lang gid ini kung ako aton nga sukdon daw yara lang sa 50 metros ang kalayoon bla sang Jollibee pakanto diri sa may City Hall ti sila ang pinakalapit siguro dito so right after siguro sining pag-uyog sang duta kag ining pagkakita nila sa pagkarumpag sang Jollibee dali-dali gid siguro nila nga ginkantuan man kay syempre ang ilang instinct sina katropang Claire may ara gid sa mga tao nga ara dito sa sulod kay ining Jollibee gali 24 hours man abini nga 24/7 siya nga nag-operate ka tropang Claire so ang ilang gihimo so isa pa gid kabutang nga aton nga nagikabiliban sini nga tawo ka tropang Claire gali isa ni siya ka reservist sang Philippine Army naton ti may training gini sila pag-abot sa mga emergency response ka tropang Claire so amo ni ang iyang gihimo
1: mas nauna na sila sa area.
0: Oo, mas nauna siguro, mas nauna lang sila sa area nga yara sila dito sa sulod kaysa sa pag-abot sa atong BFP. Ti siyempre ang una-una gid sinabi nga pag makita sang aton nga kwan ang una na nilang mahuna-unaan ang safety sa mga tao. Wala man to gin pasibangdan man sang aton nga BFP nga sila kawatan ang mga netizens lang gid. Oo, nga nakakita bala sang video ka tropang Claire.
1: So video siya nga posted online.
0: Tapos gin himuimuan siguro siyang caption ana so asa nga nahimo nga basiglain ang tuyo niya daw sa sulod. Nga ayara siya sa sulod sang narumpag nga fast food chain. Oo.
1: Kamusta kamuman katropang Ivan na dira sa inyong istasyon may mga kasamaran man or at least man like wala man sa mga kasamaran tugas ang amo ni nga linog.
0: Oo, diri sa istasyon amon. Diri sa amon bisan ang amon nga building wala ka sang makita nga siling bala nga may natumpag gin nga dako nga mga kan. Kag swerte man kami diri kaluyan man sang Ginoo. Safe kami diri tanan. Amo lang to sang paglinog katropang Claire na wadaan gid kamit kan kaning kuryente kag siyempre ang amon nga internet connection so very challenging sa atong part pero hindi ginaton pwede nga siling bala nga iuntat ang aton nga kuan nga trabaho kasi siyempre amo magining ginatawag ang call of duty naton. Oo.
1: Teka mo sa inyo mga tagsakap pamilya like masiling na naton nga back to normal naman na after work mapuli ka mo kag ano may mga ano pa like may mga tiempo pa nga daw ginakuyapan bala ka mo like pinakulbaan ka mo katropang Ivan kaga nakulbaan na ka mo magstay sa sulod sa sulod no sa inyo panimalay.
0: Oo, hindi ginaya makuan, hindi ginaya madula abi katropang Claire labi na kung from time to time may ara siyang pag-uyog may ara sa mga aftershocks nga mabatsyagan tati magbalik yapon ang kumbaga sa Ilonggo pa ang kordamba ang trauma. Oh, ang trauma sa labi na katong mga kuan gid kaning mag-consider bitaw naton nga permi gina kulbaan mga nerbiyoso kag mga nerbiyosa.
1: So like so, nag-evacuate gid ka mo or ano dira lang
0: actually diri sa station sa amoa sa mga pamilya namon safe man kami tanan. Mm-hmm. Miara lang gid abi nga lugar diri nga katropang Claire nga grabe gid ang epekto
1: kay okay. Ambot.
0: Oh, pero diri sa part sa amon nga mga ginapuy-an safe man.
1: Sige. So katropang Ivan, sa ano, sa part man sang aton yung mga government ano dire-diretso man ang pagpanupod, ang pagdistribute sa mga bulig sa mga apektado.
0: Actually kagahapon nga adlaw katropang Claire ang aton nga presidente si President Bongbong Marcos, yari diri

0: sa may bahin sang barangay Kalumpang, which is kung imo mainom duman kay tropang Claire ang aton nga report kagaina sa pinakauna naton nga report dito man galungtad ining pagkarumpag sining dako nga usa ka supermarket ining nagtugang may arat nga na recover nga duwa ka mga patay nga lawas kay tropang Claire dire sa uruunhan lang sini ara dira ang ining General Santos City National High School munang gi-inspection sang aton iyang presidente kagahapon kag nagbisita man ini siya katropang Claire sa mga ongoing distribution assistance to individuals in crisis situation kon AX distribution ining nagpadayon nga AX distribution sa May Oval Plaza sa Gensan kag ginlakipan man ini sang pag-inspeksyon niya sa Romana C. Acharon Elementary Romana C. Acharon Central Elementary School katropang Claire kay may ara man sa mga kwan man may mga damages man bala nga natuga ining linog sa tong nakalabay nga adlaw nag-inspection man ini katropang Claire sa pipila ka mga kwan pa mga affected areas diri sa Jansan kag sabay nagsunod-sunod sila katropang Claire sa aton nga vice presidente Sara Duterte nagkantuman diri kagahapon sa atong report nga nakuha nagbisita siya sa isa ka mag-asawa diri sa may malapatan sa may parts ng Sarangani province ining pamilya sa mag-asawa nga namatay matapos nga nalumos sa tong paglinog katropang Claire. Tapos may ara man siyang ginbisita diri sa may Jensan kagahapon ginbisita yaman ang pipila ka mga nagtaliwan man katropang Claire kag nagpadala sang iyang kinibalang pangasubo sa pamilya sa nasambitan ng mga biktima. So actually parang sabay-sabay katropang Claire ang ilang schedule but mo lang ni ang expect gid namon subong kagahapon nga adlaw ang pag-abot lang ni BBM but wala sang siling balang kwanpod abiso ang pag-abot man ni VP Sara nga nagpadangat man sang iyang pangasubo sa mga pamilya sa mga namatyan diri sa amon nga lugar.
1: Sige. Katropang Ivan, thank you so much. Maraming salamat sa ini nga update. I know wala namon masako gid kamo dira pero thank you gid sa tiempo nga ginghatag nimo sa amon sa XFM Kalibo, sir.
0: Ayon, so muna ang latest nga report na galing diri sa Waragwagan sang XFM 95.9 General Santos City kag alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Bullseye! Okay, thank you gina kay katropang Ivan no, Polonan ituron sa may area it Jinsan. Sa pinakalitis naton nga update mga katropa saray karang natabo nga ra nga linog no dayong matinding linog nga umigo sa Southern Mindanao pilaw tar patay 45 no Jinsan General Santos City magang doon pero abo pa makaron nga ginatutukan nga ginabantay naton karang gobyerno mga katropa saray karang mga bulig or anuman nga mga tikang nga iga-provide ita daya karang gobyerno sa daya karang mga naging biktima kung maabot ang mga pag-grabe taro kwan ro aftershock ka no? Mga matinding aftershock ka ro na-experiencehan sa gihapon ni taton karang now sa atong magkaroon nga pag-propadayon sa atong karang pag-ililiba nga pag-pangalagad now araan na itawang tatdagan ro Supreme Court no gin dismiss roray ang petisyon nga ideklarar rung quorum sa 12 ka mga senador ha nga tawag kun valid ra sa datong sesyon baga nga umabot si senador Chis Escudero nga umibago man sa sistema ita Senado. No, nagpaguwa ita desisyon do Supreme Court. May kang tanan kara. So gin basura, repetition it sangka teacher. Imaro nagpile it petition. May kang tanan sa quorum it Senado ko June 3 dahil nga ni sa kakuwangan

0: mga ginatawag naton nga legal standing.
1: Bullseye.
0: Diba? So, Rutitzer nga ra, nag-file petition to declare quorum of 12 senators valid. Mga katropa sa datong June 3 nga itong sesyon. Now, ano rin gustong hambagon karon? Ha? Sa plastada, itdaya ka rin nga desisyon ita korte. Sinuro tama? Now, pag inamba natin nga ginjang, ginbasura, taro ni. Ha? Ginbasura it Supreme Court, rong petisyon nga gustong pamatud-an nga may quorum rong Senado ko John 3 nga sesyon, mga katrupa. Now, pag inamba natin nga quorum, ro quorum is minimum nga numero it mga senador nga kinahanglan dapat present para maging opisyal ag legal rung sangka meeting or sesyon nga ginatawag mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Now, ano ro natabo ko June 3? Ro issue is kung may bastante no? Nga numero ro mga senador nga nag-attend para makaangkon it quorum mga katrupa. Ro minority block may una katong nga 11 nga mga miyembro. So, nag-meeting, nag-sesyon dahil may umabot ka sa bilog ng senador. Naging 12. Daya si Senador Chis Escudero, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, ginasugid nga, sumaylo na ang nagsuporta sa rayang 11 mga katropa. So, naging 12. Nagkakurom. Now, may nag-file it petition sa Supreme Court. Nga, gusto na sana nga petition, daturo basihan ro magiging final no kun sa aton pa pabakuron pagid ro nasambit katong quorum nga 12 eh. Or ideklarar dapat it korte nga valid ro quorum at the time mga katro. Pero ano ro natabo ginbasura gat ita korte no? Uwagin baton it Supreme Court rong datong nga petisyon mga katrupa. Di ba? So sa simpleng explanation matsam may meeting rosang ka barangay o ro opisina nga kinangan it minimum nga numero it mga tawo para maging opisyal. Roanda ka nga magiging desisyon. So, nakaangkon nun ita pagdebate, kumbaga, bastante, ro mga nagtambong nga sa sesyon ko, John 3. O, hay garon, may nag-ayo sa Korte Suprema. No? Nga dapat valid da, ro meeting. Pero ano tabo, uwagin pasugtan it korte mga katrupa. Rong hinyo it daya karang petisyon. So, butang bagod, ro daya karang nga quorum nga 12, still, una tagihapon. Kasi dayang petisyon malatait, dayang arangasang ka-teacher is gusto na maging valid to. Ugaling, uwa gintawaan it atensyon it Supreme Court. Ginbasura na, hindi eh, pwede rin. Neta, kwan, ang bagita Supreme Court. Di ba? So, apa ita, uwa ita basihan man ro korte kung haman, nga ginbasura, basta uwa ginsapak ka. Rodato nga petisyon mga so yun ron, sa simple yang nga hinampang, no? Sa raya ka nga petisyon, kumbaga valid, ro raya nga nga quorum, nga 12. Nga natabo na ako, June 3, mga katulad. So wa it decision nga gin, kung ano nga bigigin na sabat it korte, kung valid or bukon, ro nasambit ka to nga petisyon. What agin sapak? Diba si Mamba, korte, teacher malaman na to. Kaya kinuha inintra at makikita sa ita sinat. So doon doon, gustong hambagon karon mga katrupa. Kasi may mga report nga, kung kayo sino nagpabor. Oh, wait, ginpaboran ro Korte Suprema. No? Ginbasura na gang Roday ang petisyon kumbaga valid kasi gusto i teacher nga maging valid roduce nga quorum itsinado ko John 3. Ay wag sa pak ita Korte Suprema. Alas 8:23 sa aton karang oras aton magkaron nga pag-aproba nayon agdayang porsyon ato dakaton ni Santon Gold. Santon Plus Gold. Sa aton karang mga katrupa ro na. Kapin pa sa may mga ginabatsyag sa gawas. Hara, adlaw-adlawon nyo nga mag-inom it Santon Plus Gold. Kasi may mangustinda, may ampalaya, may malunggay, garlic ag spirulina. Ro mga benepisyo mga katrupa kung nagainom kita adlaw-adlaw it Santon Plus Gold. Una ginapabaskog ro aton nga enerhiya. Guwas kita ra no white side effects ag nagapabaskog man aton nga resistensya. Ginalimpyuhan ro aton nga gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipuson. Diro manami di kara manggaranon sa antioxidants ag nagaprotektar sa pagkasama dit selula it aton karanga gawas. So Santon Plus Gold mabakal sa mga butika una sa Mercury, South Star Drug, TGP ag Generica Nation sa mga local pharmacies naton available gid Rosanton Plus Gold. Mag adlaw-adlawon ta mag-inom para everyday healthy sa aton karang mga ito. Okay, sa aton makaron nga pagprobaday. 8:25 raton nga oras. Mike De La Torre, Mike, good morning. Nagaprobamati makaron. Mga taga Alpha Omega Fraternity and Sorority 1976. Oy, good morning ha. Naga-monitor makaron ka. Ay sa aton karang nga pag pangalagad. Kay Aljon Dirilo Navarro, mayroon man nga pagpropamati na sa Ruel and Junior Barbershop, Alpatik Cellphone Repair Shop, o na kay Robert Agay Cap Jr., at kay nung Mike Paulino. Good morning, gidahan, aga. Propamati man makaroon ka rin aga. Okay, good morning, una. Sa aton garang mga katrupa, nga nagapropamati una sa may area, ita Banga. Raton nga dropbox gali una ha, Santo, na next FM, libu-libong pa-premio, ay hinaga, madrugo man kita sa aton nga weekly. Every Friday doon mga katrupa. Anyway, balikan tara. Iba pag hindi mga mainit yung mga topiko. Istoryahan ta pagkatapos yung gilid aton nga mga commercial. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatya parehas ka kon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na.
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
19: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santone Gold Herbal Tea.
19: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Santone Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
23: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
23: Sakit ng katawan?
24: Mag
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
27: The secret of
28: health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
29: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sa digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magamal gani kita nga constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magamal kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sini maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay gid yan nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sini nga colon ang iban kung nabuton man pwerte man kabudlay ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
23: Santone Plus Gold.
28: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo. Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao why dayon magwa constipation na
29: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas
28: amo na kalaba ha
29: ambot lang kung paano nila takso na
23: Santone Plus Gold
29: ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course hours, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santon Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
27: The secret of health.
28: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
29: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
28: Oo.
29: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
27: The secret of health.
13: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agi gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod nga di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
27: The secret of health.
13: Santhol Gold Coffee Mix.
28: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sininga brain.
27: The secret of health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: katro para aton nga oras alas 8:44 na sa gahon. Balik kita ha sa aton makaroon nga pagpangalagad. Oy, good morning ani kay Lorna Junila, naga-monitor makaroon ka aton.
1: Good morning.
0: Ayan. Sino para ro mga nakakakabukas yang itanda kara nga mga Facebook live.
1: Good morning.
0: Sa aton makaroon nga pag padayon, agaton makaroon nga pagpangalagad, no. Kamusta ngon bagaro dayang punong barangay dayang ra nga sagakyan nga ginbaligya, no. Una sa barangay Tabao, gusto ta malangan ni man maklaruhan man kunta kay Kapitan Rowen, Ripuren. Ro plastada saray karang ginasugid nga sagakyan. Kasi ro sagakyan allegedly gin baligya. Nga ro sagakyan it barangay, of course barangay taro nagapanag-iya gid karon eh. Da? Ag hindi taro pwede. Pwede ni mo baligya basta nag-agi sa insakto nga proseso. Now, kung matuod nga gin baligya it kapitan Rosagakyan it barangay agrokwarta wa man nag-adto sa pundo it barangay butang tabi man binusa tabi man turo kwarta. Well, seryosong issue ron mga katropa. Ag posible nga magaresulta raya nga kasuhan ka it administratibo, kasuhan ka it kriminal or civil case sa opisyal mga katrupa. Di ba? Kasi dayaro nagagawa ang istorya makaon na sa barangay Tabaaw eh. Ha? Dapat abi kung mga maurang hinampang may proseso. Kung uwa ginagamit rosekan nakastack una for how many years andin ibaligya mo hindi man gihapon pwede ron. Tapos gamiton mo nga for personal requirements kung bahaw ng problema. Posible nga may paggapas mga katrupaag. Mag-atubang kat imo karon it ginatawag nga malversation of public property or funds. Diba? Kung raya nga mga gamit is ginapanag-iyahan it publiko. Or even yung kwarta nga na naging kita or kabakanan, ay gingamit mo, ginangkon mo tayo ito para sa imong pansariling interes, ay di pwede. May paggapas man doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ah. Kung may una nga anomalia or paggamit ita posisyon para sa personal nga pagpanipugos anana mga katrupa. Diba? May administrative case nga tubangon. Kung sino man nga opisyal sa barangay. Diba? Gusto ta maklaruhan mo lang. Sa mga taga-barangay Tabaaw sa Banwa Karitbag, this is not the first time nga may mga maurang mga issue nga nagatuhaw guman una. Diba? Agro mga pumuyo, nagapupangutana eh. Kung ano, ruplastada, itdaya karang sagakyan, nga hamatgin baligya, without knowledge sa ibang mga barangay opisyal or mga barangay kagawad. Now, sa nagbakag itsagakyan, ha? Ara. Eh base kung ginakibang man imo, eh base man sa bilog man ako kara mga tuhan ko dito. Kun ikaw ro nakabakay itsagakyan. Kun mamba mat naton nga in good faith. Nga sa pagpati mo is legal. Ro imo nga pagbakay ag may kumpleto nga mga dokumento. Posibleng ibarong pananawan itlaye. No? Kana, kumpara sa kapitan nga responsable nga nagbaligya it sa pero kung sayod na nga rong sagakyan is ginapanag-iyahan it barangay, agwa it autorisado nga mga proseso or nakipagsabwatan imaw sa kapitan para sikretuhon do daya ka nga pagbaligya, pwede imaw nga maimbestigahan, posible nga manabat. Depende sa mga ebidensya nga ginaplastar mga katulad. No? Now, importante nga masayuran right aton karang may banghod. una sa barangay. Nga tanan nga mga gamit, equipment, mga sigakyan nga ginapanagiyahan it barangay, hindi ron basta-basta nga ibaligya it kapitan. Di ba? Kinahangan karon rong mga nagakaigo nga proseso. Rung pagkagasugot, ag dapat dokumentado para sa disposal or pagbaligya it mga government property. Ganyan bang kamo? Pag sa gobyerno, mag-transaksyon, mag-grabe ito. Now, kung natabo raya mga katropa, pwede ka rin makapile ito reklamo ay sa Department of Interior and Local Government, sa Ombudsman, sa Commission on Audit, even sa Piskal. Basta may mga importante or may mga bastante nga mga ebidensya. Basta may mga posibleng krimen. Di ano ginatanaw natin. Di ba? So, ato malakaraw na sa Barangay Tabao nga maklaruhan kay Kapitan Ruben. Eh. Kasi abo ka mga nagpupangutana eh. Ha? Nagpupangutana na rin ba kung may sagabton ka na rung nagbaka eh. May sagabton, gilat. Aron, depende sa sitwasyon. Nga ginbang mention natin kay ito mga katropa. O, sa nagbaka nga ra. Kung in good faith matanaro plastada, wa matata problema kung legal. O, ay kung may mga wamataan na ginagi sa insakto nga proseso, basi may sagap doon. Ima. Diba? That's why nga, gusto taman maklaro kay Kapitan kung ano rin maging sitwasyon. Kasi nagkalhit ro plastada nga kita taro si Akyan nga gimbaligya ang intuta. Agro ibang mga barangay opisyal wat akasayod. Diba? Kasi may mga proseso doon eh. May mga resolusyon patani dapat nga iplastar mga katropa nga kasayod ro council nga maura ro alintay ano taro natabo iba taro sistema mga katropa sa nagakaganabo makaron. Okay, anyway aton nga tutukan pa sa gihapon alas 8:51 na raton nga oras aton makaron nga pag paday nagsaton karang nga pag ililiba haranay manami nga balita may pakipag-angot kara kay Mayor Simonita Francisco ita New Washington. May daywa ka barko, it's Starlight Company, ginagauman. Hara, mag-aabot yun ra sa Setyembre na sa Dumaguit Port. Ang pagagamito na ro, Dumaguit Port, mga katropa. So, medyo nagbalik kita sa dati nga itong sistema. Nga, remember nyo, nga may mga barko, nga kung magpamanila kita, ya kita gaagi ani sa New Washington, sa Dumaguit Port. No? Ag-update sa raya ka nga, New Washington Batan Bridge. Nga, ginapananaw, what at pagbagabag kara kung sino sarayang tulay abo nga gusto nga butangan itulay ron New Washington paadto sa Batan mga katropa si Mayor Simonet Francisco may pagklaro kara ha harap pamatian naton sa pagkipagangot ta ita XFM News
1: Bullseye! Mayor, makaroon no, kamusta ho namon, naraya ka nga development, itraya ka nga pagbukas, o man niya pagbukas it Dumaguit Port. Kamusta ra Mayor, anoon kararo aton niya, pinaka-latest niya update Mayor Simonet?
2: Last week, nagkaroon kami ng public consultation no sa governor's office kay bahan ng mga stakeholders, PPA, no involves PPA, provincial governor's office, LGU New Washington, through Starlight, the Chelsea company, through iba't ibang mga bus liners, and then to mga cargo trucks, para dikara sa reopening of the Dumaguit Port.
1: So, tentatively
2: by September, maybe one or two vessels of the Starlight Company ay mag-abot yun or mag-land sa umaan iya sa aton sa Banwang New Washington through our Dumaguit Port.
1: Alright, oo. So, pero may ano kara kita Mayor, tentative date na bimana or hinunugin mag-umpisada ro operation ni try kara nga Dumaguit Port?
2: Yung Dumaguit Port, maging operational na yan. Sa ang ano lang yan is hinuno mag-abot to barko. And undertake ro Starlight, yeah, by September, though hindi naman definite to date, ay mag-apaabot sa date 1 to 2 vessel iya sa Dumaguit Port.
1: Mayor, saray ang in-preparation no, sa uman niya pag bato nato na init biyahe sa mga raya karang roll on roll off o konroro nato niya ginatawag nga mga vessel ano ra mayor ano ra ang karanga particular ay niya mga biyahe nga syempre accessible gid rayon especially sa mga yasap aton niya di ka rano, umpisa sa New Washington gid hasta sa pinakamapit nga kabanuhanan mayor.
2: Initially, ang napag-usapan namin is Batangas to Dumaguete anay. Pero syempre, may mga proposal na like Cebu or nearby or directo sa Manila. Pero syempre, mga long-term plans yan. Ano muna yan? Simulan muna natin sa Batangas to Dumaguete.
1: Oo, pero at least Mayor Noy, mabahot ato nga abulig kung baga convenient imo nga mayad, especially kato yung mga kanon niya. Syempre, Roy, pa kinahangan pa mag-agto it. Katiklan kung gabiyahe pa Batangas.
2: Yes, maging accessible. At lagi na sa atong mga cargo ships, cargo vessels, no nga, magadagay ito atong yung mga goods, ay maging mas malapit. Kasi from Batangas, ay diretsyo ko niya sa atong sa New Washington, mas malapit sa Kalibo.
1: Alright, oo. Ang mayor so far, sa syempre pag-upok, itdaya ka ng balita nga reopening ako na pagpadayit operation it mga vessel na sa Dumaguete Port. May mga ano, abimana, nagpakita, nagpabot interest nga ibang mga shipping companies or mga, rin doon mga, ano man, roro nga operation?
2: Gayun nga rin ay, between the shipping company na siguro yan at saka sa PPA, no? Pero sa amin kasi, sa mga concerns lang ng LGU, like the business permit and licensing, na primarily at the peace and order, the inherent police power of the state, yan ang mga incumbent sa local government unit of New Washington.
1: Alright, oo. Mayor, sa ano, Raya Partman at Starlight Ferries nga ra, magwas na rin mga permit nga inyong i-issue ko, ano pa nga mga requisito ro niya kinangan nanda. May mga pag-ano ka mo ka ra, inspect man sa andakaroon niya mga vessel, Mayor?
2: Siyempre, yung nasa la, within the PPA premises, merong management committee in charge siya. Yung PPA ang magiging primary in charge, no? Pero magkakaroon din ng national agencies na representatives within the PPA area.
1: Oo. So, sambilugon ka na, Mayor, do mga ano, bimana, saan daw dumagasikyar sa mga kahuman at passenger terminal, lagi ba pang pasilidad?
2: Yes, oo. So, sila na ang bahalang mag-inspect when it comes to a peace and order ng mga vessel na darating. Pero syempre, may inherent police power pa rin ang local government unit considering that we are within the jurisdiction of the New Washington.
1: Mm-mm. Mayor, sa ano nga ra, syempre ang mga nino mas madaling nga mabiyayro mga goods, mas accessible sa mga nagabay pa Batangas nga mga akyanon. Magwas ka ra, Mayor, ano pero mas nakikita ninyo nga mabaho nga pagbukas ng oportunidad, kasunod ito pagbukas ito manita, operasyon na sa mga vessel, rato niya Dumaguete po.
2: Siyempre magkakaroon tayo ng mga warehouses niyan kung may darating ng mga container van. So magkakaroon ng opportunity ang mga gustong magpatay ng warehousing, mga business entities, ticketing offices, eateries, ganyan. On the condition na mag-bloom on the ato na rang business na vessel industry.
1: Alright, oo. Nga ni Mayor, nakita man natin niya, sunod-sunod rin mga pagbisita, ita mga shipping aray, mga from representative no, mga shipping companies nga ra. Kamusta Mayor, doon daman ka rin nga ano, feedback abimana or andang komento sa ato niya port?
2: Okay naman. So, nag-manifest na si Starlight na mag-start sila. And maybe from there, pag nakita ng iba na okay naman ang operation, ay makakonvince din yan sila. Lalo na it will help decongest the traffic of the transport vessels sa ibang lugar ito na probinsya Itaclan.
1: Aga, if ever, Bimana Mayor, no, nga may mag pakitamat mga interest, dugang nga interest nga mga shipping companies, sa inyo nga pag-estimate, pila rusarang dahil Mayor nga mga vessel nga kayang i-accommodate or mag-operate doon na sa ito niya port?
2: Siguro doon yun nga bagay ay sa PPE na lang natin itanong yan kasi that is their management already status kung pila ang kaya ng kanilang PPE na may accommodate.
1: Alright, oo. Mayor, sa uut ko lang man, daya ka lang di ka lang sa plano mata Mayor nga Bataan New Washington Bridge. Kamusta man ro development ka na Mayor?
2: As of now, we are trying to submit yung mga ginapangayoin, mga consultants nito, the engineer, the steel bridge engineer, agro iba pa, para ma-finalize nila kung ano man ang kakama nilang design, para we can come up with a definite proposal, and then matapos kung ano no best suited para sa aton nga banwa iya sa Fatima paagting to sa Batan.
1: Alright, pero ro klaro karami, Yuray, may ano na, madayon gid, daraya karang plano.
2: We're doing the best we can and we're looking forward na madayon imaw. So, syempre, hindi naman natin masabi nga totally 100% until una kita ron. Pero syempre, the more nga ginatutukan, the more mas mataas yung chance na magadayon doon yung nga proposal, ito yung nga proyekto.
1: Oo. Raya Mayor, yung mga nagtinaliwan niya, mga nagbisita nga rang, mga iba't ibang ano man yan, you know, from different nga mga nation man. Ano raw sa the Mayor? Puro investors siyang gidra or ano niya interesado nga magbulig nga matukod raya karang tulay or pure mga designers do iba kara Mayor?
2: Hindi yan sila investor. Mga designers yung iba dyan na nagkaroon lang ng interest na to help para makapag-suggest or actually yung bridge designer na French is for free yan. Yung kaya feasibility study. So, pag-try sila magabuling para magkamap tayo ng concrete and most efficient design para sa bridge kung in kaso madayon.
1: Mm-mm. Pero para kinyo, Mayor, tiyempo kung niya makaangkot tulay do nagakonekta sa Banwat Bata nag sa New Washington.
2: Yes, it's about time, no, with the current crisis situation. Mabakuro may bulig itaya nga nga tulay kung kasong madayon. Number one, makakatipid tayo sa oras. Alam naman natin na ang oras talaga ay masyadong importante sa lahat. Pangaywa, makakatipid tayo sa krudo na alam naman natin epekto itay nga ng crisis ay nagtaas man imaw, buwababa ng konti pero tumataas pa rin. At higit sa lahat, it will open up our economy sa ibang lugar lalo na sa region. No? Kasi syempre, mas maging malapit na tayo sa Rojas, sa Iloilo. Pwede nang iangkat, itagan yung Washington kung anong mando produkto. Not to mention na yung propiedad, yung value ng mga properties dito, kapit ba sa mga hiagyan ito yung mga tulay, magtataas ang presyo.
1: Rui nga nga ni Mayor Abo nga nagahamba nga syempre ko nga yakalating rin nga agit New Washington pabatan kabahugin mata or ro time tama no nga makonsum sa biyahe mabahugid aran ro matipid kaping kung gaagto hagin matruas or Iloilo. So sa bilog rin sa inyo gidang nakikita nga pinakamabaho nga bulig sa Ray Karanga Tulay Project.
2: Yes, definitely. Yun yung mga reasons.
1: So, hamba mo nga ni Mayor, no, di mo pa mahaba nga 100% niya madayon gid. Pero sa iyo mga pagtutanaw, positive gid, pag ano man karabato ni taton niya mga kapartner o kung mga interesado magbulig sa Raikarang Project.
2: Yes, lahat halos favorable kandara tayo nga rang project kasi mas malaki ang maitutulong nito lalo na sa ekonomiya ng New Washington.
1: Alright, sige. Rin nga ni Mayor, no, dire-diretso no, or sunod-sunod ro mga projects so, na karon sa New Washington, especially di karangani no, sa mga mas accessible rayon niya mga plano. So ano ka ra Mayor, unless may mga gusto ka pag niya iduga nga mensahe especially sa mga taga New Washington sa mga manami pag niya proyekto nga nagahugat kanda ka ra Mayor?
2: Yes, ako mga kasimanwa sa Banwa ni Washington, no? Hindi ka mo magkabaka dahil padayunon nato no, atong paghugod para sa pamangayiran itong mga pamuhuyo sa Banwa ni Washington. At syempre, hindi na ako pagkalipatan kung ano na akong impromesa, kung akong pagkampanya at yan ay ang number one pa rin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. At hopefully, by 2027, we will start already the construction of kind na 3-bed capacity dialysis center para ro akong promisa nga mag-aumpisan nga dialysis center ay mabigyan na ng pansin ag maitupad ko ro akong ipromesa sa pamuhuyo.
1: Alright, oo. Siguro pag Mayor, makarami mga gusto kang pasagamatan sa una gid-perming nga haom no nga makipagbuligan sa imo karang mga manaming katuyuan man sa Banwat ni Washington.
2: Yes, ako mga kasimanwa no, sa Banwa ni Washington, abo akong igasalamat sa suporta. Sa pangunawa at higit sa lahat ay sa padayon nga inyo nga pagpati sa inyo nga raig banghod. Sa akong mga kaibahan sa lokal na gobyerno iti Washington, sa atong isi alkalde, sa sangguniang bayan members, maraming salamat sa pakikipag-ayon at aga kasugot kita, kabuliganan natin ra kung ano ro ka mga irani datong banwang ni Washington.
1: Alright. Mayor, thank you so much. Idama na sa tiempo nga nangaging tao manimo ka mo niya sa XFM Kalibo.
2: Alright. Thank you.
1: Alright. Si ni Washington Mayor Shimonet Peralta Francisco. Raya man si Katropang Claire Tiad. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Bullseye! Ayun, thank you kita ha kay Mayor Simonet Francisco. Raton karang municipal mayor ita New Washington. No, medyo ba namin man nga balita da. Especially sa pagbutang ra itulay una sa New Washington going to Batan para at least bisan pa paano maipsan do mga problema it mga taga-Batan. Hindi yung kinangan magkuwan-kuwan pa. O era dayat nga project nga rawat at nagawa nga ra. Kasi babo rong pabor.
3: Bullseye! Bullseye! Okay.
0: Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. nag-apropamati mga roon. Main Rogan de Torres. Good morning, ha? Ask ko lang kung sige pa inyong promo sa... Oo, sige pa tagihapon doon, ha? Sige. Inaga, raton karon nga weekly draw.
3: Bullseye!
0: Now, sa ato makaroon nga pagpropadayon, alas 9.05 na. Raton ka nga oras. Oy, kinakuhapo sa kinachimpo, ha? Standby sa masunod ka programa, servisyong katropa with katropang clarity. Kabulig tagakbay, makaroon sa atong karanga pagratsada, sa atong nga technical side, katropang Cipril Kit Palmon, iyaman sa atong karanga XFM News Center, kabulig taman katropang clarity. Sa kayit patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Kula. Sangagan, kuamon ka nga General Manager Katropang Edwin Garing. At syempre, kuamon ka nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si Katropang John Allen Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Salzon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Salzon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Salzon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Salzon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Salzon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Salzon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paa.

0: na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Synthon Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa EXA-FM Calibo, Philippine Standard Time. 15 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gaon probinsya it Aklana. Banuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na karon sa kanya pagarangkada pagpangalaganda programang serbisyong katropa. Makaron kita ng adlaw ito Webes, Petsa Onses, sa buwan ito Hunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T. Adam. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Happy, happy Thursday. Mga katropa, uy, bininyo ako sa it alas gis agahon. Mga katropa, magpadad yung mamin sa mga pagtamyaw. Hindi ka rin yung mga greetings sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186.
1: Exciting!
0: Wala rin yung pagtamyaw, rin yung pag-abi-abi, rin ka rin yung pag-welcome sa mga katropa natin. Ngayon, naka-monitor, tutok na sa Declaman Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning, everyone.

0: Petropa, mago sa inyo karon yung mga radyo. Live na live, atong karon yung pagpangalaga, atong karon yung pagililiba sa mon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga Petropa, live na live, atong karon yung pagpangalaga, pagililiba sa amon karon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Datan karon niya live, agad niya it's more. The merrier kitang iliba makaroon niya gahol, makaroon niya adlaw to webes. And of course, mga katropa, may naka-flash man niya QR code sa inyo karon niya mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon karon niya YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code niya naka-flash sa aton karon niya Facebook live and directamente nga mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Mga katropa, like and follow one ramon karon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Agud niya everyday kita nga mag-ililiba, mag-ililita online. Of course, mga katropa, ha, ayaw gini nyo yung pagkalipatan sa uman niya i-like and follow. And, of course, good morning, good morning, good morning, man, sa atong karon niya, mga katropa. Nga mga drivers, sweet lovers, sa atong karon niya, mga mamang chuper. Nagapuro pamati, nagamonitor samtang, nagataris-taris, nagaburubyahe. Iyak karon sa atong niya, Banwat Kalibo, probinsya, Taklan. Well, ha, good morning, gidaan, mga katropa, and stay hydrated. Sa mga katropa nato nyo required magbugad sa idaw mit sila kit adlaw randa karon nya mga trabaho direct under the sun, so magadurudahan gid ana mga katropa, stay hydrated, magamit protection panangga sa direkta nga tama it silak it adlaw. Well, good morning man sa aton karon nya mga suki nga mga tigpamati una karon sa may Kalibo shopping center, Kalibo public market, kutubit magabot it aton yung pagpangalagad pagililiba sa may isla it Boracay mainland Malaya sa first and second district it aton yung probinsya Taklaan mga kagapit ka probinsyahanan kabilugan western Visayas. Good morning, mayong aga, may rin niya gahoy na mga katropa sa naman niya mga katropang overseas Filipino workers kan OFW sa so, mga partit kalibutan anuman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, mag-download na XFM Radio Mobile Application, libre malang manon mga katropa. Kutubit may internet ka mo, may data ka mo, di karon you can download it for free. And of course, feels like home gitaan na mga katropa kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman kabilugan. XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Thursday, exciting morning sa mga katropa nato nakatutok online. Well, good morning, good morning. Karapang RV Chris Saceres. Nagapropamati sa makaroon niya pang orasyon. Karapang Arnold Altivo. Magandang umaga pala sa iyo, Mahal Claire, para sa akin. Maganda ka pa po sa Thursday morning. Araw-araw, Mahal Claire. Kamusta ka na po? Ay, thank you so much. Okay na okay lang, karapang Arnold. Still kicking.
1: Exciting!
0: Handang-handang makasama kayo everyday. So, good morning from Corona del City. Katropang, isa na all!
1: Exciting!
0: Ikaw lang sapat na. Good morning, gid ana kimo ha. Ikaw lang sapat na. Watching from Sitio, Tagaytay, Tamalagoan. Mingko sa pangalan pagat ani ka tropa hay feeling ko tay I am appreciated.
1: Exciting.
0: Sana all naging sapat ako para sa iyo. Binasa ko lang yung pangalan mo, naging sapat na. Sana all. So good morning, gid ana ha. Sa mga katropa natin sa Sitio, Tagaytay, Tamalagon, Tangalan, Aklan. Kira pang wowy season. Good morning, Ma'am Claire. Patamyo kami iya sa Ganzon, Hamindan, Capiz. Uy, good morning, mayong aga ha sa mga katropa natin out there sa may Ganzon, Hamindan, Capiz. Shout out sa habal-habal driver ng mga guwapo. Pero what paligos ay nano ko no to? Ay nako, importante mga katropa, pagpaligos nga ron ay mingko baliwalat anaro ano nga ron naro kapugian ko mingko nag-aalingasot ana charot ah gina-charot-charot malang siguro kamo ni ano nga ra ni ikaw lang sapat na sigurado kita ron nagapupaligos mga habal-habal boys kani mga pogi pogi yon mahumot pa oy siin ka pa diba ga sakay na
1: exciting
0: si Pailong da katropang Claire about Pailong. Pailong ha, ikaw gid ana Pailong. Ina booking mo gid anaroy mo mga katropa di karon na. So magdahan gid ako mo di karon na sa pagburo biyahe sa tanyang mga habal-habal drivers na sa Tangalan na, sa Tamalago ano. I love you sayo pagid ha. Grabe ang Arnold, grabe gid ay na. Thank you so much and I love you more mga katropa. Ikaw lang sapat na sa akin katropang Claire, sana all. Ay, salamat, naging sapat man na charota. In a world na full of, sana all, naging sapat tayo kay katropang Pailong. So, good morning, gid-ana, hakin niyo una ha, sa Tamalagon, Tangalan. Kay Mama Meds, Mama Medina Beltrantian, good morning. Una karon sa sangre ang panlalawigan ni Taklano, isa mga katropa natin out there ha. Good morning, everyone. Karabang TJ, Nino Itanlok Solidad from San Francisco, California. Good morning! Good day, karabang TJ, karabang Jory Jorpo. Good morning, my dear. Ang nagpapaganda ng araw ko. Kanina pa kita naririnig sa radyo. Hindi talaga nakakasawa yung boses mo. Sobrang lambing na parang rakista. Ang dating, magaan sa pakiramdam. By the way, again, good morning. Ano pa ka, tropang Jory? Basi angan-angan, hi. Magbahut, aro ako niya, oh,
1: hi. Exciting!
0: So, syempre, hindi igid lataron. I thank you, gitana, sa mga greetings nato. And lakas ng tama sa iyo ng mga boys, my dear. Bogit anak ro pang jury. Basi makaroon man kamo sa iba.
1: Exciting.
0: Basi send to many man don ro pang jury. Hindi natin sure. Basi baga para man don sa tanan, ha? Ay importante ay napaiba ako ah. Gaslight lang ro ka ogalingon. Pero thank you, gid-ana. Sa inyo karon yung greetings, sa inyo karon yung mga compliments. Di karon pagatay, bawing-bawi ut-ana ro. Aton karon yung ginaburubat siya aga. You're always welcome, ha, katropang Arnold Altivo. Keep safe always sa mga katropa naton sa Mindanao. Good morning and keep safe mga katropa. Sa mga katropa naton nauna sa Corona del City, good morning everyone. Oy mga katropa, 25 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 9 sa agaho. Ay, well mga katropa, sa ito niya pag ililiba, pag pangalagay. Makaroon niya agaho, makaroon niya adlaw 2 Webes. Saan ka atletang akyanon? Roaton karon niya pag-o istoryahan. Journey, saan ka aklanon swimmer athlete? Nga siyang bilog sa mag-representa not only the province of Aklan, but bilog nga pungsod Pilipinas. Saraya kara mga katropa nga igapatigayoy na nga sa buwan ra mga katropa at August 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championship. So sang bilog ro ato nya pambato iya sa probinsya Taklan ro magakumpleto sa napugo nga representante it pungsod Pilipinas sa patag it paggangoy. Ah mga katropa. Sa hindi magbuhay, standby tuto ka mo, mga katropa. Eh, may pakikipag-angot kita kara. Saraya karang Aklanon swimmer athlete, si katropang Candice De La Cruz. Do si Anyos, pat aray mo mga katropa, pero sa bata, tanan na karang edad, eh, bata manabi mo nag-umpisada sa paggangoy. Nag-aarangkada, roa na karoon niya paggangoy sa anak karoon niya handom. Nga makaangkon it katumanan, no? Ah, bukon it. Bukon mga katropa tanga nga sa bata nga edad disiplinado kat ingagi kagabanan, di ba? Mga makaroon nga edad ay hampang pataro kagabanan kaya nga gina-prioritize, na? So, roaton makaroon nga very young aklanan athlete magasabak sa international competition. Sa bugan it Agosto. Agaba ko ni mga katropa, saludo kita permis sa mga students-athlete niya na sa tanan niya atleta. Ag particular sa mga students-athlete. Haman, kinahangan nandang ibalanse. They have to manage equally academics at the same time roanda karon niya sports. Wa dapat it masantabi. Makaroon sa daka passionate. Makaroon sa daka disiplinado mga katropa nga. Iba sa mga friends ay masyado nga bukod kumbaga less prioritize yet aron hindi tayo masyado i-prioritize no mga katropa kabudlay nga gaoy imong gawa sa pag-training gusto mo lang kunta magpahuway but you have to review May mga projects ka pang kinahangan niya tapuson. May mga kinahangan ka pang basahon niya mga notes. May mga tagapuson ka pa sa academics ni mo, di ba ka? May mga una man na kailangan na daw ma-maintain or anda karon niya jiwa o kung general average na anda karon mga katropa para mapabilin ro scholarship. May mga makaroon na bino atleta. Scholar ka namon sa raing eskwelahan, wakat pagabayaran, basta it maging athlete ka at the same time ma-maintain mo ro imo karon niya general average, di ba ka? So, malisod i-manage. Kinahangan mo man karat support system nga pag-on. So, si Katropang Candice, 12 years old, saan ka grade 8 student, mga katropa nga. Sige, dasro pag-insayo makaroon, marangoy gang, ag makaangkon it, katumanan ro anak karon niya mga handom. Ag makaroon, nakataga na imaw nga magarangoy international competition. Bako ano yung mga katropa pa manuman nato niya, kasi abong events ba nato na agtunan, mga gintutukan niya, mga story at mga student athletes, mga atleta. Nga, grabe ro anda karon niya, sakripisyo, disiplina, para mapapag-on ro adang endurance. Ang mag-arangkada pag-itsanda sa sports, nga andang napilian, nga andang girapalangga. Handom ag dumot mga katropa. Di ba ga? Grabe nga disiplina, sakripisyo sa mga kaugalingon niya kagustuhan para nga makatraining sa manato do training bakbakan. Ag may mga instances mapagayo kagit sing pamilya sing friends na no, mga katropa. But sa ngalan niya may handom ka, gusto mo gid makaangkonit katumanan ni mong handom, you have to sacrifice, you have to kumbaga ibuhos ang imong 100% nga tagipusoon sa imong nga sports. Makaroon ka disiplinado, kadeterminado ng mga atleta, mga katropa. May mga atleta kita nga mag-agto sa ibang lugar, daga. Ruanda nga handom. Daga, ruanda nga pagpalangga sa nang pamilya nga ni. They are willing to sacrifice. Nga mapagayo. Kay man igturo grabing oportunidad para mapasan nyo. Ruanda karon niya self-growth and kama naman. Ruanda karon niya sports. Ang matraining sa datmayad. Sa pag anda nga pagtapak sa gut andang bagay, pagtapak sa ibang lugar, dagananda ro anda nga pagpalangga sa nang pamilya, handom. Grabe nga handom, kabaho-baho nga handom. Gimbuhos mo ro imo nga kagabanan nga oras, bilog nga oras sa imo nga sports. Work hard gid, aron gid dapat mo nababatian nato sa mga atleta. Kinahanga mo gid mag-work hard. Practice lang ng practice. Kung kay mani Pacquiao pang mandiba, kung world champion, di man permena ginhambal. Practice lang ng practice, maskin feeling mo ay, or kaabon imo nga naabot nga kadagagan, kaabon niya mga medalya, o imong nakuhit, hindi ka magpakampante, hindi ka magpakumpiyansa. Practice, ag practice sa gihapon. Kinahanga permi nga mauna, o imong nga gawas. Ag masanay, ag mapapag-on, o imong endurance. No? Kita nga ni nga nga maka-exercise yung it. Ato niya mga day one, yari, panganakit, rat mga pusog-pusogan. Mingugin paddle, rat ato niya mga paa, di ba ka? How much more sanda nga mga batak? Although, bukod niyo masyadong pares dati nga, grabe rin sakit it andang awas, pero una gidagay hapon rin sakit it awas na mga trainings ko, di ba? Agaoy! Nga kung amat, wakakawin ka sa'yo kung mapahuway ka or anong piliyon, mapahuway ka or hindi mo matapos imo karon niya mga schoolworks man or matapos mo yung schoolworks pero wakahawis at pahuway. Tapos pagkaagahon, training na naman. Grabe ka disiplina mga katropa ro angkon it mga atleta nga ra. Syempre, kinanga man na nga ma-maintain ro anda karon niya body fit. No, mga katropa. Grabe ro doon yung mga determinasyon mga katropa, grabe ro may handom. Grabe ro dagang handom sa andang tagipusoon. Tanan isakripisyo para sa andang handom, matawaan niyang manami nga buwas damlag ro andang kaugalingon at the same time makabulig sa anda karon niya pamilya. Doon per me, hindi mo maduga sa rasonit mga atleta. Hamat nagatinguha sanda, nagapanikasog sanda. Not only para sa anda karon niya makagalingon, but also para sa pamilya nga nagasuporta kanda always. From day one, hasta si Inman sanda makaroon. No? Doon pagid mga katropa, pero syempre, eye-opener pagid makaroon do. Doon yan eh, kat mga basketball player nga nga nagumus patay una karon sa Aurora sa Sangka Booth Camp no re mga taga Ateneo de Manila. Imagine incoming freshman kapag ang first year college, halin ka sa probinsya, daga mo sa imong tagipusoon ro handom nga makatapak sa prestigious university ag igabalandra nimo igturo imo karon nya talento sa imo nga sports, gin-scout ka, gin-pili ka nga dahon igto para matrain ka, mapasanyog pag idro imo karon nga talento sa basketball, sa kung ano man nga sports. With that, daga mo man no imo nga handom nga makabuligan no imong pamilya, inspirasyon mo sanday, di ba nga magpadayon. Pero grabe, wakapat sa Domingo, binawian katuga mga kinabuhi. Grabe, sakit no, mga katropa. This is an eye-opener. No, sa mga raya, mga trainings. Yes, una ro, kagustuhan it mga coaches nga, para malaman sa ikamaya, dit anda mga players, athletes do training nga ron. Pero syempre, per me, dapat niya may nakaabang gid ang precautionary measures, medics, ag para sa safety it sang ka player nga nagapaidawom sa training o kon ano man, di ba ga? Kasi at the end of the day ro andang aron nya mga training nga ming kumasuko sa da matangis sa da andang balikan doon magapasalamat sa da karon di ba ga, maski malisod pero dapat hindi man pagpabayaan it mga coaches ro anda karon yung mga players, di ba ga? Dapat may nakabantay kita perminga precautionary measures on medics ka. Syempre, wala ka sayod eh. We cannot predict what will happen next. So, makasugubo, eye-opener da nga, mas, hindi ang kita magtutok sa, especially sa mga coaches o sa mga pamunuan management at school nga, hindi ang kita magtutok sa pag, pasanyog pagidit, kumbaga grabe nga, training, agung mapasanyog ro, kamayad, kapasidad it inyong mga players, inyong mga estudyante. But also, kailangan man niya, kaakibat man dapat kararo, pag sa alang-alang, pag consider sa anda karon niya welfare, sa anda karon niya safety, kay man sa anda nga pagtapak sa una sa universidad nga ron, sa anda nga pag-aywan sa mga probinsya, may nagahugat nga pamilya. May nagahugat nga pamilya nga maskin chat or text update niya, ma'am, ama, pa, or tainay, yaon ako, gapahuway, safe ako. Every day. Bukod madali sa mga parents nga i-let go ro anda mga unga. I-let go nga, syempre handom nitong anang unga ron eh. Kung si Inro, masadya ro anang unga, ang feeling nanay, unam, ikamaya dit anang unga, supportahan taron, pero malisod man sa gihapon doon nga i-let go to the point nga, hindi mo makita adlaw-adlaw, waka kasayo 24/7 kung ano ginahimo si mo unga. Sino nang kaibahan, di ba ga? Kasugubo mga katropa. Daya, sa tanan nga atleta naton, ang dagat agad karon ay handom ag dumot para sa nang sports, anang kaugalingon, ag sa nang bilong ka pamilya. Ngani, sa anda karon niya sports, anda karon niya ginikanan, anda mga coaches. Dapat ro coaches nanda, may pagpalangga man kapareho it ginatao it ginikanan. Ging saligan ka mo it ginikanan, ngani dapat, itreasure gid aron rusalig nga ginta at ginikanan ag ro talento to nga una ut aron ni i-enhance sa taron niya i-enhance sa pa mga training pero andang kauwasan once nga mabutang sa agang-agang hindi mo ta mabalik karon ni ro trauma ag ro pagkasamad sa salig ita ginikanan di ba kung ikaw ro coach ag kagsugubo raya pa ginbawi ato nga kinabuhi hindi mo ta mabalik ro talento nanda una ron training pero bukod matraining nga mabutang asa grabe nga ital-ital ro kabuhi itsang ka-atleta. Bukod niya kabuhi ro naduga sang kaunga, sang ka-atleta para sa pungsod Pilipinas, estudyante, abyan. grabe no, bilog ang kali, nga not only sa Pilipinas, mga taga ibang bansa pagid naga kasubo sa natabo nga ra eh. Mga katropa. Grabe grabe ro handom it daywa nga ra, especially daya kara nga unga nga taga Davao. Daya kara si Bobet, si Rene, 18 years old. Mga katropa ag who would have thought nga that would be the last hug. Diba? Rin na permit natong ginamba kung alam ko lang. Kung maibabalik ko lang mga katropa. Nga ni, doon yung permit ato niya gina... Kumbaga, abong natabo nga mga makara dati. Pero kung tayo eye-opener yun, gidra nga. Rumang tradisyon nga ron niya. Grabe yun, tagid ka. Kadelikado. Hay, kung ta matap na, na no. May mga iba man sigurong pamaagi nga mas matraining. Ang mapamayad ato niya mga inunga, mga atleta. Hindi yun to the point nga mabutang sa agang-agang ron ng kabuhi. No, so, standby tutok sa panibag-uman nga istorya ng isang ka-atleta, mga katropa, ro ato niya pag-aplasta ro, na makaroon niya agawang sa ato niya pag-ililiba. 39 minutos sa makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Mga katropa, sa ato niya pagpanubalik, pamatian nato na ro ato niya pakikibag-angot kay Candice de la Cruz, sang ka-aklanoy na swimmer-athlete. Magpanubalik kita after yung magpinakamang reminders, kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras makatapos sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 45 minutos. Makataliman sa oras sa it alas 9 sa agahon. Mga katropa, sa tunyong pagpanumbalik, programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tian. Mga katropa, makaroon, pamatian na nay nato, naro ato niya naging pakipag-angot sa aton karon niya siyang ka-aklanoy na swimmer athlete, si Candice Arabella Angela de la Cruz. Mga katropa, pamatian ta. Ma'am Candice de la Cruz, aro aton ka nga our very own aklanon athlete sa patag karait, raya ka nga swimming. Agsambilog na nga ni Mora sa magkarepresenta sa nasyong Pilipinas sa 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championship. So Ma'am Candice, good morning. Welcome gina sa aton ka nga programa ha, Serbisyon Katropa.
1: Good morning po.
0: Mm-mm. Of course, unang-una sa tanan katropang Candice, congratulations it aha saray ka nga another milestone sa imo karon nga journey sa pagiging swimmer. So kamusta? Kamusta makaron ro imong preparation karon?
1: Makaay si San Beda ko makaron nga ano, bisabay ron training.
0: Mga taga San Beda ro imong kaibahan.
1: Okay.
0: So pila kamutanan kara ma'am nga ano magarepresenta sa Pilipinas para sa raya karang championship?
1: Ten kami kabilog na representa sa Pilipinas.
0: Alright. Ten bilog. Ag, ikaw malang doaklanon, Kara.
1: Ay, opo. Okay.
0: Pilang tagon niya na ikaw, ma'am?
1: 12 tagon na ako, Makara.
0: 12?
1: Opo.
0: Alright. Pilang tagon ikaw nag-umpisa nga, ano, aron nahilig sa swimming, ag, pilang tagon ikaw karon nag-umpisa sa ruin mo nga naging, ano, sport?
1: Mga 8 years old pa lang ako nag-start.
0: Ano ron, kumbaga, ging ano ka lang, ging enroll ka lang sa isang ka-summer class or na ano man niya training sa pag-swimming or ikaw ginmat aron nag-push nga, ay gusto ko raya nga lang nga sport, gusto ko raya maging hobby ro mag-swimming.
1: Gin-enroll lang din sa swimming, kaya mga friends ko.
0: Tapos kalauna, na-enjoy yung taray ni mo?
1: Opo.
0: So Ma'am Candice, sa bata nga edad no, mano kalisod ro mag-training bilang sangka swimmer. Ag syempre bukod basta-basta ro training it mga athletes eh.
2: Opo, Ma'am. Dumalisod na para eh, good morning, afternoon do training tapos sa kalibok sa ko mag-fitter na ko.
0: Oo, so paalin ro imo kara nga pagtuon?
2: Yung pagtuon na ako na galit og man ako magsulod. Dili wala lang.
0: Alin ma'am?
2: Late pa lang ito magsulod.
0: Mm-hmm. So mga makaranga na, pero naka-enroll ka uting kara. Siyempre, nagbukas yung klase eh.
2: Opo, naka-enroll na po ako.
0: So ano ut aman, kumbaga na inform mo matara yung school nga, late kang gasugod. Siyempre, may pasakupan ikaw nga, ano, competition.
2: Opo.
0: Ano niya school da, ma'am? Sino ikaw nag-tuon dayon?
2: Gantoon ako sa Infant Jesus Academy.
0: Ay, okay. So, anong grade?
2: Makaray na pag-grade 8 ako.
0: Mm-mm. So, paano ni mo ron na ginapagsabay-sabay? Paano ni mo na ma-manage ro? Busy sa training, at the same time, syempre, pagsugod ni mo sa klase, abo ikaw nga pag-agagson, yung mga lessons. Paano ni mo ron gina-manage rayon?
2: Ano, depende lang po sa time. Ang kong excuse lang din ako dahil
0: gawin
2: ako sa
0: team. Ah, so kumagay, ginatawaan ka lang dahil mga special projects, ganon.
2: Opo.
0: Mm-mm. So, makaroon, kamusta rin yung preparation para sa Rai Karanga championship? Ano, bakbakan nyo tagid for sure, rin yung karanga training?
2: Makay, sa Antique ako makaraga, sabay sa San Beda mag-training.
0: Oo. So, sinundo ka ni Rama? May date na sa hinunuraya ka nga championship?
2: Ang pagkasay ba na sa August, pero wala ako sa date.
0: So, ano ra? As at August, naga-training ikaw? Or ano man, kumbagay, bagot-bagot, manabi ba na nga school, anay, training, school, mga makaroon? Or dire-diretso sa at August, rimong training?
2: Dire-diretso agad, dumagit yung pundo.
0: Hindi lang anay magsuod at school.
2: Ay, gusto nang pagin.
0: Ah, okay. Pero daya nga, bimanay, pilang adlaw ikaw na sa Antique ka ra?
2: Ano, 1 week po.
0: Tapos balik man din niya sa Kalibo.
2: Opo.
0: Sinda, ma'am, pwede ni mo ka mo may istorya. Paano ikaw na-qualify sa Raya Karanga, ano no, Southeast, paano ikaw na-qualify sa 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championship?
2: Opo, may competitions din po ako na sinalihan po.
0: Mga ano tarama, mga private competition or anamat school?
2: Mga private po.
0: Mm-mm. So gaba no, inyo gitaro gastos karon ma'am no?
2: Opo.
0: Oo. So makaron, iya sa Kalibo, taga sa ingyan ka mo iya sa Kalibo or iya sa Aklan?
2: Taga sa Andagaw po.
0: Andagaw. So ano ra, amat-amat yun ka mo nga, nagasulisit man ka mo rayon ka ra ma'am sa inyo nga pagpanaw or sarili man diapunta na niya gastos?
2: Sarili lang
0: yun. Ay, okay. So si ingyan nga nira i-held ma'am?
2: Sa Boracay, mag-iato.
0: Ah, sa Boracay, malang mandaya ka nga, 4th Southeast Asia Aquatics, oh, ano nga ra, Open Water Championship. So, maya dyan, malapit-chapit ay, less gasto sa pamasahe.
2: Nani.
0: Oo. So, pero may ano, tara no, pero ano, syempre, international, tara, yaga nga, bimana revenue sa Boracay. Iba't ibang nasyon, rin yung ka nga maging kalaban.
2: Opo, iba-iba po.
0: Mm. Sa ano, mga makaranga, ano ra first time ni mo nga maka ano international competition?
2: Yes po, first time po.
0: Mm. Pero sa mga dati pa, abo di ko niya mga hapasakupan man na intrahan niya mga competition.
2: Yes po.
0: Mm. May mga ano nakasaba ka sa mga wivraa, palarong pambansa, mga makaron?
2: Naka-wivraa na po ako.
0: Mm. Ikaw bilang ano swimmer, ano ro imo nga pinaka ginaalagaan no? Aga ginafocusan gid kung naga-training ikaw.
2: Ang gina-focus pare ako endurance dahil since long distance po ang ginanangon.
0: Mm. So ano ro kinangan karon nga ano mabaskog nga parte kagawasan or bilog gid ang kagawas ra ma'am Candice?
2: Bilog gid ang kagawas.
0: Oo. So magawa sa ano, paglinangoy, gangoy-angoy para mas mapasog rin endurance. May mga ginaubra ka pang training or ano, mga ano ro imo mag-exercise ka pa?
2: Nag-calibox pa po ako, ma'am.
0: Mm-mm. So sa imo no, grabe 12 years old. So nga 4 years yun ikaw karang swimmer athlete.
2: Opo.
0: Oo. This is the first time nga makasabak international.
2: Yes po.
0: Oo. So sa school, maski nawa ikot mga competition, naga-training nga po nikaw, maski may klase.
2: Yes po.
0: Mm-mm. Ikaw, bilang sangka-athlete, ano ro imo perming nga ginatatak sa imong Pinoyino, especially kung nagasabak ko nikaw sa competition?
2: Gapay lang ito ko ngayon na lockdown ako in every competition po.
0: Mm-mm. Ikaw dati, syempre 8 years old, batang-bata pa, no? Ano rin nag-push pagidki mo nga maging athlete?
2: Day mama po. Gusto ko lang maging proud sa
0: kapapon. At the same time, nag-enjoy ka gid sa pag-swimming?
2: Yes ko, aga. Enjoy gid ako, especially with my teammates.
0: Sige. Ma'am Candy, siguro makaroon na may mga ano ikaw, gusto ikaw pasalamatan sa unagid pirmi no nga nagasuporta sa imo karang journey sa pagiging swimmer and of course sa imo nga pagiging atleta.
2: Kamat po kay coach ano junior nga imo na pabasko ka ako. Tapos kay coach GR malita sa Kalibox.
0: Mm-mm.
2: Sa kumpes, salamat ako pa kasulit na ano gid ka ako. Kapasalamat ako pa sa sanda gid ka kasalamat sa swimming po.
0: Alright. Ano yung mga gustong ano, mga tips or ano yung gustong ipabot niya mensahe especially sa mga gusto man niya maging atleta sa patag it swimming. Ano ro mga gusto ni mo nga ipabot kanda nga tips sa pag langoy Ma'am Candice?
2: Ang mga tips pala ka dahil mag-training higit may nadaan, mag-training higit na magdawi po.
0: Pero sagot ko lang, Ma'am Candice, may mga times nga nalisdan ka uting i-manage ro, ipagsabay ro school, agree mo karon niya training, may mga makaron niya instances.
2: Yes po, nalisdan man kid ako.
0: Pero awa mata nagabot sa punto nga santabi anay nimo ro imo karon niya pag-swim.
2: Uwa ka din.
0: Time management latagid no.
2: Opo.
0: Alright. Ma'am Candice, thank you so much, Yudaha, sa time man nga nangaging taon ni mo kamo niya sa XFM Kalibo.
2: Thank you po.
0: Sige, sige. Si Ma'am Candice De La Cruz, raya karanga ato niya, pambato sa bilog sa mga representante at Pilipinas sa raya karanga 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championship. Oras mga katropa sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 55 minutos. Mga kataliwan, sa oras si Talas 9 sa agaw. Nabatihan na ito, Andro Pahayag, it 12 anyos na aklanon, swimmer athlete, si Ma'am Candice Arabella Angela De La Cruz. Puno itahandom, nung asang ka-atleta ag determinasyon sa anak karon niya pag-arangkada sa Southeast. Teka na nga si... mahaba-haba pira no mga katropa Southeast 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championship. So mga makarang atleta nga imagine 8 years old mo nag-start it swimming no, so asta makar nag-arangkada sa patag it sports nga ra nga ana nga napilian nag for sure ma gayo-gayo ro ana karang maabot no. Ay, literal gid ang train them yang mga katropa aga kunta waon it atleta nga mabutang sa agang-agang, waon it handom nga maduga bangod sa grabe nga mga training no mga katropa. So alagaan naton rutag sa ka atleta naton tanan nga pamatan-on naton nga puno it handom nga nag-arangkada pa lang naga kumbaga nag-amat-amat pa lang it usbong ro anda karon yung mga karir ag naamat-amat nga ginatinguhaan nandang makaangkon it katumanan ro anda karon yung mga handom mga unga nga puno it handom ag determinasyon mga katropa no sa bata nga edad punong-puno sa dait pangarap agkunta uwaon it makapareho sa daywa kara nga basketball players student athletes kapareho una karon sa magaling sa Ateneo di Manila nga maduga sa isang iglap mga katropa. Let us not kumaga hindi ang natong pangalagaan sa mga coaches sa mga pamunuan sa mga eskwelahan hindi ang natong alagaan ipasanyo gro talento it mga atleta nga but also tutukan man i-consider man ro anda karon niya safety no kuamat sa training may mga na-injured no so ka mas kasugubo ra yun pag abot it mismo hampang hindi ka hampang high injured no mga katropa so kunta alagaan naton ro ato niya mga atleta ra to mapamatan o nag let us kumaga kapin kamo nga mga kaibahan ng the everyday kunta kamo ro mag-shape kanda maghubog pagid to become nga kung ano sanda kung ano andang gusto nga maging di ba ga so kunta ay opener yun sa tanan ro mga grabe nga training sa mga atleta nga nabubutang sa agang-agang rukabuhi no it mga inunga so uman congratulations kay katropa Candice Arabella Angela De La Cruz ro aton karon niya aklanon swimmer athlete niya sambilog sa mga representa sa pungsod Pilipinas sa nagahilapit karang Southeast 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championships. 58 minutos mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Agwell mga katropa, dalayang gidaan ay rayon nga porsyon ng hatod mananay katon. It's Santo Blas Gold Herbal Capsule. Mga katropa, dapat ay pabaskugo na ito na niya immune system. Dapat may pangsuko kita sa mga grabe nga kagaoy at ito niya gawas at niya mga ginatransaksyon, ginaubra everyday. Mga over-fatigue mga katropa nga nagataugit katot stress at kung amat ay masakit. Nga ni, dapat pabaskugo na ito na ito karoon niya immune system. Mag-inom Santo Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Rosentong Plus Gold Herbal Capsule, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, ang spirulina. Ginapabasko, gratan karang enerhiya, sigawas, agresistansya. Ginalimpiuhan, ro kagawasan, ang nagabulig sa pagtunaw, it pagkaon. Ginabalanse, ro blood sugar, ang nagabulig, suporta sa tagipusuon. Manggaranon, sa antioxidants, ang nagaprotekta sa pagkasama ni cellulas sa kagawasan. Mga katropa, manami mag-inom, Rosentong Plus Gold Herbal Capsule. Kapin sa may mga ginaburubatsyag di karon ha. Sa may mga diabetes, high blood o kung nanuman roon na manami ka, mag-inom ka mo Rosentong Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. Sa mga gusto nga mapabasko gamang roon na karoon yung immune system, mag-inom ka mo once a day it's Rosentong Plus Gold Herbal Capsule 3 times, kumaga 30 minutes after your meal man gihapon with warm water. Mga katropa, kung nyo makalikaw sa pagkita, hypertension, heat stroke, ag heart attack, mag-inom gid Rosentong Plus Gold Herbal Capsule. Kung gusto niyo nga mas maging produktibo ka mo everyday, at kung grabe man yung mga aktibidades o yung ginahimo bata, laban na laban gihapon yung kabaskog, at hindi madali nga makapyutan it anuman yung masakit, high for the go Rosentong Plus Gold Herbal Capsule. Produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada sa uman for healthy body and stronger immunity. Inom ka mo, Rosentong Plus Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, ayaw ganin yung pagpilakandro, ana karon niya sugod line. Kay man, pwede ninyong tipunan ro, saan ka banig o kung saan ka blister. It's Rosentong Plus Gold Herbal Capsule ay raya. Ro, magataw kayo chance nga magdaog 3,000 pesos para karon sa atin niya weekly draw sa atin niya Santo na XFM libo-libong pa-premium. Mga katropa, bago sa Rosentong Plus Gold Herbal Capsule, pwede man ninyo nga matipon o sangka blister o sangka banigit premium D3 soft gel capsule, sangka blister o sangka banigman it's herbo dietary herbal supplement for men. Aglima nga sachet, it's Rosentong Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, raya ro atin yung mga Yes to Health participating products nga pwede ninyo nga matipon and magamit as your raffle entry. Mga katropa, every Friday iroton karon nga weekly draw ag may magdaog 3,000 pesos and more than 100,000 pesos in prizes para man sa grand draw. Mga katropa, isugod sa sangka sobra rin nyo karon nga mga entry. Isungat rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihugog rin nyo karon nga mga entry sa mga drop boxes. Particular, sa mga istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. May aton man nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center. Ag every 9 a.m. every Friday ro pick up time. May ato man niya drop box sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag makaroon niya Thursday 12 noon. So ana karon niya pick up time. Nga ni maghingabot na mga katropa before 12 noon ro mga taga-Banga di karon. O kon mga sa pihak nga Banwa, hay maghugog na kamo para mapasakop para sa weekly draw nga hinaga igabunot ro inyong nga mga raffle entry. Mga katropa sa umay na ano pa rin yung mga ginahugat, tipunagon rin yung ro participating Yes Health products ang magdaog idagagkuan niya pa-premyo kada Domingo. Be healthy and get a chance to win big prizes sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Exciting! Dos minutos, makatalimang sa oras, alas G's, agahon, uy, sorry, gidaana sa mga hindi na tumabasa ka ng mga greetings online, pero thank you, gira mga katropa sa pagtutok, pag-monitor, makaroon niya agahon. Agsauman, congratulations sa mga proud parents kay katropang Candice Arabella Angela de la Cruz. Kay Ma'am MC ha, thank you gira ma'am sa pag-accommodate sa akon nga chat. So, congratulations sa everyone. 3 minutos, mga taliwan, sa oras, alas G sa agahon. Mga katropa, thank you so much sa pag-ibakakon makaroon niya adlaw Webes. Magailiba, magkakilito, magkita karahin aga, adlaw, it Biyernes. Same time, same station. Alas 9, hasta it alas G sa agahon. Bantayan ninyo masunod ka lang ang programa Boxing Gloves. Hagad ka to na it XFM Network Philippines. Naging kabulig akbay ka partner technical side katropang Zipril Kit Palmoy na sangagan it ato niya station manager katropang Jen Allen Escanio sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So overall supervision it ato niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer Dr. Rimilito. Uy, ako man si katropang Claire Tiad. nga nag-aiwan kinyo tananit, may dad niya gahon. Keep safe everyone, iamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, X

0: Bagong Plus Cold.
1: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Sandon Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naganakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugatan siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-FM. X-FM.

0: talaga ini? Nga hinali la ako nakabatsyag sa katalagman. Nakabatsyag ako sa katalagman sa kamot ni Victor. Subong nga nasalapuan na niya ang manggad. Posible nga pinsaro niya nga patyo na lang ako. Agud masulo niya ang isa kabaol nga bulawan. Hindi mahimo. Kinanglan nga maunahan ko siya. Ang piko, uyatan ko sa hugot. Kag ilam po siya baga. Karun na.
1: Pusan mo ko sa piko sa bagaw.
0: Nakahibalo ako. Nga mo ining ginapaminsar mo. Galik kitunahan ko na lang ikaw.
1: Ma, nagsala ka, Meg. Nagsala ka.
0: Hindi na lang magbutig.
1: Nagasugit ako sa matuod, Meg. Yan ay maluwi ka. Hindi pagpadayo na nga naman yung ginaplano mo nga buhaton sa akon. Maluwi ka, Meg. Bisan maglaban ka pa kuha sa mga bulawan, okay lang na yung sa akon. Hindi lang ko pagpatya. Hindi, Meg. Nagapakitluhoy ko sa imo.

0: Natumba siya mismo sa buho. Wala na siyang problema. Magapabilin siya nga malubong diri tubtob sa katubtuban. Sorry. Sorry ka na lang, Meg. Nakahibalo ako. Ngagin hinulsulan mo. Ngagin upod-upod mo ba ako sa pagkutkot sining mga bulawan? Apang wala ka na sa may mayamo. Kay matapos kong mapasaka ang baol nga nasudlan sa bulawan, ibalik ko tabon sa imo ang duta nga nakutkot naton.
1: Dapat kong tani. Matauhay ng kabuhay ko. Tugod madamo na ako sang nabakal ng mga propiedad. Kag nagakabuhay na sang masulhay, kag hamungaya. Apang, daw tutub sano. Hindi ako makaangkon sang kalinong. Madulom na. Kag nagapahuway na si Verna.

Nabatian ko naman ang hunis ang piko na nagakutkot sang duta. May tinaho pa bala ko dire nga nagatrabaho bisan sa tungang gabi.

ginalahugan ang blako sa akong panulok. Victor, patay ka na! Madugay na kaging kaon sa mga ulod ang lawas mo. Dito sa buho.

0: yun!
1: Ginhimo-himo mo lang gali ang istorya. Mahin sa kamatayon sang abyan mo? Kriminal ka? Hindi ko mabaton! Nga ang manggad nga ginakamasaan naton, kabuhi galis ang abyan mo ang kabaylo?
0: Magutat ka! Dagiputang baba mo, Verna!

0: isa ka sa malubong dira. Kung hindi mo pagkiputo ng papa mo, kag wala ko nagalahog, hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo, Verna.
1: Hindi ko pagtugtan nga mataboy na.
2: Lalaki na may kapirusa ang nawong. Kag siya kamot, may ginasuksok na boxing gloves.
0: Sino ka? Paano ka nagasulod sa akong propiedad? Nga wala sang panugot.
1: Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Ang dapat mo nga buhaton, amo ang mag-ampo sa kapulisan. Kag ako ang krimen nga ginbuhat mo.
0: Kag sino ka mag-ampo sila sa akon? Ha?
2: Pa! Gingabot mong armas mo, Hildo!
0: Gali ka!
2: Hindi! Hinali mo lang ako nga ginbutong!
0: Kung sino ka man, napangahas ka, maghalin ka dire sa sungit. Kung hindi ka gusto, napalukpan kong ulo sang babae na ini.
2: Sapat ka, Hildo! Wala ka sa nguya! Kriminal ka! Buiiyak ka!
0: Ano yun eh? Ay, mga ilaga! Alam mo sa ila? Pinalilay sila ang nag-atake sa akin!
2: Nagasala siya! Lapakan kong tigil niya!
0: Sakit ang tigil ko ang ginlapakan mo! Verna! Haring imo! Ginsumbag mo ako sa nawong!
3: Ari pa!
2: Natumba siya! Kag nadulaan siya sa pangalibutan! Nabuyan niya ang yermas!
3: Kag dito na siya mampawan sa presinto sang kapulisan! Agsubunggid! Manawag ako sa headquarters! Kag ipahibalo ang natabo ngayon eh!
2: Mahimo ko bala mahibalan kung sino ka? Kag nga nakalambot ka diri sa Amon Farm?
3: Hindi na kinanglan nga makahibalo ka, ma'am. Ang malahalon, nga naluwas ka sa patod nga kapahamakan. Paglabaw sa tanan, mabayaran sang lalaki ngayon ang iyak kasalanan.
2: Kagkaroon yun nakahibalo na ako, nga hindi siya magkangilin sa pagpatay sa akon. Handa ko nga magbulig. Mahatagan lang sang hustisya ang kamatayon sang abyan niya.
4: Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

kamu boleh?

Amo matuod ka, sorry. Kagsubong, isa naman ka misyon ng aton hatagan sang katumanan.

0: Nga man ka tsuri?
1: Napatian po sa balita sa radyo kay na. Kinatudlo sang kriminal kung sa diin nalubong ang bangkay sang amigo niya. Patapos niya nga ginpaday, kaginkuha ang mga bulawan.
0: Ano ko no? Ayaw naman ko na mo sina. Sigurado nga magalinong nang iya kalag. Kundiin man siya subong.

0: Hmm. Wow. Kau mo sa Sudan, ha? Ano ginaluto mo ka?
1: Ginataan niya munggo kaglang ka, ha?
0: Wow. Only rice naman ko ni karon mo. Piho, bisan dokot, wala gining karon bilin sa kaldero mo. Abi mo malaga, nagapasalamat ko bala sa imo. Nga wala labot nga guwapa, namit pa magluto ang akon na pangasawa.
1: Hindi na lang ko bala pag-into, Anoy. Ay, liyo ko, Anay, kuha sang yaho nga sablan ko sang Sudan, bi.
0: Hmm. Mga atag ka naman sa piyak, balay?
1: Oo, eh. Kabalo ka na, gid, nga best friend kami ni Honey. Nanamitan man ni siya mo.
0: Best friend ka mo? Pero kung siya ganing magluto, wala ganing isinagahatag si mo. Pero okay lang na. Kailaw ay managyapon niya pang luto. Hindi namit. Daw kulang sa panakot. Kagragaw-raw.
1: Huy, ang bakba mo ha? Mahimo ka gid karon nga amo kun pakdulon ko ikaw sang luwag.
0: Bawa, apinan mo ganyang best friend mo nga ina ba? Gamay lang ayahong kuhaon ko.
1: Bao, nagapangimo naman ang bana ko sa amiga ko. Malipay naman ni karon si Hanis ihatag ko sa iya mo.

0: May libre naman kung asudan ba? Kag nag-aaso-aso pa ho.
1: Of course. Sakop ka na yas sa luto ko, Dino.
0: Thanks, good amiga. Ay, dali di bala, anay. May ichika ako sa imo.
1: Hmm? Ano, ina?
0: Day, may nag-a-star na bala sa bakanti nga balay dira sa unhan na taho.
1: Ay, gali. Ay, di maayo eh. Maayo na, nga damo na ta. Para bala nga sadya man.
0: Kagday, kagwapong di bala sa iyo.
1: Ikaw ha, pabalaan ka gani sang bana mo ah.
0: Pabalo na to siya no.
1: Ano?
0: Oo, day. Siya gigani ang una nga nakahibalo eh. Nga nagwapuan ako sa bag-utang nga kasilingan.
1: Oh, hala. Ote, okay lang sa iya nga nagwapuan ka sa lalaki nga ato?
0: Oo eh. Naghambal siya gani. Nga gwapo gid man kunong bag-ota nga kasilingan. O galing agi.
1: Ha? Agi?
0: Oo, day. Agi. Oh, kanugon gani ah. Kung sino pa to yung gwapo, siya pa yung agi.
1: Tingala ko nga wala man naakig ang bana mo kay.
0: Wala man na yung nagapangimo ng bana, kuya. Grabe, gina siya nga daan ka-confident nga naluya gid ako sa iya. Kag indi ko gid siya pagbayluhan.
1: Kabuangit gid bala sa imuhan mo.
0: Pero, day, do curious ko bala sa bag-ota nga kasilingan.
1: Ha? Ay nga aman haw.
0: Do ka social sa iya ya. Daw indi siya baraghal nga klase sang agi.
1: Sino nga lang niya, day?
0: Amo na ang tukibon tanga duha.
1: Ayang but sa imo ah. Ayaw gali, mapuli na ko ah. Nahulat na ko to nila nga manyaga kami. Ari pa ko diyan nagakutso-kutso.
0: Wala mo man nadala ang luwag ah. Hindi to sila magutman ah.
1: Ay, kasabot si imo hani ah. Dala ka na gani. Manyaga pa kami ah.
0: Ate sige ah. Buwas ko na lang iuli ang yahong mo.

0: Maayo kay aga pa kong manindahan. Nagasanaaw pa lang ang adlaw. Hindi pa tanto ang tawo. Kasabad kong manindahan. Nagutok ang talipapa ay. Ba? May auto nga nagdulog sa tubang sang balay. Sang bago na mo niya kasilingan. Ara. Nanaog ang nagadrive. Uy! Siya na sigurong ginasiling ni Honey nga bago na mo niya kaingod. Ay! Hala! Kagwapo tuod sa iya ho! Taas na! Kaputi pa sa iya! Daw Koreanong iya aura! Ba! Kanugon tuod ba? Malabay na ko sa iya. Good morning! Hala! Nag-human siya? Kag naghando sa akon? Ay! Hindi man gali siya bugalon!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako dikara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, ay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang kulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X.
5: F. M.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: System Pain. Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na kong hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulali sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpilis sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Esel Komplitado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM kay Dr. Emilito oy sa apon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gas kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libon-libong pa-premyo.
19: O, ikaw man katropa. May chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:51 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad ng Udrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Udrodlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuit, Kalibo, Mayarayad ng Udrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
1: Setro, Setro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Webes. At sa 11, sa bugan it Hunyo 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ninyo Eugene Teodoro.
1: Setro, Setro.
0: Well, roatun anay pagtamyaw pagabi-abi. Ita mayad-ayad nga udro-adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor na, sa aton karang nga pagruratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaroon. Mayad-ayad nga udro-adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre sa mga naka-monitor nakatutok na katon, sa aton karon nga uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon itaklan, mayad-ayad nga udro-adlaw. Sa aton karon nga mga suki man nga mga katropa nga naka-monitor iya sa may banwa naton itkalibo, sa may isla naton it Boracay. Oy, kumusta una sa may isla at Boracay? May si travel advisory kay ina hanggin pagawa rin na istoryahan naton doon agad maging aware. Pero aton karon nga mga katropa no ay gin ano re pangod sa raya karang habagat. But anyway, sige, hindi na i-check naton doon sa aton karang pag-rurat sa dama karon nga udrat. Anyway, mayadayad nga udrodlaw sa aton karon yung mga sukiman nga naka-monitor. Saan da karon yung mga transistor radio? Saan da karon yung mga radio nga nagasigabong na? Roan da karon yung mga monitor ng mga radio makaroon? At samtang naga-keynote anda karon nga mga ilabas, nagapahilay-hilay, naga-ilabas, or wapa naka-ilabas. Abay pag-amat-amat yun kamuho. Truadlaw gun, udruadlaw gun. Amat-amatin na ninyo't kinot inyo karon nga ilabas. Riba, imaw pang nagatugon. Riba, imaw pang nagaisip kung ano ro anda karang nga kanon. Oo, hay hasta mahapunan lat ama na katropang ninsit. Inisip kung ano ro amon karang nga iha ay ilabson. Pwede man siguro ro ano una karon na native karon nga manok. Pagdakop lang na sa imo karon nga kulungan. Well, anyway, syempre, pero aton karon yung pagpanamiyaw kinyo ha sa mga katropa natin nga una sa nga mga panimagay. Nanday lola, lolo, auntie, uncle, nanay, tatay nga naga-monitor katon. May mga kakatapos yung gid sa anda karon yung mga ginakasakuhan. Kakatapos yung gid halin sa anda karon yung mga ugumhan. Bakara nagapupang gaba.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kakatapos siyang itpang gaba.
2: Wow!
0: May sana all. Siyempre, mayadayad nga udro-adlaw kinyo. Sa aton man karon nga mga katropa, nga mga nakatutok aton, aton nga mga mangingisda, mangunguma, nga nakamonitor always siya sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon. Mayadayad nga udro-adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki man, nga mga katropa listeners, ro aton karon nga mga katropa nga nakatutok katon, samtang una karon sana nga mga opisina. Sa pampubliko ag pribado karon nga mga opisina iya sa Banuit Kalibo. Mayat-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre sa tanan-tanan pagid kara sa aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy sa makaron. Mainit-init yung mataro aton nga panimpuhon. Imed kahapon nga to't hapon nag-ugan-ugan matanak eh. Nakabawi-bawi matana dilig-diligan no mga dapat madiligan. Ang mga nagagiltak ba o nagaginiltak?
2: Oh, no.
0: At least tay na bunyagan. Aro dapat bunyagan ba? Anyway, mayadayad nga udro-adlaw kinyo tanan-tanan ha. Sa aton karon yung mga suki-runa. Sa aton karon yung mga drivers na nagasuroy-suroy na makaroon. Iba ka rin nag-aaw ilabas yun.
2: Wow.
0: So, amat-amat na kamo ay tatlong minuto yun lang ag, or minutos yun lang ag alas 11 na. Amat-amat na kamot daya ka rin nga kino. Siyempre, sa aton man karon yung mga suki ng mga tendera-tendero na nakatutok aton sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kumusta? Kumusta?
1: Sento.
0: Kumusta ro aton karon nga plastada ro na? Amat-amat naman na kamo una karon. Amat-amat na kamo it kaon ilabas. Sa tanan-tanan naton nga mga suke, of course, rung mga nakatutok man katon sa aton nga Facebook Live, pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, session, komento sa aton nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Comment yamang ron sa aton karon nga comment section. Ay aton nid-gurungid nga pagatawan itdagan, hugadaligwa sa aton karang pag-rurat sa da. Pwede man yan ikaw mga mag-PM. Send inyo karon yung mga greetings or may mga concern ka mo nga gusto ninyo karon yung matawaan. Itig tugupangod ang mga katropa. Siyempre sa tanan-tanan, gina-welcome ko ka mo sa aton makaron nga palatuntunan. Ibilin niyo ako sa oras at tunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan. Pila karon ka mga tagagupang doon aton yung mga tupikong aton karang nga pag-check yaron. Aton karang nga pag-atalakayon sa aton karang nga pag-ruratsada sa aton karang nga pag-ililiba. Unaanay kita sa aton karon nga mga nagapanguna karon nga mga balita lokal. May ginpatigayon nga ramakaroon mga katropa nga sangka turnover ceremony. Nabaton, mabaton, formal nga mabaton. Dahil karang nga mga 152 tanan ka mga beneficiaries ro anda karon nga housing units. Sa townhome sa barangay na Luo, Kalibo, makaroon nga agahon June 11. Dahil nga rahay pabahay, kumbaga, taga mga biktima it bagyong Yolanda. Makon mo tano, bagyong Yolanda hay that was 20 ano nga ni bagyong Yolanda 2016.
1: Sentro, sentro.
0: Hindi kita magsaga o pilang dagon yut aron nakataliwan mga katropa. 2016. When 2013. Oo, advance kita 3 years ba? Oo, 2013. Dodaya ka nga si Bagyong Yolanda nag-agi iya katon. Hay makarapag at anandara. Ah, mabaton. Dodaya ka nga townhouse nga rahin. Doon ay check na ton. Do aton karon nga patrol. Ay daya ka rahay makabig naton nga syempre manami man nga development ron ag ruraya ka nga mga beneficiaryo hay makabenepisyo no sa raya ka nga nasambitan karon nga proyekto. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, abiso maghalin sa aton karon nga bahin itay ka nga islat Boracay, may sea travel advisory nga ginpaguma. Effective makaroon June 11 sa 8-12 noon. Tanan karon nga operasyon, itay karang nga Katiklan and Boracay Island vice versa. Ay gahalinon karon sa Katiklan Jetty Port sa Cagban Port. Mga kataropa, no? Ay dayarahay. Pangod nga ni nga may una karon nga habagat. Mga katropa. Sige, check yaro nato nun. Ag, sa gihapon, mga katropa uman, nga ginpaidagom ro aton karon nga probinsya karon ni Taklan, sa raya kara, or bilog nga Visayas grid, rather, sa ginatawag naton karon nga yellow grid, or yellow alert. Mga katropa, bangod sa raya kara, uman nga ginpaidagom sa yellow alert status umpisa alas 3 ithapon hasta alas 9 ithapon makaroon nga June 11 base man sa National Grid Corporation of the Philippines. And speaking it daya kara mga katropa nga power interruption kinapahayag it aton karon nga Akelco kakugangan it supply sa kuryente agroraya kara nga naging aberya sa linyada it NGCP ro naging kabangdanan it brown out kung mga nagtaliwan umpisa gid nga nigili kahapon. Grabe mahaba-haba ko taro brown out. Actually di ba nga ni hambang ni naton miskin 5 minutos 10 minutos na uwa it daya kara nga power nagahurumintado ro imo kara nga pamatsyagan ay tuman o apisar nga deklarado na nga habagat kita pero roaton karon nga batsagan makaron ay El Niño't agihapon. No, wapat akita kabatsag it grabe nga pag-ilinugan ungan. Iya patagihapon mainit pataro aton nga nga tiyempo. Ay mga makaruyon nga ron. Ano ro problema? Ah, machaper mi permila takita nga nga may makaraya. Oh, ay hamba nga ni tot iba karon kinahangan man na namon the long term solution.
1: Sentro.
0: Diba, sibaga kung magbagasugan yung mando akelko, agro aton karon nga NGCP. Nanuot anang plastada man, nanuot ang klase.
1: Sentro.
0: Standby ka mo karon ay aton nga pag-aosisaon sa aton karanga pag-arurat sa ta. Aton karon nga mga balita nasyonal nga aton karon nga pag-aw istoryahan sa aton karang pagpangalagad makaron raya karang website at Senado ginapahayag na hack
1: sentro
0: ay base sa ginpaguwa karon nga opisyal nga pahayag at Senate Electronic Data Processing Management Information System may kang tana sa natabo nga defacement sa website at Senado. Base sa pahayag, wa manit mga sensitibong impormasyon. Pero nabuubangod sa sugod it website ay publicly available documents ag records. So meaning to say, wa manit mga grabe nga mga tawag natun kara, grabe karon nga mga sensitive information. Pero nabuo or daya karanga na apektuhan sa raya karanga pagpanghak nga ra mga katropa. Panghak, o, diba? Grabe ang word. Sa iba pagid natin karon nga mga balita, idugang ko lang gali karon ha. Sa balita regional, may ginpaguwa karang statement do Pro 6. May kaangtanan sa ginaresto nga pulis, may kaangtanan sa ginapahayag, hana nga pagpanghimuo sa raya karang Iloilo City. May statement sanda karon nga ginpaguwa. Mga katropa. Datugali nga to kainang tawag naton daya karang pagbalik sa Katiklan to Katiklan ag Kagbanport ay balik operasyon yon ay ginhalin gali ron kung mga nagtinaliwan karon nga mga inadlaw. Ay sumakaron do biyahe got ana una karon sa Katiklan Port. Balik na sa Katiklan Port mga katropa. Iba pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karang pag-arurat-sada kaya karang mga binawian it kabuhi sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ay ginapahayag nagabot yon sa 47 tanan.
1: Sentro.
0: Sa dugang pagid naton karon nga mga tagagupangdo naton nga mga Tupiko Banua sa aton karang pag-arurat-sada sa aton karang pag-ililiba nga aton karang pag-istoryahan

0: Aya gihapon nga ra nga mainit-init nga gina istoryahan sa kalibutan it is sports. No, rayang pagkamatay it daywang student athletes. Airo ana karon nga gawas ni Butter Bonia. Mga katropa hay kabi kabuabuon man karang nga nagbisita nga mga kilaga nga mga personalidad mga katropa. Airo Ateneo de Manila University gindumdum ro kabuhit student athlete nga si Rene Clark Butter Bonia nga namatay sa team building sa Baler Aurora ko June 8. Ay base sa ginpagawa karon nga pahayag pagkatapos itana karon nga lamay ni Butter Bonia sa Sangka Memorial Chapel sa Quezon City hasta makaron nga Webes June 11 igauli ro ana karang nga mga gawas or aning nga gawas una karon sa Agusan del Sur hinaga karon nga adlaw. Sentro. Base sa Raya Kara nga pahayag it eskwelahan man mga katropa. Duindo daya karang aplastada. Sa iba pagid naton nga mga balita. Abay haraguman sa balita sa Guwait Nasyon. Mga katropa, Strait of Hormuz uman nga ginsaray it Iran. Matapos ro pag-atake it US. Sentro. Masanga gihapon. Ruraya karang away it Iran agdaya karang US. Basikon sa pilang adlaw, magsigi-sigi gumando daya karang presyot langis. Sentro. Uman nga ginsara ro Strait of Hormuz sa mga oil tanker at commercial ships kasunod it panibago nga pagpangatake it Amerika. Anunsyo ra it Iran makaron nga Webes Hunyo 11. Pagpaandam pa it Iran pag pagukpay nanda ro sino man karon nga sa kayang pandagat nga magahana nga magaagi sa nasambitan nga ruta. Sino man sa US kung Miyerkules padayon pa gihapon nga nakakasud ug nagagawa sa Strait of Hormuz ro commercial ships ini sister man nga uwa it mga barkong pang giyera it US ro tinamaan sa strait. Baliskad sa report it Iran nga state media nga may ginapunterya nga missile ag drone roanda nga mga barko. Bangod karan nagsaka gon sa $2 per barrel ro presyo it langis. Ay, syempre, ro domino effect. Iya gumandon katon sa Pilipinas. Human, bao, sige lang. Parang nagano nabago niya ni Kunta Roraya karang presyohan ay produktong petrolyo. Ira ro mga balita naton nga aton karon nga pagaw istoryahan sa aton karang nga pagpangalagad and syempre maga-check man kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sa anda karon nga tag sa tag sa mga area of responsibility nga ginatutukan it aton nga patrol kay katropang Ari Hercules at katropang Christian Villanueva. Oras na naton sa aton karang nga pagpangalagad makaron nga agahon 9 minutos makataliwan sa oras italas 11. Agraya karang a portion ay ginahatod katon i clear skin herbal soap. Oy, kanami magpupaligos makaron nga mainit ro aton karon nga paniempuhon. Ay kasayid kamo nga ro clear skin herbal soap ay kombinasyon it herbal ingredients, glutathione ag kojic acid ginalimpyuhan ag ginadugar impurities sa kagawasan. Ginabuligan og panit nga papution ag panamion ro skin tone nagabulig nga ma-achieve ro healthy glow it panit clear skin herbal soap mga kataropa. Raya ra hay manami ra kun para sa karang makarang mainit hay magpaligos bao perfect gid ara mga katropa mag clear skin herbal soap kamo ro clear skin herbal soap hay may una man rang kojic nga nagapaputi katon kama naman may una pagidraya nga glutathione mga katropa. Clear skin herbal soap produkto it Tiesto Health Incorporated mabakal sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo ron nga add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Produkto ron ni Tiesto Health Incorporated. Well, sa aton karanga pagrura tsada sa aton karanga pagililiba. Alas 11 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Uman karon nga ginpaidagom sa yellow alert Rovisayas Grid, makaroon nga Webes, June 11, suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Haya sa umpisa rin doon na alas 3, itahapon sa alas 9, itagabi. Suno sa NGCP, siyam nga planta ro naka-force outage sa nasambitan nga grid. Iga patuman o alert status kung kugang ro supply at kuryente kumpara sa demand kara. Ayambag itakail ko, hay kakugangan sa supply at kuryente, agro mga pag-abirya man nga kahapon, itlinya da itaton karon nga National Grid Corporation of the Philippines, hay kabangdanan o rason, kunham at naka-experience kita it magawig nga power interruption. Makamang kakahapon do power interruption, anong oras to nag-umpisa? Gapa quarter to ten? Or quarter to 11, and then nagbalik man imotot mga hapon-hapon yun, and then napagungo man da yun, bao grabe ang puasa. Actually, one day pagangani, no? Mga katropa. One day pang power interruption, hay naga kagain yun no imo karang pamatsyagan, di ba ga?
1: Oh,
0: how much
1: no.
0: More paro raya karang how much more paro raya karang mahaba-haba ag papundo-pundo nga power interruption
2: Centro.
0: No sa aton karon nga mga anring butambagon gaga guman. Sige. So, doon naging plastada kara kahapon ag ruham ba man itakel ko. Daya abiro problema kara eh. Dulinyadat at NGCP kara ro may problema kahapon. Mga katropa ag dudaya kara nga anho, raya kara nga Akelco, doon nga ni distributor, do transmission line do may problema. Kumbaga. But anyway, kabay pang hasagang kahapon, di yun madugangan. Pero yellow alert, expected naton. That's why nga may yellow alert status do NGCP. Kasi hindi na bandang alas 3 sa alas 9. Base, posible. No? Posible maka-experiensya 8 rotational brownout.
2: Centro.
0: Hindi na karon mga katropa. But sige yang, charge yang kita permi ah. A good full, ano nga nira? Full do aton karon nga battery.
1: Wow!
0: Oo, mga katropa. Oras naton alas 11:13 sa Udro Adlaw. Ayan ay kita sa iba karon nga mga balita man. Ngaton kara nga pag-aog istoryahan. Check naton ro patrol ay may gin turnover nga ra. Sa masobra 150 nga mga pamilya or beneficiaryo dahing agahon niyang gigain ng mga bandang alas 9, housing units daw na

0: report.
1: Report, Katropang Rear, go ahead.
2: Yes, Katropang Rogin, no, sa pag-secure naton no, sa area, itday ka nga pabahay, iya karon sa naloog ka kalibo. So formal, nyarong naya karon nga housing unit sa kalibo townhome sa una karon sa nasabitan ka nga lugar.
1: Bukod tayo man taghaon na nga itong naging turnover? Or gain well, pa to?
2: Daya first batch na to.
1: Ah, first origin. Batch, okay.
2: Yes, so may second batch pa ta. Agray ka nga second
1: may
2: batch.
1: May third pa?
2: Wala, wagon man.
1: Ah, wagon man. Daya lang kasi, ro. First and second, malanggali.
2: Nasa 381, abe no, pa mga house.
1: So, gintunga,
2: house.
1: Gintunga lang.
2: Yes, balikin to nga latagid ay kung sasayin makaroon ka ng adlaw ay iga award ra no katropa nga ron din sa 152 no ka mga beneficiaries
1: okay.
2: Ka ra. So, so sandaro last batch no ita dahil karoon niya mga beneficiaryo no ag actually no ko 2022 pataan nila no ginaumpisaan na ag rindo na tapos makara ag dairo last no nga ipa para i-turn over na no sa aton karon niya mga beneficiaries nga ra. So nasa 381 tanan no ka mga housing unit no kabilugan niyo tara no katropaga Rogin no ag kung sasiin may mga kuan man yan ikay na programa no sa pagpako naman no ni executive assistant Juan Carla Durmal no kay man ruaton karang mayor no nga si Mayor Joris Socroita Calibo ay maging atindan anay nung importante pagid that's why nga ron nag representative no si Ma'am Carla Durmal nga katropa nga Rogin. So daya ay para tawaan gid no ita importansya no ruaton karang beneficiaryo no ita daya karon nya pabahay aga dindon gin pa intindi man kanda kaina rung kaimportansya no ita daya karang proyekto ng pamahay no para nga ni
1: dayang mga beneficiaryo tanan na mga taga Calibo mat a
2: anyway no hay sa pag kuan naton si chairman kina bukun itanan no katropa nga Rogin hay
1: taga CN
2: hago sa pila man ka mga banwan no sa aton karaga kuan man gid lugar no sa probinsya karata Aklan. So sambilog pagid kara katropa nga Rogin syempre no hay daya rogin kabuligan itaton kara nga LGU aga NHA no aga mga residente agud nya mangin maayos no ray kara nga komunidad so nagbigay ba or nagtauman no ita day karon nga inspiration or pag or pag kwandon or mensahe naro aton karon niya SB member no si Engineer Rex Bautista kay Inakanda aga si Juan Vice Mayor Philip Kimpo no aga para ra sa turnover of housing units nga katropa nga ro din aga may Juan don may kahauman yung man kay na kasi nakaplaster yung man ito kay na raton karang Juan MKWD no
1: so may supply tubig kun una ra MKWD
2: actually ginaayos pagat
1: pero supply kuryente
2: mau man ito man kinaraton karang akel ko man no?
1: Pero tagaon na nga tong award okay go ta to nakalipat nakahalin ba nakalipat okay, nakahalin yung sanda
2: nakalipat yung sanda
1: nakalipat yung gali may mga ano ta may mga kaina pag check nyo abi pag libot nyo na sa area
2: may
1: mga naga star go ta ay basi tag mga hauna go ta nga turon
2: no doon yan eh mga nahauna nga mga kon ay may extended pa nga ni
1: may
2: alin extension baga may mga extension baga sanda karon nyo pa ni mayro iba may nakabutang na nga mga baraka gin pang butang
1: so meaning ay naka ano ta settled yut agali sandaro na
2: oo okay yut ah naka settled yut ah naka tiles yun yan iba man
1: ba sana all naka tiles di na umpa na nakita ka na katropang arrear
2: oo nga ni man na to de tapos ay may anda matapagin niya medyo yung butang butang ba yung second floor no sa
1: ay di ba pwede matay mong butangan it second floor gid mata
2: pwede mata pwede
1: kasi ro disenyo hay pwede gid mata nga may second floor imaw
2: second floor imaw
1: pro problema ang galing sa mga makaraya nga rahi mainit
2: correct yun no, sa bilog siyempre ibagita kong kundi imong bagay
1: at siyempre de duhukot abi no duhukot
2: oh.
1: Pero at least dumanami karon may bagay ka mong sarili.

0: May kasi award na kinyo.
1: Wa mo problema, importante na electric fan to. Kaya git aircon na medyo tabon-tabon.
0: Daya nga nga Kalibo Townhomes hay sa may naluok tara di baga?
1: Oo, naluok ta. So sa naluok tara imaw, agarin doon mabahog man yan pero pagpasagamat man ron ita mga beneficiary or ngara para nga ma tawuan man sa date kay gayunan kasi may nakistorya man kita kay ina ito naong duwa kita bagat kabagay-bagay giranda nga panimagay gabot-gabot yun man or iba ginabaha na no aga din doon para gid kandara no katropa
0: pero pangutana karon katropang arira sigurado nga sanda gid man karon dumagamit ay may una tabi karon
1: actually may kwantara may
0: una nga ginaparintahan abi ginaparintahan ananda ananda karon nga negosyo.
1: Yung klaro mo tanga neron ganda mata ka ina no alimbawa man na
0: alimbawa madakpan nga nagparenta ay ano ro posibleng sanction may mga makaron
1: may na kita ron pahalinon kita sanda katropa nga ro diyan alimbawa man na may kimot ang nakapangagan uwa ka ito naga star
0: haman ga on site visit kuno sanda
1: anytime pa eh pwede ta nando brown baga
0: dali kun makaruwi man
1: surprise nga ginahimo man baga no itaton kara nga NHA mat aga kung sa sinya na halimbawa no king tao kimo gin turn over kimo
0: dai klaro ko ang ani ngani no katropang career daya nga ra is awarding or raffle
1: actually harapol go tara ko una.
0: Okay.
1: Diba kung madumduman ni
0: so daya pag award yut kung siin sanda nga block ano sanda nga unit.
1: Kasi ko nabi nga to nakalista gut role dapat malista no role ga kinangdan ka to katropa nga Rogen and then daya karang pagparapol da time kanda no una karon sa bay barangay na look anay ka to nga kung si inya ta sanda nga black no kasi may numero eh no nga ni pagduin randa nga pagparapol kung si insanda ibutang pero may mga bagay matagi hapon sanda. Oo, and then kay inagon din yung don turnover yon ni award yung agid ganda.
0: Yes, pag pag award nga ra, pwede nang danda lipatan.
1: Yes, of course. Correct. Pwede na lipatan.
0: Yes, of course.
1: pwede na.
0: Matsay ka ron tagapaghambag it NHA ah.
1: Ayan ba nga ni SB Rex Bautista kay ra kung sino man naro single or bago
0: hi.
1: No ay iba si pagkakataon yun ninyo nga para makapanimagay yun mata na kamo
0: ko para mag-asawa
1: oh para mag-asawa magligawan do tipindi lang git sa
0: magligawan
1: situation ay din mataro ang ba ni Isberic sa Bautista kay nanden o kwan doon maghimo sa data association doon no sinuruan da karon niya magabutan karon niya
0: kasi importante karon
1: oo sa bilog sa gina atubang nanda karon do basura baga ngara oo nga
0: pero do yun abi nga ron is sanda uta is magiging ano magiging plastada karon magiging residente uta sanda it na loob
1: yes residente kita
0: na so rutanan na nanda karon nga mga obrahon obligation or kunano ro na sa naluok uta
1: naloukot ah. Nga ni ayawat pakaon si kapitan kara kong pista sa rangdaya kara kong tope.
0: Grabe gali ron.
1: Ayawan ni Mau. Ay royin doon. So pag klaro mananda, no, basura.
0: Pero wakalat mga taga nalook nga nakasuod?
1: Actually, nayang kwan yang gin. Bukod na bit nayang mga pilang bilog man. No, katropaga,
0: may una mata.
1: May una mata. May una mata nga taga kuan karon naluok man ta hindi mata ba kuan dun mawaga no kay dina monitor man gid tanan ra no katropa nga
0: kasi manami matabi nga mabutangan gid ma occupy dayang rang may units kasi side mo katropang arrear ro problema sa mga pabahay ya sa aton karon nga pungsod Pilipinas
1: wa agos no
0: wa it naga istar do sa bilo gabi karong problema is may una ut aron may una ut ang nagapanag-iya ugaling dayang mga nagapanag-iya nga ra may pangapanimagay ta sa guwa nga mas ginapili nanda nga igtot a magtiner kumpara sa raing arang mga pabahay. So kanugon kanugon dapat dumangaday like mga raing pabahay nga rait at National Housing Authority aro dapat karang makabaton is tag nagakinahanggan gid a let's say homeless gid ana nga ginatawag nato no ay kun mga press abi karon nga may mga manami malangtong sa nang bagay hindi gid ana day occupy doon katropang arrear.
1: Tama. Katropa nga rin din. Siyempre,
0: kasi
1: kabo, no?
0: At kanugon eh. Kasi di ba may mga report nga kabo-abo iyang iya sa aton nga probinsya nga. Ginapinatindog malang pabahay. Siyempre, said man aton kon ba, may kickback ron eh. No? Gaban-gaban, may unagid ron. So, ipatindog, substandard. Ay, do yun do problema. Wow, dahil kay star.
1: Kung binagbinago na binaton nga mayad, no? Siyempre, may mga ginatawag kara bidding or...
0: May unagilat na ron.
1: Mga gugta nga ra katropa nga Rogen ngani that's why nga mas iso mga magayo tagin nga mga banwa ay patindugan niya apo no
0: sabi makaro yon magayo dulugar that's why nga wa nandagi na istaran
1: ayro andat ang pangabuian magayo man di karuin sa anda karon niya gusto konta nga istaran karon niya pabahay no
0: may unang tabing mga pabahay nga kataas yung taro daya karang kakugna nanda kaysa sa bagay hindi mo ta makita. Sa minatod yat ah. Sa minatod yat ah. Kasi kung naman nakikita naton just like may mga areas iya sa aton karang nga probinsya karon ni Takla, nanugon kita magtanaw. Nga kabuabo nga mga vacant, mga bakante karon nga mga espasyo nga supposedly para kunta sa mas mga nagakinahanggan gid ah. No, pag pinatindugon, wa malang dayon itay karang nga naga-star kanugon rukwarta.
1: Yes, kanugon. Aga sambilog pag gasama dyan yan, iro mga pertahan, mga pintana, nga natay ka nga jilos. Eh, wa mat mahimo eh.
0: Nakatingga lang.
1: Tingga lang, no? Man sa kita ka ba dahil ka nga ghost town.
0: Oo, oh, kanugon nga mayad. Pero rayang sa Kalibo townhomes, hay, tanan gid a occupied.
1: Oo, oh, ay siyempre.
0: Mayad, o rin naman nami.
1: Oo, magapit yung tagid sa, kung ano, kinahangganon man, aton karon yung mga igmang hurag.
0: Dayang mga Kalibo townhomes kung nagpanakayon ka pilang sakay man na imo pa tuya sa sentro
1: sa Banwa Gita Kalibo no. I don't know lang pero kung naistoryahan mat ako may parkingan mat aron naluok iya sa Poblacion Kalibo direkta mat igto sa mismo barangay dahil karang naluok ka ay isang bisis ang gid no katropa nga Rogen pero depende mat a no kung ikaw estudyante ka no alibawa kung sa mga private school ka no may ibang barangay mat anak ka gaban ya ban no daywang sakay gid siguro man or kusing ka mat imo nagatrabaho sa aton mga Kalibo
0: at least ay magapit din da importante
1: oh magapit.
0: Oh, kung halimbawa ang pinatindog ka na ngabit pabahay nga regto sa mga lipong tutboke, dahil sino tabi matood karon rin gaysta? Kanugon niyang nakatingga lang runa.
1: Diba ha? Oo. Nagkuha niya ni kita ka to, kung raya nga manjalik, dahil kung madumduman na to, may buaya sigunto sa may area
0: oh, at iyan. Oh, di ka to, ay, may di ka to ron, nga kabuabo, gitang pabahay nga kabuabo, man nga wat nag-gaysta.
1: Abandonado kita.
0: Hmm, doon kita ro. Tao kung ano itong plano, Cornet National Housing Authority.
1: Sino man makakon dumaistar, makakon kira kung gayo, magbaga. No,
0: basi, pag pinatindugan mo rin ka turon it mall, ay mas manami, gutarayon ka ron duplastada, ay basi mauli, naro mga tao rin ka to. Patindugan, bitot mall, katropang rear.
1: Wa pag kita at kuan ka ron eh, budget eh. Wa pag kita dawatat, malita.
0: Ah, abi ko, nakabaton ka malita eh.
1: O pag yung takabatot, malita nga to eh. Para anay katropang Rogino, pamatian naman anay galero, pahayag no ni Executive Assistant 1, Carla Durumal, no? Sa nanaya karanga housing unit.
0: Oo, no? Ay ginasagansan pariyaw, din niya bago sagansan ng tanay, bago sugan.
1: May pahayag na nga.
0: O sige, go ahead.
1: Si Engineer Rex Bautista.
0: O sino mauna si Miss Carla?
1: Yes.
0: Okay, oo, sige.
1: Ano? Pangatihan talaga yung anay, no? Katropa nga, Rogen. Sentro.
2: Pwede na mag ano sa laing baraka. Pero since yan, yung ano, Riba man, hey, need na to, we and iya, no? Hey, we are reconsidering man, subject man gihapon for, ano, saliyak man gihapon, depende man gihapon sa committee ko, so, yan.
3: Lagi sa printed ada nga unit man.
2: Yes.
4: Ngayon ang runas nga pag turnover tayo ng mga units. Siyempre, ever mong tanga lang kita man. Kung may sobra halimbawa ka mga units, pa ano mo tabo?
2: So, as mentioned kay Ina, sir, last yung gitmano, dayan nga, turnover. Kung una, may ina gitabiman na nga, hindi sa mag-star iya. Pag-star no, ro, ikapatigayon ro, turnover, it 152 ka mga housing units iya sa barangay na Loo. So, raya hay part no, it distribution, it 381 units na para sa mga Yolanda victims last 2016. Dayan do last batch, it aton niya distribution it handa nga mga bagay.
3: Makaramag sa second batch, pila ro na kanang beneficiary.
2: So sa makarang high, 152 ka mga beneficiaries no ro magapaton. It daya karang handa nga mga housing units. At sa mga hindi kaagto karan no, high, this is subject for disqualification.
3: So ano ro ang nagigapakitaan ni ma'am? Hindi ka to sa ratong foreigner na to ma'am, with mga beneficiary.
2: So initially no ro, anda karang mga claim stubs no with their respective house numbers dito to sila magaregister and then may aton nga short program makarang agahon for the formal distribution yun kita yung turnover ita yung mga housing units. So iya man makarang si SP member Rex Bautista na invitado man no si Caligomero Joy Sucuro at the same time herato niya Vice Mayor Philip Yerokin Pujino.
5: Ma'am, last time sa pag-raffle, ito ba sa Power Force sa Naloob? May mga bakante ka po, nga man nag-adto sa pag-raffle. Paano natin yung fill-in na ito?
2: Pero pag fill-in, Binohay, may mga cross-matching, may andang gina-verify panandan, no? Kung qualified, ro, mga applicants. Since may mga naka-line up prior, nung wala nakasugod, kung sanda ay qualified, ay sanda no rugin, fill-in sa dahil parang mga bakante ng mga slots na wa ha sundan no ro mga housing units or wa sundan na ka-attend or failure to attend sa turnover.
3: Ano ra ma'am, after nga mo turnover makarang adlaw dapat isaran niya ginandara? Ano ra mga patakaran nato?
2: So right after the turnover tawag sundan no it 5 days para magpatakod it andang kuryente to be mag-apply yung sanda para asin masigurado no nga maisaran ginandara bagay. And then makandakit inspection do Municipal Planning and Development Office. After a few weeks, ma-schedule, paano gina-schedule, parang through LIAC, doon yung committee, no, nag-regulate kara. So, upon inspection, agwasan na sa doon yung wati star sa doon yung bagay, or kung iba roga star sa doon yung bagay, bukod na kapangalan ka na, ay makabaton sa na-it notice of violation, subject for disqualification.
4: Ms. Carla, mangutana kita, speaking of inspection, wa para ma-inspection man doon mga unit nga para halimbawa i-turn over ko sa tag-iya, malimpyo man, white sa madupurtahan, etc. etc. Sa kapag ang inspection?
2: So, buliyak no, ay nagkanda ko that inspection niya yes, so dahil ang mga housing units ko kompleto, imaw, bago imaw i-formally turn over sa
5: ma'am, based sa guidelines man in NHA, dapat kay ma-demolish, ma-self-demolish ang dahil dati na nag-inaistaran before nga maka-avail ka ra, na ano nang dara ma'am, na abot or nasunod ng daraya ka naman?
2: So, sanda rin, no, hay, bago sa naka-qualify, hay, gin-make sure, no, nga, gin-demolish ang daraan ng halinan. Since yung ating mga layin, no, with regards mat as sa no relocation, hay, no demolition.
6: Ang dahil mga unit kay may urabi nga ginatawag kita nga pwede nga maging second floor imaw. Ano ra pwede utang na ubrahan matagid na yan nga ano nga pinaka second floor ako? Okay.
2: So may ato na pinong babahay man sa Barangay Briones. So may mga hapadahan ginat notice of violation dahil nga ginislan na nag-extend or ginislan na design it bagay. So hindi git pwede no nga magpatukot sa second floor or i-redesign ang dahil parang mga housing units.
5: Hasta si Indra, ang limitation na pag-abot sa modification ba na ita unit at the room?
2: So, may orientation sanda with regards to the limitation. So, pinaka-crucial git karay, kapin kung may mga extension ito git no, ay doon git aro, ag-visible, kay ag-inspect na abin no, time to time na doon niya sa planning and development office. So, kung makamato na pinansan na ito sa violation, huwag yung hapon ng daging yung sama doon ang mga ginobra mga extension or ang mga revisions or modifications sa doon yung bagay, eh pwede ganyan buon kita.
3: Like mga
7: baraka nga raman, bawal?
2: Yes, with regards sa baraka, no, hay, wabi ron imaw, nakastipulate, no, nga, pwede. Late, no, nga, pwede, nga, ano sa mga baraka. Pero since yan, iman, no, pwede man, hay, need na to, huwian iyan, no, hay, we are reconsidering man, subject man gihapon for, ano, saliyak man gihapon, depende man gihapon sa committee to, yan.
7: Tigara, gisa, printed, ada nga unit, ma'am?
2: Yes, sir.
4: Gaya ng runas na pag turnover tayo ng mga units, if ever mong tanga lang kita man, kung may sobra halimbawa ka mga units, para ano mo tabo?
2: So, as mentioned kay Ina, sir, last yung ipanood, daya nga, turnover, kung una, may ina kita rin nga, hindi sa mag-star iya, pag-inspection, mawasan da. So, may mga naka-line up, abi nga iba, no, nga, qualified pag-ipata. Ang sundown, daya nga itong i-fill in, di ka.
4: The same and the criteria, the same and the...
2: Same criteria, sir. Basta, yun ang the victim, 26.
7: Okay. Any message, ma'am?
2: Ano lang, on behalf of Caribbean Marriage Resupro, actually, I got silent mo nung hindi mo baka attend, no, for this ceremony. Abong inasakot yun si Mayor. Magpag-monitor sa itong mga ibabang mga infrastructure projects, may mga meetings pa yung sa committees. Rubidin lang yun namin, no, sa dayang mga beneficiaries since dahil yung patikasugid it. Administration ni Mayor Joy since 2022 na ma-turn over since long overdue no, dahil parang bahay, no, wapaka-distribute for the previous years may kapay pangkalungan ng mga housing units, istaran. Kung hindi, no, ay kumapas na naila, inform to atong municipal planning development office good matao sa ibang mga palipan.
7: So, this note, maraming salamat sa thank you.
8: Good morning, katatanan! Bilang adlaw, kasi Mario, katatanan. Nagkaloob ako. Ayaw, niyamaya, nagkaloob. Anyway, good morning sa atong Prime Media. Una-una sa atong Vice Mayor, sa atong mga rebanto, sa atong CEO, yung si SB Matt Guzman, SB Angela Lachica, si Tata Lupanago, si SB Ronald Marte, at William Lachica Jr. May bawa ko makiti. Agabi-abi kita aton na NSC kay Regional Manager ng Salino Kabaho ay dahil isa lang kita mo sa mahugon kami alam ng staff ay santa kita na us sa mga atong kontraktor na tapuson ay kita kanyo ay it takes so many years bago na human na ay mapahawin ang aming project. So pasyamat kita, palakpakan na itong taga-NC. Tapos, kamo, palakpakin yung sarili, aman. Kamo, pinakalaki sa kababong aplikan, 181 rolas batse. Oh, swerte ka mo, 181, nakamagay ka maglibre. Ngani, sa pista yan sa October, maghanda kamo. At narayo mo kami. Di ba? Teka na luhok kong kamoy! Marisol ka na mag-election, ayawan ka kung kanya ka na tayo sa'yo. Diyok, diyok. Oh, una-una, pasalamat bakit ka mo. Ay nagpapakan na pro-housing. Sa ibang probinsya, randang flood control. Diyok na ha. Huwag ka na ito pa. Runang abot ha, baha. Ay sa'yo, hindi niya ron. Ano man? Diyok pa na ron, kaya mati, may kapamati. Ito, minatuhod doon na yun, kasi nangat siya na sa TV. Eh, pari yung nagaturan. O, kita, alata. Iya, may mga pari yung takamo. Ngani, kamo mga siroka na mga nangagak, meron. Bago. Ansa, pag-usay ka mo partner yun, eh, may pugat ka mo yun. Diba? Ang ayoso ninyo yun. Kung makakwanta ka mo, pintahan na ninyo para nanamin ninyong istaran. Eh, kamo man nung istar eh. Kaya kung sino pinakamanami karong bagay, si Vice Mayor ka tao eh. Primyo. Ako nuna rin kami mamista. Lapit ang bitay ang kumir. No. Diba? So, alagaan ninyo sa tambay ni Vice, alagaan ninyo ron ay inyo ron. Pintao it libre ron. Kung inyo bilang gasto ka ron, nag-apply ka mo, kontador, ito mi, ang akil ko. Diba? Lumiyo na ka ron mga dipinit siya,
9: eh bukod na itong nag-obra ka na perfecto, isugin dyan din sa kontraktor, ay iya pasanda. Agon maayos siya gihabang timprano. Ay ginawan kinyo makarondo, tawag ka mo itsusi ni San Pedro para makasugod ka mo sa inyong
10: Mike, San Pedro,
9: inyong tandaan ninyo yung number kasi magagawan pa ka mo kanyang number, ha? Ang mga number ka mo sa Pedro, basi kung mag okay lang kung nagaga, meron mag-iba to sa kwarto eh. Nasa malaki ron. So, may asawa, may naway pa ka mo na. So, congratulations kinyo tanan. Tanan. At so, huwag ko masambi sa mga atong PNP, yeah, atong mga government. Tara-tara niya. Sa katrabaho sa gobyerno, labi ito taga-LTU. Ay halos, iya, abo niya ang LTU. May kinam ako niya, nasanda. Hindi, anda ang trabaho. Salamat kinyo tanan. At sa pilo ko advice, mag-ubra ka mo at asosasyon. Agot may galit kinyo. Ay rin mga basura niya, basi ko siya niya yung pamila. Di ba? Dapat malimpyo per minyo lugar, ay kamo man mag-estar. Basi sa pilang adlaw, may kapilang basura sa printi o sa tapok yung swali abi. Kung kapilang ang basura ay sa tapok, kansada mo na pilak. Ay di pilakan mo rin katubang, ay mong inaway ka mo ron. Mabutan na mo traskan ang siguro schedule ka rin pag-pick up. Or, abo ka ng luti na abili, makot-kot ka mo rin na kaluwa ka mo eh, sa pilakan. Importante, may asosasyon ka mo. Agon, may mga kinangan, may mga kinangan kabilugan, may kadumanga kinyo. Oh, agon, si Bay siya manila kinyo kaagto, sila yung presidente. Tama, guys. Ginadyo ko sa din, ha? Sinita nabi ka mo. So, ito na. Ay, sino? Ay, wak pagaling. Homan, eh. Ayoso nyo ni Geron. Puntaran nyo ng second floor. At si Bayo ninyo, ha? Basi, mo ka mo. Si Bayo, pagkakal, si Bayo mo hangtan. Umakal ka mo lang ng temporaring bangko na hindi siya masagkutati mo, makalistal ka mo. Kasi, I know, na riba, wak mga bagay ang ginaginan. Riba ka na, saman-saman mo bagay. Kaya konkrito yung bagay. Manami yun. Kapag pang dinimagyan intensity 7.8. Kapag pa, kapag pa. Kaya hindi kaya maabot ka ito. Kaya kung magbaba. Okay, thank you very much.
0: Centro. Centro. All right, so rato rong magkasunod nga pahayag karon ni Ma'am Carla Durumal, Executive Assistant to the Mayor ag ni Engineer Rex Bautista, sanggun ang bayan member it kalipo. Para sa turnover ceremony nga ra itpabahay una karon sa Naloo'ok Kalibo. Oras na naton, alas 11:42 sa Udradlaw raton karon yung oras. Standby sa aton yung mga suke. Magabalik kita right after gamit pila karon ka mga pahinomdom. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santol Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor. Sa mga butika.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
16: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating maga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
9: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
9: Premium
12: D3.
9: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Oras, alas 11:54, sa Udra daw, balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron.
2: NBA Update, brought to you by Winsr. Get your free bets now, only at winsr.ph.
0: Para ni sa aton karon nga NBA update, game number 4 at NBA finals sa best of 7 ra mga katropa. Nakabangon no New York Knicks salin sa 29 point deficit para lampasuhon Rosan Antonio Spurs sa score 107-106 sa game 4 at NBA finals. Ro game winning tip ni OG Anunoby ro nagpadaog sa Knicks kun siin nakuhit ng darupina kababahong comeback sa kasaysayan at NBA finals. Sa makaroon, buyot yung it Knicks 3-1 nga bintahe sa serye.
2: That NBA update was brought to you by Winsr. Get your free bets today only at winsr.ph.

0: Alas 11:56 sa Udro Adlauro aton karon nga oras. Oh, ay 57 unya ni galingan. 11:57 na ro oras naton mga katropa. Agray ka nga portion ginhatod katon i-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Oy, para sa mga kakinanuna ha nga nag duha-duha ut ana or waut ana karon nagagana, ba nagagana or waut at gana maghulid karon kay Missy say waut a si Manoy man it gana. Ay ara ut ana kinyo ha mag Turbo Dietary Food Supplement for Men kamo. May una ray nga maka club was ka. Ginapanami ro performance and satisfaction kay bahan si Missy. Ginapanami ro natural drive. Ginabalik ro gana sa relasyon ag labing-labing, ag ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Was ag epektibo. Turbo Dietary Food Supplement for Men, produkto iti Yesto Health Incorporated. Mabakal sa mga suki ninyo karon yung mga butika, yung mga pizza inyong karon nga lugar. Uy, may diet nga utro adlaw anay karon ha sa mga suki nato nga nakatutok kay Sir TJ Nuno Itanlok Solidad. Good morning. Or may diet nga utro adlaw kay Tay Leopoldo, Cesar Martinez, may diet nga utro adlaw man kay Mike De La Torre, una ko no sa pagpamati, medyo pagpamati sa taga Alpha Omega Meta Ombets Fraternity and Sorority. Itayad nga, utro adlaw gid anak. Atis kita magtako pa sa gihapon. Oy, may inyo pa karang tempo para nga maghugit inyong mga entries para karon sa Santo na Next FM libo-libong pa premyo sa gihapon nga apat nga mga produkto Tiesto Health Incorporated. Pwede ninyo ipasako pro Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Pero magataw kinyo chance nga magadaog e 3,000 pesos sa hinaga. Pero aton karon nga weekly draw, holiday hinaga, Independence Day. Long weekend na naman mga katropa. Uy, agang-agang kugabos na rin atong karang oras sa atong karang pagrurat sa dapala tuntunan. Makarang kita nga adlaw Tuwebes, Hunyo 11:2026. Naging kakbay ka-partner natin sa atong technical side, si katropang si Pearl Kit Pamon. Sa patrol, si katropang Arier Kula, si katropang Christian Villanueva. Standby ka sa masunod karon niya pagpangalaga di TexFM News Nationwide, di TexFM Mega Manila. Sa supervision natin amon station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Ag sa nga ganit amon karon niya Chief Executive Officer Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Managaiwan ag nagahambay kinyo. Mayadayad nga utro adlaw and God bless us all. Riro XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, sentro.
2: Mga katropa,

0: Exciting time katro pa alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang

0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
1: Suspensyon ng klase sa Lindol hit area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V. binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, nahack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi nadamay.
1: Pamilya ng Yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
1: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
1: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Makita na po sa 47. Ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 291 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa paunang assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
2: News Nationwide.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials diyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Na mahagi Bahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin na niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Iginit din ng senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Wistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Wistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa munong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
2: SFM News Nationwide.
1: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Hinikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
2: SFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Estrelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala ay natasa na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
2: XFM News Nationwide.
1: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagwa ito ng fact-finding review kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student-athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adile. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at agarang may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahing konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports, layo ng pagsusuri na tukuy kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student-athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nalangyari.

0: Kay Palace Press Officer Jose Claire Castro ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro. Pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyadong bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismo ang nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
4: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Foodpanda riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter.

0: isinagawa ng daan-daang riders naman ang Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng foot riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpinde sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unun-umunong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tigigro City, mula sa hintilan ng 95.7 XFM Tigigro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Susmar Yosef sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nauwi sa saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa 2 grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa 6 na magkakampi, 3 ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, saksak sa tagiliran na tumagos at naptulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rin ito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilalang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon, ang western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang body, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: At sumikat po araw, 526 kanina katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Ikasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na makatutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay dinis sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan nina Michael B. at Manilyn Reyes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nina Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff, kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropa pang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT, tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points. Mula sa kabilang din po dyan yung 5 three-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee. Habang nakuha naman ni RJ Abarientos ang Best Player of the Conference Award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa Game 5.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ka XN, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Oh.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
5: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
4: Santon Plus Gold.
1: XF.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May nindakas, ha? Inubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Shoya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, mula kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton sa ning mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta nga aton sa ning pagsinalayo subong adlaw? Kamusta nga ato sa ning pag-amlig sa ikayong lawas? Likawan ta mga negativity kay nagadala na kuno sang stress sa lawas ta mo. Amo ning as always may ginasiling, there are always two way sa pag deal nato sa sitwasyon. Sa mga palapilian, pabla kon hindi yes or no. Pero there are as always different ways to approach a situation. Pares ni karon may tunga ikaw sa baso nga tubig. Anong hambalon mo, half empty or half full? Depende kon ano na sa mindset, you have a negative mindset, but tamalo sa ni negatibo ang unod sa pinsan mo, hambalon mo, ay selling niya half empty ng baso mo. Pero kung positive thinker ka, mahambal ka, half full. Siya birabirahi, may santunga pang nabilin. So, ang pag-istoryahan na ito, subong, sometimes, ang party sa ito, sining mind conditioning, ang mindset, kay ang aton bala nga subra kapag paminsar, overthinking, nag-resulta ina sa stress, nga resulta sa stress, amo nang inatawag na ito, sining balatian. Wala ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island Region. May mga pala makutanon ka muna concern. Parti sa inyo sa ringi kayong lawas, parti sa topiko ang ato sa ringi na talakay. Feel free sa pagpadala sa inyo sa ringi mga pala makutanon. I-PM ina or inigani, i-comment sa ato sa ringi live Facebook streaming ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ato sa ringa text hotline 0950-975-6970. Amo na nga ito sa ringa text hotline, i-text yodra or hindi gani, i-PM sa ato sa ringa Facebook page or i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming. Kag sa ato sa ringa pagparagad, upod ta sa gihapon ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo?
1: Welcome man Sir Josel sa aton pagpangalagad. Gag thank you ano upod man sa aton sini nga mga tagpalabati nga as usual nag-abang-abang sa kon nanon naman ang topic ko nga aton sa pag-estrayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Di kun kumusta hon ta Sir Josel ang adlaw sa aton sini mga tagpalabati, mga viewers naton. Kumusta ayhan ang aton sini nga stress levels? Aga pabilin ba lagi apon kita nga may control sa mga reaksyon naton sa nagakatabo sa palibot ukon ang aton reaksyon ukon ang aton saniya hindi madumalahan nga baratsyagon amo na ang nagakontrol sa aton.
0: Basikon na inyo lang sa bata importante buhi. Mm-hmm. Pamang kung sini ka buhi ka malang naghantos daw mahambal ka na malang tani hindi na lang.
1: Nasilinsang kilala ko nga akigan sang nanay niya. Siya na patsiya na lang ako. Kuwaan sang nanay niya sang binakuko. Lagyo man kay nadlock magali. Ang pinaka-point pala dari Sir Josel nga ang kabuhi, kun ang pagkabuhi tani naton, hindi naton marikawan ang pagkabalaka, no? Hindi naton marikawan ang stress. Pero bear it in mind nga initanan umalagi lamang. Dapat mas ginapaminsar naton beyond o kung lampas sa kung ano naman ang sitwasyon naton subong.
0: Ang dako actually nga contributor sa deterioration laukon paglala sa ato sa ninyo pamatsyagan ang pagtuhaw sa masami sa aton sang pamalatian bangod sang taas ka stress level gid man sa lawas naton nukleo no?
1: Actually Sir Josel husto ina pero ang stress sa piyak man nga bahin manami man ina kag may benepisyo man sa lawas naton. Ang problema lang naton na diri permisor Josel ini bilang pagkadula naton sa balanse bala.
0: Nasobrahan.
1: Kay tungod sa stress Sir Josel isa na sang factor man nga magtinguha kita. Mm-hmm. Isa man sang factor nga i-improve pagid nato nang aton sa likaw galingon. Hambal ganin sang kilala ko siya kabalok ka kun nga kung anong rason nga nagdamo ang bulak sa ngamon sa nga paho.
0: Oh.
1: Ina tungod nga labu-labuan namon ang iya sininga puno kag sanga kay ti oi saga pamunga kasi kun mas stress ya gadamo bulak ya.
0: Oh. Oh galing na sing rito. Wala in lang sina kun ali gani mamungang hambal sa iban ya pero naubos ka dagas sa Leano bikay. Ay, ginkan anila sa linya kag gidalan sa asin sa puno mo. Oh. Stress naman ang tagiya.
1: O kun nga ako no nagaslom kay napanamkunan.
0: Oo. Oh. Mm-hmm. Sina na bayan siya nagligad pre sa linya sang ano ah, nagabusong bala, ugtas naman tagiya, kaya nagaslom naman ang puno sa paho niya. Pero we'll be talking subong iya, party iya sa mga natural remedies sa stress kag anxiety. Maghambalik ko stress kag anxiety, mag-utod ni sila, Dok Leo, no?
1: Masami, Sir Josil, nag-upod gindi ni sila.
0: Oh. Sir, sinihalin sa manghod nga stress, tapos makadto sa lumagulang anxiety?
1: Halin, Sir Josil, sa realidad, pakadto sa imaginary.
0: Mm-hmm. Sa muna gani, kung may nagkahinabo, kag daw nag-imagine na isang bagay, sana ano ka na anxiety?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinasubrahan ka nagpanumdom sa isa ka bagay, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapanumdom mo, bala, why nag-exist? Nga, aran lang sa imo sa imagination?
1: Correct, Sir Josil. Mulan mo ang stress, lain man niya sa anxiety.
0: Mm.
1: Pero pwede sila mag-upod nga doa. Halimbawa, ang stress niya, Sir Josil, ito mo na yung pressure bala, halin sa realidad. Sa subong bala kung anong sitwasyon na ton, kung anong problema mo subong nga dapat ni Musul Baron. Samantalang, ang anxiety iya, arang imo sa nga kahadlok, Sir Josil, na hanungod sa posible kag mahimo sa ni matabo kag kalabanan Sir Josel sa mga anxious ano o kun sa nagaka-anxiety tuman nakabalaka why man na Sir Josel nagakatabo kundi dira lang sila sa nga paminsaron
0: ah kun koy sana budlayan kita sa pag classify ano ni stress lang ini or dalanan ni sang anxiety kiti gatuparan na ilab ano eh kung sa duta, pag tambihan na, may boundary lang.
1: Mm-hmm.
0: Kagang boundary, ya, imaginary lang daw, hindi mo mabatsyagan niya. Ay, ari na ko sa stress level, ay, ari na ko sa anxiety level, Dog Leo.
1: Correct, Sir Josil. Probabalaan mo kung stress na Sir Josil. Kaya kung dalabay, problema ka, pressured ka, stressed ka. Pag masulbar ang problema mo, sulbar man ang emotion na ginapaligban. Pero kung anxious ka, Sir Josil, why katapusan, Sir Josil? Naaral lang gyapon ay mo sini ka balaka aga panumdom ka lang gyapon na ano pagtuwag sari ginapanumdom mo nga ginatuwag basi makagat ka sang ido nagresulta Sir Josel o kung tungod na Sir Josel nga nagyan mo nga ginlagas ka sang ido jutayan ka lang malabot naging kagat ya ka o kung hana ya ka nga kagton pero nagpabilin si mo na una Sir Josel nga tapos sa mantani to what if may ido liwat what if lagson liwat ko sang ido what if ara ina Sir Josel nga daw halos kadadlaw amo na nang nag-occupy si mo sa ringa paminsaron. Ti anxiety ni Sir Josil. Ya kun tani kun stress ka pagkatapos naging lagas sang ido pagkatapos at tuway naman ang tato kay kay ka magari mabdan kag makagat.
0: Mm, nampawan ka no. Buta malos ni stress. Da pareho sang kulba. Pagkatapos ang insidente makapahuway-huway ka, dula man ang kulba mo Dok Leo, stress equals daw kulba lang nakakadula. Pero ang anxiety bisan pa nga nadula ng imo kulba, padayon ikaw nga nagapakulba, kaginakulbaan, huwag nakululbaan na, padayon ikaw ginakulbaan, padayon ikaw nagkakabalaka, kay basi kon masulit pagid ang natabo sa imo.
1: Correct, Sir Josil. Butong balon, ang stress pwede nga maglast like sa mininuto sa Sir Josel kung inuras o kung sinimana, while ang anxiety ni Sir Josel pwede maglas binulan o kung tinuig.
0: Mm. Ang dako man lang din nga pala makutanon kung how to get away with the stress kag sa anxiety nga ini. Ano nga ito sa rin nga himuon, Dok Leo? Para nga malikawan na ito nga magka-stress too much, magka-anxiety. Delikado sa anxiety kay ang equal sini or ang sugpo niya sini is depression.
1: Kag ang termino bala Sir Josel batian tabala. Kung may anxiety ka, ma nervyos ka. Ito na may punto Sir Josel.
0: Ang iban sini hambal nila gani naghanginon.
1: Mm-hmm.
0: Kay sila niya ginasudlan hangin sulok-sulok mo na.
1: Mm-hmm.
0: Tambal nila, sir tinano to as yung naghanginon. Pero actually ano lang siya. Depressed lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Or if not, naabot sa iya siring anxiety. Kaya again, namuno ta naman ini sa mga previous na ito ni example. Kaya may ara iya, Dok Leo, nga buton sa anxiety niya. nga ginakulbaan siya, gusto ya nga nakita iya unagid ti feeling safe ikaw kung may ambulansya mo. Nambalang if in case whatever happens to me, may sakyan kong ambulansya. Ay, Diyos, ta, nakadulog sa karon sa building na may nag-parking ambulansya. Hindi dito na maghalin. Hindi dito na maghalin doon.
1: Kaya dito yung nakita nga daw, ano ba tiyagang nga safe siya?
0: Oo. Tika isa lang sa salakyan. Tida yun niya panawag kag mahambal. Hali, sugata ko, bidi. Mahambal nga, tinga din ka. O, nyari, there is tubang building siya. May ano diyo, may ambulansya. Mahambal, ti, kadto di lapit naman lang. Ah, mahambal siya. Hindi, kido mapatay ako siya. Kung may kita ang ambulansya.
1: Because, Sir Josil, nga ara, bala ko ng anxious ka. Ang feeling bala nga may fear ka sa future. Nga, why pa man gani ka kapakoton, makadangat ka dito. O kung basi ka, sige ka bala sa amon ng state, Sir Josil, maglalaing mo sa kondisyon kag. Damo, pagin nga mga complications ang posible, Sir Josil, sininga mabatsagan sa imo sininga lawas. Kumbaga, kung ma-stress kita, normal na, Sir Josil. Kung magkabalaka kita, normal man na siya. Pero ang tuman nga stress, kag tuman nga pagkabalaka, amo nang hindi maayo.
0: Paano na ton ini malampuasan? Unabi kita sa libre, Dok Leo. Makambal kita ang libre. We can do it in the form of exercise, in the form of insakto sining yung mga activity or physical movement. Anong mga pwede na ton mahimuon if we are being attacked ang stress kag-anxiety, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josel, kung makabalo lang kita sa mga technique ngayon, ginatawagan niya sila nga powerful natural remedies sa may mga stress and anxiety. Nga damo nga mga tao, Sir Josel, nga na-overlook lang ini. Ang iba nagasala-sala na nagapanik na samantalang ara, malangali mismo sa imo kugalingon, Sir Josel, ano? Ang pwede mo sininga, himuon, number one sinin, Sir Josel, is breathing. Kun ara ka gani sini sa state nga anxious sa katama or stress sa katama, ang pagginhawa gali, Sir Josil, tukibon mo lang sini ang technique sa husto nga pagginhawa para sa stress and anxiety, makabulig, Sir Josil, ano, para nga mapakalma ang imo sini nga kaugalingon, like controlled breathing bala, Sir Josil. Ni siling na basta lang ginhawa, kasi tanan-tanan kita nagaginhawa man mo. Pero ano ba nga klase isang technique ang imuon naton sini pag-abot sini sa stress and anxiety, hinay-hinay, madalom kag sa husto sini, Sir Josil, nga kadugayon sa aton sini nga pag haklo kag pagbuga sang hangin.
0: Ang technique dira ang ginagamit nila is just like that of an athlete for fast recovery, para magtawhay yung pamatsyaga nimo. Inhale ikaw sa imo sining ilong, kag i-release ni mo ina double the time, in short dubli ang kalawigon sang imo nga paghaklo sang hangin. Kung naghaklo ikaw sang sa hangin nga pahinay-hinay, sa sulod sang 10 segundos i-release ni mo ina in 20 seconds pagi sa imo sining ba Dok Leo, inanay. In short sini ining hindi mo nang hangus ka bala, because that will add up more sa ginatawag nato sa ninyo, stress ko na batyagan mo na nga under stress ikaw. Ibang sinin, hambal, ano ganina, Dok Leo? Ginhawa ikot madalom, no, Dok Leo?
1: Ning mag-kwanti bala yung diaphragm bala, Sir Josil, mag-expand. May araman techniques ni Sir Josil nga maghaklo kasang ginatawag hangin for 4 seconds. Pagkatapos, ibuga mo man sang amat-amat mga 6 seconds. Kag sulit-suliton mo ini, Sir Josil, mga hasta 5 ka beses. Ang mga pagtuon ang pagkita, Sir Josil, nga kung ginahimo galit naton nini, like longer ginatawag pag-exhale naton kaysa sa pag-inhale man naton, kabalis karan man sa ginahambal, Sir Josil, nga mas lipot ang pag-exhale. Depende man na sa sitwasyon, Sir Josil, mo.
0: Mas malipot ang pag-inhale. Dapat lawig ang exhale.
1: Yes, malawig ang pag-exhale. Ang punto bala sa nadira, Sir Josil, nga gina-activate mo ang aton sa nga body's relaxation response. Nga isa sang tuman nga kinahanglan nun kung nagapanik ka na. Kung stressed ka na katama or anxious ka na sarika, tama. That's why, ang una-una nga himuon, Sir Josil, kung ma-stress kag anxious, hindi ka magsala-sala. presence of mind as much as possible. Kabalo kong hindi ni mahapo, Sir Josel, kabalo kita tanan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede na ton, Sir Josel, matray na nga ton sa nipaminsaron.
0: Ako na hambal nila nga, in everything, pagpanghangkat ini, and as always, ang ginakadlokan tama lang sini sa ma-insure ang kaugalingon ta, mapilasan kita ginbala physically, or if not, ang ato sining a fear of dying.
1: Mm-hmm.
0: Ang imun ta, basta may sini yung ginatudlo bala sa mga eksperto, Dok Leo, yung ginagasiling pasaligang ko galingon mo, sang ka galingon mo man, kaya ko ini, hasta sa ulhi nga malingaw ka lang sang kaya ko ini, nga ang imo sini nga mind conditioning, maabot sa punto, nga maakto ikaw, nga kayahon mo tanan kung ano na ang ginabatsyag mo subong nga gusto mo malampuwasan.
1: May punto gin, Sir Josel.
0: So, dapat tawag nato sa rin kahibalo kita. Kagka mo kabalo magpaayon, sinidok Leo. Lain-lain approach sa bisang tao mo sa mga cases like this.
1: Tama.
0: So, kinanglan nga kahibalo man ka mo mag-manage sa inyo, sinidok ako galing. So, that's number one, proper breathing. Insakto sini nga paginhawa, ano ganhi Dok Leo, lawig dapat nimong i-release.
1: Yes.
0: Ang imo sini nga hangin nga ginsuyop.
1: Ang ginhaklo mo halin sa ilong, amat-amaton mo pagwa sa imo sini nga baba. Kag ini bala Sir Josel nga daw nagtudok kid bala sa imo sini nga abdomen balang imo sini nga paginhawa, lakip na sa imo baga bala. Malaan mo na lang nagahabok imo sini nga tiyan. Ang diaphragm mo bala Sir Josel, naga-expand gid isa na sa pamaagi. Kag ang hinay-hinay nga pag-release sina, di mas maparelax kita kung ara kita sa nisa state of anxiousness kag stressed.
0: May mga joke pa ganin, Dok Leo. Ano nga paghaklo nga dalom, gidman? Siling niya nang haklo, kablagin hawa ka siling niya sang ano, hangin, masudlon mo sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya nang bira-bira, gidbalak, haklo mo siling niya nga daw pamatsyaga mo, daw magwa naman to sa latrasan mo, bla. Proctolate sa mind conditioning if you want also to sleep. Gusto mo man magtulog daw hindi ka bala why ka ginadapuan sang katuyo para mag-relax ka. Slowly inhale ka man and then i-release ina mga around 6 to 7 seconds. Pinagisi mo sini nga baba. Kay gina condition niya man ang pinsar mo, your body needs to relax.
1: Yeah, correct, Sir Josel, kateng isa nga makahatag sa aton sa mahamu o kakatulogon, una-una, relax dapat ang aton sa ringa lawas kag paminsaron.
0: No. Pero may mga pagkaon actually nga nagtuga sina mo, hindi ka dayon bala makarelax. It's because nga ang pagkaon gali, nagadala sa imong mangin hyper ikaw, so dapat naton manalikawan.
1: Correct, Sir Josel, isa lang ka-tip ha, as much as possible, kung ang reaksyon nyo bala sa stress, kag sa ang inyo sa anxiousness, imbalance, wala nagapananobra, as much as possible, pagka alas 6, lampas, alas 6 sa gabi, sa room, Sir Josel, ha, nakakaon na ka mo, hindi na magpalampas sa alas 6, dapat 6 p.m. ang last yung kaon, kagawain na sang kima-kima beyond that.
0: Amo ni nga bisan gani sa mga prutas sa kalanon, Dok Leo. May ginasuhestyon nga as much as possible, hindi mo ni pagkaunon sa gabi. Pwede nga kaunon mo ini, much better nga kaunon mo sa pamahaw, much better nga kaunon mo sa panyaga. Just like for example, ang iban bala nga naga-hyper kung makakaon sang saging.
1: Correct.
0: That's why nga ang saging, as much as possible, much better to be consumed in the morning or in the noon time, pamahaw kun sa panyaga.
1: Correct, Sir Josel, no? Generally, as much as possible, kung mahimo palang gitag, abitray nyo nga himo, ah, hindi ka mo magsige kinaon sa nisang mga matamis, sa mga makalamay, kung tigpalan niya po na o kung sa tiyon sa nisang serum.
0: Oo. Ito converted into energy ng sugar, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Okay. Ano pag body movement, sabi, for example, ulo exercise, sabi, inat-inat, Dok Leo, or if not, walking, for example. Pero kung may ara man lang sinyo, mga kahibalo man lang magpisil-pisil, kagmulo masahe, daban yung sinyo na lang kung galingon yung man sang santon plus herbal oil, magpulo pa masahe, dasig ka muna tuywon ka makarelax man, Dok Leo, kag.
1: Correct, Sir Josel. Pwede man gani nga pagkatapos sinyo sa nga breathing, technique dira, inhale, exhale, pamanyos ka mo sa nga pagkatapos ang santon plus herbal oil para nga mabuligan pagin nga ang inyo sa nga relaxation mas ma-extend, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kati mag luwas nga nag-inhale, exhale ka ang aton sining gidatawaga panimaho tungod sa scent nga halin sini sa Santhone Plus Herbal Oil makabulig pagid panami sa aton sini pamatyag kag sa aton sini paminsaron nga mas maparelax pagi kita sa mas madugay, Sir Josil.
0: So, importante man ibalon bala ka mo kung may mga salakyan na bis, may mga salakyan, dala ka mo Santhone Plus Herbal Oil para kung daw abuton ka mo, sobra ka mo ka-stress, pagkatapos daw anxiety hon ka mo, abuton mo anxiety, banyusin nyo lang mga dungan-dungan nyo, kagtangkugo ninyo, kapanimaho makasinghot lang ka mo sang scent sang Santhone Plus Herbal Oil kay very, very relaxing, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Ang damo ko sa nakilala, Sir Josil, maglakat gani. Ara, gina, hindi gimalimtan, gina-double check in sila sa mga sling bag.
0: Mm.
1: Kay para, kag masigurado, kung nadala nilang ila sa mga Santhone Plus Herbal Oil.
0: Magadto ako nung sa balay, sang may anxiety, labalan mo, Gidok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: May balanyos sa ligdaan, may balanyos dito sa sala, may balanyos sa tupad sa lamisa, may balanyos pagi dito sa kwarto.
1: Lain pagi na niya, Sir Josil, ha, sa may mga rayuma kag arthritis, ha?
0: No, lain pagi na, lain balan nyo sa rayuma kag arthritis. Pero ang simple walking, Doc Leo, makabulig sa pagparilis ang stress at the same time, makalikaw kita sa anxiety.
1: Amunin na overlook sa kalabanan, Sir Josil. Libre man lang kuntani ang paghulag-hulag. Kaya nga man, ang paghulag-hulag, Sir Josil, especially ang paglakat-lakat, magabulig o kung maka-affecto ni siya sa aton sa stress hormones, sa aton sa blood circulation, even sa aton sa blood chemistry, kag mood regulating neurotransmitters. Ang himuon aton sini just to 20 minutos sini nga paglakat-lakat para nga mabuligan niya mas mapakalma kita, ma-divert ang aton sini nga attention kag manami pagin Sir Josil ano kun ara kita bala sa palibot nga ara ang mga kahoy, ara ang mga kahilamunan as much as possible instead of mga building sa aton sini palibot. That's why sa masami nagka-stress Sir Josil kag mga tuman ka-anxious nga mga tao, ginasuggest gani naton nga bisay lo anay kamus umabi. Try nyo, anay nga magpangliwa-liwa. So, magwa ka mo. Kung dali ka mo sa syudad, ha? Gwa ka mo. Change, anay ka mo sa environment ninyo. Dito, anay ka mo sa nature. Ka maglakat-lakat. Kaya nga man, inigali, Sir Josil, may binipiso. Bisan sa aton sa nga blood pressure, sa aton sa nga cortisol, kag sa mental fatigue. Nagalala, pagin, Sir Josil, kung masami kita sa nagaka-stress, kag nagaka-anxious sa kita. Kaya ang pagkakita lamang, Sir Josil, ultimo sa pagkita naton sa nature, kag sa mga kahoy sa paribot, Sir Josil, mga kahilamunan, isa na nga magparelax sa aton.
0: Ang isa ka relaxing moment, sinadara, mag-change environment ka bala. Pareho sini, halin ka sa syudad, kadto ka sa uma, very, very relaxing, kay ka maaliwanay ang sitwasyon dito, hindi magahod. Pagkatapos makita ni mo dito, natural ang palibot.
1: Ang gahod, gahod guro mabatian mo, Sir Josil, kung nadlaw tayong mga hunisang kapispisan, sa sirom guro, siguro hunisang tuko.
0: Oo.
1: Iban pag yun yung mga mabatian mo kung sa umaka eh.
0: Na malagaklala ko to, tikong kaysa kung sortihon siya, may wakwak ang tiktik.
1: Basit, nugang stress, Sir Josil.
0: pero hindi ah. That's for sure. Ang pagbaylo kung kaysa sang naandan mong environment to a new environment could help also sa pagparelease ang stress at the same time, makabulig agad makalikaw ikaw sa anxiety.
1: Tuman ka dako, Sir Josil, nga benefit na.
0: Ang isa, Bidok Leo, kung batsag mo daw anxiety hon ikaw, daw abuton ka pagka-stress mo, problema siniga kadula kung kaysang tuyo ni mo eh. Pero kung pwede pa man lang, Abi, no? Na magtulog, ang pagtulog, makabulig, Dok Leo, para ma-release mo ang stress sa lawas ni mo, makalikaw ikaw magka-stress kag sa being anxious sa buton pagka ay mo sining anxiety.
1: Ang problema, Abi, Sir Josil, ang sleep and anxiety feed each other. Halimbawa, hindi ka katulog maayo. Sir Josil, dugangan pag yung emosyon nga pag-worry kag pagkabalaka. Kung tuman man yung emosyon nga pagkabalaka, sino ba lang makatulog sang maayo? So dapat sulbaron gid naton, Sir Josil, o kung bisan remedyuhan lang naton nga bisan paano makatulog kita. Kaya nga man, kung pigaw nga ton pagtulog, more anxiety. More anxiety, worse sleep. So dapat, Sir Josil, tinguhaon gid naton sa bisan na nung pamaagi. Pero may mga isuggest kita sa inyo karon kung paano wag nami aton tulog kaysa aton sa pagtulog nag-process ang aton sa nga utok, process emotions, repair stress-related damage, nag-reset ang important nga hormone system sa aton sa nga lawas radyosil sa aton sa nga utok. That's why kinahanglanon gid naton ang nagakaigaw sa nga pagtulog kun nagasuprar kita sa isang tuman nga stress sa anxiety. Pero ang problema gani Sir Josel, paano ka makatulog kung stress ka pero may kag-anxious sa katama?
0: Amo ni nga kun you're suffering from stress and anxiety, pag-abot siyang tiyempo nga ginatuyo ikaw, ini pag batui ang imo katuyo. Try as much as possible kun hindi man lang tama kimportante gid ulubrahon imo nga itulog kag ipahuway ang panawag sang lawas mo nga natuyo ka na pahuwayi anay.
1: Correct Sir Josel, and as much as possible ari suggestion nato na sa mga tuman ka anxious kag nagaka-stressed, likawin nyo na bisag tubang sa screen. Hindi ka mo na sige tanaw TV, hindi na kamo sige bilid sang inyo sa mga smartphone, especially sa mga tao dira nga may problema sa tulog, 1 or 2 hours before bedtime wa ay nakamusing gadget nga ginauyatan o kung ginabilid.
0: Ang problema, sinahiki pa si last episode na itong inalagas siya, Dok Layo.
1: Ate, kung last episode, siguro kapit ba kung replay na malang na Sir Josel o kung ara na nga daan, kagindikin malikawan ha, tanawa abi kung adlaw, hindi lang kung sirom na.
0: Oo, basi bala ko ng next episode, mahambal na nga, please click the button below. Pagkatapos pulo pabala ka pages ang sailuhan mo para makuha mo last episode lang. Samo na kun kisa ginalaga sa iba na mga episode sa mga stories bala sa Facebook. I-limit na ton Dok Leon. Oy man taga siling untatano, i-limit ang exposure sa screen.
1: Correct Sir Josel, pero kun mahimo gid Sir Josel kun tulog gid balay mo problema. Try gid nimo isa tubtub duha ka oras antes kasi ni magtulog. Why ka na sing cellphone kun gadget dira. Nga aman ang blue light Sir Josel, isa ni sa makadisturbo sa aton sering pagtulog, kay madisturbo man ang aton sering melatonin production. Ano ba ang melatonin? Amo na nagapatuyo sa aton. Di paano ang karon matuyo? Kung sige ka bilid sa imo sering cellphone gadget nga naga-emit sa blue light nga naga-disturb dito sa pag-function sa aton sa nga melatonin. Di ko nitugangan pagin Sir Josel, hangin-hangin sa sulok-sulok mo karon kung di kayo makatulog.
0: Oh. So, kabay pa, please be guided. Ah. Nakadto kita, Dok Leo. Kay may mga instances sabing masiling naton, may mga pagkaon or if not vitamin and mineral rich nga mga pagkaon nga pwede makabulig sa aton Dok Leo para makalikaw kita sa too much sining suffering from stress kag sa anxiety.
1: Correct Sir Josel, ang kuan gani sa ni Sir Josel, ang hambalan nun gani sa ni sa mga integrative practitioners, magambal gani kita ang integrative practitioners Sir Josel, muna mga medical doctors nga nagapractice man sa natural medicine o kung naturopathy, ginakombine nila. Kung ang kabangdanan sa baratian is pagkaon, pagkaon man ang solusyon.
0: Now,
1: so, diri kita sa nutrisyon, Sir Josel, nga may tuman kadako nga papel sa ginatawag pagpakalma sa stress at anxiety o kung makatrigger man sa tuman na itong reaksyon dira.
0: So, amunang ano gali, no? Ang mga mabatsyagan sa lawas ta, pwede mapahagan-hagan gali ni or malikawan kung insakto lang ang ato sining ginatawag sini pagkaon sa mga masustansya ng mga pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, like for example kaya nga ton sining brain Sir Josel is built from nutrients eh. So kinanglan gid naton Sir Josel ang gusto nga pagkaon, kaya ang pagkaon nag-affecto sa aton mood, nag-affecto sa aton sining enerhiya, nag-affecto sa aton sining focus and concentration, kag nag-affecto man Sir Josel sa pagpabakod sa aton o kung suporta sa aton para mabatuan naton ang stress and anxiety. So dapat kabalo kita magpili sa gusto nga pagkaon.
0: May foods for the brain.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. If we speak about foods for the brain, in short, ang pagkaon, sino'y makabulig panami sa paminsaran mo. Siyempre, makalikaw ka doon sa malala nga pamalatian, lalaya sa pagka loss of memory. Amo na yung dementia. Pagkatapos ti may mga malala pagidnada nga iban sining mga balatian, ano ang pagkaon na for example abi i-implo abi Dok Leo, foods for the brain,
1: may mga tao bisu mong Sir Josel nga nag-advocate sa rasa nga ginatuwag pagiging carnivorous.
0: No,
1: puro lang kuno kwan, puro lang meat, icing fruits and vegetables para mangin healthy. Pero kung padalaman gid naton, sana makuha naton dira sa ginatawag sa meat, di ba protein. di naman naton kuhaon ng aton sa rikaroon ng carbohydrates sa aton sa rikaroon vitamins and minerals. So dapat balance sa Rojasil. Nga makabulig sa aton, especially sa aton sa rikaroon ng brain, kinanglan sa Rojasil ang itlog. Kinanglan sini ang nuts, ang mga seeds, kinanglan man ang fruits and vegetables, kinanglan sini ang beans. Para Sir Josil, sini may ginatawag essential fat kita sini, may ara kita sini sa ginatawag carbohydrates, may fibers, kag may protein kita, Sir Josil. Kaya nga man, kinanglan tang omega-3, kinanglan tang magnesium, kinanglan tang mga B vitamins, kinanglan tang antioxidant para mag-function sang maayong aton sa nga brain since that our brain is built from nutrients.
0: Namaning minta ha, kung nag-istari ka sa umaga damo ng atulubo nga pwede makaon. Kaya paglatay mo sa isa kakahon sa talamnanan, may bayabas. Nag-ipo ka, isa kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa ilo mo naman to sa pihak, may namunga naman kagluto nga tino-tino. Nag-usap ka naman to isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa pihak naman to, may passion fruit nga nagakabod karon sa puno, sa ginbugsok mo nga kahoy. Nakausap ka man ka isa. Tidamo-damo na nga vitamins and minerals na kasulod sa imo sining halawas. Kaya may ara ka na tino-tino, may ara ka na sang bayabas, may ara ka pa sang passion fruit. Which is ini dokleho kun diri ka sa syudad di mo na makita kag indi mo na ma-practice kay dito sa uma sometimes libre pa.
1: Correct Sir Josil, kag ti sino man abi ari ang balon diri man sa praktikalidad Sir Josil ha. Why ba ko sa may nabalaan ng harvest tino tino kag iba digya Sir Josil mo?
0: Ang tino tino actually ginahimo ang panganan sa mga kabataan labi na gid ko may tubig bala. Kay puon mong tino tino sa iya sini nga puno bala sa iya sini nga bunga sa sulod pagkatapos may may tagok na siya ha. Naga-stain na siya kung katapik sa bayo. Piknit ikaw, gamay lang nga dahon sang ano, hilamon. Butangan mo na sang halin sa tino-tino, kagibutang sa ano bala, sa tubig.
1: Sa tubig.
0: Sus do sa marino mo?
1: O, gasumpit agi ya.
0: Sa mula na nabalaan sang iban, pero manamit ini kagpuno sang number one is vitamin C and almost complete nga mga vitamins and minerals aradra. May ari na dali syudad, wala. Ah, dito na na kung kaysa ka kinabo sa uma. So, importante ini, natingala kita, natingala tao, suma daway ka masakit tao. Inabangod kiti adlaw-adlaw, lain-lain nga prutas ang ginausap nila, bisan tag isa lang kabilog, ina, pero masupot mas lawas.
1: Bisan ka mag-ginagmay lang, Sir Josil, kung sige-sige bala, mabinipisuhan kita nga ton, Sir Galawas, through nutrition.

0: Ito stress ka, anxiety dira, tuman ka mabinalakon bala. Sa aga, try nyo pa silak sa adlaw. 10 to 15 minutes. Basta may silak sang adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ultimo kasanag pala nga Dancer Josel may benepisyo na sa ato lain pagid kun masilakan pagkita sa isang adlaw. So batang balon i-expose gid nato nga tonto gidingon sa isang adlaw. Gwa kita. Inom kita sa isang tubi, lakat-lakat kita pagkatapos eat balance meals. Ano bala ang masuggest na ton sa Sir Josel pag-abot sa isang pagkaon? Halimbawa no sa ton sa ni pamahaw ara ang brown o kon red rice. Ni abi Sir Josel ang tofu o kon na isda abi sa mga nagakaon niya sang isda o kon na karne abi. Ara man Sir Josel sini ang gisa-gisa mo kadali sini nga dahon sini sang balungay. Wow. May gamay sini nga ahos, may gamay sini nga sibuyas, tapos may ara kasang olive oil, tapos gisa-gisahon mo gamay and then sabawan gamay, lundan sini sang dahon sini sang balungay. Sampat gid Sir Josel nga kombinasyon sa imo sa nga pamahaw.
1: Botangan mo gamay nga rabanos.
0: Buti kampiyon Sir Josel. Ang iban gid sa Sir Josel botangan pagid sang okon buuan pagid sa isang binati nga itlog. Oo. Sige, daw ginagutom na ko nung kilala ko di ah. Pagkatapos Sir Josel kung may ara ka mo prutas, sini ang isang makabulig magaling Sir Josel is mangustin. Kung season sang mangustin, pwede ka mo makakaon sa ni. And then, iban sa ni, pagkatapos kaon, Sir Josel, nag-inom sang tea, pwede na itong ma-recommend ang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: Sir Josel, para sa stress at anxiety ni siya, kag kung may mo, i-limit na ito ng aton sa nga excessive caffeine consumption. Pero kung na gusto niya mag-inom-inom sang coffee, nga waya sang caffeine, di pasudlo na ito, Sir Josel, introduce na ito, na ito sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Oo.
0: Kiti, why iniiasing caffeine exercise man aton sining breathing technique during breaks abinaton and then sa gabi matungin siling namon dagina ni Sir Josel para magnami nyo tulog, reduce screen exposure before bed at least 1 to 2 hours, stretch gently, practice gratitude. Mangin mapinasalamaton na Sir Josel. Mas dasig kita, mas stress Sir Josel kung puro lang kita complaint.
1: Hindi takay baloh na magpasalamat pero puno kita sang ayo.
0: Mm-hmm.
1: Munang ginahambal nga kung kay sabla practical ng himplo tikon ikaw bito ga tikon ikaw bito si ibabaw pagkatapos ang tanan ng hambal bo tagay ko sa amo ni tagay ko sa amo ni tagay ko sa amo ni anay kay nakuha na nila tanan ni pasalamat ng hambal, thank you, wala gid.
0: Pagkaon gani ko no Sir Josel kundi makatigab ni kadumdum pasalamat. pagkatapos Sir Josel weekly ha. Ang imo na ton sini miara kita sa regular nga exercise, spend time in nature. Tagaan gid naton tiempo Sir Josel, may mga kadto kita sa nature abi. Magwa kita sa mga parke, mga kakahuyan, mga binit sa suba nga matinlo, mga sapa dira Sir Josel sa pagkaklo sa matinlo nga hangin. Connect with friends and the family. Kay base Sir Josel, gina-isolate mo nang imo sini ko galingon. Why ka na nagapakipag-communicate sa imo sa mga kaabyanan ng familia o kung nakulangan ka sa komunikasyon tungkol yung ginauna-una mo nga something negative ang imo sa impression para sa ila pero dira na nagkali sa imo sa nga huna-una.
1: Mm-hmm. May nagapamangkot na rin Doc Leo. Sa rin niya, pwede nga sigihon ko na sa rin niya, confirm ako stress ta, okay lang sa rin niya sigihon ko inom sang herbal tea. Just like for example, Sunthorn Gold herbal tea, Doc Leo.
0: Okay, good Sir Josel. Kay makabulig gani sa mo sa aton sini nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Like for example bala kun na ba nagainom kita sa isang Sunthorn Gold herbal tea, balan mo kung stress kita Sir Josel either nga maglose ang aton sini nga pagpagwa sang higko o kun makonstipate kita. Di sa mga gina-constipate Sir Josel makabulig ang Sunthorn Gold herbal tea.
1: Mm-hmm.
0: Para nga magnami ang pagpagwa naton sa isang higko. Ang iban sa Sir Josel nga tuman ka stress kag tuman sa ka anxious nagabatyag nagabutod ng ila sa nga tiyan. Tingin na himo sa kilala ta sa Sir Josel sekreto niya. Ginabanyusan niya sang Sunthorn Plus Herbal Oil ya sa nga tiyan. Imnan niya sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Asa sir, siya Doc, siya daw gabarak-barak mo pagkatapos. Tungkol niya nagabulig ni pagwa sa mga hangin hinangin dira kag pakalma pa relax sa ton seringa pamatyag lakip sa ton seringa chan. That's why pwede gid kuna mo nang imo sa iyong kondisyon subong o kuna kayong tangan subong tuloy-tuloy na pag-inom sa Sunthone Gold Herbal Tea.
1: Duha ang reaksyon naton diri kon under stress.

0: Kita kag anxious sa dugleyo. Either may indulge kita sa pagkaon or hindi kita na lang magkaon. So sa may indulge ka sa pagkaon, but tamalo sa ninyang dugay-dugay ng kima ka, dugay-dugay galagapok naman tos kusina kag kaldiro, dugay-dugay to naglagapok naman ang ref kay nalinglay mo, kana naman pwede dito yung kuton kag kaunon. Anong mabulig diri dugleyo, for example sa Santon Plus Gold Capsule naton nga may mangustin ang palaya, malunggay garlic kag spirulina, and our ultimate trio with premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C.
1: This speaking of nutrition, Sir Josel, tuman kad ako ang bulig seri sa mga ginatawag sa stress kag sa anxiety para masuportahan nga madasig, Sir Josel, mong pawan ukon mapahaganhagan ng reaksyon na tondre. Kaya nga man, number one nga daan ng isa sang sangkap sining Santon Plus Gold Capsule naton is malunggay. Gintawag man na ni Sir Josel nga superfood kaya nagaya sa mga vitamina kag minerals like magnesium. Ang magnesium, Sir Josel, is ginatawag relaxing mineral. Kinanglanon, ganda ni sa mga tao nga masami nagkaka-stress kag anxious. Ara man ang potassium, ara man ang iron, ara siniang plant antioxidants. Kag ang iya sining ginatawag dahon, amo ang kinahanglanon naton, Sir Josel, para mabenepisyoan kita sini. Mostly ginautan naton, pero pwede magaling naton tumaron o kon pasulod sa lawas through capsule like isa sa pamaagi sa ng pag-inom sa naton sa Santon Gold Herbal Capsule. Paano makabulig ang moringa pag-abot sa ni Sir Josel sa stress? Isa, nagarido sa oxidative stress sa ni kag-damage tungod sa sa quercetin, chlorogenic acid, and polyphenols. Pag-abot naman sa nutritional support, Sir Josel, amo tong hambal mo kagaina, na kung masami kita nagka-stress, either hindi kita magkaon o kung magsigilan kita kaon-kaon sang hindi healthy nga mga pagkaon. Nga kung stress kita, Sir Josel, kinanglanon sa niya increase nutrients nga makuha naton sa ni pinaagi sa balunggay. Madali kita kapuyon, mabuligan man kita nga mapabili ng aton sa ni kusog pinaagi sa ni sa balunggay nga isa kasangkap sa aton sa ni Santon Gold Herbal Capsule. Kag-ari, Sir Josel, ang isa sa mga kabig man naton nga superfood man kag queen of all fruit. Ang balunggay, gina Sir Josel, queen of all vegetable eh.
0: No.
1: Ginupod ang duha ka mga reyna dre. Ha, sa aton sa ninyo kapsula sa Santon Gold Capsule, makabulig naman iya pag-abot sa inflammation. Kahit ang researcher Josel nagapakita nga ang chronic inflammation may contribute to depression, anxiety, and stress-related disorders. Titungod sa Santons, tungod sa polyphenols, tungod sa antioxidant, makabulig sila, Sir Josel, para nga mapakalma ang inflammation sa aton sa ninyo lawas kag ang reaksyon naton sa stress kag ang pagiging anxious naton, Sir Josel, bisan paano mapahagan-hagan man.
0: So mo ni ang ginapintiende na mo rin ni Dok Leo kon paano kita mabuligan kon under stress kita or inigan ni suffering from anxiety, paano naton malikawan bala ini. Ang pinakaimportante sa ta hindi ta pag magbatyag too much stress mo. Mm-hmm. May mabuligan kita actually sang supplementation or nutrition. Aside from that, may mga libre, yung mga physical activity nga pwede tahimuon. Why not? Ha? Sang sa lugay-lugay bala, nawagti mo kung ano na nga, niya katuhigod anay, niya naman patay ko.
1: Mm-hmm.
0: Katuhigod siya naman lumus ako.
1: Mm-hmm.
0: Katuhigod sila niya, kaya do, hindi ko ginhawa. Niya ga pinotang dughan ko, siya doon itatapakan ako sila niya sa ilipanti.
1: Mm-hmm.
0: So para malikawan nato nini, proper nutrition is needed or supplementation is needed in order to have proper nutrition sa tanawas.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, how about Dok Leo if we speak about premium D3 soft gel capsule? Ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, may mabulig para nga malikawan nato na magka-anxiety, kag magka too much stress.
1: Isa, Sir Josel, sa ginatunan nga vitamina sa subong nga may connection sa aton sining mudo, amo ang vitamin D3.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3, active form of vitamin D ni Sir Josel, nga makuha naton ni siya o kung ma-activate ni siya, magapanghikot ni siya kung nagapasila kita sa nisa adlaw. Te paano, karon Sir Josel, kay kung stress ka ng isang katao, ang anxious ng isang katao, do, halos na ganyan na magwa eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagapakuribong na lang ng iban dito susulod sa ila sining kwarto.
0: Tawag na, naga-introvert sa may sariling mundo.
1: May sariling mundo. Kagang problema, Sir Josel, tang imagination, imbes kong tani, Sir Josel, ng mga managmi, halos kahadlok kabalaka no. kag mga negatibo. Which is ang vitamin D3, ano ba lang mabulig niya sa ni? Number one, mood regulation. Kaya nga man, ang vitamin D influences brain systems involved in serotonin production, mood regulation, and emotional processing. Nervous system function isaman sa benepiso kung mag-inoman kita sa ni isang premium D3 capsule. Tungod niya, vitamin D nag-support sa healthy communication between nerve cells. Kag inflammation reduction. Isa pag din sa makuha gali na ton ano kay nag-regulate this sa immune activity and inflammation. Sa pagtuon Sir Josil ginaangot gali ang manubo sining vitamin D level sa fatigue, sa low kon reduce motivation, increased anxiety symptoms, poor stress resilience and low mood.
0: So ang mga importanteng vitamin D gali sa lawas ta no. Makabulig man gali pa lugpay sa nga to sininga mudo parang hindi kita mag-arabuton ang vitamin D ara sa premium D3 softgel capsule. Ang vitamin C seem to be may stress kag sa way kinang lanon giniya sa lawas ta Dok Leo no. Indispensable.
1: Correct Sir Josel, pero ilabi na gid kun stressed kita.
0: Mas nagata ko ang demand.
1: Mas nagata ko ang demand kay mas dasig ma-drain ng aton sa vitamin C. Kagdari naman sa masunod ng papel, Sir Josel, sa aton sa sunthone vitamin C. Kaya nga man, may antioxidant protection kita kung nagatumar kita sa sunthone vitamin C. Ang stress, Sir Josel, nag-increase ng oxidative stress. Vitamin C, nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals. Neurotransmitter production ng vitamin C, kinahanglanon, Sir Josel, parang ang lawas na ito nag-produce ni isang dopamine sa sining norepinephrine. These chemicals affect mood, focus, and motivation. May pila ka mga pagtuon, Sir Josil, no? Nga nagpakita nga mga tao nga may mataas na nagkakaigaw sa nga vitamin C sa ila sa nga lawas, mahimo maka-experience sa ang mas manami nga modo, reduce stress, kag less fatigue.
0: May pamangkot na rin, Doc. Sa nga estudyante ako, magdali na lang gani sa nga exam, nagkaka-stress ka man sa nga. Kaya nga akong paliwan sa nan, samtang nag-study ako, nag-timo-timo, dugay-dugay, nag-timo-timo, sa niya naghabok akong lawas. Ano ang pwede ko sinihimuon sininya kung gusto ko magbalik? Sana andan ko sininya nga hindi tama sininya kadako kag naghabok akong lawas.
1: So kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang kinahanglan. So i-correct Sir Josil. Ang imo sini mga ginakaon. Like for example, instead niya mag-say katimo-timo, why not inom ka lang anay sang liquid? Kaya kung kaysa, Sir Josel, ma-misinterpretar mismo sa aton sa ikaw gadingon, sa aton sa paminsaron, ang uhaw sa gutom. Damo sa mga tao, Sir Josel, nga nagakaon, nga binila gutom sila, pero actually, uhaw gali sila. So, why not? Instead nga magkima-kima kadra, inom ka kafe like Sunthone Plus Coffee Mix. Ara, Sir Josel, ang nagaya ang protina, halin sa mangustin, halin sa badunggay, halin sa nisa soya beans. Madugay ka gutomon, Sir Josel. Kung amo nang imo sa nang inumon. Kung hindi gani, isa pa gid ka klase sa ganim nun. Gusto ka tea, Sunthone Gold Herbal Tea. Kag makabulig, kati estudyante ka, te, hindi naman na Sir Josel, guro elementary mo. Kati pupil man niya kung elementary ako na mo.
0: No, estudyante, high school college.
1: High school college na. Pwede makatumar, Sir Josel, sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C.
0: So, ti, sa, ano ha, sa nagapamangkot na rin sa ato, namugid man na matuod kon kaysa bala na anad kag panimo timo siling niya ti ako do permi lang ako ginagutom kon hindi ko makaon siling niya do gainit permi ang ulo ko kon hindi ko kakaon patyagan ko do mapatay ako kon hindi ako makakaon siling niya kon nabuton ako sa kagutom ko anong pwedeng suplemento nga mainom ko siniman para nga hindi man ko magtamaan gid ka tambok or habok.
1: At yung problema sa Sir Josil, ang iya na gana, among nagakontrol sa iya. Hindi na siyang nagrinda sa iya sa ninga, ba-ba. Kundi ang gana na makabulig, Sir Josil, ang nambalb lang na ito na gina, Ultimate Trio. Try mo bala nga inumain na regularly. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kay pag-abot niya, Sir Josel, sa holistic medicine, huwag kita nagatanaw sa symptoms. Kundi sa pangkabilugan, pati sa aton siniginabatyag, kaghuna-huna, nga may connection sila sa isa kag isa, nga amuning binipiso nga makuha na ito, kung nagainom ka kita sa ngaton sa Ultimate Trio. Tapos sa liton ko, kung gusto kang may ginainom kang makapabilin nga madugay ikaw sa nigutumon o kung aragya po na imo kabusog sa ni, ang kargado sa protina sa ni Sunthorn Plus Coffee Mix, Sir Josil. Kag para nga mag-relax ka bla. Kung daw medyo nag-init ulo mo kay gusto ka manginaon sa ni, try bala ba nyo si ang imo sa ni agtang dungan-dungan tang kugo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Para makarelax.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Ang isa pa gid diri, Doc Leo, sa niya panggabi akong duty. Pagkatapos sa niya halos tagkatatlo ako magkape. Makaapat kun kaisa hasta nga matapos ako niya duty time. Ang problema sa niya kabasi kung diabetison bla ko, Doc Leo?
1: Ang kalabanan, Sir Josil, sa mga bato na ito, sering concern bala sa ila sering lawas sa kinabatsyag. Pagpalabala nila mga parameters na nabataas pa sa lipids. Ila sering low density lipoprotein, ang ila sering triglycerides, cholesterol nila. Daw hindi, Sir Josil, paborable sa lawas kon padalman gid na ito. Pamangkuton mo kung anong pangginawa. Ang iban siya ng Sir Josil, tagkaano magkafe kag mamangkuton mo, anong coffee mo? Ding may mga inwan-inwan bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Samantalang may ara, magkita sila yung suggest, why not try premium D3 coffee mix? Total, hindi umanoon. Tati mo siya nga pag pangafe. Kaya nga man, ano benepisyo mo siya ni? Ang Sunthorn, nalin sa mangustin, ang vitamin D3, mismo nga sangkap niya siya, nagabulig para sa insulin sensitivity, Sir Josil. Nga, amun ang main concern na ton, kung nagkakabalaka kita sa type 2 diabetes. Di total, mga pinagid man lang ka mo, why don't you try sang pag-inom siya ni sang premium D3 coffee mix? Kagang bintaha siya ni, kahit ang gingamit nga pampatamis is stevia.
0: Sila man sa Sunthorn Gold Coffee Mix, sweeteneria is already stevia, Doc Leo. Ti niya pampabuti nga kape, no?
1: Correct, Sir Josil. Ginambal talang ito ginayang premium D3 coffee mix. Ito yung yasa na concern, basi magka-diabetes siya mo. So for insulin sensitivity, ara ang Sunthorn kagara ang vitamin D3. Pero konti kong pampabuti, at yari na kita sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ano ang pampabuti nga, Ridri? Siyempre, ang balunggay, ang spirulina, ang mangustin, may efekto na, Sir Josil, sa aton sining health, lakip sa aton sa nga skin. Pero kung dugangan mo pagidaya sang collagen ng glutathione, sampat niya kombinasyon, Sir Josil, ano? Kati mabuligan nga sa adlaw-adlaw mapasudlan na ton sang dugang collagen ng glutathione ng aton sa nga lawas para bisan paano mapahinay sa ni Sir Josil ang mga signs and symptoms sang pag-edad. Isa na dari ang madasig ng pagkurinot sang panit.
0: So, there you are, ha? Mga pwede ninyo inihimun sa mga problema, bala, basically may harap mang kamo sang katulad sina nga concern, at least kay balo kamo ko na no, mga kadapat niyo sa ning himuon, agud to nga maka natagan solusyon ang inyo sa ning mga paramakutanon pareho sa bisning yati permi lang panginaon ga tinambok na lang isa diri ti inom ka todol timitrayo Doc Leo ay no mo 30 minutes before meal para nga feeling busog ka ni gani kon magpangape ka para feeling busog ka dayon. Sunthorn Plus Coffee Mix sa morning nga may mangustin moringa powder kag soya powder, at least gamay na lang kaon mo kay feeling busog ka kay rich in protein man ang Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Correct.
0: Selingya ti ang akon problema selingya, why pa man ako selingya ginaan sa IT ka tropan Josel kag Doc Leo. Problema ko yung ginitulog ko, makita ko yung pagbugtaw ko pagkaagas niya, kurinot ko yan ako. Why kung balokon pila edad mo, babae, pila edad mo sinin, kurinot na ko no guya, yung magbugtaw sa kunaga, wala Doc Leo. Siguro ba si sa mga ginapang-apply ya bala kon gabi nga biya guro makapabuti pagin siya gali mo kay makapalala bala sang skin condition niya Doc Leo.
1: Mahimo man Sir Josil, madumduman do gading isa sa rin naton ka ginatawag user. Sang product bala nga ginapakilala naton dari sa ikaing lawas. Siya sa una Doc ginakuan mo. Ginasigil ako ka hikay. Kada tigulang na kuno ako, may kurinot sa guya. Despite niya bata pa man kontani ang edad. Pero sa nabatian niya daribla Sir Josil, nga sa lawas gamiton sa ng Sunthorn Plus Herbal Soap, kay malaki pati ang body odor sini sa gidatawag gatap na pagkatapos especially sa guya parang mapabili ni manami aton sa nga panit ukon may mga dark spots sa kita pinalian sa panit may mga fine wrinkles mabuligan nga bisan paano Sir Jocelyn hindi madugangan ukon may chance pa ganin Sir Jocelyn nga mapanas ang iban ano gintistingan niya Sir Jocelyn duha tatlo kasi mana nagmuno ko ng mga upo diyan sobra sa doon naglain ko nung yasin yung complexion yasin nga guya nagnayanaya nagputi naghamis ang yasin niya kutis pinamangkot sa kuno siya anong sikreto mo man nasa way ko manugendo ka siya kaya niyo ko kag but eventually gin-reveal niya giman niya siya Sunthorn Plus Herbal Soap sa lawas kag Clear Skin Herbal Soap sa guya.
0: Oo. Oh, try ninyo. Labi na gid ang mga nagaproblema, doctor. Di dako nga problema ini. Ay ba na huyala ni magprangka? Ini may mga body odor bala tawag nato sini sa pinakaprangka nga tawag bala. Ah, may mga angsad bala. Naga anghit kay naga aslom dayo nang inyo sini nga baho sa ilok. Kon balason ka mo. Testingin nyo blang Sunthorn Plus Herbal Soap bala. Para mabulig-buligan, mabuligan gig kamo. Hasta mamatamat na kuha ang inyo sining angsad o kon body odor.
1: Actually, Sir Jocelyn, damo ka pamangkot sa aton, ano, epektibo, gudwala ina. Clear Skin Beauty Soap sa guya, Sunthorn Herbal Soap sa panit. Te, ang sabat ko sa na, Sir Jocelyn, tilawi. Kaya tinin mo balaan kundi o pagtistingan mo. I mean, tilawi ha. I-apply spanit mo kung ihabon. Hindi o pagtilawan nga basikan on mo ya ha. Ang punto sa nga, tistingan mo gamiton bilang pangsali anay o kon pangilis mo sa nga andan nga sabon nga ginagamit. Kaya hindi mo balaan kung may efekto sa mo kung hindi. Pero base, Sir Jocelyn, sa mga nakagamit sa niya, although, to be frank, hindi man tanan, Sir Jocelyn, pero kalabanan manami ang efekto. Kagang ila sa nga feedback sa atan ni Sunthorn Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap.
0: Sila'y 48 anyos ako, may ba, nagagabataan ako gatinder sa kabataan. Kung mag-eskwila, sila niya, na problema ko kay permi lang nagamira-mira ang akon nga mata. Anong maayo sini nga imnon ko, Dok?
1: Sanglit nga, why ka pa man sini maka... Why man sing diagnosis, Sir Jocelyn? Why man sa maka-check up sa doktor? Imposible siguro, basi kulang ka man sa tulog. O kung basi mayabuk man ang imo sini nga palibot, Sir Jocelyn, o kung may mga allergens bala, dira sa imo sini nga palibot, nga posible maka-irritate man sa imo nga lawas, isa sa simptomas sini nag-iigo sa imo sini, o kung makita sa imo sini nga mata, kag mabatsyagan mo sa imo nga mata. But generally, Sir Jocelyn, para sa aton sa nga eye health, para nga ma-provide na aton sa isang pagpabakod ng aton sa nga mata, pag-abot iya sa nutrisyon, tuman ka importante ang papel, Sir Jocelyn, sa lutein, sa xanthine, beta-carotene, and vitamin E. Especially, kung may makaliwat sila, Sir Jocelyn, nga may cataract, may ara sila sa kaliwat, sini sa pamilya nila, siyempre, nga may mga glaucoma, kagiban pagin niya problema sa mata, manami gid nga mag-inom sila sa Visionex Plus soft gel capsule, kay ara ining mga antioxidant protector kasubong sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus.
0: Tiniyaga panugiron na siya Dok Leo. Sila niya insakto na Dok Leo katropa Jocelyn. Siya ako gani abuton ko, mas stress ako. Siya tuod-tuod man, lalaki ako, lula gana ako sila niya kay misis mo. So it's a natural reaction na bi Dok Leo. No, kung stress ikaw, problema si nituod kung mo hits misis mo.
1: May ara man Sir Jocelyn nga pero hindi ko sigurado Sir Jocelyn kung tuod-tuod gid niya. Ang gin-relate man sa akon mismo sang nakagamit bala sa kina istorya na to Andrea. Sanya do kon ma stress gani ko, stress man si Mrs. Asupukan niya ko, hambalan ko. Dumidyo lang as langas man pero hambalan to nga. Karon lampos ta. Sileng sa sawa. Baby lampos testing. Ya. Humlad to banig.
0: So, isang kapariho sini, actually, kung stress ka mo, dako actually ina nga hindrance mo sa inyo sining activity, bala sa inyo sining partner. As much as possible, try yourself nga magpakalma, kag isettle timayad ang kogalingon ninyo. Kay, bisan pa mahambal kita nga, dako ang mabulig sa inyo sang turbo dietary supplement for men. Pero kung padayon ka mo nga under stress, Siguro ti mahambal kamo may balalikon gig kamo sa sunod nga gabi, Dok Leo.
1: Maning siling balas ang asawa nga, ay thank you ha. Thank you sa duha hang iginhatag mo ha. So duha ka isa pa lang gani, hindi wag pasundan nao.
0: Unang pasalamat ha.
1: Naguna pasalamat. Kag dalaman pulo pa konsensya, pulo pa batyaga. Ang point ni Sir Josel kon stress baran kita. Kailangan lang kong tani sa ngaton sa ring brain, ang duga nga oksihina bala Sir Josil. Kag mahimo lamang ina, kung manami nga ton sa ring blood circulation, nga isa sa benepisyo nga makuha naton kung nagatumar kita sa Turbo Dietary Food Supplement.
0: Okay. Hindi tanan na tali mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Available ini ha sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's. Pwede man kamugani sini maka-order sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Basta sa official store lang sa Yesto Health Incorporated. And sa Bacolod City, available ini kompleto, ha? Ang mga produkto dara sa Yesto Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dara kamo bakal kompleto na da. Tawain nakawadan stocks dara sa ato sining store. Sa siyudad sa Iloilo, may baligya man daring kompleto gid ya sa stocks ang Yes to Health products sa clinic Yes to Health Wellness Center. Diin ini located din ang address. Ara sa A Young Building, Yolo Street, sa Iloilo City proper, landmark sina atubang sang Midtown Hotel. So arat da, may libre nga konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala sang clinic, wala sang store, wala man sang branch sa inyo, maging panglawag dato sa inyong mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, mangkot lang ang mudera. Available lang ato sa inyong mga produkto. Pangitaon nyo lang ang tatak, Yes to Health. Pero sa tiyon bala ka pareho subong naga ulan gainit gaulan gainit tagtang kaso kon kinanglan yung mag-report sa opisina, mag-eskwila, na hilanat ka mo, na trangkaso, kinanglan ninyo guro dara mag-tago sang sisdapain, mag-inom, ha? Kag mag-stack sang sisdapain. Pain reliever, ina nga manami, imnon kon nagasakit ay mo sininga ulo, may hilanat ka. Palanakit sang imo sininga puson bangod may dysmenorrhea, mabuligan ka mo sang sisdapain. Walang ala, nagigita sa tiyempo, ha? Sa ato sa ringa pagparagan, thank you sa inyo tanan sa pagupod sa isa naman edisyon sa programa The Secrets of Health. But before that, kuanta na isang parting words. Sa ato sa ringa, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa aton pagkabuhi, hindi ka mamalikawan na ring stress, hindi ka mamalikawan ng anxiety. Ang problem, sa ringa ma-overwhelm kita. Sobra sa ringa pagkabalaka, sobra sa ringa pagpakapoy sa aton sa ringa panghuna-huna. Pero pinagigali sa mga technique, ultimo sa pag-inhale, exhale, pag-exercise, kag-nutrisyon, kita maburigan, mapahagan-hagan ng reaksyon naton sa sining mga panghangkat sa aton sini palibot na nag-efekto sa aton lawas, sa aton sini panghuna-una. Kag siyempre, ang regular man nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, kita maburigan para kita manginabakod sa pagatubang sa mga hangkat sa aton sini kabuhi adlaw-adlaw. Sa kinandan na ganyan certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos na gabilin aton lawas sa lungan antes pa man maging uli ang tanan kasi no pa sa siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you, Gid, sa matagpalamanti naton sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla sang Panay kag Negros Island region. Tob-tob naman sa masunod edisyon sa ato sa ring pagparaga diri sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: Tika. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sun Zone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: alas dos na sa hapon.
1: Sana all.
2: Exciting!
0: Good afternoon mga katropa! Happy Thursday everyone! So adlaw kita makaroon mga katropa itaw. Webes, thanks God, malapit na tayo sa Friday! So syempre mga katropa, welcome! Na welcome na sa atong karang programang X-Rated!
2: Exciting.
0: At makaibahan ninyo mga katropa, si katropang Menggay. Uy, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man rin inyo karang Thursday? Said ko gid anaro mo, iba na atong karahaya, excited na! Biski ako man mga katropa, excited man ako. Pero syempre, iagid anak kita no, sa atong karang programa para mag-ililibaw mat-anak kita. Ano matabaga nga istorya? Ano matabaga ra atong karang topic ko? Nga pag talaka, talakayon
2: gid ha?
0: Syempre, may mga experiences kamuro na ay dugang gid anak sa pagpainit. It atong karang pamatsyagan. Said ko mat-anak sa makarang pang orason, sige da sa gihapon. No, pag suroy-suroy, it atong karang mga tricycle drivers na mga jeepney drivers, mga conductor naton, at sa mga katropa naton una nga pauli pa yung sinakarang mga panimagay, ay syempre, iba nanda, out to on, iba natin karang mga empleyado ro na, aga, shout out man, sa mga mahuhugod naton, no, ng mga vendors, kung naman kara sa Maykalibo Public Market, sa Maykalibo Shopping Center, at sa mga katropa naton riyan, nagapurpamati sa nakarang mga radyo, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo.
1: At
0: syempre, sa matanan niya maabot it aton karang programa maid ayad nga hapon o kontro adlaw gid anakin niyo mga katropa na kailabas yon busok man bagarin yung mga tiyan ro na ay manamit na mga katropa may kinaon gid anak kita no good may energy at akitay raya mga katropa makarang oras man baw kaduguyo ginapungga naton ro pagpiyong it aton karang mata. Eh kung amat abi mga katropa, pag once nga ikaw ay nagatrabaho, dapat bugtaw ka eh. Dapat ay riimong pamatsyagan ay okay ka kung maguya ka. Ay, ganda mga katropa. Madali rin kimuro pagkatamad. Kaya kita mga katropa, syempre, always positive ang ratong karang pag-iisipon. Nagsyempre mga katropa, kita sa makarang hapon, ay welcome gida na kamo nga mag-shout out. Welcome kamo mga katropa mag-open it inyo karang mga problem in life. Hindi yung mga katropa, para pinansya. Hindi ron mga katropa kasi pati kami karon hinaga problema. Pero ron mga inyo gid ana karang mga pa inyo karang mga kwento nga kinahanglan ita suggestion. Hay go what ana ron na side ko bukon yamang it ako ron nagatao it opinion. Kundi ron mga katropa man naton yung naga purpamat sa radyo, naka monitor sa atong karang Facebook page. Oy ha mga katropa, naka live kita sa mga nakatutok ron na sa radyo, pwede man kang magwokso. Mag like, follow and share sa man karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5.
1: Sana
0: go with ana mga katropa para mas maabor atong karang makibahan makaroon nga hapon. Agod mas updated ka mo mga katropa sa nagakilatabo. Tanan-tanan nga programa iya sa XFM. Ang syempre shout out man sa mga katropa pagid naton una ha. Bogid ana nagagabagaba. Hay kumusta? Nadali ta magmagar inyo karang ginabahan. Ay kahapon no mga katropa bigbiglang bumuborungan. Agunta man manakarot pang mayang giramon karang ginahan do may duwa man maneta brand out ko man ay may budlay abi no magpanghugag kung brand out nga ra kasi kada oras ba kada hugag mo ba nga mga katropa ho kada sigdasig na magtugor ing hugas di ba ga
1: sana
0: mo bukon ta it fresh pa banta medyo nagiging dugyot ana di ba kaya miskin nakabaligos sa kung amat ay hindi tagihapon malamangan ro kahugas gid nga nagatugo gid sa imo karang gawas di ba ga ag syempre kung makarang oras ay gid naton no nga kinahanglan man naton magpuparelax mag purpahuway kasi grabe gihapon do init mga katropa aga kamo maginom kamo it maabo nga tubi ah di kamo magilininom itry ka nga soft drinks ay pwede kamo abi karon mga katropa ubuhon di ba ga kasi bigla ka mga katropa nga nagpasilak tapos ginulpi mo gagi it inom it magamig nga tubi or magamig nga soft drinks ay pwede ka gid din karong ubuhon aga gumaga o sa kaya ano ta kita karon eh.

nagaano ba makano nagadugang ruinit it ugo agruinit itray karanga tiempo medyo kabudlay man ko amat no makatropa maghugag kasi madali kang maakig, madali kang mairita sa simple yang ani makon makatropang pangutana pagpaulit-ulit nga raita kutana ay galitik agagi ra imo karanga bagol ano matabaga man na hindi kagid ing man na mahambangan itsang bilog nga ay say daton una sa mga estudyante nato no ay riba kara iwa itlase half day ay syempre nakala sa may NIS sa may numan siya ba half day gid ano makatropa nato no na agin aga abaw kanamiton holiday agin aga pa makatropa hayat Biyernes man kaya saktong-sakto gid ana sa makatropa naton una yung nga may pa long weekend ag excited sanda no sa anda karang agagtunin kasi ang pagkabati mga katropa bo, grabe daling dugong ganyan ano yung habatian mahina ko ng mga katropang ati-atihan sa ray karang sa may Burwanga bo, gita na makakikiait ano ro iba una tapos syempre makawarang-warang pero problema lamang mga katropang menggay okay let awal na magwarang kaso uwa manit kuwarta pero pasahin ka mga katropa kung matanin nyo na isiparo kuwarta agriin nyo at ang ginaisip pero pag-enjoy ag syempre mga manami ang mga memories ay go with ang mga katropa kasi hindi mo lang isipon do kwarta kasi literal ka ma-stress ka karon literal mga katropang magaoy ring utok it ilinisip kung siin ka guman makausoy it kwarta kaya imo tuod lang ay ro mga nagabanda una nagapurpatik-patik runa ka lang mga katropa kay Tyler Poldo hello gita na kimo ha. Good afternoon kay Tylo Poldo, kay Nay Elda Kileyoski, nakarasa, aliputos naman siya. Abaw, good ana. As, good PM, karapang mengay si In, si Crush, at si Katropang Yani. Abaw, good ana, kamungan. Mga katropa, si Katropang Yani, po pasensyahin ninyo ha, at ako gumatana, isalhanon. Ay, mali matana to next week, matama katropa, ay magabalik matana. May syempre, na-explain ko man siguro kinyo, no? Nga, bukon pa ita, syempre may kinahangan nga, agtunan pa sila kasi Katropang yani aga yan lang kadi kita ron hindi ka mo magkahawag ay mabalik ag mabalik kidron mga katropa hindi ko man pwedeng kamong pabayan diba ga paano ko ako lang man rumaduga riyadi uwa lang diba kaya syempre padayon sa gihapon kita sa program nga ras X-rated ag sa ina man sa gihapon kamo nagapuro pamati ka ton kay Rapang RV Chris Caceres good afternoon kay Rapang Menggay hello kay mo katropang RV ag sa mga katropa naton runa ha yung nagpamatigid anak katon hindi yun kamo maghuya-huya nga pwede man kamo padaga itinyo karang mensahe 0998-591-5186 0998-591-5186 agon si Gidas gid mga katropa ra aton karang pag shout out sa inyo gid anang mga gustong ipaabot ag sa mga naga birthday ah bau ah rabbit anak kung makarang adlaw ing birthday tapos libre pa man ang mga katropa ing ilabas o konta mahaw paldo kagit ing ka mga katropa wakaw tingit mahambag kundi paldong paldo kaaber sa mauraya binga klase no may kumahambag kita kung amat nga paldo kita kasi lakman abituod ro suga nga ron eh kung magagto ka sa birthday yan magagto ka sa mga bunyagan ay kanamiton ro bunyagan niya gipamatian ay sus kanamiton ro mga masarsang raho ako amat kamalamanan nagakaon ay bugto gid raton ka nga pagtira itry ka na mga pagkaon pero syempre ha inyo masagi hapon yung isipon na inyo gid-ana nga health ay rin to importante gid-ana karoon ag sa mga katropa mag-enjoy amang kamuro na sa mga karang paniyan po abe dapat hindi ko maghuya-huya mas lalo kung wakamat ing ba, mga katropa nga ginabawagi ito mag-agto kunti gina ano ka man baga nanda ginaray karang ginakangay haroon kung ginakangay ka ay wang matunat magain ka mga katropa at least bagay nakakangay kinyo eh ay pwede gid-ana karoon mga katropa makain hindi, di ba? Hindi ka makamalibad. Parehas pa naman kung nagkakaon. Ay, kung maghambay ka nga, musyon man na kaon. Ay, waka choice ron. Ay, nagsampit ka nga, musyon man na makaon. Hindi, makaon lang man na ako. Pero may naman, anang, syempre, pag hinabot ron na yun, sige, at ama na go, what ay, paano man na kung uwa, insakto, at ama na ra insakto, at ama na ra aton, karang pagkaon, ag may imot, ama na naging sampit. Ay, imo lang man ang hugay ron, itao lang ka na. Ikaw, gid man na bakas-bakas eh. Pero, isa ganon nga kung pong amat problema nga mahamay hindi at abiman na pag hindi abiman na pag sampit ay man manakit eh try ka nga suga ho ay imot anay kaon manay paano kung ring sinampit nga to go na goat GG ta ay bugto gin.

0: Karo pang Jory Jarpo. Good afternoon, Soul of Light again. Karo pang mga banat banati yun. Bawag, grabe, karo banat banati ninyo nga ron, ha? Makarang katro adlaw, ruin, karo ginabagbag, ginabanat banat ron na, ha?
1: Sana all.
0: Pero habang ninanda mga katropa, kung ro pag labing-labing, ay, what anaron sa oras, kinana? What anaron mga katropa sa, syempre, kung mamising makarang oras, mainit, bow, grabe, ana, igtugi hapon, init na init, laban na laban si Mister! Ay, harat, ah, mga katropa, pwedeng-pwede gid ninyo pagamiton si Mister, itry karang turbo food supplement for men. Kasi, alam ka mo mga katropa, raya, abi, syempre, say dato niya mabahot, aron, say dato nga nag-aarangkada, ron. Pero may ana pagid nga ikabuga. Nga kung sasiin mga katropa, makarelease pagid abi raita stress ag anxiety. Kasi saraya ka nga turbo mga katropa, sigurado syempre nga what it kabitin nga hagang bagon doon, purot grabe, purot amana pasabog, amana raton ka nga labanan na tong bakbakan. Mga katropa, raya pagid abi, syempre hey, may maka aglavuwas ka. Nga kung sasiin mga katropa, gapamatuod nga natural imora ag safe gid. Kaya kamo kung balak ninyo mga katropa umarangkada sa makaranga pang orason o kung si misis ay di ba hanggang ni mananda ro best man na it loving loving ibis kan ano nga oras ay makarama na gusto ko ut abaw gusto ko ut amana bakbak ut amana makara ay paano kung imong panlaban ay maguya ay mga katropa ready ut anagagi ninyo permi magbakay kamo ha itry ka ng turbo food supplement for men mga katropa para hindi tana mabitin si misis, hindi tana magreklamo si misis, aga maganahan pagid anak kimo si misis. Pero pwede raya ha, sa mga katropa na tununa nga pwedeng magbilog itry ka nga pamilya sa mga bugoy-bugoy. Sa mga nini-nini, ay hindi anay kamo karo mga katropa magtintar. Kasi raya, abi, mga katropa, ginatauan malang naton ita chance ro maguya ro na nga medyo hindi pa nanda makaya, di ba? Hindi pa mananda ma hindi pa mananda maabot to the highest level. Kaya raya, ginatauan sa gihapon i chance para ma-show gid ananda ra andang pwede pang ikabuga. Pero kung mabahot anay, go na gihapon ron para satisfy na satisfy gid ara inyong mga partner. Balik ka na pang jury, iba ta ako pag nag-orsaraana. Bo, grabe it ah. Ang grabe ka na, alaga ang rakon. Oh, sinanya gina na, hay, dapat tauan tagagi ako. Ay, watang naila nga ginapabitin ako. Ay, aron gid lang, syempre mga katropa. Natural yun, ana, kung amat nakakabat siya git if bitin, mas lalo kung maguyat ang ani. Mako na, agming ko, di ba ba yun na dakaroon ay, alino naman manaro kagagko ngaron alin mo man mana kung habaw naton nga pwede man nakita karon nga mag-enjoy pero sa imo gimana ang performance eh ligwak ka diba nga sa imo gimana ang karong performance eh di ko taga gimana mauman-umanon kaya habaw ni nanda aber ano nga size mabaho maisot or katamtaman bo isipan ito katamtaman bisa alin ko no karon nga size mga katropa nagabase man sa gihapon sa performance diba nga. Oo nga ni mana, mabahuri imo, pero perde man gihapon mana itraya ka nga maisot. Kasi sa maisot gato'y nasulit ta eh. Maisot man mana sa imong pamantawan ay siguradong sulit, git ama na ra. At hindi mo git ama na malipat-lipatan, ay harun ta mga katropa. Dapat partner ninyo ro turbo karoen. Kaya katropa, dali yang si Inon to. Una, ang panik na pang Vincent Hilito, una lang ako magpagamig ka na pang menge, grabe, a bit init man. Ay, kung iya ka na pang Vincent, minko batsya, gud man namon, riya, rin, init, gud man, umabot ka. Gagulpit at init, ramon, karang station. Pero sige, go at ana kung ano, hantop at asing tagipusoon or kung willing ka matingay, go at ari kara. Magbubisita ka gang. Agay ka na pang Mergin Andrade, hello, gud na kimo. Nag-heart-heart, gud ana, good afternoon.

kanina usuyon kag dinanda karagharam hinambaw mo ikaw si Pailo. Awa man ano sugit-sugit bugit man dari kato nga wa kamit mga paligos. Madya man lang pero nakapaligos a syempre. Kasi nga ninahabaw na tong madya dahil sa ikainito na ikamugid ang arama ka tropa. Okay, gira pa ang Ariel Todo. Haraguman ang crush mo. Gitana ka mo nga ra inyong mga... Inyo gitana nga ra nga mga... paano ka to ni? Pabanat-banat nga ra eh. Pa-shoutout ko no kay Jenny Lina. Apolinaryo nga nagagaba. O haron di baga sa makarang pang oras nagagaba-gaba. Gut anar iba natun ro na. Yakmat abimana tuod ra ra. Kailang silak. Agar pa ang Philippe Vicente Pamatian. Thank you kay tropang Philippe sa imong gid anang paghat at highlights. Aga watching gid or listening gid imong nakara sa may Tala store. Hello, shout out kinakinyo una. Aga ay kung ako matakaraw pa hay uwa ta ako na ilang nga mabitin. Maugang do gapangaha kakon kung umursa ta ako bo kamugid ang ara. Syempre hambang ko ani wa kita nalila ita pabitin-bitin pero may mga katropa matanaruna nga gusto na dahil tabitin kung bagaya pabitin kasi gusto mo pa ba diba? Kung bitin abi mga katropa gusto mo pa pero kung iba matana hambaw nanda nga ra nga what it bitin tag diretsot agagi tudot-tudot agagi ay riot ro hindi mo man ako malipatan aga at least baga na satisfy sanda nga daywa bukod nya abi mga katropa it's ang bilog karon kundi parehas ka mo nga daywa nga gakasugot ta agparehas kamo nga syempre inaon kita karon sa dapat nga nanamian ay kung paano natana ro sa bilog nanamian taw sa sambilog imagine what at reaction hindi lata man ako kara wa ka bat abi bana it reaction kasi nakakaano man biro maka tropa nagatao man it gana kinyo nga daywa pag nakita niyo ro isa't isang sabik na sabik kita niyo nga ni ro mga katropa na tunro na nga nga mabuhay nga nagkita pag once nga nagkita sanda bugo pang init gid anak ko nuro karang kagawasan. Di ba nga, usoy, gitagagi, makatropa, itanda, karang pagpainit. Mainit yung manaraya, ano pa baga manara, aton karang obrahon, ay ikaw at manaraana, karang ginausoy, ba? Ikaw at manaraana, karang kinahangyan. Kaya, magkasugot gang ha, magkasugot ka mga katropa, wait nagain, haraha pa man umano naton. Wait nagain, makatropa, kung nagalaving-loving ka mo, basta, side niyo sa inyong sarili nga, gusto ninyo ron nga daywa, tapos, ro, parehas ka mga nag-enjoy, parehas mga katropa, wait, unfair mga katropa. Aga, isa pa, kung ready ut anak ka mo, sa pwede nga matabo. Kasi, syempre, pag hinamba natin nga pag pakikipag jumbagalski, gare-pare-pare-pare-pare-pare-pare nga ron. Ay, di ba nga, kagabanan ka ron, hay, may nahadlok. Pero nahadlok man na, pero haman man na ita, naila ka man. May naman mga katropa nga, syempre, gustong-gusto. Pero, depende sa sitwasyon. Kaya dapat, kung kamo mag-partner, mag-jowa, ay, kasi ga, ano, dapat kamo ron, nag-istorya kamo nga, possible, abi mga katropa, diba, pwedeng mag-jontis dosang kababayi, pag once nga, permi gida o kung ginaho istoryahan ninyo nga magmauron ka mo ay di abin naton mahambay ron ay malay naton sa kagagakihan di baga kung ano mataraan ng pakay gida na manaki mo kaya magdahan yang kamo aga hindi naton pag abusuhon permi raton karon niya sarili sa uman ha base kung inyot akong irason haman ita pungga ninyo ron ako tara inyong sagaon hamat hindi kamo makalabing-labing ni misis ay ra ako nyo't ana, syempre, itag safe man ka mo nga daywa. Aga, kung ro yun na nga ginaistoryahan, ay syempre, dagdag painit ama na ray. Aruman ako, nakita ko man na si misis nag-gabagabay, sige mana, hindi na galing mana imota. Kasi, kagabanan man ko no, mga katropa, kung gaoy rusang katawo, ro yun man ko noraana nga pahuway. Pero may rason man sa gihapon nga nagaoy sanda aga bisin hambaw na nga haraman man na pwede mo man manara maging pahuway. Ay alinon kot amana, hindi kot amana kaya. Ay hindi na tunuro yung pagpiliton inyong mga partner, di ba? Pero may rason it iba unay gaoy sa trabaho, gaoy kung sa siin man umagto. Aga, kamo ba mga katropa yung nag-initiate ka mo nga pwede kita mag maura-mauraya, ay imoga pa hindi. Respetuhon lang naton mga katropa ah. Aga, kung may mga kutana ikaw, ay istoryahon niyang ninyo nga mag-asawa or mag-jowa. Haman maton hindi kat imo ay medyo pilaut amaton ako nga ilinadlaw nga uhaw gid akimo. Ay pilak ka man akong ilinadlaw kimo nga hugat-hugat pero wa mo gid aman ako na pagbigyan. Pwede ko man maton masayran kung ano rason. Mga matauhay ang mga katropa nga pagpangutana. Mga matauhay

0: katropa nga istorya. Kasi said naton kung mga makarag istoryahan mo ita kung nanunano gagaing gidlat arana karon nga buot ag mas lalo lang kamo mag-ilinaway nga daywa. O, ba di ka na pang pailong? Kung ako matakaropahay kong magkita ako, ano ko no, dali yan? Kung imamat anak ko no, makakita ako itguwapahay, gapang init gagiraan na nga gawas. Ay, ay, gitad. Ay, kasay ka mga katropa, may gingkuta na ako karun niya siyang kagagaki, di ba ga? Hindi din yung pagkuta noon kung sino o kamugid anang ara. Haba, binanda mga katropa, kinuta na ako kung makakita, paris ka na pang pailong, ani, nga mga makaraya nga, mga kutana. Pag may makita, mga kun ka mo nga bayi. Siyempre said natin kung nagawarang man na kamo sa Boracay, nagawarang kamo sa beach, kung siin kamo nga lugar nga makakita kamo at mga chicks, kumbaga, makakita kamo it mga sexy, aga pati man babayi macho, itanan lang natin eh, basi kung nga permilat naman na kami ginapagabi nga mga gagaki. Sige, para sa tanan, mainabi ko no karon mga katropa, nga kung sa gagaki, hambawon man manaita, anang joke, wa nga kakon kagang mana ha iya kagat ingid mana kakon wawon manet iba wakawon man ita pwede pa nga pamantawon o ko na mapainit kundi kakon nga pero sabat bat ako no ita raya karang gaki hay uwa matan mana grabe ut agid mana to kung isang tuwok mo sa babayi matindog hindi gidlat syempre kuno haya kung pamantaw tagahimunungat anak ko no inyo karon nga armas kumbaga inagat anak ko no ron tau hayat awa out ako no kanaita wamay kuno kanat ka pang alin pwera gang mga katropa kong ginaboytan ro sawa karon gun gidron mga katropa pwedeng umarangkada kaya depende kayo ni kung amat no mga katropa haya naga overthink o naro mga kababayihan ni basi mana may makita ka umating mana to nga naka bikini ay igto gagi man ring mata ga kato kaut ingid mana syempre mga katropa ro tugok kat hindi yun kinahangan iba han pa ita pantasya ibawot ana syempre ro ni ma overthink agad matar inyo mga partner karong mabaye pero kung haro niya ni kung pugabuitan ro armas or do sawa ay karon gon pwedeng ut arayin ko no umarangkada pero pwede man sa gihapon ron ma ignore ha pwede man sa gihapon don mga katropa nga punggan kung sayod nimo nga taken ka kung sayod nimo nga loyal ani ko sa imong partner aginaisip mo ro pro pamatsyagan it imo nga partner pwede man sa gyapon, may choice man gyapon ka mo karon mga katropa. Era pang Angel Viel, good afternoon, mamenggay. Oy, hello, gida kimo ka pang Angel. Ag sa imo gid anawon nga, daywa nga bulinggit. Era pang Elkin Nabas, watching matana ko na imo kara sa may Kalibo Public Market. Hello, Kimo Katropang Elki. Ag sa imo gid ana una nga misis nga kaibahan mo. Kung igto ako sa Boracay, hay, gapiyong gid ana ko no rumata ni Katropang Pailong. Aba, sus, binawi gid ana na ho. Masakit abi ro sa mata. Masakit abi sa mata do mga tawo sa Boracay. Ayon, alin hay, wa man natuslo ka ra imo nga mata. Ay, gid. Ay, syempre depende lat aron, depende nga ni mga katropa sa sitwasyon. Pero dapat good boy ka lang karapang pailong ha. Hindi ka mag ubraita, ikasakit sa imo gid-ana nga partner. Ay kung para kakon mat-aka tropa, hay ang nubya matado gapangha kakon. Hay, gasakit gun ko no raan nga tiyan.
1: Sana all.
0: Grabe gid-ana inyong mga experience nga ron ba?
2: Ayun.
0: So kabulat ana nga ra, ay sige. Makaron lat aro basta ga kasugot ka mo karapang pailong, hay go what ana. Aga sa imo gid-ana nga partner, imo what ana ron makahusga kung anor imong performance hindi mo man pwede i-share imong performance iya nga live gid amata nga i-demo di ba i-share yang mga katropa istorya kung ano gid ana kung katon hay mauraya man among ginaubra hay kamo ano man manara inyo ay mapirdi nyo baga manara akon o aba pag hindi ka na pang jowre hindi man rin magpapirdi isa gaman basta ibata ako nga basta ako gin tingob ko na tatlong dagon nga tiis ipautuwas ko gunda kay comeback kung maguli imo para magpunga-punga gid imo Agit ang buwan yun. Eh, taga baro. Ay, good, Ana. Nga nakarapang chowry. Hindi na ito pwede nga basahon o iba pa kaya rin mong comment. Ay, basi iban. Kita natin ka ng Facebook.
1: Sana.
0: Pero karoon yan, Nino. Siyempre, pareha sabi kaya rapang chowry LDR sa nakarang partner aga. Siyempre, tag-comeback abi. Ay, kung nag-break ka mo after 2 years, 3 years, o pila pa ka dinag-on. Tapos nagkita, gumat-ana ka mo nga daywa. Diba ga? Hindi ba waga kung saan da piniino karoon tag-inyo gid-an ang pinakamatamis nga pag-loving-loving. Kaya, swerte kung magbalikan or mag-comeback nga ra. Pero, hindi mo isipon doon ro mga matamis gato nga performance or mga ging ubra ninyo kung may partner ni ikaw. At least, ano ba mga katropa? Nasa formal-formal lang. Kasi, kagabanan, abikar mga katropa kung ga-comeback. Ro, daywang katawo, inaagid-ana karon mga katropa, ro, gigil na gigil, di ba? Inaagid karon mga katropa, ro, gustot, anandang, gustot, anandang, ipautuwas, ro, pila ka mga inadlaw or dinag-on nga uwa sanda nakaubra it mauro yan ba kita kamo ha agsin pa kalon hamba ni karabang Jose Boracay busogid man ing mata igto hay abo gid ano ko no nga pogid ana iba-ibang kulay ra imong makita pero nakatry ako igto sara pala ng white bo. Ay, ikaw, ita ka na pang jowry nga ra. Ay, okay ron, swerte ka. O kung swerte, tao nga kung swerte sanda man kimo. Ay, ikaw, swerte ka kimo. Pero importante nga ni Karol makatropay. Masadya ka mo nga dahil wang ginaubra ro yun, di ba ga? Aga, syempre ha, ro safety sa gihapon, i-partner gidro ka. I-partner permi ninyo makatropa, ro kasadyahan, ro kanami, agro safety gidana. Haron di importante, wa dapat ita maduga karon. Shout out lang kuno man ikara pang pailong kay Uncle Pino nga bagong baton ginana ko na tension kay inya sa senior ba paldo. Paldo pero kunta makatropa ha, rumanga na aton kara mga lolo ag lolo na ag mga senior nato na kunta hayra andaman kara nga kwarta maagto man sa tama bukon ita. Pagkasayad man abi nga paldo si lolo si lola haya may dapat may huway gid ana aron madasig gid ana kamo mga katropa sa mga release nga ra pero kung sa pang-adlo nga kinahanglan ni lolag ni lolo mo itbulig nagapa indi-indi ka kaya kunta mga katropa isipon man naton ha ro kinabulod kinabudlayan itaton kara nga mga parents mga lolag lolo naton nga naging part man sanda sa aton kara nga life aga abir sa pagbulig yang kuamat mga katropa indi naton pagpabayan sandaron ha kasi said naton nga manami sa gihapon nga ma-explore pagid nanda samtang iya sanda sa kalibutan i-appreciate naton sanda tawaan naton sanda mga katropa ita gana pagid nga mabuhi para maipabatsyag kanda rukan na miton gid anariya sa aton karang Pilipinas or sa aton karang probinsya itaklan warangon nimo si lolag si lolo nimo
1: sana
0: magwarang-warang ka mo para ma-stress ka maton lay ako man maton stress man ako emosyon lang maton ay mapahilay-hilay lang kita mawarang-warang lang kita delete ko lang ibang comment basi kita nanda bugto ako di ba hadlock mas kira pang jowre hadlock ka man gali ay ikaw gita nagkinoment-comment it moro nagda-hadlock ka man syempre wa matarang ka pa sa gamat matasagi hapon kita kay kira pang jowre kasi gina-share na nero na karang mga experiences na karang mga idea base ba din na mo maging friend rin mo karang partner nga si Maribe or si May lang para di ako makasaga o di ba ga para comment mo kung ano man gidman ka na ra imo nga kung ano man ka na ra nang reaction kimo eh di pwede ana na may ibalandra riya para patas man kita bukon ita puro ikaw lang gida na kamo ag shout out ana ya kanday tatay bog na kara sa may badyangan sa Ingala family gida na kanday lola Merly una kara sa may Venturan sa Banga kay lola Didang una kara sa Mercedes Village New Buswang Kalibo amali kara pang mile Pailong, by the way, haman uwa tagali si karapang Yani. Mga katropa, ito man yan man eh, di ko man yan ma, di ko man ka masisi haman ita kada tao rin, o si karapang Yani. Siyempre mga katropa, not feeling well pag ita si karapang Yani, kaya gapamayad ano ima. Pero di ka mo magkahawag, ay mabalik ita na imauriya ron. Padayon yung kamo mga katropa nga mag-comment ro na kung sino mata sa gihapon inyong karanggi na pa shout out aga i-pray lang gid naton ro na nga safe ag mayad yung sigara pang yan na good na makaibahan naton yare kara sa story pariyahan ginanaton makaron nga hapon. Aga sa mainit gara nga paniyempo ba, gida na riba naghigop-higop wat araw na ita. Ray kara nga magamig nga buko Diyos. E sana all lang ron sa mga naghigop-higop ro na ita buko Diyos. At least refreshing. Rwanda karang pamatsyagan at least mga katropa haya. Rwanda mat ana karang nga paghilay-hilay. Hay, hindi sa dama board. Agkunta, draw yun dot, refer me na tong pangamuyo nga hindi mag-run out. Ago signal man nabi mga katropa kong amat na aapektuhan man. Kaya kita, ay, syempre, mag-charge yun agagi, dapat ready gida na kita permi mga katropa. Ready na ton permi ro, pwede gida nang magkaangkon, itry ka nga pag-run out. Ready ta dapat mga flashlight, inyo karang mga solar doon na, kaya dapat haya haom sa tanan niya oras. Agod, kung pag-run out, ay di, hilya-hilya kating, may imo mat ng mga mini phone, busa na all, may mga mini phone. Diba, bikara mga katropa, nagbakagot anet mga tag, mga electric ba, nga mga katropa, kung nga miski run out, ay pwede taga pa maka-electric pan, pwede taga hapon kung nano-nano man. Abay ka na pang Jory, kilala doon ni DJ Chan, raan na ka ang wife, pwede nyo man istok friends man sandaro ni DJ Chan. Bogid an tinawaan kita ako ita obligasyon ni karapang jewelry ho. Ay sige galing ko tanon gid aka nakon karo si karapang DJ Chan. Ay good luck lang ko ano ra nang isugid kimo ay imo lang rin imo karon nya buslahan mga katropa. Pero anyways mga katropa, dali na sige, ubuso na tono shout out ng Rikarpang Pailo. Shout gali kay Lalan nga gapabugog iya sa Avayanas Barbershop sa Sitio Tagaytay Tamalago na bawgid an sa kainiton gidman no kanam iton matagid man mag purpabugog man good presko man inyo ro na mamatsyagan ay do kakadugang mataki ita pa presko ro naga how ano mahambog grabe man kung hambong ko hawan naga ano ba mga katropa naga pa haircut te maga nagro iba karon naga pa kalbo para literal nga makahangin-hangin makaginhawa man sanda ita mayad. Pero oras naton mga katropa, alas 2:33 na sa hapon. Ay dali iyang haya. Ma commercial break ani kita. Ay thank you gid ana ni Karapang Claire. Mga katropa, ma commercial break ani kita. Gud sa aton karang pagbalik. Hay diretso ra aton karang paga. O istoryan. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.
1: Sana all.
2: Santol Blast Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Blast Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit.

0: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Hay, kung mag-inom pa ako, it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ang premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking sa call center agent. Gormigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
1: Sister Pain. Pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: 2:41 na sa hapon. Good afternoon mga katropag! Siyempre manumbali kita ha sa atong karang programang X-Rated! Ang sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda ka ng mga radyo. Abay, nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pero bago kita makatropa, sir akong pangako, ginanakin nyo nga, bago kita magbalik, ay ma-play kita itong karang katropa drama serye. Hey, ma-shout out anay kita mga katropa. Oy, good afternoon, garapang Dang Villanueva. Power, okay, brand out, galiko no kanda. Power, balik ka na. Galit na kami sa'yo. Paalin, gid araw aki, garapang Dang. Galit, gid ah. May parang mananakit na ha. Ay, gid ah. Sige, ang tiis yung katrapang Dang ah. Agi, save lang ni mo rin mo karang battery para may pang text, pang call pa ikaw sa imo, gid ah, ng mga favorite person. Kay katropang Joma Rapis, baw gidana, nakatutok gidana ko na yung mura permis, ana, karang radyo. Ay, shout out gidana kay Joma, nga makaroon, hay, una kara sa may banwait naman siya. Ay, wot at ibaw, na kara sa may huyaw. Nagamuni-muni, gidana, pinakagwapo, runa ron, ay, imogwa, pinakamahugod pagid. Ratun karang katropa. Shout out gidana, Kimo na Mar, ay, permis, ana ko na kinutana, karon ano man ang oras in duty. Waka man nag-program, hi! Ay harawon, gina-shoutout ka gini. Base kung makita na nako karahinduna or hinaga, ay wa mo man na ako gin-shoutout na isunggod yarn. Ay shoutout kay Kimo una, magagapahilay-hilay. Ay nagapamati, gida na permis sa nakaranga radyo. Thank you so much, gida! Jomar, pagpamahawot, anaroon na ay. Agod, busog ka gida, may energy ka guman rin na mahugod, gida na rin nga pagkatao.
1: Sana
0: Shoutout man, kay Grapang Rento, na bless siya nga nakatutok man katon. Permi man ko ni mura nagapur pa man tao, ag nagapur pa mati gida na katon. Thank you so much gida ha. Ag shoutout gida na sa Noblesa family. Kay Kusay, bo Kusay gida na. Kay Mark Diesel nga akon dati nga alin. Last me, kamo shoutout gida na kay Mark Diesel nga ray. Kumusta on baga imaw rat ako kung nagbag-o man baga imaw ra. Shoutout kay Moro na ha. Thank you gida na sa pagtutok ag pagpamati gida na permit. Mga katropa, oras naton, alas 2:44 na sa hapon. Ay mga katropa, pamatian nanay naton ha. Raya ka nga katropa, drama serye, balik-balikan naton ha. Ay side naton nga kanami magpalangga. Kanami kita mga katropa nga magano no, maka-feel itag palangga itsang katawo. Pero syempre, pamatian naton raya ka nga istorya para mas magubdan naton kung ano rupag palangga.
2: Importante sa kada relasyon nga uwag it may ginatago sa kada isaga. Raya hay sambilog sa pundasyon, kung haman gabuhay ag manami ro inyong pag-iliba nga daywa. Pero paano kung sa umpisa pagang hay may ginatago kawon nga madagom sa imong nubyo o nubya? Mga katropa, dunga natong pamatian do istorya ni Laikag Andre ag kung ano ro kaya mong umbrahon para lang sa pagigugma.
3: Hello, mahal. Haman nagtawag ka.
4: Mahal, hello? Siyempre, miss ko ng darling nga ra.
3: Asusyang ah. Mas miss ko tayo ka uron.
4: Abe, kung miss mo gid ako, mag-meet up na bikita.
3: Mahal, sayod mo man nga, hindi pa ako kauli ina sa Aklan.
4: Haman nabigwa ka na ilang adunan tayo na sa Laguna. Huwag mo man na binahambay kung siin ka gid kampi.
3: Hay ah, sayod mo man rurason na akong diba? Hindi pa ako pagsugdan nga magnubyo. Madali abi masairan it ang pamilya kung may ginakita ako hay abo sanda nga kakilala iya.
4: Gasang dag-on yun baga kita mangan-angan mahal. Gusto taon iko makita.
3: Maabot gid ro panahon nga ron mahal. Kulat yang gid.
5: Mayad nakasulput ka man sa atong gana. Abi kway hindi ka magbutwa. Pinangburan nito pa man nga wak itagakita. Sa iyo human, busy ro tao sa work. Pag mayad nga ni, nakauli ka rin namin sa Manila. Ay, dali ka.
2: ako sa guwa. Sige, hindi na lang ah. Bye-bye. I love you.
5: Aba! Kamu patagyapon gani ni Andre?
2: Onyx, gawa niyo yun kami sa April.
5: Hi, nagkita un mata ka mo?
2: Do yun nga na yung problema, Onyx. Hindi ko nga ni kanam hambar, minatood nga. Yan lang ako sa aklan, aguya ako magpakita ka na.
5: Ay, paanin Ron? Forever lang nga makaroon inyong sitwasyon? Ay, paano kung masayran na nga gapinuril ka kana?
2: Doon git ang ani ako nagubaan, Nix. Wa, pagit ako itkabaskog nga, aminun ka na ro, minatuod.
5: Sure ka nga ro yun malang inatago ka na?
2: Siyempre, may iba pa gid. Hindi ko mahambal ka na ro mga pictures na pinasend ko ka na ay edited. Agbukon ko gid it minatuod nga itsura. Paano man abi, Nix? Kung makita na ang minatuod nga itsura nga rahay, patula na baga ako?
5: Kung minatuod ka gid na nga palangga, oo, Ron. Like ka. Pero akon malanghay, bukon it manami sa relasyon nyo nga may ginatago ka mo sa kada isa ha? Kapingid kong imo mismo nga pagkatawo.
2: Madali yung kimo maghambal ka ron eh. Uwa ka sa posisyon ko. Makara ko palang na-experiensyahan dumakara, Nix. Kung may tawong kapahalaga ka akong, at may kapalangga itduro.
5: Sayod guman, like. Pero rupangutana bala, maunot buhay mo kayang itago o minatuod nga ikaw.
4: Hello, mahal. May good news ako, Kimo.
2: Hello, mahal. Alin yung good news karon?
4: Iya ako sa Laguna, mahal. Ako biro sinugo ni boss ng magatan at seminar nana. Basi pwede yung kita makita bisan makaroon gang. Mahal, hello? Una ka pa?
2: Alin, mahal? Gaka-dua-dua yung signal. Kakon iya. Hindi may hubtan. Hala? Alin ang ubrahon? Paalin ra? Ano akong irason ka na? Hindi ko yun ani pagsabto no tawag na nakara. Sige, das taan ang chinat, Diyos ko. Anong ubrahon? Mato, anayo kanday anika.

0: Tagbalay! Anika? Anika? Iya ka? Oh, naalin kalay ka? Gahapo-hapo kagidkon? Matyasamaron mo pa among pertahan. Maliya, sulod!
1: Nix, may problema ako. Si Andre.
0: Haman, naalin ka mo ni Andre?
1: Si Andre, Nix, sa Laguna.
0: Ha? Gaano ni mo to?
1: Ginsugo imaw itbos na nga mag-attend it anang conference ito. Ro, problema. Gusto na nga magkita yun kami. Hayuwa man ako sa Laguna. Sige, anang may message ka kun. Alin ang obraho, Nix? Buligi ako.
0: Harun ro ta ang nahambaki mo, Anika. Magsugid ka win it minatuod. Duyon malanggiyapon ro at tunan karun.
1: Nix, nakubaan ako. Basi maaking imaw ka kun.
0: Ay, oo, gid lang ron. Alangan maging masadya imaw sa inubra mo.
1: Seryoso ba, Nix? Gaproblema ako.
0: Seryoso man ako, Laika. Sugiran nun ka na ruminatuod. Ayaw won pagpabuhaya pa. Ayaw won pagpaabuta nga magsangdagon pa kamo.
1: Pero, Nix, tanda mo man, di ba? Ron nagkatagabo dati tag high school kita. Hindi pa maduha sa akong isip ro adlaw nga to.
2: Crush ka kuno ni Ryan. Ay! Haraho, may letter nga ni Imokimo.
3: Abi ako gabasa.
4: Dear Laika, I have something to tell you. Let's meet later at the cafeteria.
3: Love, Ryan. Ay! Basi mag-confess si Imokimo, girl. Diba, sayra na nga may kasya ka na. Basi harawon ro kasya baka na hugat mo.
0: Basi aga anda-anda malang ron. Maadto ka ito, like?
2: Kung ako, Kimo girl, maadutang. Kung amat mo lang ra, agsirayan pa ron ha. Nakilig ako, Kimo. Shit!
3: True ka dyan, girl. Gora ka na.
1: Ryan, may nahambal ka kuno kakon? Nabaton ko rin mong suwat.
5: Ha? Anong sugat?
1: Daya ho. Di ba ikaw ro nagsugat ka ra? Hambang nanda, crush mo man kuno ako?
5: Ha? Nayabot. Gapin na umang kating. Ako matuod nagsugat karong letter ay sinugo nanda ako. Pero tag-crush ta ikaw? Asa ka man? Sa kapangit nga ron, matpatol okay mo? Bisan siguro ayaw mapagayo sa ingitsura nga ron. Tanda eh! Uwait ka aking nga bubo nga mapatol kimo.
0: Bilang dagon won ro nakalipas like?
1: Ho nga ni. Agwa man ako na ila nga maumanda to.
0: Ag like, abuin man ing pinagbag-o.
1: Pero abo man gihap mong gapon na sa akong itsura.
0: Duyon do mga tawo nga uwait maubra. Iba-iba mataro kagwapa it kada tawo.
1: Pero paano kung makita ni Andre kung mauno ako? Agpaalin kung aywanan maman ako? Paano kung maakigimaw ka kung ituro hay gapinuril ako? Paano? Hindi na yun ako mapatawad? Paano kung hindi na yun ako palanggaon sa akong estado? Paano kung...
0: Kalma lang bala? Masabat malang ang pangutana nga ron kung hamba mo ron ro minatuod ka na.
6: Mahal, haman wa ka huting ga-reply ka akong kaina. Mayad nga ni sinabat mo pa ang tawag nga ra.
1: Nalubat abi ang cellphone kaina, mahal. Sagwa abi ako, karayang gid ako ka-charge.
6: Awo ah, kinkubaan man ako kimo. Abi ko wakawon gid na ilang nga makita ako. Pero mahal, waka gid it maubrang paraan para makita kita hay. Gusto ko gud makita ang gwapa nga nobya sa personal. Gusto ko gud ikaw nga ihag ag makis. Mahal.
1: Mahal, sa anniversary lang naton kita magkita. Pilang Domingo lang man.
6: Sigurado ka kung karon mahal? Yes! Sa wakas! Makitaan tagong gid ikaw! Excited yun ako, mahal!
1: Kunta, hindi ko pa ginusuganda.
6: Ano ang ba mo, mahal?
1: Uwa, mahal ah! Excited man makon ako.

0: Sigurado ka sa indecision right? Unix, dapat kabuhay ko yung nga dapat nga inubrara. Kung manana itiserve nga, pagpurilan ko, palangga ko imaw nga mayad, Nix. Pero kung ano anang desisyon, katapos ko hambawang tanan, hay, matunon ko lang, saya ko man abira. Dapat sa una pa lang, hay, nagpakamatuod yun ako kana. Proud gid ako, Kimo, sa imong desisyon nga ralay. Uy, si Andre mo ho, gatinawag. Ay, dali yang. Sabtan ko, anay. Hello, mahal?
1: Mahal? Laika? Ikaw ra? Ikaw di matuod ra?
0: Ay, si Andre, inak sa inglikod.
1: Laika? Atubang abikakon kung ikaw gidman ra? Abi ko sa Laguna ka pa.
0: Anika, ano ang ubrahon? Madayagan lang ako.
1: Laika! Daligang, Laika!
0: Ay, uwi ako!
1: Laika, sayod ko nga ikaw ra. Mahal, ako ra si Andre. Iyak akong gali sa aklan. Haman wa ka ginagamper ka akon. Ano ang saga nga haubra?
0: Ako tarumay saya, Kimo. Kabuhayan ako nga iya sa aklan. Sa minatuod, paman ako guys star sa Laguna.
1: Ha? Haman? Hindi ta maintindihan.
0: Nagpinuril ako, Kimo. Pero mga pictures na akong nga ginsend, edited ang itsura ka to. Tanawang itsura makara. Abo akong pimples. Pukon ako it maputi. Pukon ako it sexy. Pukon ako it guapa. Pukon ako rulay ka nga. Nakilaya mo. Inrason ko nga sa Laguna ako ga star. Agod, hindi mo ako madtunan.
1: Pero haman kinahangan nga umabot sa Makara.
0: Giniya mo na be ako it kahadlok. Ang pagduha-duha. Nahadlok ako nga madula katapon.
1: Laika? Kabuhay ko nga sayod kung alin doi mong minatuod nga itsura. Ginapabayan ko ang ikaw. Dahil sayod ko nga karon ikaw ay may kumpiyansa magpakita it imong itsura. Nahugat ko malanggid nga maghalin mismo ron Kimo. Pero hindi ko ang mabaton ay haman nagpinuril ka.
0: Nahadlukan ako, Dre. Nga base kung makitan mo ako sa personal, ay, base hindi mo na ako pagpalanggaon. Parehas it pagpalangga mo sa ginpakihaya ko nga Laika, Kimo.
1: Makaruyon galiro imong pagdumdum ka akon, mahal?
0: Matawara ako. Kuha ko man gin... Ako man ginhandom rumakarayang sitwasyon.
1: Tama, Gundun. Hipos, Gun. May sagaman ako. Uwa ko hapabatsyag Kimo nga palangga ta ikaw bisan alin rumag kagatabo. Palangga ta ikaw bisan alin man ro imong itsura. Para ka kon, ikaw ro pinakagwapa. Pahagabianay ako. Kabuhay ko ngunit ikaw nga nahugat. Kabuhay ko nga nahugat ra.
0: Ay, nakaabot man kinintay mo. Ay, aba! Nag-hoop? Ano ta? Maalin lang ako nga ra? Abi ko mas magaoy magdinalagan. Mas kagaoy tagali nga kiligon sa relasyon it iba? Kailibog!

مسوغات. Oras mga katropa, alas 2:58 na sa hapon. Nabintian mga katropa, ray karanga, dakaranga istorya na, dakaranga love story. Nga, rupag palangga nga ron mga katropa. Ay, syempre, ibagin anak ko nga, nababatsyagan ron itdaywang katawo. Abiralin pa nga itsura, ay syempre, nagigets man nato, no? Rada karanga, dayuwa kung ano, dakaranga paninindigan, gid anak. Kasi, syempre, kung ikaw gidman ay mahuyon, ikaw ay medyo, wa kapat ing mga katropa, ita, lakas na loob nga ipakita kung ano ka sa isang katawo nga palangga mo man. Kaso mga ring sarili man ring kontra, no? Nabudlayan ka mat ing hapon. Pero hatungani, no? Masadya ra na karang ending. Kasi baton yun man, agside yun matagagigali. Ito na karang partner nga sa itsura, di ba? Na, sa insecure do babae sa itsura. Pero ron yun yung mga katropa. Wa, ron eh. Itsura yung nagat-ana ron eh. Pwede pata sa gihapong maayos, ma-enhance ron. Ugali at agad mga katropa. Ro, pinaka importante siya tanan. Di ba? Nakilig man kita sa ending eh. Kasi parehas gid anang nagngirit-ngirit. Parehas kita nga mga katropa nga mamanami sa pamatsyagan nga palangga ka, agbaton ka sa imo ginana ka nga palangga. Mga katropa, hindi na naton. Basta ano iba pagid nga mga comment ninyo ha. Inyo ka nga mga pwedeng i-share sa raikarang istorya itdaiwa ka na. Shoutout ni karapang Randy Santisa sa ag syempre mga katropa, mga commercial break ani kita hay atin karanga 3 o'clock prayer rato na ni karanga tawan ita oras. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo ehersisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman duna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

tropa, alas 3:14 na sa hapon. Mga katropa, syempre dali ang ani ha, ma-chill-chill ani kita mga katropa sa mga musika naton nga ra. Nga gi-prepare gid aton karang mga aklanon banda. Naku sa siin, mabatian ninyo ra da karang mga kantay sa aton karang pungsod Pilipinas o kon sa probinsya itaklan. Mga katropa, pamatian ay naton ra karang kanta nga figura.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM, agay Dr. Rebelito Oy. Sa akon nga na dagan nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098, series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahit
13: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ug kay Dr. Rebelito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon ya XN, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nasakit ang ako ni Kud.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga siyentipiko na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ka XN, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098, series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din po sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Natropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: XFM.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
11: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
13: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santone, ya XN, libon-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-entra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Hey, symptoms persist.
0: Sister Doctor.
10: Sa mga butika.
0: Wow!

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini

0: Dota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Dota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
6: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang
9: Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
12: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Diloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ug kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

tropa, alas 6:12 na, sagad!

karon nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbumba-bumba, hanot-hanot, ag pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin nyo karang adlaw it Webes? Kunta okay pa kita mga katropa, kunta nagahagak-hak para inyong mga busa. Ag masadya agad na kita makaroon nga adlaw. Oy, hello ha, good evening sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor. Saan na karang mga radyo? Abay, naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwede-pwede gid kamo mga katropa mag-like and follow and share ha, para mas maabor aton karang makaibahan ag mapasakop sa aton gidaan ng pagwaswas ag pagaborombahan. Good evening man anay sa mga katropa naton una sa Kalibo Shopping Center sa Kalibo Public Market. Yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanan niya maabot itaton karang programa. May dahil nga gabi, ikin nyo tanan mga ketropa. Hello, gitana sa mga tricycle drivers na itong nag-aabang. Mapuno, rana karang ginasakyan, agod angad angan ay maarang kada na. Sa mga pasahero at pasahera natin, una nga nag-turtambay pa. Ay sa mga ketropa natin, pauli paganghalin sa nakarang trabaho. Ro iba pauli pagang, ro iba pasugod. Ay siyempre, kung may pagguwa, may pasugod man. Magdahan din ka mga katropa, kusihin man ka mo, maagto, kusihin man ka mo, magawarang, kusihin man ka mo, ro, nagauli. Ang sa mga katropa nato na, nga nakatutok sa nakarang mga radyo, pwede masagihapon ka mong magpadaga. Inyo karamin size 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako sige na sa gihapon mga katropa, ratong ka na pagabagbangan. Hagano tayo na. Agbaga na tayong ginana sa dance floor. Good evening sa mga katropa man natin yung nagapurpanigbin, nagakuskus, nagahugas. Manami ka mga katropa nga makapahugas-hugas man ka mo, no? Kasi base kung kainit nun, kainang ato, wakagiding nagpaligos. Ang tindi mo naman, pre. Ibaga, urban na ito mga katropa, runa nga, wat ana nagpaligos, wat nagpanibin. Ay paalin at ana, ano, lataro, among reactions, imong mga hugom nga ron. Bakit imo, ay, kaya mo't anang tiison imong sarili, paano rin ibang tawo? Hindi ka kayang tiison dahil sa imong hugon. E ikaw, magpaliban na, maghugas, ag magpanglimpyo man mga katropa, para fresh man ikaw. Para man namin man imong hugon mga katropa, kung ikaw hinaga iping si imong partner, sa imo kanar asawa. Ano? Diba siya, pero rason ay, di lang man ako maligos, karapang menggay, wa man naman naman akot jowa. Ay, di lang man ako magtoothbrush, wa man nakakot itga kiss, ay, kisa sa pader, charot. Siyempre mga katropa, ha? I-kiss ko no sa buo sa abot ko. I-kiss ko no ni Mori Karon. Kaya syempre mga katropa, dapat fresh man kita, dapat mahumot man kita sa pang-adlaw-adlaw. Okay mga katropa, bagay na bagay ra, kung feel mo magagkit, feel mo medyo kagain ng hugom, feel ni mo mga katropa, makaturi mong panggawasun. Hay mga katropa, bagay na bagay, gid pa kinyo, raya ka rin nga Santon Herbal Soap mga katropa. No, Santon Herbal Soap, abi mga katropa, magabulig na mabuor mga katukatugag kit sa aton karang panit. Siyempre, kung hugasan kita kaina, tapos wa pa kita nagpanibin, tapos ay maano pa kita, no, feeling na ito mga katropa, itagmedyo kahigko-higko kita kasi may mga bakteriya, agvay, viruses ganyan pwede gidakaton ka nun magadokot. Kaya mga katropa, magamit ka mo ita Santon Plus Herbal Soap kasi Santon Plus Herbal Soap ay makabuli gidaan mo mga katropa para sa pagpabata. Wow, gidaan na. Pwede rin mga katropa mapabata kasi nakakatao mo smoothness sa imo karanga skin. Mapaputi na with natural ingredients. Kasi ang ingredients mga katropa ay syempre romangustin. Raya karang ampalaya ag raya karanga papaya. Kaya legit kita mga katropa nga tanan niya mga ingredients.

Nueva, nakatutok si karapang dang. Good evening, Kimo, katropang dang, ha. Pero may kita na ron nag-monitor sa nakarang radyo. Kaya na pang Josephine Sistorias Valencia. Good afternoon, karapang Mengay, watching live from Banga, Aklan. Hello, kita na, Kimo. Good evening, Kimo, karapang Josephine. Ag sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor, katon makaroon niya gabi. Karapang Boss William Masangya, bow, haraut, ani si Boss William. Shout out DJ Mengay in the house. Yeho! Yes, yes, yo! Pagkatong ina dapat na energy na tigra pang Boss William. Aray ko pa shout out from po East New Washington. Ang number one gid anak ko. Thank you so much katro pang Boss William Masangya. Na always gid na ikaw naga always ikaw naga comment. Ikaw pa lang ro is ikaw ro isang fans fans sa fans club nga medyo ako pa nakita ikaw karo pang Boss William no. Basta kung iba't na patara akong hakita nga to eh. Pero iba, gina gihapon makon. Tagwapo, gina makon. Tagmayan, gina makon. Mga bomba beats to. Ay, uso-uso. Malay na ito sa pilang adlaw makita na si karapang Boss William nga sa dayon. Ngiret gang karapang Boss William. Haya, makilagat agindarayan ka ron. Okay, good evening man. Kadi Uncle Bibot sa Tabangka naman siya. Sa kawaling family, gina nagaturtambay. Asan na sa unahan niya rahoy. Hindi ka mo silinaga. Gro na, ikita ka mo ni Uncle Bibot. Ang magmabatian ng kamong silinaga. Palayasong, gina ka mo karon. Shout out kayo ron na, ha? Sa kawaling ang Flores family, gina na nagatutok, gina na permis sa Uncle Bibot. Nga sa anak karang radyo, eh. Kaya feel ko, biski hindi ako mag-agto, kundi Uncle, eh. Nababatian mo sa gihapon na narakong boses sa radyo, eh. Mingko, matakan at agagi, no? Takay. Mas lalo pa siguro kung magbisita ko na personal ka na, eh. Tao, manay, kababo, manaring utang ka ako na. Kung nanonano, manaring gin ng pinangwakal ito sa radyo, eh. Decide mo man hindi ako makabagos. Hello, gina kayo mga Uncle Bibo. Eto, ang syempre ka din nung doon, nung Eric ng Ivig, kay Rexy. Kay Tatay Bo, good to man ka sa may bajangan. Sa Ingala family, gina na shoutout gina kay Tatay Bo, kung mahugod. Kay Lola Merly sa may Benturad sa Banga. Kay Lola Didang, yung may ka sa Mercedes Village, Juvos Wang Kalibo. Kaya pang Philip, Vicente Pamatian, shoutout kay mo katropang Philip sa imo karang Tala Istor. Nakatutok kita permisi katropang Philip sa Rabukas, kita rana karang radyo, medyo kaibahan man kita nga nagabor baligya o nakara sa Tala Store. Exciting. Hello kita na sa mga suki ni katropang Philip, magpakabot yung kamo, good makautang kamo ka na. Magpakabot yung kamo makatropa, pero code ba lang karun ay si Mengay maton, hang sugo maton siya ron. Ag ako lataro, sinukot ni katropang Philip, mana, tumana, iwat man na nagbayad imo gid man ang pangalan ro ginamit charot lang mga katropa kamo gid nga indi gid kamo ma joke joke nga ron ah. Good evening gid na kinyo mga katropa ang kadi katropang Gem kiss one kin hidlaw mataki ako kay katropang Gems ito kan sa Bacoor Cavite ang kadi katropang Haji kay katropang April Angel mapermi man sa daro nagatuto kay bisi masako sa daro ni nagapon pamati gid hapon gihapon sanda katon ag may oras nagacomment sa gihapon mga katropa kanamiton mag bumba-bumba, magpawaswas, magpautwas, kita na permit, aton ka nga hugas. Kasi nga niya, di man kita pwede nga maglinubog, magliniged-ligid, yat ari karon, magpilinungko, pagtindog man ke. Ay permit at adan, nagapilinungko, nagaginubog, pagkatapos itkaon, magubog. Hindi pwede ron mga katropa, dapat magwaswas arayon para maipautwas man aton, aton ka nga hugas. Manami matabi mga katropa, makaburn kita ita, fats and calories, sa agoda pero kahit papaano baka ano may kita no may energy sa gihapon kita may puwera sa matagihapon kita mga katropa kaysa magtili na mad kaysa maglinobog kaysa mga katropa magpinabaho ano ro pabahugon raibo nga bo botkon raibo nga po pag pinabahugon ring puson ro na ay mas manami kin mga katropa nga makapautwas kita nakita opo tayo diba? Opo babangon na po tay kaya go with Anna gato kita gusto ni Dadilos mabatian tagrato para anyways mga katropa shout out pagin kay Yamya Masangya nga nag-iisang Boss William Masangya man sa gihapon thank you so much kita nakimo ah. Aga, oras na ito mga katropa, alas 6:23 na sa gabi. Ay sige mga katropa, ma-commercial break, anay kita ron. Agon sa aton karang pagbalik, mahaba-haba, raton karang pagkakinaiki ay, mahaba-haba, raton karang paga, pautwas. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders sa kindly stand by.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pag nagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

tropa, alas 6:29 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong garang programang Extra Drive. At syempre mga kaibahan, sa gihapon ninyo si katropang Menggay. Oy, good evening anay ha sa mga katropa naton ng runa. Nakakabukas siya mga itanda kara mga radyo. Padayon ka mong magpamati sa ating karang programa sa Extra Drive. Para sige na sa gihapon naton karang pagaburumbahan. Pero dali iyang anay. Shoutout anay kita kay Bogit anay kay Auntie Grace Isuga Kahilig. Hello, good akimo karapang Grace. Ay, Auntie Grace. Nakawa ako, naging auntie ko tagulpi si karapang Grace. Galito si Auntie Grace Rambunay. Ay, sorry, what anak rapang Gracel Isuga Kahiliga. Imot anar inagaw mo tama, inagaw mo. Tinawan mo tama net ibang apelyido karapang Menggay. Pero pasensyahi ut ana ninyo. Hello gid asa uman. Kay karapang Gracel Isuga Kahilig. Nakatutok kida nag syempre sa mga Tres Marias una mga gwapahon, siksihon ag mga yummy bok ibahan taro yummy. Puro ni dapat lat ay yamit aron ay say gid anato ro mga katropa natong una nga mga ano eh nag arangkada perming nga nagkakiniay-kiay kaya sexy gid anaron sanda. Oy, good evening man kay katropang sinya ni kita nga ra kay katropang yam-yam sa uma. Thank you so much gid sa imong pag-at highlights nga ron na aga siga sige gon haragon halawon kita mga katropa ay umpisa nyo taray natin ro pag bagagbagan nga ra ay say gugida ready yun kita kamuro na ready inyong mga sike ready inyong balikawang para sa pag-arangkada mga katropa. Bomba Marilo Hano Trolando Birahi Anselmo Kaguta Carlota.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga taba na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Exhale. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
9: X FM.
10: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix. Bango dry ay isang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Mas gari mo. Saka service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Batyag ko tayo. Nawala nagsakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal
1: chan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Naghahanap ka ba ng promo na may magandang premyo? Eto na ang hinihintay mo. Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Magkolekta lang ng mga sumusunod na mga Yes to Health products katulad ng Santon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
5: Ako si Mario Jima, taga Batira, nagdaog sa 3,000 sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Madamo, please na salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
6: Nga, XFM, kid!
8: Inami ang music, ah!
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
4: XFM 87.5 sa Guy City.
10: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas.

0: kayo, food naman ko nga taga-Egypt, ha? Doon sa to, na wala sa Egypt, malang kita mo na.
1: Oo, ah. Pharaoh na siya, tawa.
0: Sino?
1: Pharaoh.
0: Ano mo na yun? Lalaki, Pharaoh, agi. Ano na?
1: Paibalaan mo.
0: Guys, kaupo nyo na guys sa mga bagman sa sininga 2028 election. Mabagman kuno sa 2028 election kuno, Dolph.
1: Oo, te.
0: Te, biyaan mo pa ko?
1: Siyempre hindi.
0: Malaway naman yung magtalalaas sa maning kilay sa iban nga hindi makatilaw sa aton nga ano placement sa ilatag sa ka mga radio stations sining election.
1: Correct.
0: Kaya tingin away ko nila, pues, hindi ko sila patilawon sining election.
1: Wala sa samalita nga mabato.
0: Laka mo kabalong ang sa pagalamudamo sa tusang maleta. Isa si Dolpo nakakuha. Color pink ba?
1: Color pink pero green ang sulod.
0: Pati ka na. Ano lang to? Langol lang to. Welcome na lang. Tanan nga mga XFM radio station sa Bugos nga NIR kung sa diin. Nakatune in na ang aton nga mga gwapohon, kag mga mapisan, kag biskan na holiday, ga-duty ang aton nga mga technician dol.
1: Grabe.
0: Okay, double pay nga daan.
1: Gani man.
0: Kag nagapulaw gina sila ya hasta matapos ato na program. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Napunta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Ah, matyagan ko doon sa duha ka lang guro. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Aranang San Carlos.
0: With katropang
1: San Carlos. Hindi, siyempre, wala pa ako klala eh.
0: Sige, agaan ta nakasang ano ha. Sang technician si Supremong Alamat.
1: Supremong Alamat.
0: Oh, tandaan mo na ha.
1: Basta San Carlos na siya.
0: Si Supremong Alamat kag si Cleo Patra. So, hindi lang si Cleopatra o kung si Supremong Alamat, ha? Wow. Kung San Carlos na, ha? Wow. Okay, test broadcast na ang XFM San Carlos. 98.9 na dito. So, mabatian na kita dito nga part sa mga Don Salvador, sa Valle Hermoso, may some part man sa Negros Oriental, pakanto diri sa Calatrava, Toboso, kag Escalante. Mabandahan na ng signal sang Sagay, kag sang San Carlos, sa first kag second district sang Negros Occidental.
1: That's why siguro nga may Negros Oriental na tanga color last time, di ba?
0: Oh, pero subong pa man sila matest broadcast. Pero kung sa Negros Oriental, may 92.9 makita nga XFM. No? So, ginpreparahan na gid sa aton nga CEO, si Doc Remilito.

0: Nga pasanyogon ang maayong balita para sa aton nga ikayong lawas sa bulig sang aton nga mga produkto sang Yes 12 products. So mabatian na sa tanan nga Negrosanon ang XFM katropa mo.
1: Exciting!
0: Asa ka lang dira ha? May ara pataya bala, Iloilo, Kalibo, Rojas, kag Antique, wala pataya bala natapos. San Carlos.
1: Nagsabat pa lang ko yung excitement.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, makitaan man kita sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Eskalante. Grabe no, gabandahan na yun atong signal no. Bali sa radyo kag sa TV, correct. Klaro na taya no. Kag sa Iloilo, mabatian kita sa Radyo Patrol or XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Pila ka na?
1: Kadua pa lang.
0: Okay, asa ka lang da. Ano? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray. Ah, hindi na James Dean
0: Sir Emerson.
1: Well, Paniol ni Holman di Blaser.
0: Te duha lang imo, duha?
1: Duha.
0: O lagi ko nagsala daw. Sabotahe ka na naman eh. Sa mga gusto mapasakop kag mga lipay sa alas 12, pwede nyo naman save ang XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa kami ni Katropang Dolphy Langka. Sugpon naman akong pangalan nga. Balgo niyo pangalan.
1: Happy kwan naman, masugpon ka pa. Kago force.
0: Oh, force.
1: Force of force. Win.
0: Ang latibay.
1: Katropang Tisoy.
0: Ano Tisoy man?
1: Tisoy, Tisoy.
0: Ano, no, hindi mo na ko kilala. So po nga, baga walang kabaton si Eldo mo.
1: Wala pa.
0: Wala man.
1: Wala pa mapuha.
0: Ambalo mo lang ang kabaton mo na.
1: Wala pa bala.
0: Ah, wala pa gali. Ngala ko ay kulang ang yung gingalan mo sa ako. No?
1: So, kambiton, Troy, Tisoy.
0: 28 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Daw ano son. Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: God, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Sa ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo ka-call sa XFM Call and Text Line Smart and TNT
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, mayong gabi. Ngalan. Sino? Dahil lang gid, hindi pa i-load speaker mo cellphone para klaro yung musulod. Kag mabatian namon tarong imo pangalan. Liwat, ngalan.
2: Dormi Santa Troy.
0: Hinaya man magamba sa ngalan mo na, ano mo na yaman. Liwat, hinaya lang. Ay, ang first name lang mon kinanglan.
2: Normie?
0: Suare? Si Normie Suarez. Ay, hindi man. Oh. Di ka sasagay, Migo Normie?
2: Sa Ulbuhan, Troy. Sakap sa ngimugan, bye-bye.
0: Ay, sa Ulbuhan.
1: Wow.
0: Sa Ulbuhan, damo ko na da pukluhan.
1: Oo. Ay, naka-ulbo.
0: Ay, hindi man guro. Hindi man guro, kay ti. Wala man guro gabugdo. Wala man gabugdo, Normie?
2: Wala man. Natural man lang.
0: Ah, natural man lang. Pila na edad mo, Migo Normie?
2: 40, Troy.
0: 40 years old ka, bata pa sang tingo.
1: Oo.
0: Wala ka ng charter day subong.
2: Wala, Troy, kay kapo sa obra.
0: Ano galit trabaho mo, Migo Normie?
2: Ari ko sa junk shop ni Edwin Garcia sa Balawan.
0: Ah, junk shop. Bali, ano man, sa junk shop, gano ka da? Kilo ka sa mga nagapakilo?
2: Okay, maintenance ni sa ako na mo.
0: Ah, maintenance. Ano na nga maintenance? Ang sa, ano na, ang sa sugar o kung BP?
2: Hindi man. Patay ko ito, tapos ako ang busin, tapos makali mga salakyat lang ang ginapang strap.
0: Ah, okay. Bila ka na da ka to ika work sa iya?
2: Two years na.
0: Dua na ka tuig. Ti kamusta sa edad na 40? Wala ka nakapangasawa o kung ginbulagan ka?
2: Agibyaan. Gitroya mo. Nag-try na nawaguri mo. Kaya mga eto ito, ika pimpar ko man.
0: Kabalo na ko kung anong rason nga ginbulagan ka. Ang imo ginagamit pa danlog asaiti.
2: Wala man.
0: Or basi may nagkakabilin pa bala nga mga asaiti pag himas mo amo na og tapik si alawas.
2: Sige na lawan ba sa Kurodo, Troy?
0: Ah, sa Kurodo. Na isa pa na ang Kurodo.
1: Oh, Kurodo gid ya.
0: Basi ko ang imo gina perfume Kurodo man.
1: Nan.
2: Ay, hindi man. Nagapang patamot mong pasang formal nga pamot, ah.
0: Ah, ano na nga formal formalin? Kapahamot na mo na formal.
1: Imo yag yung dali mo git.
2: Gadali.
0: May mga kabataan ka mo, Migo Normie?
2: Yara, Troy. Lima kabilo.
0: Ay,
1: kadamo. Gali.
0: May mga ano na siya gali. May mga pamilyado na siya kabataan. Oo. Bali, nag-separate ka mo ni misis mo. Kasal ka mo, hindi?
2: Kasal, Troy.
0: Ano gid ang main reason? Bi, isugiri kami. Bibisang gamay lang gid para doon ma-idea. Man kami nga nagbulagay ka mo.
2: Then mga lang ko kung sa imo try advice ba nga kung ano ang sala ko nga isa ko kabana ang paningwa sa tawag ng pangabuhi. Nagbigyan ko sa akong sawa sa pito ka tuig.
0: Ah, pito ka tuig ka mo nag-upod. Bali siya lang ang nakipagbulag sa imo. Ah, bali naglisensya man siya nga hindi na siya sa imo do something amo na.
2: hindi mo sa muna try. Tapos sa lisiya sa ako, matingnan mo para mas pangabuhay. Ang wala ka sa Manila, tapos sa bungoy ka ng puli.
0: Ah, kaya nagpa-Manila siya. Ah. So wala nagid ka mo whereabouts sa iyo mga asawa. Basi kung nagka-emerhensya, balahaw, anong balita mo sa mga chismoso o chismosa nga nakakilala sa iya?
2: Ang chismosa ko chismosa, try. Pero ang nga, pero ang personal ginanawagit sa ako, ang akong ginangod nga mong abot.
0: Ah, nga lapit man to sa iya sa Manila.
2: Sa Cubao.
0: So may ara ka naging jagali ebidensya nga hindi naging siya makipag-uli sa imo.
2: Oo, okay. Kaya naman ko try nga. Kung ano ba akong sala nga why nung kita nag-uli. Nga importante mo kita sa aming tumatang. Kaya akong agot yung school at high school. Kaya akong obra may piktahan.
0: Oo. Galing kay ti abi mo, Normie, ang nagakatabo sa aton nga pangabuhi, hindi man lang ikaw ang naka-experience sa sing amusina, sa pagadamo-damo man sa aton. Ang pinaka-importante dira, ara sa imo mga kabataan, kag imo ginatuytuyan sang maayo nga pinamatasan. Tsakto ang advice ni Father.
1: Yes, Father.
0: Babay, ina lang ina ang kababayinhan. Kay ti, nga asa kadugay-dugay kung nagaprograma sa radyo, nga subong ka lang nanawag sa akon, nga kinanglan mo gali sing bag-o naman nga makaupod para malipay ka man samtang nagakapoy or ginakapoy ikaw sa imong trabaho.
2: May haram ang detektro nga ka, kaupod ko lang sa mega tinimana, pwede sa kumbuseng, kung saan man nyo kay nangita maglaing laki.
0: Oo. Oh. Ah, pero may nakalibin ka naman, lalabot sa imong asawa?
2: Mga wife ang kinakontrolan na naulit, pero na nanobya ko sa mga tatlo lang.
0: At tatlo lang kadlaw,
1: tapos imbayaan niya man ka?
0: Dali lang, Gid.
2: Dumi. Oh, okay.
0: Hindi, wala ka man, nangita man siya sing iban, imbayloya man ka sa tatlo kadlaw niyong relasyon. Dali lang, subayon tagid ino. Subayon takay daw imo lang gid yang amo na batian nga side mo dahil lang. Mamangkot lang kami mabalaan man ni Dulpi kay may-ari man siya diri kalaha nga kiwi nga maka ano makamutik sa imo nga mga sentimento. Ano ka inom ka? Nagapanigarilyo? May bisyo?
2: Ang natural man gitra dyan, inom man gitatugay, pero sa inom nga panigarilyo, wala try ha.
0: Inom sing ilim nun, gid nga makahulubog ng ilim nun, wala ka nagainom?
2: No.
0: Okay. Okay ka da, pasado ka da. Ang pamangkot, kabalo ka magsalom?
2: Sa gamay nga bubon, try?
0: Depende. Kung anong isabat mo sa akon sa pamangkot kung kabalo ka magsalom.
2: O kabalo ko magsalom kung sa rako nga bubon sa suba.
0: Oh, nagadilap ka man mga pila ka minutes imo dilap.
2: Mga 2 minutes goro ah.
0: Ay, lipot dol.
1: Lipot lang gali.
0: Dapat pila ka minutes dol ang minimum.
1: Minimum of 20 minutes.
2: Grabe naman.
0: Insyakto na. Insyakto na, Normie.
1: Wala.
0: Wala pa ni nagkakasala si Dolphy. Minimum of 20 minutes. Hindi mo pagluatan ang imo nga dilap. Asa nga daw, hindi pa daw. Makita mo na nga daw ramatindog. Nasa nga daw ma... Daw hindi ka kaintindi kung daw matindog. Nasa nga ginakumos na imo buhok bala. Nakatry kasi na kalaga mo na ang imong partner nga daw matindog na siya pagkatapos ginakumot yung mayong buhok mo sa ulo.
2: Pero sa ako nga isa-try, kung na-try-try, pero amo na nga duwa lang mo. Pero kung sa ibang guro, matry ko guro eh.
0: Na, amo na ang diferensya sa imo. Kundi nakita na namon, kayo nabalaan na dayon namon.
1: Eh, wala mong galit na himo.
0: So, hindi na himo niya, Dol, pero kulang, nabitin. Kay 2 minutes lang mo.
1: Tuminunan.
0: Na supposedly dapat,
1: 20 minutes.
0: Nakita mo na ko, Migo Normie, no? Nakita mo na ko? Biskan sa Facebook
2: Live? Nakita ka sa Radyo Bandera.
0: Oh, nakita mo ako ng itsura, di ba?
2: Oh.
0: Oh, di ba? Nakita mo man ang ebidensya nga nagamat-amat naman agna sa ngakon nga agtang. Amo na ning resulta.
1: Isang bunot nga bunot.
0: Hindi tuod na. Hindi na gani. Ituod na ang ginahambal ko sa imo. Amo na ning result nga nagakaagnas na kay tungod gani Dolph. Grabe nga kumos ako nga buhok. So ang akon nga hairline na tawa bala kay daw sang una daw hilipad lang ni subong airport na gid siya. Mas lala pagi kay Dolphy, Migo Normie. Kay kung kakso niya ni iya nga purong-purong subong, dirigid sa tunga-tunga si Alimpulos, kaya nakalbo.
1: Kay helicopter na niya. Kaya
0: oo, nakalbo. Oo, nakalbo. Alam, tawa bala sa lalim. Nakalbo, naging siya yabalamigo, Normie.
2: Na,
0: kay abi mo, kung nga nakalbo siya, amo nang patimaan sa tao nga mga best performer. Correct, Dolph?
1: Konami ka magdila.
0: Oo, kay kung magluhod na siya, ang iya ginaulo, ginabugnot-bugnot sang lalaki.
2: Ay, hindi ka lang bahay. Partner yung lalaki.
0: So, siyempre, agisa mo. Ala nga naman.
2: Oo,
0: amo na ganihambal ko sa imo nga, amo ni nga mga tao nga may mga dangas agtang, may mga kalbo sa Alimpulohan, amo ina ang mga best performer.
2: So,
0: ang imo buhok, amigo Normie, wala pagiman buhin, wala patatsa, imo buhok?
2: Okay, so man, sabong labak po buhok.
0: Ati, amo na na-conclude na namon nga hindi kagid siya kabalo magdilap.
1: Amo gen.
0: Kabalo siya, pero 2 minutes lang. Hindi ka kalahutay kay may ano man, may something ka na...
2: Lord, try Lord.
1: Galuhod siya, gali iya.
0: Hindi, Lord. Luod ko, Lord.
1: Ah, luod. Naluod ka.
0: Ay, ano, abi, kay wala mo man...
2: Parparap na
0: kayo.
2: Hindi ba naman guwantak ko, eh?
0: Hindi. Makalahutay ka o kung makagwanta ka na kung gabakal ka sa amon sing Santon Plus Herbal Soap.
1: Nan.
0: Kay mahamot ginasaya iya. Matula gidiya ang baho kag parat nga ginahambal mo iya. Diba, Dol?
1: No, eh.
2: Kaya ang balina ko lo ang turbo para sa ano naman?
0: Alain pag inaya.
1: Alain pag inaya.
0: Sa mga lalaki na yan turbo. Oo. Ang sabon pag inaya nga Santon Plus Herbal Soap ya. Dira kung mabagnusan mo sang sabon, malahutay mo na gina ang iya gusto nga ginapangayo sa imo.
1: Makakas ginang paglangsay ya.
0: Oo. Kung si Dol. Tsaka abi mo sang wala pamati. Normie, sang una sang wala pa kami diri sa Santon kag wala pa gid ng Santon nga sabon. Effective man ganitong ginagamit ni Dol pong nga sabon. Ano to gani nga sabon yung gamit mo, Dol?
1: Ha?
2: Love?
0: Ano tong yung gamit na sabon?
1: Dove o kon Love?
0: Lifebuoy?
2: Love to. Labada.
0: Lifebuoy.
1: Lifebuoy, kag.
2: Ano to?
0: Lifebuoy.
2: Ako man ang inasampong ko sa akong meses. Galing, hindi kong buwan na gano'n sa tao.
0: Ay, ang bot. Si Muda. Basta masanton plus herbal soap ka na.
1: Oo, tisingi bala.
0: Pero hindi pa man ulihi ang tanan. Age is just a number. Malang na mo. Kag ang 40 years old, amo na ang pag-umpisa mo naman liwat sa pagsambuwa. Basta patiha lang ang ginambal ni Dolphy. Nga hindi pwede 2 minutes dapat
1: 20
0: minutos
1: na
2: 20 minutos
0: good almost half hour right. Oh
2: bagay na advice mo ano mo ato go try sa toy nga way kong ipuli sa ako sawa anong buhaton ko man
0: hindi pabahiin na lang to sa palipaya na lang imo kaugalingon kag amo to gani ambal ko si imo suporta rin na lang imo mga kabataan nga ra si imo luyo kay nagakinanglan pa na sila si imo ang ginahambal nga mabalos ka pabahiin na lang na ang balos
1: kay total may pamilya naman to sa nga iya
0: lingawan na lang imo kaugalingon kung paano ka malipay.
1: Correct.
0: Kag buligan mo imo kabataan nga nagaalagad pa sa imo. Okay? So sa sininga gabi gaan ka namon matrona.
1: Di ano masarangan mong 20 minutos?
2: Pwede na ka-try kami ara.
0: Ah, sige be. Ano number mo? 09?
2: Ano yung number ko, Troy?
0: Ang kinatawag mo sa akon? Ang 0946?
2: Oo.
0: 0946-421-5438. Mga 40 plus man, no?
2: Okay.
0: Oh, sige. 0946-421-5438. 0946-421-5438. Hindi ka malipat sa ginpang hambal na mun, Simo, ha? Sundun mo ato. Oo. Kung alang-alang, gid, kung wala, gid, hambala lang kami kay ari di ang mga palal di Dolpo. Handang
1: dumamay kung kailangan.
0: Wala na ni sa subong daan ka bato sa mga bataon ara na sa subong sa stage niya tag 40 ang gusto niya ang mga yeah. Ang mga papabol na no.
1: Oh yes.
0: Yes. Sige, salamat.
2: sige.
0: Migo Normi, salamat. Regards da sa mga taga-Ulbuhan. Mayong gabi.
2: Okay, Troy. Mayong gabi, man.
0: Okay, salamat. Okay.
1: May alam, isang lugar nila, no? Ulbuhan.
0: May aragi mo na, Dolph. May aragi mo, Ulbuhan. No? Mayong gabi, gali, sa aton nga napalipay, si Mais Concurso. Sabi niya, good evening Troy Tisoy and Dolphy Langka. Masaya talaga makinig sa inyo. Grabe yung tawa ko, promise. From Ibisan Capiz.
1: Wow, maraming salamat din.
0: Mabuti at naintuan ka rin namin.
1: Mayong gabi man kay Juvie Monares at kay Alma dyan sa may San Miguel.
0: 3 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa Mo.
1: Exciting!

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
1: Ang hangin ko, Salvon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, grado ng sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na ako na apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix, baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
4: Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar. Woo!

0: Sharp and energized with premium D3 coffee mix with mangosteen.
1: Oh, ano? Tapos na?
0: Okay, sige na lang.
2: Ang Tanang ESL products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. And pwede na ka makatawag sa amon nga XFM call and text line
0: 0912-0076-793
2: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag ha, kaya rin na kami dire. Diba, kanami lang mamati sa phone pal nga programa kay may mga baskog ng mga sonata kag talawaan gijay ang mga DJ kada gabi.
0: Wow! Sino diba? May sabi?
2: basing aton man lang galing ko galingo ng aton nga ano
0: boost? Siyempre, ang boost, plural sang bu.
2: Ah, bu.
0: Ang boost.
2: Buli mo eh. Ah, sige na, ari ay. Hindi man aircon ang imobalay, pero mabatian mong lagatok sang ay sa sulod sang baso. Isa kutsara sang ubi o kung plan sa ibabaw, hayahay gid ang imo pamatsyag.
0: Halo-halo.
2: Correct. Muna permit na pamahaw lang, ano ba sa anak ka pa?
0: Correct.
2: Etisingan talang ka, pero may ari di pinakabudlay.
0: Ano?
2: Ari di, dali lang. Napangita ko pa ha. Oh. Basta willing ka magsabat.
0: Sure.
2: Basta nalipat ka naman.
0: Nga?
2: Kaya nasulit-sulit ko lang iba lang iban.
0: Oo ah.
2: Para ma-remind you what ang imo nagkakatulog nga.
0: Napurangkay.
2: Siyempre
0: nga mind.
2: Ha? Ari ay, dahil lang yun na. Ay, doon natakaan na sa ako ng akon nga ginakuhaan sang ano?
0: Si Google.
2: Oh, ari ay. Dahil lang yun na.
0: Kay Google, kagalit ka pa mangkot?
2: Hindi ah, lain niya. Taas ni siya, tapos laba. Dason, daw color green kung tulukon. Sa tunga-tunga, tambok. Pero kung imo pugaon sa galingan, amo ini ang nagapadugang sang unod sa wallet sang mga negrosanon. Kag nagapatamis sang tsaa sa mga kasyudaran.
0: Kalamay?
2: Aha?
0: Kalamay?
2: Are you sure?
0: Kalamay eh.
2: Kagapatamis. Are you sure?
0: Sure.
2: Mataas?
0: Mata tubo.
2: Correct. Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako-dako man ang iyang aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka magasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong, nga biskwit, barkilyos o kung piyaya.
0: Bongbong? Tamo ka na tayo na
2: final answer.
0: Dahil ang iba, ano to, liwat mo? Hindi man balay ka hari.
2: Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako kang may aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka nga magasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong nga biskwit, barkilyos o kung piyaya.
0: Duwa malanak mo. Kung hindi bumbong, mercy. Plugging ba?
2: Sa tingin ang mas mag-an sa imong tagipusoon.
0: Bongbongs.
2: Are you sure?
0: Oo.
2: Ayun, tsakto nga sabat.
0: Ano, mercy?
2: Ready ka na?
0: Mercy. Department store?
2: Pero yung tsakto tanan mo sabat. Ako, congratulations. Taga ni Gus, sige man. May gabi eh. Ayun, auto datong caller. Are ay. Ang iya buhok daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mo ang sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Labi na gid kun nagikan ini sa or ilabi na gid nga may hangover ka nga nagalingo-lingo ang imo nga ulo.
0: Liwat abe.
2: Pagkaon ni siya, ha? Mm-hmm. Buhok niya daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mong sabaw, nagapangos ka sa kalnamit. Ilaminagid kong may hangover ka.
0: Pansit mulo?
2: Ha?
0: Pansit mulo?
2: Are you sure?
0: Pansit mulo?
2: May hangover?
0: Pagkaon ng... Naputo sa puti?
2: Ah! Inabakbak mo para magawa ang puti.
0: Inabakbak. Ano ba yung batsoy nga may uto?
2: Lapit na sa batsoy.
0: Lapit na sa batsoy.
2: Lumi?
0: Lapit na.
2: Pansit?
0: Lapit na.
2: Dito na sa lumi sa batsoy.
0: Lumi ko sa batsoy. Oh,
2: dito na, lapit na. Hindi na napag-include ang pansit. Giagubagid ang mind mo, ah.
0: Kansi?
2: Ha?
0: Kansi?
2: Sigurado ka?
0: Kansi.
2: Final answer.
0: Kansi.
2: Bulalo. Ano yan, nungun mo? Silduhan ako tanay buwas sa lapa. Ay, tawag na ka mo. Ikaulat kami sa tawag nyo. Ang Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Oh, ang smart naman, ha? 0912-0076-793.
2: May gabi na kay Valdez, Febrero, and Eric Gargarchu, Atiyo, gali. May gabi. Pwede ka dyan sa phone pal. Daya lang nga mo, number na ginahambal na mo ni Dolphy. Kayo mo nang talawgan nyo. Duha na ka linya, smart na ka Globe para may pilian ka mo. May gabi.
0: O, painahiyan. Yung radyo mo kayo nag-echo kita.
2: Wala na, gibutang niya. Liwat-liwat. 0915-8311-431. Hello? Ang smart doon.
0: 0912-0076-793.
2: Ano to?
0: 0912-0076-793.
2: Ari ay. Sige ka, react sang heart sa iyang mga picture. Sige ka man ka share sa iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello. Online ni siya. Sige ka, react.
0: Facebook?
2: Sige ka react sang heart sa iya nga mga picture. Sige ka man ka share sang iya mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello.
0: Facebook?
2: Ha?
0: Facebook?
2: Okay na ang Facebook. Lapit na kita dira.
0: YouTube?
2: Ha, sa Facebook lang ta.
0: Sa Facebook
2: hindi
0: lang.
2: Hindi na ta maglabot sa TikTok.
0: Facebook lang.
2: May ano da sa Facebook? Gano'n ka da sa Facebook? Oh?
0: May likes ka, heart?
2: Yes!
0: Ano na man?
2: Ang ginobra mo lang ginapermi.
0: Messenger?
2: Yes, pwede.
0: Messenger?
2: Pwede. May sabat pa kita. Gano'n ka mo sa Messenger? Gano'n ka mo sa Messenger?
0: Siyempre ka video call.
2: Oh yes! Lapit na. What else?
0: Patapos sa video call, siyempre all off. Ano ba yung gusto mo mamalaan?
2: Ara na, lapit-lapit ka na gin sa imunog sabat.
0: Messenger?
2: Yes.
0: Video call?
2: Yes. All pagid? Yes.
0: Video chat?
2: Yes.
0: Video chat?
2: Yes.
0: Ako nang answer?
2: Hindi pa. Lapit na.
0: Ano pagid man?
2: Ha? Button ko.
0: A private message?
2: Yes! Lapit na!
0: Ano naman?
2: Sige ka react sang heart sa iyang mga picture. Sige ka man share sang iyang mga post. Pero pag abot sa personal daw, pader ka mga duwa nga nagasugat anay pero wala sing hi o kon hello. Oh. Siret?
0: Oh, siret ah.
2: Chatmate.
0: Ah, okay.
2: Nambal yan lagi tanan, bro. Ambal yan na tanan. Wala ka kabalo kung sino nang imo ginabidyo call. Ano mo na imo video call? Ang ginabidyo call mo, sino na? Sino na ginabidyo call mo?
0: Ah, kung sino na ang mga gwapo.
2: O, ganun ang tawag sila sa mga gwapo mga kabidyo call.
0: Video chat. Ah, video chat. Mga chatmates.
2: Oh, teha mo na sabat. Teh, sala naman ko. Teh, wala naman ko klaro.
0: Dali, ang gitbala, wala na sa may nagtawag sa akin.
2: 10:36, mabalik pa ang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
2: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan po na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
3: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 6 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Kapoy magaling. 20 sir, kaupo dyan sa phone, pal.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system. Pinagi sa pagtumaras ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
1: Gagara man ang Clear Skin Herbal Soap. Cortis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Pwede na kamo ka bakal sang mga Yesol products sa mga suki nyo ang Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, open na ang amon XFM call and text line. Tawag ka mo bala kung nagahambal ka mo. Ah, nagahambal ka mo. Nagahambal kami. Hindi kayo manawag ka mo kung nagapamusic na kami. Syempre, wala gid may masabat.
1: O, sige na. Panawag na ka mo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kaya ang ginaubran nyo, magpa-music kami, haraman sa ako at tinawag nyo. Oo. Kung nag-on-air kami, wala mga magatawag. May haman iba nagapanawag, pero mamati lang sa amon nga boy. Diba? Abi ko gani, nakalampuwas na kami sa Martes nga adlaw, pati Webes, dalasa pagali.
1: Ano kayo, wala taga program kong Birnes?
0: Ano, wala taga?
1: Program.
0: Abi ko, wala taga program naman.
1: Program lang ito.
0: Gagakirid away ka, gagalipat ka sa Armo.
1: Oh.
0: Program, gidya. Uy, dali lang yun bala. Mayong gabi anay kay Dudes Valiente sang Roa City Capiz. Mayong gabi gid kay Jay Beans Reta. Good evening. Uy, diri sa aton sa Sagay bala, di bala ika 30th na nga nag-city ang Sagay.
1: Yes.
0: So may local holiday kita. So buwas naman
1: may holiday pagid.
0: Holiday pagid buwas kay ti Independence Day sang Pilipinas na no. Mm-hmm. Sa kabilugan na. Natingala ko bala, bago lang kita nagsugod, klase mo.
1: Tapos wala naman.
0: So, saho naman eh, no?
1: Oo, eh.
0: Sa mga estudyante, bisang wala klase, kakuha Japon balon.
1: Amugid siya.
0: Sana all na lang gid ka mo.
1: Pasensya lang dahil sa wala ginatagaan balon.
0: Dali lang gid, 12 tabuas, holiday. May holiday pag gid nga maabot. Wala na.
1: Sa Bacolod siguro yan, may holiday pa ya. Ginsaylo nila ang charter day sa June 18.
0: Ay, may charter day pagid gali. Mm-hmm. Ang Bacolod. Mm-hmm. Sa Cadiz, amuman, ma-charter day man sila. Sa mga June something man.
1: Sa Silay, amuman.
0: Ay, ala. Pero galing yung mga local holidays na yun.
1: Oh, local holidays.
0: Pero, ang mga nag-eliskwila gid sang amo na nga mga lugar, holiday gina yan sa ila.
1: Oo,
0: diba?
1: Eh, kati charter nila mo.
0: Pero, di ba, na-notice mo, kung mag-holiday gani, national man o kung local holidays na, gatawag yun yung karsada, no?
1: Ambot lang, depende.
0: Sa bagay, kaya pamiliti ka malang galing.
1: Sa muna, yaya, ang June 19, gina-celebrate kina iyang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, June 19. So, wala na?
1: So, wala naman.
0: Bali, gina-ano na lang, gina-tingob na lang sa National Heroes Day.
1: National Heroes Day.
0: Mayong gabi, caller line number 2. May gabi. Pangalan?
2: Si Archie.
0: Sino ngalan mo?
2: Archie.
0: Taga din?
2: Archie.
0: Taga din si Archie?
2: Taga City of Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. Din si Iloilo, Archie?
2: Wala. Ganun siya. Sa may Tigbawan.
0: Sa Tigbawan? Hindi Iloilo City eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa Tigbawan, kaya Imuya?
2: Sorry.
0: Tigbawan, province of Iloilo.
2: Province of Iloilo.
0: Dali lang yun. Hindi ba pag-load speaker mo cellphone para klaro ang imong hambal? Okay lang?
2: Okay
0: na po. I-off speaker lang ba eh? Hello da yun. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
0: Hello, Kuno. Hello.
2: XFM, Patopang Troy.
0: Ah, mayang gabi. Mayang gabi, Archie. Di ka sa Tigbawan man?
2: Actually, nagbisita na ako di sa friend ko man.
0: Pero taga Dinggit. Pero taga Dinggit ikaw.
2: Taga Mall. Taga Mall, ito ya.
0: Ah, siya may ano da sa Tigbawan nga, nakabisita ka da. May ginapangaluyagan ka eh.
2: Agoy, sakit.
0: May ginapangaluyagan ka na.
2: Wala.
0: May ginasight-sight ka naman nga taga-Tigbawan ay.
2: Wala.
0: Harala naman.
2: Gamuni-muni lang.
0: Hindi ko yung magpati sa taga-Molo nga malabot sa Tigbawan kung wala may ginabalik-balik ah.
2: Hindi, may vacation ako. Di ko at ano, katotohan Troy. May ginakatuan ako di sa friends ko kay Tido. Kaglaw, saka nasa konti, kinanan niya mag-visita ako, kuman siya.
0: Ang friend mo na, lalaki, babae?
2: Siyempre lalaki.
0: Ah,
1: kung among kamunga duwa,
0: hindi kay
1: yak, ala,
0: yak.
2: Dula yung katinsa mo, kapto pang kuya.
1: Ikay siling mo na hidlaw, masya bala sa imo.
0: Amo man.
2: Do, ano na yan.
0: Siyempre, may kuan git ang amon nga pangunahuna. Hidlaw sa kadaan.
2: Tingnan mo, katro pang Troy, do. Brother, romantic ah,
1: Inablang, siling nila nga, ginabulong mo kuno ang kahidlaw.
0: Sang isa kay isa.
2: Bulong, ano na ba yung gisya, ginabulong.
0: Mapalusot ka pa.
2: May pagka-joker ko bala.
0: Ang tuod bala, pila na gani edad mo, Archie?
2: I'm 43 years old. 43? Yes, walang sabit.
0: Din kagapulian sa Molo?
2: Sa may Mandurriao ah.
0: Ang Molo lang isuriyahan. Tama, Mandurriao ka naman. Aran ka naman. Daw matyagin mo sa mga buke. Daw hindi taga-dira ba? Taga-diin kagit bala? Taga-Molo ka? Taga-Mandurriao?
2: Mandurriao, Molo, Mandurriao ah.
0: Sa diin gid gani may Tigbawan pa gid
1: basi taga super ka
0: taga Rizal kasi dugay basi taga dugay taga Rizal isan suila naman nila
2: basog
0: Oh, baluarte
1: naman. Baluarte naman sa o.
2: Final judgment ko na na.
0: Dinbis.
2: Dinbis
0: sa baluarte sa Molo, be. Dinbe.
1: Sige, be.
2: Is.
0: Sa East Timawa?
2: Ay, hindi. Oh, nakunta naman tayo.
0: East Baluarte?
2: East Baluarte.
0: Okay, may North Baluarte pa naman.
1: Gani.
0: Oh, sa East Baluarte. Sa may dagat ka, dapat?
2: Yes. Ay, hindi. Sa may dre lang aside sa una, nag-going to doctors mo na.
0: Ah, okay.
1: Basi dugay-dugay sa babiya ka na ha.
0: Laban-laban, mapaungka na ni sa. pero subong ara ka da sa Tigbawan.
2: Eh, ari ko, diba si Buas makabalik mako diba?
0: Pila ka na da kadlaw? Pila ka na da kadlaw sa Tigbawan?
2: Almost, well, one week.
0: Mga 1 week, dali lang. Eh, dulain naman ang kahidlaw ang isa ka semana man.
1: Sa sulod sa isa ka semana. Dali lang git balda, ako anay pambalda. Sa sulod sa isa ka semana. Ako gani anay pambalda.
0: Hindi kasi yung padakop yung abot sa naman. Ginabala, wala man na problema sa amon kung mag-ako. Why ginaya? Kay parehas man lang ta.
1: Ako kay Chindig, ko na iabala.
0: Oh man.
2: Parano nga tindi.
0: Ah, kabalo ka na na ah.
1: Sang kahidlaw mo eh.
2: Ako yun. Dilbun lang wala mo friend to man niya rin sa una. Din sa libre ko, kasi may tanay ka na sa tubong.
0: Ati, wala man kami na yung question niya. Pero wala man sing malain kung maako ka.
2: Meron sa tayong katropang Troy, ginalay gayan ko siya about sa laba. Kaya yung friend ko ni Moya, ondala ni.
0: Dali lang gid bala.
2: Ano tong babae?
0: Ha? Dali lang gid bala. Ikaw naga-advise sa friend mong about sa uyab, tapos ikaw naman ang manawag sa amon kay mga ayo uyab.
1: Oo.
0: Daw pa matyagan ko daw ginaplanuhan yung gurong uyab nga itrisam nyo nga duwa ay.
1: Nan.
2: Ay, hindi.
0: Oh, ano man?
2: Nagtawag ko kay ako naman mismo mangita sa akin niya. magpakadya.
0: Oh, sige, pabatia kami, abi, kung paano ka maglaygay si mo, friend. Man. Ano problema sa friend mo, ha? Ang ipangayuan niya sing laygay si mo.
2: Oo. Naglayo ko ay sa naigay bangod sa ano, bla may crush siya ba, o crush, may crush siya, no? May crush siya ba dito, ano tawag niya, masidad ko siya sa iya.
0: Ah, magulang sa iya.
2: Bali siya, oo, oh, bali siya ang umigo, bali 22 years old siya.
0: Pila ang babae? Pila ang babae?
2: 33 years old po.
0: Ang imumigo, pila?
2: 22.
0: Bawo, dali lang yun, 43 ka, oh, tapos 22 oh, imumigo?
2: Hindi, hindi, dali lang, dali lang. 22 years old si ang amigo ko nga friend ko man. Tapos
1: ang muna, gani.
2: Ang crush siya, 33 years old.
1: Si ikaw ya, pila ka na.
0: 43 siya. 43.
2: Amo
0: gani amo na tingalahan 43 edad mo
1: tapos ang imo amigo is 20 something
2: 23 years old ko tapos ang
0: amigo
2: ko 22 years old
0: 20 dai lang gid imo edad dali lang gid direta okay na na iya kabalo na kami na sa imo inog open up ang amon pamangkot 43 imo edad jakto.
2: Ay, hindi, hindi. 23.
0: Tapos yung amigo, 22. Oh. So, amo nang tuod ng amigo. Tubo-tubo ka mo. Oh, abi ko gani kung 43 mo edad.
1: Gani. Kay...
0: oh, sige. Kay maduda, nagit kami ang tuod. Gid ang amon nga panagupnok.
2: Dula, ito, pinsa mo, doon ginagatas ko yaw.
0: Nagaton ka gid sa amon, abi mo? Okay na, okay na. O, sige. Okay. 22 yung amigo, tapos 33 edad. Dad ka babae eh.
2: Oo.
0: O, dayon, dayon.
2: Tapos teacher pa.
0: Okay.
2: Tapos pala sang, kanyan lang, yung mag-alay, gaya ka muna, imuon, yung mag-isa ka babae nga, bisan bako, medyo layo ang ilang agwat. So, kanyan lang, yung doon, anong kisa, mag-asugata ay sila nga doon, doon ka kurog, yung iyang kaunodan. Tapos ang kisa, aran na sa likod, yung tapos ga, ano ka sa dumataranta, sa doon, ano, imuon.
0: Ah, ano na?

0: Tinig na naman!
1: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at

0: food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santuas Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.
7: Wow!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Payne.
0: Sister Payne. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang. Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Syst the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Syst the pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: ng all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Aror balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Anton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Anton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Anton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Anton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Anton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Anton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahanan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sampled Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na classic kape uwa its side effects. Santo Blas Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Pero Santo Blas Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ngayong Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: So, ni Dilyaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Rasma Catrapa sa Extra FM Kalibo, Philippine Standard Time, 19 minutos, makataliwan sa oras at alas 4 sa agkahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

pirate nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Pirate nga gahon probinsya Itaclan. Banu at Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad. Programang Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw it Biyernes. Petsa 12 sa buwan ni Hunyo. Noong 2026. And of course, temporarily, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. Good morning! Happy Friday, mga katropa! Thank God it's Friday! Biyernes na naman kita karon nga adlaw! Mas sinadyahon na naman, roatan karon nga mga kilaga! Good morning! Sa mga katropa naton ni karon nga temprano pa lang, nagaburubango na, nagahikot na sa dakaroon mga daga, pugan, banggirahan! Temprano pag ang nagasigabong naro, anda karon niya mga monitor, anda karon niya mga tag sa mga radyo, anda karon sa mga tag sa kapanimagay. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Ibinigyo ko sa talas 5:30 sa agahon. Ipasigabong rin niyo karon niya mga radyo, rin niyo karon niya mga monitor. Ago niya magborobugtaw, ro mga ginaduyog-duyog. Sa mga katropa natin yung may mga pag-arawin, may mga transaksyon sa early in the morning. Bango na ka mo mga katropa. Amat-amat na kabuti karon hikot sa ninyo karon mga banggirahan daga po kayo. Amat-amat na mga katropa, itinit ita tubi. Agmag puro pangapi. Na sa mga ginagamig-gamig magpupaligos. Siyempre, mainit niya tubig ang sagot dyan mga katropa. Good morning! Well, good morning, good morning, good morning sa mga katropa natin out there. Raton niya pag-welcome, raton karon niya pag-abi-abi sa mga katropa natin.

Unat-unaton ro mga dapat unatoin. Ag i-kiay-kiay ro inyo karon mga balikawang. Agod niya maunat-unat man mga katropa. Well, good morning, good morning, good morning, mine. Datan karon yung mga vendors, mga negosyante. Una karon sa may Kalibo Public Market. Datan karon yung mga mahugod, ang mga mabuot, yung mga vendors, negosyante. Good morning. Putubid magabuti, datan yung pagpangalagad, pag-ililiba. Sa Isla It, Boracay, Mainland, Malay. The first and second district, datan yung probinsya Taklain. Mga kagapit ka probinsya Hanan Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayre niya gahoin mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers, okay na OFW. Si mga mga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. I-download ako muli karoon, ha? XFM Radio Mobile Application. Mga katropa, you can download it for free. Photo with my internet, tsaka muli karoon may data. Pwede, kid. Mag-download it, XFM Radio Mobile Application. Kaya mga katropa, feels like home, gid-ana, legit. Kung naka-XFM kalibo ka man naman, kabilugan XFM Network Philippines. Well, mga katropa, ano mga nagpangunan natin yung mga tupang doon balitaan pagkatutukan. Saton karon niya pagpanglagad kabugusan ni taton karon niya pagililiba. Aton karon niya pagataon ni daga nagligo ang mao istoryahan. Matalakay mga nagpanguna karon niya mga tupang doon. Well, una karon mga katropa, o istoryahan nato. Iya karon sa to niya balita lokal. Kaya karang about talamak, ginaaligar talamak. Online prostitution. Una karon sa mga Facebook group sa online mga katropa, ginatutukan ni Itaklain Police Provincial Office. Online bugaw pagapadapton sa layi. Tuwing kita nga ni karon eh, maski na online ay ladlaran, no? Bulgaran mga katropa, ro, mga ray ka nga online prostitution. So ray ka mga report, ginatutukan ni Aklan Police Provincial Office. 152 beneficiaries sa Kalibo Townhomes. Townhomes sa Barangay Naloho, Kalibo. Nabaton yun, Rwanda, karon yung mga housing units. Raya kararo mga naging biktima. It, Bagyong Yolanda. Imagine, kano paro Yolanda, like, 2013, ano, di karon dun eh. Anon kita mga karon, 2026. Wow, after 13 years, nabaton na, Rwanda, karon yung mga bagay. Uy, bayan kararo iba? Buhi pa yan ng mga inapok, randa ko yung mga atop, randa ko mga dingding ko Bagyong Yolanda. Well, ato nun yung pag-uistoryahan. Raya man ka ng mga katropa nga masobra 23 milyones. Hing panupo di DSWD Region 6 sa mga senior citizens sa Kalibo, Agbanga, Aklan. Standby tutok, buo kita karat update man. Bao kahapon, masubo-suburo gindangatan, itsang ka barangay kagawad, it barangay Dayaw sa Roa City, Capiz. Matapos nga madisgrasya, yakara sa may diversion road sa barangay Kalangkang, Makato, Aklan. Masobra na pugo tabi ka ng mga katropa nga bollard pero ana nga ging araro. So aton karon niya pag pagatutukan ano kararo posible nga natabo mga katropa no eh, may mga report abi nga aga like ang ginatan-aw nga motibo posible inatake o koy na nakatugugan raya karang driver. Well, mga katropa, raya pag-ida, standby tutok sa mga balita nasyonal. Ato man ka lang nga pag-uistoryahan, pag-dawalitang nagligo nga matalakay.

0: Raya ka rang hinyo. Ginahiri dit kampo, itry ka rang student athlete niya na gumus patay nga si Butterbone niya. Hinyo nga immigration lookout bulletin para kay Ateneo coach Tab Baldwin. Tanbay tutok man o istoryahan man nato, naray ka rang gatsalyan lead block. Ginatunan ro posibilidad it bagong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Mike Defensor magkapasa kay harassment complaint kontra kay NBI chief Matt Tibag. Naray ka rang mga politika, mga balita nasyonal. Nag-aarangkada si gihapon, no? Of course, tayo man karang sa piyak, itry ka ng mga banggaanay o sa Senado, politika nga ra mga katropa, nadudugangan man ro mga death toll na karon sa pag-uyog it magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City ag sa mga portion man it pila ka mga probinsya sa Mindanao. Doon yung magiroatan ko niya pag-uistoryahan. And of course, kamusta roatan ka nga panyempo? Ano roatan ka rang ginagauman niya panyempo? Makaroon niya doon Biyernes sa mga mamasunod niya inatlaw. O istoryahan man natin mga katropa, standby tutok. Robag si Kiermanit, aton karon niya patrol. Tag sa ka mga municipal police station sa bilog ng probinsya Taklan. Aton man roon niya pag-tutukan. Rantay uno minutos, mga kataliwan. Sa oras, it alas 4 sa agahon. Well, good morning, good morning, good morning, anay. Sa mga tropa nato nakatutok online. Rabal ni Poldo Martinez Jr. Good morning, good morning, good morning. Sa mga tropa nato sa barangay Aliputos, Numan, Shaklan mo. Temprano pa lang. Nag-monitor na sa aton karon niya pagpangalagad. Well, good morning man kay karapang LK Navas. Good morning, madam. Watching sa Kalibo Public Market sa Josephine Store. Bawgit ana ha. Good morning. Sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market. Good morning, good morning. Happy, happy Friday, mga katropa. Ano man namin karang pupamahawan? Sabi naman katropang Claire, bagong bugtaw pa nga niya ako'y pamahot, agad mong ginaisip. Oro na isang bilog lumang katropa sa pangpagana. Sa aton karon niya bilog nga adlaw para productive. Sudlanit manami, manaming pagkaon, roti yan of course. Karabang Joms Atiro. Good morning po katropang Claire, naka-watching na sa FB Live. May radyo pa yaman karon sa Mabilon, New Washington, Aklan, Bogitana. Dupligi na roon, nakaroon niya monitor ha, nakaroon sa Mabilon, New Washington, Aklan. Good morning, good morning, good morning, karapang Jobs Atiro, uy, sa mga katropa natin sa Banwat, New Washington. Good morning, everyone. Karapang Reynaldo Rigalado. Good morning, guwapang Claire, for shoutout man kami ha, sa Nalook. Sa maamong barak si Nung Bubong agsa ang mga unga si Remark, Marbeline, Rebel, Raymond, Simon agsa ang asawa si Maribel una sa Lumay Night. Thank you, good mom. You're always welcome. Karapang Reynaldo Rigalado sa mga katropa natin out there ha, sa may Lumay Night agsa may Nalook. Good morning, everyone. Well, good morning man karapang Vin Melvin Clavel Bartulo. Naga-monitor man early in the morning. O, karapang Rene Rosgal, good morning, gidaan ha. O, nakaroon sa Hong Kong. Naga-puro pamati. Ag naga-monitor. Ag, of course. Kay karapang Filipa Vicente Pamatian, good morning, katropang Claire. Holiday, pwede magbugaw. Oo, ngay na nga ni, no? Holiday, mga katropa. Makaroon niya adlaw ita Biyernes, June 12, 2026. Araw ng kalayaan o kon Independence Day. Palayain mo na yan siya, mga katropa. Tama na yan. Palayain mo na yan. Okay, karapang TJ Ninoy de Luxulidad from San Francisco, California. Good morning. Katropang Dang Villanueva, good morning. From Banga the Beautiful. May ready na nga pag-monitor mga katropa. 34 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 4 sa agahon. Well, mga katropa, sa umano, magkaroon ay araw ng kalayaan. It's June 12. Ginaselebrar nato makaroon niya adlaw mga katropa aro 128th anniversary it proclamation it kasarinlan. O kon, aton karon niya kahiluwayan maghalin sa pagpanakop it mga Espanyol, mga katropa. Ah, so, makaroon niya adlaw, ginaselebrar naton ro 128th anniversary it araw ng kaliyaan. So, June 12, 1898, way back ro aton karon niya gingdeklara ni General Emilio Aguinaldo ro kahiluwayan it Pilipinas magalin sa pagpanakop it Espanya it mga Espanyol na mga katropa. So, happy Independence Day mga katropa. It's holiday. What's good ro aton yung mga katropa, especially mga estudyante. Agro aton karon yung mga government employees. Ha? So, riba karabaw, deserve naga bubalikutot pa sa makaroon niya pang orasyon. Sanda karon niya mga gugban. Okay lang katropa ang clear. Hindi yan ay maghikot. Hay holiday man. Pero syempre, may mga unang rehaga hapon niya. May sugod. No? Mga nagatrabaho sa mga private establishments o kung mga private company. So, gaban karakanda, katon, may suwod. Makaroon niya adlaw, it Biyernes. Makaroon niya Independence Day. Pero syempre, it's regular holiday mga katropa. Markado ron sa kalendaryo nga kulay puga. Ngani, it's double pay mga katropa. Ha? So, inapadumduman natin, robaton karon yung mga igmangod, yung mga employers nga i-obserba gid ro tama nga pagpang sweldo sa inyo karon yung mga empleyado. So man, it's double pay yan, no, mga katropa. Well, mga katropa, sa ito karon yung pagpangalagad man, sa ito yung pag-ililiba. Makasugubo aray karangan na tabo kahapon. Mga pasado alas tres won. Sobra alas tres na eh. Sa idawom, it madugom nga kagangitan, nagbabadyang ulan, pero waman niya nag-ulan kahapon, nag-asaw-asaw malang man. Sang ka barangay kagawad, magaling sa Dayaw, Roja City, Capizro, namatay mga katropa? Anat akara nga ging araro ro masobra na puwo ka mga bollards. Kung kita ba ninyo ra ikar mga barrier sa sidewalk mga katropa kung sa gilid it karsada. Kagabanan makita anon di karon sa mga diversion road na. So ra ikar mga bollards. So magungsugod pa ang ginya ni Imaw sa Makato eh. Sa diversion halin ko rin mo sa poblasyon. Dire-diretso imo karang sumunggab sa raya karang mga bollards. Masobra na pugo ka mga bollards mga katropa. Paro ana karon niya ging araro. Suno sa mga nakakita, wagit sandat na batian abi mana nga tunog nga senyales abi nga nagat tinguha pa imo preno o kun nagpagiwang-gewang pa imaw o kun nagupok rok anang kariton. Gulpi at ang sumunggab imaw sa mga bollards. Ag, ging araro kara. May isang bilog pa ni kara nga poste itsang ka streetlight nga solar. Roana, karon niya na dagasa. Tumbabo gid, no, mga katropa. Sa kabasko git impact, mga katropa. Inapok raya kara nga driver. Magalin sa bumalintong na nga sagakyan. Ag, insigida, wat ay mot alintural, suno sa mga nakakita. Kung magawa, gini mot any last words, o kung, nano pa, no? Ay, pagkaapok na ng mga katropa sa sagakyan, wat ay mot alintro, sa kabaskugot impact, gumawa emosigon mga katropa, suno sa mga nakakita. Suno sa nakakita ka nga, si Tay Mario, nagatinugan untang, ani mo, stabok it karasada, stabok ka tagit imaw, kat mataburay ka ng insidente. Sa kabas kong it impact, gumawa ta imaw, sa raya karanga, bintana it sagakyan. So gaban, wa ta imaw naka seatbelt, no, mga katropa? Gaban doon, yung pag-ikaw doon, nag-aton nga ginatanaw eh. Kay man inapok, tayo mo mga katropa. Pagguwa sa anak, karoon nga bumalinto nga sarakyan. Aglumibot pag-idangan ni Rosarakyan. No? Taga ano, taga Limura, Dayaw, Roja City, Capiz, Sangka, Barangay, Kagawad. So, gaban, yun natanaw man karat aton niya, makatupen, pinga. Hakatugugan ta siguro, raya ka nga driver. Ay, kung paulit pa mo ta, Rojas, ka mga katropa. No? Agay mo nag-agi sa diversion road. Iya karon sa makato. Yupi, yupi, gidana, rubilog nga sagakyan. Mahamba mo ta nga. Ko hindi ta mapuslan, roan na karon ni itsura. Umpisat bumper, sa kilid, man si kilid at sagakyan ay, minko, itong tanawin mo, minko, inigpit na imo nga mga katropa, pero what, ay mo't nakasunggaban ra ha? Wa man ina nasunggaban ra, ay karang multicab nga nakaparada? Gas-gas yang ro na angko ni tra karang likod niya portion it multicab. Wa na nakara mga katropa, gubusan niya, asunggaban. Kaguoy mataman niya ni Raya karanga ginabubanta nga ni mga 51. Roan na karang edad, itry karang driver. Ag taga Dayaw, Roja City, Capiz, de Emora. Madasig ba nga ni no kahapon, insigida matagagig nag-abot man ro mga responders. Ro MDRO Makato, agro Makato PNP, agin daga sa ospital, Raya karanga Barangay Kagawad niya driver. Apang, insigida man niya ging bawian. Itugam nga kinabuhi, Raya karanga driver. Ruing gidaan ni aton perming ginapadumdum no mga katropa. Agod niya, malikawan no mga makarang insidente nga posibleng nga natugugan imaw sigon. Kagapanan abi, sunuman no sa LTO, sa kapulisan. Kagapanan niya, nagatugan man it disgrasya. Hay, natutugan ro driver. Kahapon, wamatimurat kasunod eh. Wamatimanimot kasubgang, wamanimot ibang nadagahig. No? Sa ana karang pag-araro sa mga bollards or sa ana nga pagkaduwat control sa ana kung yun naman yung sagakyan dry karang driver. So, wamat at ibang nadagahig. So, mga katropa, doon doon atong priming ginapadumduman niya para hindi man kamo makadagahig sa iba at hindi man mabutang sa agang-agang ruin nyo karoon yung mga kabuhi. Kapin ko magayo para inyong biyahe, manami kita nga may kaibahan kamo eh, sa sagakyan. Kahit pa paano, may ka-istorya, may karilyebo sa pagmaneho. Kahapon pa abi ay maagaw das ga pamati ka pa siguro it music ay kaduguyog mga katropa. Kapin di ba kung nagamaneho kat ikaw malang isa magayo-gayo pa imong biyahe kaduguyog mga katropa. So kung mga makararo sitwasyon yon sa imong imo kagalingon na duyog kaon kasi gaban gid ara yon hindi kita madugaan ro hindi kita maduga ro posibilidad niya matugukan ka di ba ga. Kasi nambawon mo nga kaya mo pa, matapilukan kagid ka ng mga katropa. Ag, maskin 1 second, yang, si imo karon niya pagkatugog, nga natapilukan ka, nga wakas alintro sa pagmaneho mo, nga nagatapak ka, di ka si gasolinador, o kung nagapuga ka sa imo nga motorsiklo, ano man niya bihikulo rin imong ginamaneho. Maskin 1 second, yang ron, may pwedeng maduga nga kabuhi, mga katropa. So, mayad kung ikaw at ama na isa na gamanay, may pahubay. Kahit pa paano sa binit. Katugog eh. Pero punduha rin sa lakyan, di ba ga? Tugog-tugog ka, anay di karon. Pupangapi ka kung akin na ilang matugugan at mayad. Gubusan ka matugugan, magkape. Himo it ibang pamaagi lang nga mabugtaw rin mo karon niya sistema. Kaping kung wakat kaibahan no, sa pagmaneho. So kasugubo no natabo sa raya karang 51 anyos nga Barangay Kagawad mga katropa kahapon ra ha, una sa may diversion road sa may Barangay Kalangkang sa Banua it Makato. 44 minutos makataliwan sa oras it alas 4 sa agahon ag dayeng gidari mga katropa ray man ani karang portion ni hatod katon it Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, nagapaganakit, magaroon nyo karoon yung mga gawas, at yung karoon mga kasuan, na nagapaganakit, magaroon yung mga puson, uy, sa mga kababayan, hindi karoon yung may mga desminoria. Maraming nga banyus-banyus sa ninyo, mga nagapaganakit ninyo nga gawas, it's Santom Plus Herbal Oil. Mga katropa, no, Santom Plus Herbal Oil ay the best for relieving joint pains. Mapabiling kita karang rejuvenated and relax. Pinabuligan o gawas nga buon o mga body pain ag inflammation. Manami, para sa relaxation ag pang pabuo it stress. Ginapakalma man karang rugawas ag pinuino ag ginapanami iropanit. Sa mga katropa man nato di karon niya sugurin. Magapit sa lamok o sa mga lamok di karon. Banyos ka mo siya Santom Plus Herbal Oil. Manami ko na karang aroma nanunood sa iyong mga kasukasuan sa iyong karon niya mga joints. Makalikaw pagit ka mo mga katropa sa pagagit dengue o kon mga lamok nga ra mga katropa kay manahadlok ka ra ro lamok sa hugom it Santom Plus Herbal Oil mga katropa ro Santom Plus Herbal Oil hay produkto gid it Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide sara man ninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada so mga katropa for your joint pains sa anuman naman nagapaganakit kinyo banyo sa naron Santom Plus Herbal Oil 46 minutos sa kataliwan sa oras it alas 4 sa agahon well mga katropa sa tun karon niya pagpuro padayon kahapon gubusan na nga nabaton itraya karang makapin sa 152 beneficiaries Ruanda karon yung mga housing units so nasa Kalibo townhomes sa barangay na Loo Kalibo. So abo ro mga nalipay kay man mabuhay nang daraging hungat-hugat. No raya karang mga units. So kahapon yung busan na lang naging turnover official ko niya ging turnover it aton niya LGU Kalibo sa mga beneficiaries. May aton ka na mga katropa nga ging pakipag-angutan ni aton niya patrol pinaagi kay katropang Ariera. Dahil kay sa bilog sa mga beneficiaries ba magapit sigun sa Subaru andang mga andang bagay. Nga ni grabe nga pagpasalamat ro ana karon niya nabatsyagan hindi matupungan niya kalipay. Ro ana nga nabatsyagan bangod sa pagkaangkon it maligon sigun matibay nga bagay. Haykat sa may gilid sigun it Subaru andang bagay. Singkiring ugan-ugan, ag kaping kong bumagyo, nakubaan sa naging nakuyapan sa pagagit baha. So mga karma katropa, dali ang gidanay, pambatian man anay naton, aray ka nga pahayag, no, it sangkab, sambilog sa 152 beneficiaries nga nakabaton kahapon ni housing unit o nakaroon sa Kalibo Townhomes sa barangay na Loo Kalibo. Mga katropa, pamatian natin si katropang Edita Villorente. Pamatian ta.
1: Mga katropa, no, si Mama Edita Villorente, no, sambilog, no, sa beneficiary, ita, dahil karoon niya pabahay, ya karoon sa Naloong Kalibo. Ma'am, good morning. Of course, no, may daid ka nga balita para kinyura, no, mabahong bulig, no, kapin sa bagay, no, agas nasalanta nga rat, dahil karoon nga Yolanda nga ramang. Ma'am, ano sa pamatsyag nga kamo ay natawaan ita kay Gayunan, no, para sa bilog ka mo sa mangin beneficiary no itaray karang nga pabahay
2: masaya po sir kasi amon yung maligo ng sariling bahay na maistaran ni amon abing naistaran na makaroon eh malapit ko abis sa sapa eh delikado ko magbaha kaya at least makaroon eh na taon na po kamo laking salamat po na tinawaan kami
1: anyway ma'am may bahay naman kayo
2: or ako, ano nasa ano lang po na bamboo style lang po.
1: Ah, bamboo style lang. Oo. Ano, matagal na yon? Medyo sira-sira na?
2: Opo, butas-butas na ano po yung SIM niya.
1: Okay.
2: Kaya yun, at saka delikado po kasi kung magbaha, abutan ni Mau. Delikado din sa mga unga, anim na bilog, gabi unga ako. Kaya yun, pasalamat po ako na isa ko sa napilihan.
1: Napilihan. Okay. Anyway, no?
2: Napabahay.
1: Mm-hmm. Apektado rin kayo dito. Yung sa Yolanda, dito na rin po kayo noon sa Aklan. Okay. Kamusta yung bahay nyo noon?
2: So, wasak-wasak naman po doon. Pero, ayun na, ang kahulat-hulat na yun. Yung matagal namin na hinahintay, ito, ibibigay na sa wakas. Kaya, so, thank you, thankful po kami. Tsaka, ano yung mayor, sa mga nagbuo po at Yolanda talaga. Pabahay.
1: Maganda yung opo, ano yung programang ito.
2: Programa. Opo. Mm-hmm. O para sa mga tao what maligo na bahay para umabagyo at least pero sa daw maligo na maistaran.
1: Tama no. Ma'am, ilan na yung mga anak niyo? So, kamusta kasi naman kayo sa dati yung bahay?
2: Kasi naman po, basta ka kung importante meron kang istaran, importante yung kaysa sa labas din mo at least kahit paano ay silungan. Lalo na itong bibigay ng dama karon. Mas lalo maligon na yung ibibigay ng dama. Hindi ka na yung kung halimbawa may dumating na bagyo punta ka pa sa evacuation. At least hindi ka na umaga makulbaan na umaalin ka.
1: Well, itong pabahay nyo ngayon, syempre kahit bumagyo siguro hindi na masisira. Ano?
2: Hindi na kami konsensin mapunta.
1: At saka 2 grado pa.
2: Apo.
1: Oo. So ngayon, ano yung mas malaki itong bahay na ibinigay sa inyo or yung sa dati yung bahay?
2: Siyempre ito po, mas maligon. Kasi siguro kung ano yan, ang bubong, ano koloro maganda tayo. May sarili kang ano yung nasa loob na talaga. Yung sa amo nabi, kanipaan, delikado kung magbaha. So, mas maganda tayo yung binigay ng babahay makaroon. Kasi ano mo masabi mo, imo, maligon. Yun.
1: San yung bahay niyo, ma'am?
2: Sa Briones po, Tabok ito, Tabok na bahay.
1: Hindi kayo nakabil nun?
2: Hindi po kasi mahabang proseso pa.
1: Ngayon mas second floor ito ang bahay ninyo na to. Okay, years din yung hinintay nyo talaga, no? Medyo matagal-tagal na rin.
2: Salamat po sa mga nagbigay na isa kami sa nabuligan ng nakarapat dapat hindi na matauhan kasi wakulang.
1: So, yes, correct. Ma'am, yung mga anak nyo nag-aaral pa, baka malayo yung paralan nila dito.
2: Dito kasi kami sa Briones, may elementary malapit dito, Abisang Nalok, Sanda Macaron High School, Tatlong Bilog. Tatlong Bilog po dito po sa Briones Elementary School po.
1: Siyempre may mga naagyan ka mo nga mga tikang medyo kalisod sa inyong karoon yung mga pagpangabuhi bago ka mo nagkabagay, ma'am.
2: Apo.
1: Oo. So, Macaron, ano rong mga kumadumdumani mo, ano rong mga ginpangagyan ninyo nga kalisod sa pagpangabuhi bago ka mo natawaan ka ra?
2: Pagka nabagyuhan, mayroong ibang tao na hindi ka pa sakain. Kapag yung oras ng bagyo po ron, kapalapit pa kami kung sino kami housing na bakante, mapunta para lang ma-safe mo yung mga anak mo na hindi ma-anak-takun na. Yun kasi meron ngayon, may ibang tao na nagtitis eh, hindi masakain. Yun tayo yung madumduman mo na kung wala kang sariling bahay na maligon. Mahirap pag na hindi ka pasakain, yung tanggihan ka, oras na bagyo na dapat ngayon buligan ka. Naranasan ko yun, tapos yung mga anak mo, kita mo na basa sa ulan. Siyempre, gausi ka eh. Ayan eh, magiwa ka mag-mista ka. Malikon, iwasak yung bahay mo. Yes. Itatakbo ka kung sino ka punta na masisilungan. Yun yung mahirap kung wala ka din na malikon na bahay. Kaya ako, nagpasalamat din ako sa kay Mayor at sa mga kuwit na housing na pagkakasin natin na isa kami sa beneficiary.
1: Well, ano yung naramdaman mo noong...
2: Una po, kasi una parang wala ako sa binipasan. Pa po ako, hindi na sana kami mabigyan kasi kami. Pero na kami yung binigyan na isa ka sa masayang masaya po. Hindi mo alam kung sino punta yung iyong kaligayahan kasi may sarili ko. Yun lang po.
1: Okay, oo. Ngayon naman po, ma'am, syempre, no, magkakabahay na kayo. Ano yung mga pangarap ninyo? Especially sa yung pamilya, lalo na't may maayos na kayong bahay.
2: Ano po eh, amin lang namin po yung bahay na matamatan ng paobra. Magandang ano, sir. Pag-alagaan na may pera, pwede pa lagyan ng kusina, harapan. Tapos sunod po, matamat lang, babaw naman. Ganun.
1: Okay.
2: Matamat lang kasi bukong matganon pa. Construction na kaya akong rooster.
1: Pwede ba namin malaman, ma'am, kung paano kayo nakarating dito ng Aklan?
2: Ano po,
1: may pamilya ka dito?
2: Nakaasawa po, abi ako ng taga rito.
1: Okay.
2: Kaya nakapunta ako rito.
1: Yun yung sabi mo, medyo mahirap talaga, no? Okay. Lalo na wala kang kakilala dito, hindi yung asawa mo lang, di ba?
2: Pakisama din lang, kung hindi ka marunong makisama, wala. Tsaga, yung mga anak mo na tayin mo, kaya maanan doon, maanan mo. Tsaka mas importante yung mami, anuhan ka, mga istaran din na maligo. Yung mga tayo akong ano, nahiling, magkaroon na kami sarili. Kasi mahirap kami pahalinin ti mo.
1: Mm.
2: Hindi mo sariling lupa, hindi mo sariling bahay. Na-istar ka lang, mapihinyo, na ganito, ano, hindi mo na kami paalisin. Kasi kanoon may mga ungawat na istara. Kaya palaking pasalamat po kami ngayon na natauan kami ng opportunity na may bigyan ng pabahay dito sa Naloob. Kaya ano po namin yung siyempre, kabigin po namin na ano, pahalagahan po yung binigay ni Mayor sa amin na pabahay.
1: Ma'am, no? Ano, nasanay ka na rin ba dito?
2: Sanay na kasi kabuhay namin siya dito, ma. 16 years siguro kami sa Aklan.
1: Oo, oh, tagal-tagal na. Okay, so lahat naman ng mga bata nag-aaral.
2: Apo, nag-aaral na.
1: Okay, so may mga programa naman, like for peace, na no? Baka makatulong din sa...
2: Wala pa kami, sir. Gahurat lang kami, sir. Baka itong, ano, sir, itong makarong, ano, basi, makasulod doon kami.
1: And then, ngayon din, ma'am, may, ano na, anong block kayo?
2: Block 1, lot 15, sir.
1: Block 1?
2: Lot 15.
1: 15.
2: Apo.
1: So, malapit lang dito?
2: Okay.
1: Malapit lang pala sa labas.
2: Apo.
1: Okay, so, mga beneficiary kayo, may mga kapitbahay na kasama ano? Ko dito.
2: Mga kakilala lang, sir. Sa ibang bilog, wala tayo kakilala kami, taga-Kalibo, Agyamo. Dahil walang abig kami naka, ano, doon sa taga-Briones.
1: Okay, so ikaw talaga yung maswerte.
2: Oo, swerteng-ting anak ako yung nakada.
1: Ano yung hanap buhay niyo?
2: Ano po, nag-extra lang po sa bandera.
1: Yung
2: master ko po, construction worker.
1: Alright, this day is lang. Okay, ngayon, ano yung naramdaman mo na nabigyan kayo ng...
2: Masaya, hindi mo ani ko yung ano yun.
1: Parang pangarap kayo, lang mo, no?
2: Parang pangarap yun na magkaroon ka ng bahay, tapos ito na. Makukuha mo, nasawa ka. Masasabi mo rin mo rin.
1: Yung bahay niyo yun, nangungupahan kayo?
2: Ako na, pinaistaran lang po sa amin eh. Ano, tayo makaroon, siyempre, lalo na kung magbahan ng pasok, kuwabi yung tubig, iwakat lugan. Kung pumasok yung baha.
1: Pero at least may malaking tulong pa rin yung sa inyo.
2: Opo, opo. Ang importante yung mistarang tulong. Matuloy yan. Ayun na. Pero itong mas binigay niya, mas maligtundid. Mapakinabang, habang buhay. Maging safe kagit. Kumpara mo sa dati mong baha. Kung makita mo na gubang-gubang din.
1: Ma'am, lastly na lang po, no? Ano yung baka may mensahe ka o pagpasalamat?
2: Pasalamat po sa lahat ng nabuo po sa housing authority ng planning at kay mayor. Isa po ako sa napilian ng mabigyan ng pabahay dito sa Naloob. Di po siguro maano yung pasasalamat ko kung masabi ko sobra-sobra kong thank you kahit pa paano kami po yung napilian na yun. Salamat po sa lahat.
1: Si Ma'am
2: Rita Villorenta.
1: Atropa.
0: Well, mga grapa, panabat ano pa naging pakikipag-angot ni Karapang Arier sa kay Katrapang Edita Villorente sa bilog sa nakabato ni Trekara nga libreng pabahay o nakaroon sa may barangay na look mga katropa nakaroon sa Kalibo Townhomes. So 152 last batch ra sigona sunod sa ato niya LGU Kalibo last batch 152 nga beneficiaries nga nakabaton itanda karon niya mga housing units. So sa mga uwa nag-agto kahapon ay subject for disqualification sandara no sa mga mabakante nga slots ay pagapunan na ra ita i-verify man ita LGU Kalibo mga nauna nga sa listahan niya qualified man no para mapunan ra kada mga bakante nga mga slot. So maginabawagan man sa napadumdum man ita LGU Kalibo sa mga beneficiaries bawaro reconstruction or redesign sa mga units extension so ginabawagan gid ron mga katropa to the point nga mabag-uta gid churat inyo karon nya mga units aga time to time ginamonitor ron ni tatong LGU Kalibo ron yung mga units kung ro beneficiary gid man nga nakabato housing unit ro nagaistara na bawal aron parentahan bawal nga ibarayon ro nagatener so kung mapamatud-an ron nga uwa nagasunod sa mga sundanan ay subject for disqualification ag posible mabawian itraya karanga units. Impunto alas 5 mga katropa ro aton nya oras well standby tutok man kamo sa aton karon nya pagpanumbalik duga mga topic ro aton nya pagatalakayon duga mga pagtamyaw ro aton karon nya pagabasahon and of course buo man naton kararo report it aton karon nya patrol mga katropa magapanumbalik kita after ya magpilang ka mga reminders kindly stand by

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assisted pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assisted pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gas kamong mag-intra man sa Santon XN, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: XFM.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: Oras mga katropas sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 11 minutos. Mga katalimang sa oras, it alas 5 sa agahon. Sa atin karoon niya pagpanumbalik programang Exciting Pilipinas sa Giyapon. Makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Well, good morning, gidaanay ha. Dali ang gidaanay ha. Sa atin yung mga katropang naka-monitor online. Nung Samuel Tiad mayong aga, kag sa mga tropa natin dira sa Bulata, Cahuayan Negra sa Occidental, naka-monitor, keep safe always sa mga katropa nung Samuel. Garapang Lalin, Florencio Nadura Islao. Good morning, garapang Claire, exciting morning sa family Nadura Islao. Sa Arcangel Norte, Balete, have a good day everyone. Thank you, garapang Lalin. Garapang Bernabe, good morning, garapang Claire, for shout out. Kami sa Balaktasan, Madalag, Itura family. Pero may gid ang naka-live. Thanks gid, Ma'am Claire. Thank you so much, garapang Bernabe, ha. Sa mga katropa nato na sa Balaktasan, Madalag, sa Bilugang, Madalag. Good morning, mga katropa. Garapang Jason Pasilanzonio. Good morning sa mga katropa nato sa Alfonso 12, sa Banwat, Libacao. Good morning, mga katropa. Garapang Gemma Kiswani, good morning. Sa ito yung mga katropa, nakaroon sa Bacoor, Cavite. Good morning, happy monitoring, katropang Gems. Good morning man sa Tiad family, sa Bilugan Tiad family na sa Barangay New Busuang, Mercedes Village, Mama Meds, good morning. Waybor at sugod, pero grabe, temprano kaya po na nag-aburubugtaw. Good morning! Mga katropa man naton, Bilugan Lao, Flores, Pulmones, Ligay family, Alfaro family, una sa New Busuang, Mercedes Village, good morning. Kay katropang Jory Jorfo, una sa RSC, Gravel and Sand, sa Tabao Banga, nag-apuro pamati, duty time. Mayad ako niya to, bumalintong ang ako, agwa manit na day, na damay. Ako nga was lang, may gasgas. Tuwing gira ni grapang Jory, magdurudahan gida sa sunod. Ay mabudlay na, budlay na. Rudis Gracia, mga katropa. Grapang Josephine Sistorias Valencia from Banga, nag-apuro pamati, nag-monitor. Good morning, gira ni grapang Josephine. Karapang Arnold Altivo from Corona del City. Wow, nakahiga pa rin sa ngayon. Good morning ha. Have a nice day, karapang Arnold. Keep safe always. And thank you, thank you, thank you so much. 13 minutos, mataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, standby, tuto ka mo, hindi magbuhay. Sikero na ito mga natipon man niya, mga balitaan report. Itaton karon niya patrol sa pagana, karon niya paglibot-libot sa mga tagsaka municipal police station sa Yakaron sa Bilogang Probinsya, Taklan. Sikero man na ito, Roen, with katropang Christian Villanueva. Uy, sa mga katropa naton, yan nagapuro pangape. Sa mga karoon niya pangorason, abing mga katropa, bangon na kamuti karoon na magtimpla na kamo si Anton plus gold coffee mix. Mga katropa, good niya, maging produktibo rin yung karoon niya bilog ng adlaw. Start your day with the right cup of coffee. Magwas sa manami, manami pagid sa aton, ikaayong nga was. Mga katropa, ro si Anton gold coffee mix. Ginapabasog gid ato nga resistensya, white side effects, may santo, ano, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabuli kontra. Sinagkagainyain niya bagatian, may glutathione, collagen, para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, ikaw bagay coffee lover, apang white oras magpreparat pagkaon ag gusto nga maging produktibo kada adlaw, herahot ana. Magsanton gold coffee mix, agud niya. Produktibong produktibo rin yung karon niya bilog nga adlaw. Ag bugtaw na bugtaw, gidana rin yung karon niya bilog nga sistema. Mga katropa, siguradong satisfied. Rin mo karon niya coffee cravings with Santon Gold coffee mix. Bangod, bugana rice, antioxidants. Nakakabata, pait panit, ag sarangka nga mapabilin niya energize. Bangod, raya, hay may collagen and glutathione. Magwas sa manami sa ikayong ngawas. Iga pa namin pag-idroy mo karoon niya panit. Mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix ay produkto at Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang manin nyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. So, mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix. Kapingin nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Uy, mga katropa, sa makaroon man, ato na nga si Karoen, report it, ato niya patrols, anda karoon niya pagtaris-taris sa bilog karoon niya municipal police station sa bilog nga probinsya it a Klaena. XFM Police Report. Police Report. Katropang Christian, good morning. Kamusta? Aro inyo karoon man niya pagsikyara sa aton ka mga tagsa ka municipal police station siya karoon sa probinsya it a Klaena. Good morning.
1: Yes, katopang Claire, no, good morning. Agaman namin, roga ako, kagaping kumakita na kung ikaw sa live.
0: Wow, grabe, oh, gidana.
2: Exciting!
0: Exciting, gidaran ka trapang chan. Yung,
1: gidaran.
0: Ming kong mapatuno, gidana ro, Christian Villanueva songs ka ro, ena.
1: Aba. Hinagaron, matukar, hinagaron, naghindo na hapon.
0: Ay, ming ko, sa pagtukar, ming ko, ano ro, kaakibat ka ron?
1: Ay, siyempre, pero pag tukar ka ron, itaya ka ng mga Christian Villanueva song, ay manami ka ron kung may pitchin.
0: Do yun, pagid nga ni.
1: O, pangani, tapos nga ni ay pitchin.
0: It?
1: Tapos nga may ice, tobe, ag, siyempre, timpla. O, juice na yun.
0: Ay, ba, sige, nasindihan man niya, juice.
1: Inaunahan mo, tabiyagi.
0: Ay, ruin nga, ba, siro juice nga ni, ginasindihan man, ruin mo ginabutang.
1: Masakit sa puwak. Ruin nga, limnon.
0: Kung royon, sure.
1: Oh.
0: Ay, pang-energize mo ba, Ron?
1: What abi kami gainom ni Captain Pang Sipre mo makaroyan nga Ron?
0: Ay, ano tabi?
1: Mga stateside ra mong ina.
0: Mga ano?
1: Gina, pasma ra mong tutunlan kung doon mong inainom.
0: Grabe. Pero kung ano, kung ro, iba nga ni nga gina, himo ni mo, wak gina ginapasma, no?
1: Ay, wak ita ra, siyempre.
0: Ano ni, in particular?
1: Kaya to panganir yung ginahimo ito, kung mga pasma.
0: Wak, gatake rugubat ah.
1: Ah,
0: wag atake ro gubat.
1: Nagatake ko sa adlaw ay ging blackingan nga gini
0: nanya.
1: Ni Montalin.
0: Ah, pao ana. Sino mataba si Montalin nga ron?
1: Ay, anyway, katropang ter, ato ka ng mga natipong ka ng mga report ha, sa ato ka ng pag-security na ito ng mga police station. Daya ka ng yayaki. Okay, ba, okay. Na aktuhan tayo mo, nakita mo right sa kababayi. Matapos yan, yung mga karakay nagahampang, no? Ita ng karaki na tao.
0: Wow.
1: Ang nakalato-lato.
0: Mm-hmm.
1: So, ay, nagapangidaron na ita, 20 pataas. Ag, unarapis mo, ha, sa public nga lugar, sa Bart, ita, itong karambano ka na itatangalan. Natabo rin ka ng insidente, bandang alas 3:30 ka na kahapon, no? Ita, ako sa adlaw, no? O, July 9, no, bali Martes karang adlaw kasi nga ni karon ay sa sugod ang mismura itaya karang DNR nga area.
0: Mm-mm.
1: So daya kay matapos nga isang nakarang magpamasyar magbabuhit mga picture-picture at syempre naroon magpupaligos isang plato karang sa lugar ano siguro na katropang there nga natupang dan. Ira ka lang nga yayaki, no, nag-kusingan ni Karon, ay, kumbaga, ay, what a bitaw ra si Babaw, eh, Babaw, tabi nga area, eh. Ay, nag-hampang-hampang, eh, okay, ta, nakarang kinatawo, katropang Claire.
0: Wow.
1: No.
0: Basta, ginakamusta naman lang.
1: Ha?
0: Ginakamusta-kamusta naman lang.
1: Ay, well, basi, naroon, basi, kita na pa rin mong picture, di.
0: Ay, ta, grabe, ta.
1: Pugit. Ay, taya, ay, natabo rin, katropang Claire, ay ana man naging post man da sa atong karang social media para ba for awareness no atong karang mga igmanghod basi baga kung may nakarang makapanuman man sa sunod no nga mga makarayat nga yung nag-obra ay i-report kay ginato no sa atong karang katapot ka pulisan ay siyempre rayabi ka nga natabo wa na ray it record no sa atong karang tangalan PNP kundi ay nag-post ng mga for awareness ta.
0: Wa man tabit ano no problema karo pang China maghampang-hampang o maglato-lato ka matindi karon. Syempre kumbaga human nature yun mataron ita mga kakinan nga kamukumustahon man ro anda karon yung mga junjun. Pero syempre iba ta kung sa public, di ba? Nagatugat tabi maron it scandal, public scandal yeah. Taro nag-alarma eh. Especially yeah, so, sa mga kababayenan niya ra nga gamakaron ka nga nigali sa public how much more kung kita lang nga daywa agiaktuhan mo ako. Oh, diba ga?
1: Tama.
0: Window, oh. Makakuba. Padumduma lang madun sa mga boys nga. Yeah. It's okay to play. Bow play. Pwede ganin yun. Kamusta na yung Junjun? Pero sa private place.
1: Yes. So, ikaw man, ginakamusta mo man eh. Di ba? Yung mga ron?
0: Ha?
1: Ginakamusta mo man?
0: No need yun man. Ikamusta. Okay, matay mo ron. Kacho pang chan.
1: Uwe mo't bilin.
0: Wa man, ay... ano matay maroon? No, long live mat ako no'y maroon.
1: Ah, long live matay. Ito si Junjun nga ito, kamusta mo? Okay man.
0: Ha?
1: Like si Junjun nga ito, kamusta mo?
0: Ay, okay ta si Junjun nga ito, ay still kicking ta to. Mm-hmm.
2: Yes, I'm going to.
0: Ay, aton ro'n nga ito buhon. Ay, nako, agahon ba't asandar ha?
1: Ay, nakatro pa, Claire. Ay, siyempre, dahil ay medyo nagtaw mo na nito ba? Kaya ka na uploader. Ang sana ka naman kay Bahana. Siyempre, dahil ka na kay awareness lang gito sa nakaraming mangod. Bukas sa tangalan, ha? Kababo man ka naman natapos.
0: Oo, may yaman niya sa kalibo ka ron.
1: Yes, no? Ay, una kita nga ni Kamamat, nag-atubang siya mo ka ng bagay. No, may una ka nga nag-pupasimple yang sa mga motor. Ay, siguro dahil ka ng mga igmangod natin medyo may kinahangyan, no? Parang medical nga attention. Parang naingnaw nga mabugong, no? Pero daya kay, siyempre, katopang Claire, may unang kita ka nga mag-inatawag na ito nga exhibitionist ay dahil ito sa bilong na nakarang ginahimo. Hindi kita mabuduga ron, may unang kita ron. No, katropang Claire. Pero sa ito yung mangod, maging aware yan kita. Anyway, sa tipon kayo pigit mga report, ba, okay, rin ka nga saan ka-aksidente ka na kahapon, no? Sa inyo ka na pag-respondi ka rin sa area ka na katropang Claire, gimbawian, kita gilito ang mga kabuhi.
0: Oo,
1: Ay, saan ka ba nang gigagawad galimaw ra? No, itatong ka na barangay Dayaw, sa ito ka nga probinsya Capiz, ay na-aksidente. No? Sa daya ka na part, itatong ka na nga circumferential road or diversion road, yun na tawag na ito, sa Baray Kalangkang, sa Banwa Karat Makatok, kahapon, karat hapon, ay SUV, no? Nakarangadaya, no? Agad na ito, bumalis ka dito, grabe ta.
0: Oo, basagro impact eh.
1: Agad nakita na ito, katropang Claire, nung white airbag, so which is, siguro ba ako na old model nga, klase ng Pajero.
0: Ano tami ko, ano, Pajero?
1: Yes, oh, Pajero, mm-hmm. Old model siguro makon kaya what airbag and then nangawa magkita no nga roya ka lang driver is gumawa kita mao
0: oh gaban no what time mo naka seatbelt eh
1: yes so pero kung may mga airbag ra agad naka seatbelt eh, hindi ka kita basta-basta ka lang makagawa
0: mm-hmm.
1: Basta apukon ka na katropang Claire so dahil ka lang biktima no isang ka 51 anyos no kay gingangan kara kay Rafael Del Rosario Jr. agya kusing ni karon sa aton karang Makato PNP no sa nakarang investigasyon magaling sa party ta tong karang Makato Recreation pa adugong no sa aton karang Banwa Karat Leso nagmadabaw ra karang aksidente so pag-abot sa de karang diversion road nag overshoot sigon ra karang sakyan ging araro ro 11 ka mga bollards agsang ka solar street light ay di ta basta ba kun taro bollards ra hay bukod ta tubo ra na karang bukod niya mang itubo kundi una pag inya semento sa sulod
0: semento gid
1: yes katro pangter ging buhusan kita ita de karang semento which is katiba yun kita rong, yung klase nga bollards. Pero kita na itong kahapon na naghagod kita. No, ag gupi kita. Katropang Claire. So, daya ay kwandra katropang Claire, no? Ging bawiyang ito itong may kabuhi kay Roya Karang Barangay Gawad. And then, informahan man, Roya Karang Pamilya. And dahil sabido pa sige na tanawit na itong kapulisan. Basi kung nakatugan

0: Ako si Dr. Tupac Christian Villanueva at XFM 96.5 Kilibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Abog niya salamat kay katropang Christian Villanueva. Siya nakaroon niya mga natipo niya mga balitaan reports nakaroon sa may Kalibo Municipal Police Stations. Alam niya pagsikyara sa mga tag sa Municipal Police Stations man sa Bilucaron niya, probinsya it Aklan. 25 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 5 sa agahon. Nabawagit ana sa mga bagong bugtaw de karon. Eh baka sa tanin nyo de karon. Unat-unat na. Unat-unaton ro. Dapat on naton. Sabi magkiay-kiay na de karon. Magpupahugas na. Pagagtukon ro mga dapat pagagtukon. Rinyo karon yung mga tuhod. Pilo. Pilo on. Maraming nga umpisahan na rin yung karoon niya agahon. Itasang ka-ehersisyo. And of course, sabakuha ni Kaina with the right cup of coffee. It's either Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or Santon Plus Gold, o kung Santon Gold Coffee Mix. Hay baka sa atin yung mga katropa, iba karahay, paagtuta ita port, bawagit ay na, hay favorite spot, mag-jogging, mag-walking. No, so manami ron nga, nag-focus gid kita man, ginataw man na tut oras, man, maskin mano kita busy, pero ato niya ikaayong ngawas, di ba ga? Mga katropa, so bakasan na, bangon na! Unat-unato na rin mga dapat unato mag-ehersisyo. Mga katropa, magpupahugas na kamo di karon. Hanami iruhugas, kapin kong agahon, kapin kong magamig paro, huyop itahangin. Tapos, nagasungaw rin yung karon niya hugas sa inyong karon niya mga gawas. Makaroon na, Independence Day sa uman, abo man karon mga fun run. May fun run man niya sa Kalibo, may sa Libakaw, abo kabo ang mga fun run. Waga tuor mga fun run, mga katropa. Kasunod mad celebration, it Independence Day. And of course, today is Friday. Standby tuto kamo hindu na karamaga tropa. Sino ay hanro maswerte nga magdaog i 3,000 pesos sa nagapadayon naton ni Santon and XFM. Libo-libo pa premyo sa may mga nagahugog, mga plano nga maghugog na sa may Farmacia Gomez. Oo, sa may Farmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, ay dapat mahugog na ninyo ron before 9 a.m. Makaroon niya adlaw at Biyernes. Kaya man mag 9 a.m. iga-pick up ron it aton niya patrol. So kung gusto ninyo nga mag-keep for this week nga draw, inyo karon niya mga entry, ay maghingabot na mga katropa. Sa Ruel and Junior Barbershop, may aton man niya drop boxes, pero para sa next week na ron, ro inyo nga iga-hugog makaroon niya adlaw. Kaya man kahapon pa, ro aton karon niya pick up time 12 noon. Pwede man iya sa istasyon maghingabot ka mo before 9 a.m. Hay mga so mga around 9 a.m. abi naga draw kita mga katropa. So sa mga wapa nakahugog man sa mga ginatinipon pag ang ruanda karon yung mga entries, hay baka shout aninyo mga katropa. Kabo nagdaog sa Santon and XFM libo-libong pa premyo sa mga wapat hatipon ay araro dapat ninyo nga tipunon mga katropa. Sangka blister o kung sangka banigit Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banigmanit Premium D3 Soft Gel Capsule. Sangka blister o kung sangka banigmanit Serbo Food Supplement for Men. Naglima nga sachet. It's Santon Gold Coffee Mix. Magataw para yung mga produkto at Yes Health Incorporated. Nga magataw kinyo chance nga magdaog i 3,000 pesos weekly and more than 100,000 pesos in prizes para karon sa grand draw. Renew karon yung mga raffle entry, susi sang ka sobre. Isugat rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan, ag ihugog sa aton niya mga drop boxes. Sa uman, iya sa aton niya istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Pwede gid ka mo magka-walk-in, ag ihugog rin yung karoon niya mga entries. May aton niya drop boxes sa may Farmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center every Friday 9 a.m. Rana karoon niya pick-up time ag sa Ruel and Junior Barbershop sa may Poblasyon Banga. May ato man karon niya drop box ag every Thursday 12 noon ro ay nakaron niya pick up time. Mga tropa, baka sa taninyo ano pa yung mga ginahugata? Tipo na gon ro aton karon niya mga Yes Health participating products ag magdaog it legit nga pa premyo sa legit nga pa promo yaron sa Santon and XFM libo-libong pa premyo. 29 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Oy, good morning, gidaanay sa mga katropa nato niya. Bagong bugtaw di karon aga. Nagapuro pa nga pinanaga ka.

0: Doon ka unat mainit nga pandisala, malunggay pandisala. Sa mga katropa natin nasa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan, Biloga Beltran, Isuga, Ibardo, Laza Family, good morning. Kay Uncle Uri, kag sa Biloga Pamilya na nakara, good morning. Sa Bigaa, Malinaw, Auntie Divine, Uncle Nuno, good morning. Kay Uncle Boyet sa Barangay Dangkalan, Malinaw Aklan, good morning everyone. Bawa kay Nanay Alice, una sa Barangay New Busang Mercedes Village, good morning ha. Matemprano man doon nagaburo bangon, agnaga. Ginaga-check sa anak sa inyong mga pananom. So, good morning mga katropa. 30 minutos, mga kaliwan sa oras. Si talas 5 sa agahon. Well, mga katropa, wala kikita at oras sa inyo pag-ililiba, pag-pangalagan. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlad Biyernes. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Mga katropa, sa pag-iba ka ako, makaroon niya agahon, makaroon niya adlad Biyernes. Bantay man ninyo karama sunod niya programa. Bow, para sa ito niya ikaayong yaw agawas. The secret of health, mga katropa. So, tao aman dapat natut igtupangod. Roaton niya ikaayong yawa. So, magpamati sa inyo karon niya mga dapat niya masayuran pag-abot sa aton niya ikaayong yawa with the secret of health program. Nangin ka partner ka bulik, technical side, katropang Zipper Kit Palmon sa Kahit Patrol, katropang Christian Villanueva. Sangagan ni tato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio sa tato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision ni tato niya Aver General Usmalwan Mabot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad niya nakaibahan ninyo temporarily. Iyag ang mga ron sa programang Exciting Exciting Pilipinas at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwaan po natin mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kaabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha. Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang ipong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha. At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganoon rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bili na rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, no? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po ng pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed kasi alam niyo antibiotic eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama mm-hmm. kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resetahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. Ano? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Observahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit, na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga symptoms sa yan, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yastro Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano, or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Doc.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyog ang nilalagay.
1: Yun,
2: Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may mololaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, ayan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang bago!
6: Ako si Cathy. Tapos kung naglaba, halos hindi ko namabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3. Balik ulit ako
5: mas
6: sa Nervine.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin, itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin nararanasan po ito, no? Ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones ng iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila Walang mga sundalo na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, na uminom palagi araw-araw ng atin pong Premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, yung VCO na sa Premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung nila, yung protection din nila. Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: Oo, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga, yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung ano, yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan, yung garlic, ano, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Mm-hmm. Maganda na yung ano, 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo may medyo mataas yung level ng kanilang problema, eh pwede niyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Oh. Okay, ha? So ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Oh, kasi kahit sino pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, ano, ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh diyan naman po natin nalalaman, diyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan dok, yung iba, eh kay Dr. Google umaasa. Which is mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo pag ginugil nyo, nako, ay ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya ano? Minsan makikita mo depressed na, stressed na. Anong nangyari? Eh tiningnan ko yung symptom ko sa ano eh, malala pala. Kaya wag pong ganun, kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales, Dok.
2: Sambales, no?
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din, kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So kung alin man dun sa dalawang yon ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Kasi huwag nyo tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they're taking maintenance for so long. But the problem is yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation, ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan, ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyong karamdaman. Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras. Ha? Baka may iwan ka, Doc, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 6:10 sa gahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Gahon.
0: Mayadayad nga Gahon Luzon, Visayas, Mindanao, mayadayad nga Low Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Regine Teodosio. Headlines. Yan ay kita sa ato yung mga headlines makaroon nga adlaw't Biyernes sa Hunyo 12, 2021. Independence Day, araw ng kalayaan mga katropa. Para sa ato yung karoon yung mga nagapanguna nga balita lokal, 152 beneficiaries at Calibo Town Home sa Barangay Naloo, Calibo. Nabaton nyo no andang housing units. A canon swimmer sa bilog sa mga napuong atleta sa grupong nagaedad it 12 sa 13 anyos rumaga-representa sa Pilipinas sa 4th Sea Aquatics Open Water Championship sa Boracay. Sa headline sa balita, sa dugang pagid ng headlines balita lokal. Barangay Kagawad sa Rojas City patay matapos nga araduhon ro it ginamaneho nga sagakyan masobra 10 bollard sa Makato. Headline sa balita national, Gatchalian led block, ginatunan ang posibilidad it bagong presiding officer sa impeachment trial ni BP Sara. Mike Defensor magapasakit harassment complaint kontra kay NBI Chief Matibag. Headline sa balita international, namugo na matay sa pagpamaril sa Johannesburg, South Africa. US naglunsar it magapnagon nga airstrike sa Iran. Balita entertainment, Hollywood actor Tyler Mane na-diagnose itong magsahon nga klase at breast cancer. Sa balita sa hinampang immigration lookout bulletin kay Ateneo coach Tab Baldwin ginahirit. Sa health news, pagiging obesit sang kagagaki, pwedeng tunaan it prostate cancer.
1: Express Balita sa Gahon. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Para sa aton karon nga detalye man it aton nga balita lokal, ginahatod katon in Santon Vitamin C. Formal gawin nga gin-turn over 152 housing units para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Calibo Town Homes sa Barangay Naloo, Calibo kahapon adlaw it Webes, June 11. Sino kay Carla Drumal, Executive Assistant 1 to the Mayor at LGU Calibo, ro nasambitan niya aktibidad, ay kaparte it mas magapad yung pagpanupod it kabilugan niya 381 housing units nga gintagana para sa mga biktima it bagyong Yolanda. Raygon Sigon, ro ulihing batch it distribution sa nasambitan ng mga units. Samtang ro mga nabili ng mga slots sa magalin sa mga naunang raffle nga awa ginadtunan it mga nunang aplikante ay subject for disqualification. Kama naman, pag-apunan ng mga nabakanting slots pamaagi sa cross-matching ag pag-verifika sa iba pang mga aplikanteng sa listahan nga kwalipikado man. Ginpadumduman nga ro mga mag-aokupa nga beneficiary sa anong mga units nga sa sugod it limang adlaw ay kinahangan nandang tapuso no pag-apply sa linya itubi ag kuryente. Regular nga mag-monitor Municipal Planning and Development Office sa kanang MPDO agod check yaron kung rumismong beneficiaryo ro nag-i-star sa unit agwa ginahimong bawal sa istruktura. Pero hindi pagsunod sa mga sundanan ay posibleng maging rason at disqualification ag pagbawi sa unit.
2: Turnover it 152 ka mga housing units iya sa Barangay Naloo. So raya hay part no it distribution it 381 units nga para sa mga Yolanda victims last 2016. Ag dayan do last batch it aton nga distribution it andang ang mga bagay. Ag sa mga hindi kaagto para no hay this is subject for disqualification. Pinaka crucial bit kay kapintong may mga extension it gid ni. Ay doon git aro ag visible kay ag inspect na atin no time to time ato ni so planning and development office. So kung makabato gabi man sanda ito gusto violation wa gi hapon ang daging ding demol or ding ano no ding sama do andang mga ginobrama extension o mga revisions or modifications sa doon balay ay pwede ginyago untin.
0: Si Carla Drumal, Executive Assistant 1 to the Mayor at LGU Calibo sa nga pagpahayag. Sa pagkaparte gin pundo manin sangunang Biden member Engineer Rex Bautista aro kahagahan it pagugyon it kada isa para mapadasigro pagpatuman it mga serbisyo publiko. Ginpatagman it konsyal bilang sang ka-engineer mga pamaagi agad nga mapabili no kaayusan ng kalimpyuhan sa infrastruktura. Pwede sigunandang mapintahan no anong mga tag sa ka mga unit basta hindi ang magpatigay unit extension sa unit mangudaya hayugot nga ginabawagan.
3: Ang kaayusan ninyo ron, kung makakwanta ka mo, pintahan na ninyo para ganamin ninyong estaran. Eh, kamo man nung estaran eh. Kaya kung sino pinakamalami karong bagay, si Vice Mayor Gatao eh, review. So, alagaan ninyo sa tambay ni Vice, alagaan ninyo ron ay inyo ron. Pintao it libre ron. Kung inyo bilang gasto ka ron, nag-apply ka mo, kontado ito be ang akil ko. Diba? Tumiyuna ka ng mga dipinensya, eh, bukong natin nag-obra ka ng perfecto, isugin niya ninyo sa kontraktor, ay iya pasanda. Agon maayos siya habang tibrano.
0: Si Engineer Rex Bautista or si SB member Rex Bautista, saan nga pagpahayag? Samtang hindi man matupungan o kalipay ni Edita Villorente, resident at barangay Briones, nga sambilog imaw sa nakabaton it libreng bagay. Makabig sigun rae nga grasya para kanda nga white maligon nga kaugalingon nga bagay. Dugang pasigun kara nga mga pizza subaro andang bagay sa Briones kung sa siin delikado kada may bagyo bangod sa pagagit baha. Nagyan sigun it anang bilog nga pamilya nga kada mabasko gruungan hay nang babasa gid sanda bangod sa bukon it maligon ro andang panimagay. Masyado man sigun nga delikado ro dati na naginaistaran para sa anang anom nga unga. Sa makaroon, bahugido pagpasalamat it mga benepisyaryo at libreng pabahay sa bilog ng pamunuan at LGU Kalibo.
4: Masaya po, sir, kasi may amon yung maligo ng sariling bahay na maistaran. Amon abin naistaran na makaroon, malapit po abin sa sapa. Delikado kung magbaha. Delikado po kasi kung magbaha, abutan ni Mau. Delikado din sa mga unga, anim na bilog, abin unga po. Kaya yun, pasalamat po ako na isa ko sa napilihan at
5: nabigyan
4: na ako.
5: Okay, anyway, no?
4: Napabahay. Kung matagal namin na hinahintay, ito, ibibigay na sa wakas. Thankful po kami. Tsaka ni Mayor wag sa mga nagbuo po at Yolanda at nagpabahay. O para sa mga tao, maligo na bahay. Para umabagyo at least pero sandang maligo na maistaran.
0: Si Edita Villorente sa bilog sa nakabaton it libreng bagay saan nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: Para pagid sa dugang naton nga balita lokal. Pagalang yon it 12 anyos nga canon swimmer athlete ro kadagom itubi dagar o pag-angkon it katumanan sa anang handom sa igapatigayon nga 4th Southeast Asia Aquatics Open Water Championships nga pagahiwaton mismo sa Islet Boracay sa Banuit Malay sa buwan ni Agosto. Kasunod rayet si Ginas nga ginapatigayon nga training ni Candice Arabella Angela de la Cruz para sa anang kauna-unahang international competition nga pagapasakupan. Sunod sa atleta nga kinahangan na ng mapapagun pagidro anang endurance rason agod nga wasigon imo na kakampante ag nagapabaya sa pag-training. Sa bata sigun nga edad nga 8 years old ay ginapalangga ni De La Cruz ro paggangway ang naging handumon kara nga maging atleta sa patag it swimming. Si De La Cruz ay mandinagagon nga nakasulod sa Junior Philippine Team bangod sa anang impresibong performance sa Philippine Aquatics Open Water Swimming National Tryouts 2026. Sambilog si De La Cruz sa mga mag-aarangkada sa nasambitan nga kompetisyon maghalin sa may 250 nga swimmers maghalin sa 11 nga mga nasyon sa Southeast Asia. Nagpasalamat man si De La Cruz sa mga tao nga nagbilogid kana sa patagit paggagoy gabigon sa support permit anang ginikan ang nagbilog na pamilya. Mabahuro papel ni Coach Manuel De Leon Jr. at Coach J.R. Kimpo at Calibax agod nga mapahaom ro pambato it probinsya sa tanan karang ginapasakupan nga kompetisyon. Angot kara presenting nga sangka grade 8 student si De La Cruz sa Infant Jesus Academy.
6: Makay, sa antiki ako makarang sabay sa sendeda mag-training. Dire-diretso ni Duwag ito pundo.
7: Kaya kami kabino sa representa sa Pilipinas. So, 8 years old pa lang ako nag-start.
6: Dumalis ako na karay. The morning, afternoon, the training. Tapos sa kalibok sa ako mag-free na ako. Depende lang po sa time. Ang koma ito, excuse lang din ako po, dahil gaoy ako sa training. Ang gina-focus pala yung akong endurance dahil since long distance po ang ginanaman.
8: Ano rin nag-push pagid kimo nga maging athlete?
6: Dahil mama po, gusto ko lang maging proud sa lakakon. enjoy gid ako iya, especially with my teammates. Salamat po kay coach junior nga imo na pabaskog ka ako. Tapos kay coach JR nga dito sa Calibox. Sa akong parents, salamat ako pa sulit na anugid ka ako. Pasalamat ako pa.
0: Si Candice Arabella Angela de la Cruz sa anang pagpahayaga.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag para sa kadapusan nga balita lokal, ginahatod katon it Vision X Plus of gel capsule, laro kapsula para sa inyong mga mata. Pata, iros ang kabarangay kagawad it Barangay Dayaw, Roja City, Capiz. Matapos nga araduhon kararo, masobra 10 bollards. Sa kilid, ikarsara nga sa kapitay version old barangay Kalangkang Makatoban ng alas 3 kahapon adlaw it Webes, Hunyo 11. Sunod sa mga nakakita ang dire-direcho karangin arado, haro na sambitan nga mga bollards. Rason agod nga maapokray ang maghalin sa bumalinto nga sagakyan. Pungkod sa mabaskog nga impact it incidente, UP-UP agagos hindi yun mapuslan do itsura it sagakyan. Insigidaman nga nag-responder ang mga otoridad ag rescue team sa lugar ag insigidang gidaga sa hospital road driver apang winawian man it kabuhi. Ginkumpirma man ang punong barangay Neil Tumbukon at barangay Kalangkang Makato nga Imoro Tag-Iet Multicab nga nakaparada sa kilid at karsana nga sangkiriyon lang madagahig sa pag-arado. Sa makaroon, padayon para investigasyon at Makato PNP angot sa nasambitang insidente.
9: Karoon, kadasig-dasig ah. Ingit lagi nga niya ako na pulis mako pulis. Aksidente na saan sabi niya banda? Aroon mako nang o, naputi ron. Mas kung ron ay siyempre ilang barrier ron ay napulo. Pangonsitara oh. Diyan bumaling to sa isang uling bulard sa ron. Pero nakita ko lang diyan siya na nag-uinugid.
8: Pagabot kang kainatay?
9: Sa tabok. Tumagilid ron. Pag tagilid, bumalik. Pagbalik, aronan. Pero naulog yung driver.
0: Si Mario Mirandela aron nakakita sa insidente sa anang pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Alas 6:22 na sa agahon mga katropa. Ag sa detalye at ato niya balita national, ginahatod kato ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Posibleng makaangkon it bagong magapanguna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magpahayag ro kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian nga andang ginatunan o pagpilit ibang senador bilang presiding officer it investigasyon. Kaya kasunod it mga istorya nga si Senator Francis G. Escudero ro posibleng magapanguna sa impeachment proceedings in kasong oman nga magtipon ro Senado bilang impeachment court. Sino kay Gatzalian o pag inaistoryahan it formal it majority group ro tupiko. Gabanan ro Senate President o serving presiding officer sa mga impeachment trial. Apang kukan ugamang kat ginaprobahan it paksyo ni Gatzalian mga pagbago sa impeachment rules nga nagataw it daon dagan sa mga senador nga magpili it mayuriya nga posibleng magpanguna sa investigasyon. In kaso nga maging epektibo rong mga bagong sugundanan matapos ro kinahanganon nga publication, pwede gunya ipatuman na sambitan nga pagbago sa proseso it impeachment sa idagom it sa nasyon na ginaimbestigahan sa impeachment. Para man sa ibang opisyal, kaki probisi presidente o Senado ay may gahom na magtagana at magiging presiding officer suno sa mga nagairal ng mga sugundanan.
1: Express, balita sa gahom.
0: Sa karapusan niya balita national, ginatunan ni kampo ni dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor posibleng pagpasakit reklamong administratibo o kung criminal contract kay National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag angot sa ginaaligar ng paumanuman ng pagparawagkan sa ginapatigayon ng investigasyon sa ginatawag nga Maleta Boys. Ginpahayag ni Attorney Ferdinand Tumbacio, abogado ni Defensor nga posibleng daghon o reklamo sa Department of Justice o kung Office of the Ombudsman kung magapadayon o ginatawag na ng pattern of harassment kontra sa anang kliyente. Sino kay Tumbacio kung nagapatir o NBI nga may nahimong paggabag sa layi si Defensor, dapat sigunayang ipaagi sa tama nga proseso sa pamagit pagpasakit formal nga kaso sa piskalya sa pihak nga paumanuman nga pagpadagait sa Pina.

0: rate or foreign exchange rate update. Mga katropa, US dollar, bagayluhan sa piso, 61 pesos, 0.54 centavos.
1: Express, balita sa agahon sa international. Balita sa international.
0: Alas 6:26 sa agahon, mga katropa. Para sa ato nga balita, international, ginahatod katon Itsanton Plus Coffee Mix. Saan ka mga pnagong manhunter o mga kapulisan? Rugi na patigayin mga kapulisan ni Johannesburg sa South Africa kontra sa mga sospek sa pagpamaril nga ginkamatay it 12 katawo. Hindi magdambasa na pong armadong sospek rugakot sa insidente nga nagsuod sa Jumpers Informal Settlement sa Agulpiun lang nga nagpamaril. Gintawag it mga kapulisan no insidente bilang barbaric agwa itagipusuon nga klase it krimen. Sa makaroon, ginatumod pa it mga otoridad ro naging motibo it mga sospek sa nasambitan nga insidente. Nagapati man o pilang miyembro at Jumpers community nga posibleng may kaangtanan o insidente sa Alita Nanda sa ibang grupo bangod man sa pagmina.
1: Express, balita sa agahon.
0: Para sa katapusan nga balita na international, balita sa Guwait Nasyon, naglunsarit magabtagon nga airstrikes sa US na nagkakainyain nga parte at Iran sa US Central Command, garo nasambitan nga pag-atake. Ay bilang pagbagos nanda sa padayon nga pag-atake man at Iran, wa man nagpatinag si Defense Secretary Pat Hegseth, APISAR, nga tinamaan ang daro mga infrastruktura nga ginapanag-iyahan at mga sibilyan. Gininsister kara nga andang ginatarget rong mga nagpangunang pasilidad at Iran. Maduman nga ginpabagbag at Iran o military helicopter at US magapit sa Strait of Hormuz kung sa siin nakagawas sa mga piloto.
1: Express, balita sa agahon.
2: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Ag sa detalye taton nga balita entertainment kinahatod katon it premium D3 softgel capsule. Inpakigbahin it Hollywood actor nga si Tyler Mane nga raya hay may super rare nga klase it breast cancer. Sa social media account kara hay ginpakigbahin kara ro na sambitan nga diagnose nga masaming nakikita sa sangka babayi. Unagon nga naiplano kara nga paghipsan anay raw anay apang nagdesider imaw nga ipakigbahin raya sa publiko. Pero 59 anyos nga dating pro wrestler hay kaibahan sa pilang mga pelikula kay ba kapareho it X-Men, Sabretooth, Deadpool and Wolverine ako 2024. Nagumpisa guraya sa pagpaidagom sa chemotherapy kung siin sa bilog sa 750 nga kakinaan pero na-diagnose it breast cancer sa andang tagsa kakabuhi.
1: Express, balita sa agahon.
2: Balitang sports,
1: balita sa sports.
0: Ag sa detalye taton yung mga balita sports sa tudkaton i-turbo dietary food supplement for men. Pagahin nyo on itabogado it namatay ng Ateneo de Manila University basketball player Rene Baterbonia sa Department of Foreign Affairs nga magpaguwat immigration lookout bulletin sa head coach nga si Tab Baldwin. Wa man karagin pahayag ang pagkasabto nun nasambitan nga coach aga party amang rayet na gapadayon nga investigasyon na. Madumduman nga namatay si Baterbonia agro teammate karanga si Divine Adeli matapos magumo sa baybayon sa Dipakulaw Aurora samtang ginapatigayon pero andang team building exercise kung nagtaliwan nga adlaw it Lunes.
1: Express, balita sa agahon.
2: XFM Health News.
0: Alas 6:29 na sa agahon oras, mga katropa. Para man sa aton nga balita sa ikaayong gawas. Pero cancer sa prostate ay isang kaklase nga cancer sa mga gagaki yamang ro na apektuhan. Rayo na tabo kung ro abnormal nga selula sa prostate gland ro organong responsable sa paghimo it likidong nagataw it sustansya ag nagdagay it semelya kon semen hay nagaumpisang mag-abo nga uwa it control. Sa pagtaliwan it paniempo ro mga selula nga raha ay posibleng magtuga it mga tumor nga posibleng magkalit sa ibang parte it kagawasan kung hindi mabugo. Apisar nga hindi pa masiguro it mga siyentipiko ro eksaktong rason it cancer sa prostate na tumod nga ro pilang risk factor sa irong lahi, obesity, edad ag lokasyon. Ro mga gagaki nga may kasaysayan it cancer sa prostate sa pamilya sobrang timbang ag mas maguga nga edad ay mas mataas ro peligro it nasambitan nga masakit. Ang mga masaming sintomas it cancer sa prostate ay kalisod sa pag-ihi, dugo sa similya ag mahina o kon puto-puto nga dagagan itihi. Sa pehakara, sa mga temperanong paniempo, posibleng white sintomas sa rason yung importante o regular nga pagpa-check up. O cancer sa prostate ay pwedeng mabuong sa pamaagit operasyon agod mabuo ro prostate gland nga masaming ginasundan it radiation therapy agod nga masiguradong masama doon na bilin nga cellula it cancer. sa mga advance nga paniyempo kung si inagakalhit ko

0: No cancer, pwedeng kinahanganon no mas agresibong pagbuong kaparehet chemotherapy, agad mapaymayad pag hidrokalidad it kabuhi it pasyente.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Agro yun ang mga balita nga natipan ni Itbilugan pero sa XFM Network Philippines 96.5 Kalibo. Mga balita nga hatod katon in Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Softgel Capsule ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, agrong mga produkto iti Yes to Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Ag Clear Skin, Glutacogic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Regine Teodosio. Agrayero, Express Balita sa Gahon.
1: Express Balita sa Gahon.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
14: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:46 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Good morning! Maayaraid na nga gahon banwa. Good morning sa mga suki naton nga nagatutok ag nagapropamati sa radyo. Bilog nga probinsya Daklan, Banwa, Itkalibo. Nakipraton ka nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa probinsya Itkapis, Antique, Northern part Itiluilo, Romblon, Masbate. Hindi ka na sa may southern part, it Mindoro. Okay, magandang umaga po. Good morning. Ayong buntag, buenos dias. Okay nga aga. Saton ka na nga mga katropa nga nagatotok, nagapropamati na. Magamig-gamig nga gahon makaron, Banwa, Itkalibo. Ay, baka namin ito nagabubaliko to timing. White opisina, white klase. White trabaho sa mga empleyado sa gobyerno. Waman itklase makaron nga adlaw, it biyernes. Oy, June 12 kita mga katropa, ha? Independence Day. Good morning. Iya sa Pilipinas. Good morning. Maugan-ugan nga gahon banwa. Maugan-un ta man baga. Wa kita manit na mo-monitor makaron nga low pressure. Or anuman nga mga weather disturbance sa guwa ug sugod itaton karang nasyong Pilipinas. Good morning. Pero nakapikto makaron mga katropa ro Easterlis. Medyo nadugat sang kiriro habagat, no? Good morning. Easterlis nakapikto mga katropa sa Southern Luzon, Visayas, ag pati sa Mindanao. Iya sa aton sa Western Visayas, magugag umon. Hasta gindira nga may pag-ugan-ugan. Aton karang kagangitan, mabaho gindaro tsansa nga bilog nga probinsya Itaklan ay maugan-ugan man makaroon nga adlaw. Pero may chance matagapon nga mag-init mga katropa. O daya ka nga mga pag-uhan-ugan, ipikto man ra, itaday ka nga mga localized sa thunderstorm sa ibang mga kabanwahanan, ibang mga probinsya. Huwag matproblema ra itong mga kadagatan makaroon niya sa probinsya Taklan. Padayin kita nga mga buhi sa mga mangingisda naton na sa mga baybayon. At problema. Anyway, sa aton makaroon nga pag ililibar aton anay nga pag-welcomean mga katropa naton nga naga-monitor, naga-propamati sa aton nga Facebook Live. Live nga live kita makaroon nga agahon banwa sa XFM Kalibo 96.5 nga Facebook page. Aga siyempre sa YouTube live man kita. Kunaan ka mo, muni-monitor yan. Good morning! Ag sa aton ka nga mga naka-online. Good morning, ha? Good morning! Makaroon ka ng adlaw, isa holiday iya sa Pilipinas, June 12. Good morning! May mga aktibidades. Tawang tat importansya raro, pinaka-importanting adlaw man sa mga Pilipino. Kaya ka ng adlaw, araw ng kalayaan. Ang pangutana is hilway na baga kita tanan. Sa sitwasyon na ito mga ron, iya sa Pilipinas. Babo nga mga ginapangatubang makaroon nga mga challenges. Bukunyat sa mga politiko, bukunyat sa politika. Hindi hagos tanan mga katropa. Oy, good morning na matamatan tanay. Raton ka nga mga katropa unang nga nag-monitor. Raton ka nga Facebook Live. Good morning! Kapin para mga OFW, pero buko mat OFW riba. Yung nag-propamati man makaroon niya. Morning! Kay Arnel Redondo. Nagpa-shoutout anay kami niya sa mga pinlangga. At sa nang pinlangga nga nanay nga si Nanay Tarsila Roberto Redondo. Nga pirmi kita nakatotok sa XFM. O nasa Cortes Balite. Good morning ha, nagamonitor. Good morning! Nagapropamati makaroon ka haton. Maria Fee Timporasa, good morning! Good morning! Kay Piliba Vicente Pamatian. Good morning! O nasa Barangay Kawayan, New Washington. Good morning! Nagapropamati man. Paring James Magpusaw, good morning! Good morning! Nagakapi-kapi giday man. Andy Norada, good morning. Una sa Tambak. Naro sa Dumlog, New Washington. Sa Tambak, good morning. Good morning. Pamilya Norada, good morning. Andy din sa USA, good morning man. Ang Uncle Charlie nga nag-monitor at nagkakapi-kapit sa Antun Gold. Good morning. Itong dabi man ang copyright. Eh, Michael Villanueva Basulina, good morning. Ang sana mga kasi Mario, kasi Manwa. Una sa Numancia, good morning. Exciting morning. Exciting gid ray, medyo umugan eh. Namiro chimpo. Baka na bigin usit na tur pag ugan-ugan kasi pilang mga inadlaw nga ra matinding init ro aton nga na experience siya. Sa aton sa Banwa, Itkalibo, ug probinsya Daklan, may mga kwan man, may mga localized thunderstorm pero sa ibang banwa. Morning kay TJ Noynoy, Igtanlog Solidad Noy, good morning. watching kita makaroon sa San Francisco, California. Nagatutok makaroon. At siyempre, iya sa ibahayag sa Numancia. Itanlok, Solidad, good morning, ha? Nga pamilya. Nagamonitor makaroon nga agahon katon. Iya sa aton karang apag, pangalagad. Morning. Sa mga nakakabukas yang, o nagang, steady ang kamo, matamatan tara. Ginalin Amaro, good morning, una sa San Francisco. Agusan del Sur, una sa Mindanao. Good morning. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa, ano rong mga mainit nga mga topic ko nga aton nga pag-auwi, storyahan, makaroon nga agahon. Iya sa aton karang nga pag-ililiba. No, sambilog sa aton karang nga pagatawan ita dagan. By the way, makaroon nga adlaw, may mga aktibidades ro gobyerno para sa pagdumdum itaton karang nga Independence Day. Bullseye! Bullseye! Iya sa Pilipinas. Sa kabuhay naton ra nga ginaselebrar. Dudayang adlaw. No? Nga Independence Day every June 12. Bullseye! Bullseye! Ha? Kung sa aton pa, hay, pagdumdumra naton sa kahilwayan it aton nga nasyon, dagaman itdaya ka nga mga Pilipino, nga nakikipaglaban ka to sa mga Espanyol. Bullseye! Bullseye! From colonial nga pagsakop katon it Espanya mga kato. Bullseye! Bullseye! Diba? Sorry, baka raw, wow, niyan siguro nakasayod, wow, tayo din yan. Rayang pagsilibrar natin, iya sa Pilipinas. No? Aton tara mismo. Nga, ginadumdum, ginasilibrar bilang sangka nasyon. Kahilwayan it mga Pilipino nga ginbuitan it iba nga mga lahi kato nga gusto nga sa kupon rong gobyerno taya sa Pilipinas. Ag makaroon nga adlaw ginakilaga naton mga katrupa ro aton karang nga mga baganihan nga nag-away para sa aton karang nga kahilwayan. No? Every June 12, every year doon mga katrupa. Now, mangutahan na ka mo, hamaan it June 12. Kasi ko June 12, 1898, gindeklara ni Emilio Aguinaldo rung kahilwayan it Pilipinas sa Kawit Cavite. Agraya di kara nagumpisa ro pagpatuman it unang republika it Pilipinas. Now, ano ka-importante raya sa mga Pilipino? Katon, iya sa Pilipinas. Banwa ginadumdum naton ro sakripisyo. It aton ka nga mga bayan. No? Ro pagtao it importansya sa aton nga kahilwayan at the same time sa aton nga demokrasya. Agro pagpakita it ginatawag nga nasyonalismo mga katrupa, agro pagpalangga sa aton karangan. So, sa simpleng explanation sa aton nga mga tagpagamati, ro Independence Day padumdum nga rong Pilipinas hay bukon it sakop it ibang nasyon. Wa ta kita nagapaalila sa ibang nga mga nga bigasalig kita sa Amerika, gasalig kita sa China, sa Japan, aton tayara sa Pilipinas, wa kita ginsakop it ibang nga mga nasyon. No? Sa aton pa may aton ng kaugalingon nga kinamatarong. May aton ng kaugalingon nga layi iya sa Pilipinas. May aton ang sariling gobyerno nga nagabuyot mga katrupa. Ha? So, doon naman nami iya sa aton sa Pilipinas. Kung i-compare mo sa ibang mga nasyon, matindi taro andang ang mga kwan ito eh. Ha? Kung ikumparar mo sa ibang mga nasyon, mga katropa, paginambang Independence Day, klaro ro pagkaiba. Yes, Pilipinas, June 12. Ha? Ro kahiluwayan naton halin sa Espanya, ko 1898. Oh. Ro nagapanguna nga figura di kara mga katropa kun hamat na buo naton ra is Emilio Aguinaldo. Ag nagpahayag kita it kaugalingon ta naton nga republika. Di ba? Aga aton nga ginatawag nga kasarinlan it mga Pilipino. Ha? So dayang selebrasyon bandira ita Pilipinas, no? May mga activities ro gobyerno, may mga parada kasi ginadumdum nato ro mga igmanghod nato nga mga bayani nga nagbuwis it kabuhi sa dayang Independence Day mga katropa, no? Para maintindihan. Now sa Amerika is July 4. Dayang kaganapan sa Amerika pag July 4 ginadeklara mataranada nga kahilwayan halin sa Britanya kung 1776. So may sarili matsanda. May bunggat randa kon to, may mga fireworks display, family gatherings, may mga concert, no? Matindi randa karon to nga mga selebrasyon. Sa France is July 14. No? Abo pa. No, sa India, I think August 15 mananda kan kahilwayan Independence Day man nga ginatawag. Di same man ya sa Pilipinas, kahilwayan. Halin sa mga dumugoong nga mga kolonya mga katropa. Di ba? So importante ro adlaw nga that's why nga ya sa Pilipinas every year ginatawan it importansya ro raya karanga Independence. Ito yun, no? Para maintindihan niya. At least, kung paano, mabalik sa isip, itaton ka rin ang mga igmanghod, rung konano ka-importansya mga katropa, ruray ka rin nga, adlaw ka rin Independence Day. Sa aton ka rin ang mga suki. Good morning, ani kay Josie Kinisio Arroyo. Good morning, ha? Happy birthday! Oy, happy birthday, kada ano yung galikim? Ay, imot, galing birthday na.
1: Ayaw, ma.
0: Happy birthday, ha? Kay Josie Kinisio Arroyo. Happy birthday kita na makaroon ka ng adlaw. Independence Day! Good morning! Timing kita pa man ng birthday. Independence Silva yung bar. Toto Marvin Pretensio, ha? Maupay nga aga sa mga taga Tacloban City, good morning. Ridge Ribo Cancer, good morning. Good morning! Tristan Gulay, good morning man. Nag-monitor man makaroon ka ito. Good morning! Ni Mama Medina Beltran Tiad, nag-monitor, naka-highlights pa. Good morning, Mama Medina. Good morning! Relax mga ordinaryo na iwa to opisina. Mati Tornilla ni, good morning sa mga taga Ibahay. Una sa Tornilla family ha. Good morning, thank you gid sa pag-highlight sa ita programa naton. Maria P. Temporasa, good morning. Naga monitor makaron karang agahon. Aya sa aton karang pagpangalan. Good morning. Yan. Down Villanueva, good morning. Sa makaron nga panahon upangutana hilway kumbaga kita. Abo-abo nga mga problema nga ginapangatubang raton karang nasyong Pilipinas. Kumbaga nakatibawas kita sa mga ginapangatubang makaroon nga problema. Jory Jorpo, good morning. Gakapi-kapi, tama man nga hindi dapat mag-intra do ibang bansa dahil may sarili man kitang kalayaan. Hayam at si ginaintrahan it ICC do ibang mokrion sa Senado nga gusto na dai padala sa ibang bansa do aton karang senador aga presidente. Wala tayong kalayaan kung pinakikialaman tayo ng ibang bansa. Good morning na sa REC, Grabe Linsan. Nasa taba, o ba nga? Good morning na. Good morning! May punto. Amat nga silibra pa nato na Independence Day. Hara, medyo ginapupakialaman kita tayo. Bullseye! Bullseye! Hindi ka rinampang sa likod karatanan mga katropa. Sanay ka na nga nagkakaganabo makaroon. Anyway, sa aton makaroon nga pag ililibag, aton ka na nga pag ratsada. Bago ta tawan it dugang talakay dudayang kamatayon it daywang ka mga student athletes ita Ateneo de Manila University. May sambilog ang ako nga tawan it importansya. Importante ra no kasi nagtrending nagviral sa social media. Ruraya nga ra nga sangka Grab rider mga katrupa. No? Dinaton mamba kun andro plastada. No, pero aragang kasi naklaruhan yun rong iba karay. Kun anuro ka matuuran sa sangka Grab rider nga nag-viral. Pakita ni Dudoy. Dayang rider nag-viral da. No? Matapos nga papunduhon na ro sa gakyan. Ag ginabangan na gid gani. Ag ginasugid nga may babayi sa unahan no sa sugod no sa anang makina itaday ka nga sa gakyan. Nag-viral da. Araw pamatian tagang ro plastada mga katropa itdaya ka nga viral video ha. Sa aton ka nga mga igmang hodro na. Kasi sa social media, sa risaring kuminto, rung nababaton itdaya ka nga rider. Nga apektado roana ka nga pamilya mga katropa. Pamatian ta, ro plastada mga katropa ha. Sa natabo sa ray ka nga rider, nga ginabangan na ro si Kakyan, at pinapundo, may anak, ang ginausoy ng babae, no? Pamatian ta mga katropa, rung bilog ng istorya sa viral video nga. Bullseye!
1: Wait, ano problema nito?
2: Babae
1: daw.
2: Babae.
3: Baliw yung walang babae diyan. Baliw to. Umalis ka diyan.
1: Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas.
3: Papay. Adik siguro to. Siguro
1: yun. Biglang huminto yun?
3: Oo.
1: Tang ina.
3: Tamang hinala to.
1: Hello?
3: Oo. May babae.
1: Buwang na.
3: Baliw. Ano to?
1: Baliw.
4: Wala nga. Putay na babae. Kinain mo ka.
1: Babariling kita.
3: Butang eta

0: ang ito, ay mo, buntutuin natin.
1: Bullseye! Okay, sari-saring opinion, nag-reaksyon karon halin sa netizens. Daya ka rin natabo. Kasi parang nahusgahan ro rider. Now, viral ro video. Nga, dayang gagaki, nga nakasok-sok ita grab nga uniform. Gin, abangan na ro si Akyan. Ag-anat ang ginapamilit, nga may babaye, una sa sugod ita, sa idagom ita, kwan nga ra, ita hood, or makina ita si Akyan. No? Well, wa matat mga police report or any record regarding sa raya karang mga allegation ko nanong kamatuod sa likod di kara. Robidio nagapakita gid yamang ngarong rider pilit na nga ginapabuksan ruhod it sa gakyan ag ginasugid nga may babaye sa sugod. Now, sa kamatuoran, uwa gid man it babayi. Nga nakasugod ito sa nasambit karang hood or makina it sagakyan. Ha? Saraya karang viral video nga nagakalhit sa social media. Bullseye! Bullseye! So, kaabo nga mga netizens, ro nagduda. Sa istorya, it's because kakabudlay i-explain eh. Kung paano nakaangkon itawo nga nakatago ito sa sugod, itod, itmakina. Sa sangka normal nga sagakyan nga nagadagagan sa karsada mga katulad. Bullseye! Bullseye! Ang baganit, iba, agro ginadudahan nga basi mudos or prank contenta. Dayon doon. Or posible nga basi tama na may pinagdadaanan nga mental health crisis ro nasambit karang ngayon. No? Pero ro mga tao nagagawa nga matsa opinion yang. Kasi wa pa napamatud-an kung ano ro istorya mga katrupa. So in short, wa kita nababatian or ini evidence nga nagasuporta sa pahayag nga may una nga babaye nga nakulong o nakatago sa sugod it sagakyan sa anang ahod o sa makina. Mientras tanto nga wa it official nga resulta or investigasyon halin sa aton karang nga mga otoridad. Di man aton mahambay nga o matuod or bukon ruraya nga ra nga mga aligasyon mga katrupa. Ha? So, uwa ita report ro aton karon nga mga kapulisan. Or grab. Halin sa pamuno ananda. Ag sa iba pa nga mga otoridad nga nagapatunay nga may una nga babayi mga katrupa or may natabo nga krimen. Kasi once nga binutang ka di ka to sa hood it makina nga nagadagagan ay patay ka timo. Ha? Sa simple yang plastada mga katrupa patay kat imo karon. Oh. So hamat natabo doon. Natabo ra mga katrupa kung nagtaliwan nga adlaw sa Rojas Boulevard. Sa Metro Manila. Ro nagwa nga ra nga dashcam video. Nagrapta una sa social media gin post abi itdaya kara nga driver. Oh. Agbasi takanda, wat aron, wat at kamaturan nga may una nakatago. Wat at babayi una. Agwamat na may nakita mga katrupa. No? So, kabuabo nga mga haka-haka online. Nga basi man na mudos or ano ra. Kasi wamat ebidensya. Ha? Nga ginatanaw kita sa nagkaganabong ra. Agwa it report ro PNP nga bi aron dun may gin patay or nano nga plastada mga kat. Now. Gin klaro ra mga katrupa it pamilya. Ha? Nagreact ro ana karang nga pamilya. Actually, ginpaagi kay Julius Manalo. Kailan yung Julius Manalo nga nag-trending, nag-viral iya sa Pilipinas doon. Nga ginainusoy na roan nga nga nanay nga Koreana nga to. IG Manalo nga manghod. No? So, anagali nga kwan, inkampod, road na to nga grab rider mga katrupa. Now, nagkomento imaw sa rayang viral video makaron. Agamban na nga ni, hindi anay ninyo paghusgahan. Orihibaygan. Runggagaki. Kasi, ginasugid nga may pinagdadaanan nga mental health condition or hallucinations mga katro. Nasambit ka nga grab driver. Ah, although apat official nga mapahayag ro mga doktor or mga otoridad o nagapatunay nga may maurang kondisyon ro nasambit ka nga rider. Although pamilya gon. So klaro nga wa it krimen nga natabo, wa it babayi nga nakasugod ito sa nasambit ka nga hood it sa gakyan. Kasi mismo man imaw ro nagserbi nga spokesman sa pamilya kasi nagpalapit ka na rong pamilya itdaya ka nga rider. Although raana ka nang naging pag-uwang statement is opinion na. Agpanawagan sa publiko, sa mga netizens. Kasi nagagawa, grabit arubatiko sa rider. Ginhinambagan nga adik or nanuuna, nga, may pagpang pangungutya na nagkaganabo ka na mga katakas. So, roon netizens, matik na, sarisaring tsuriya. Roon nagagawa nga istorya mga katropa, halin sa ginasugid nga modus, hasta sa posibleng mental health issue. Pero wapat official na nga mga resulta sa mga investigasyon nga nag-support sa nasambit karanga rider. Ro confirmation niyang sa natabo, sa makaron, nga rayang rider nga nga nagbagabag mga katropa sa sigakyan, nga pilit nga ginapabuksan dahil may babae na ruhod. Pero sa kamaturan, uwa. Klaro na nga uwa it sugod nga babae. No? Kasi grabe taro paggapta it video eh. Nagkalhit eh mo sa kung inyo ta, nakaabot ro video nga ra. Oh. Dahil sa video. So, more on interpretation kita or opinion. So, di ka ra, pagsugod ni Julius Manalo, klaro, ratio is on mental health. Mga katrupa, bukon imot modos, bukon imot prank, bukon imot it contenta. Kasi daya das cam, ginpost yang it daya karanga, tag-iya it sagak yan. Now, si Julius Manalo, nagklaro, agroana karanga pahayag, hara, roana karanga pagklaro, sa nasambit karanga isyo mga katropa kasi anaman ra nga pamilya naman inkampod naman nagdangop ka na ro pamilya mga katropa para magpangayot bulig kun ano ro matabo kasi naapektuhan na ro pamilya at the same time kun makita man ra it rider mga katropa mas maglala para ana karanga mental health problem kasi sensitibo ra eh sa may mga mental health issue nga dapat ginatutukan itaton man yan ni ranga gupya pagkabot sa mental health mga katrupa. So may pinagdadaanan. Ruraya ka nga rider mga katrupa. Di ba? Hara si Julius Manalo sa pagklaro na kung ano ru istorya sa likod itana ka nga inkampod nga nagtrending, nagviral ru video nga ginabagabagan no sa gakyan nga may babayi kuno sa sugod. Pamatian ta mga katrupa.
2: Saan mo? May babae, sabi ng isang grab rider. So mga loss, ito, pilit niyang binubuksan yung hood. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Pamangkin ko to. Pamangkin ko to sa makalawang pinsan. Pero ito, kahit papano, medyo nakita ko to magmula pagkamaliit hanggang sa ayan. Ganyan na siya, doon sa may tondo. Kasi plywood lang ang pagitan ng bahay namin na ito eh. So bakit ako gumawa ng video? Kasi humingi ng tulong sa akin yung nanay niya. Kapon nakita ko nag-post yung nanay niya na hindi addict ang anak ko, hindi baliw ang anak ko, depressed at anxiety lang siya kaya siya nakapag-hallucinate. Hindi ko alam kung ano nangyari. So iniisip ko, sino ba doon? Kasi dalawa ang anak nila eh. Kinagabi yan, nag-message sa akin ang nanay niya humingi ng tulong. And then sabi ko, ano ba yung totoong nangyari? Akala ko may nakaaway lang. So pinakita niya sa akin yung ganito, yung link na nagbabayaran na nga daw yung si Bulik. Yan. So sabi ko, anong gusto mong gawin ko ate? Siguro, sabi niya, maging boses, ganito, para may paliwanag kay papano, kasi masyado nang nadadown niya tato si Bulik, siyempre naman, kahit sino naman, di ba? Sabi ko, te, alam mo naman ng mundo, may pagka-judgmental din, kaya medyo kailangan matibay tayo dyan. So, para sa kapanatagan din ng loob niyo, and siyempre, sa kapanatagan ng loob, mas mahalaga ng mismong si eto, si Bulik, yung Grab Rider, kasi siya yung mas may problema ang dinadanas, okay? Pero salamat doon sa driver pala, ah. Na-handle mo ng maayos to, ikaw yung nasa matinong kaisipan, and hindi nasaktan yung pamangkin namin. Kahit sino naman mag-react ng ganun eh. Pero manong driver, maraming salamat ha, kasi iniwasan mo pa rin. Ilang beses kang hinarang-harangan, di ba? Pero sobrang salamat sa'yo na hindi mo sinaktan yung pamangkin namin, okay? Ang unang tanong dito is anxiety ba? Depression ba ang dahilan? Yes. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pangalawa, addict ba siya? No. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero siyempre, tinanong ko rin yung nanay, ate, yan ba si Bulik? Natutubang lumaro na nga niyan? Ng droga yan? Ganyan, tinanong ko mabuti. Sabi niya, kilala mo yung anak ko. Hindi yan. Talagang na-depress lang yan. Alam mo naman yung pinagdaanan yan. Yes, alam ko, okay? So, ako, personally, anong pagkakakilala ko sa kanya? Yung parang taong goofy yan eh. Yung pag inasar mo, binuli mo, yung matatawa lang, tatawanan ka. Medyo kengkoy. Actually, meron liga sa amin, mga half-court, top-court. Pag nakikita ko lumaro yan, minsan tawag ko nga dyan, pamangkito. Kasi pamangkin ko na bangkito, 'di ba? Kasi medyo kengkoy nga lumaro eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. So, wala sa kanya yung ano, yung personality ng pagiging maangas. Yung pagiging pag inasar mo, yung magagay sa'yo, asarin ka rin. Wala siyang ganun. Hindi ganun ang personality niya. Goofy ang personality niya, okay? Pero siyempre, hindi ko naman sabihin na sobrang mabait siya. Okay? Kasi hindi ko naman nakasama palagi yan. Pero I will tell you kung ano yung napoportray ko pag naalala ko si Bulik. About sa depression, mga lods, bakit nga ba na-depress to? Pinaalam ko din to kung okay lang na ipaalam sa inyo. So, nagsimula daw yan noong time na nagkakaroon sila ng problema ng ano niya, ng partner niya. Which is alam ko naman yun, nung kalibin partner niya. Medyo na trauma kasi siya doon. Hindi ko na i-detalye kung bakit. Pero habang nangyayari yun, unti-unti niya nakikitang namamatay yung tatay niya. Yung pinsan ko talaga. Okay, yun yung pinsan makalawa ko, si Kuya Box. Unti-unti namamatay. And then parang something sa bituka yata yung problema eh. And actually, sa bahay daw, parang nagkakalat na ng dumi and kulay itim na nga daw sa sobrang laso na laso na yung katawan. At saka during that time, mga lods, alam ko, hiwalay na si Kuya Bugs doon sa may nanay nito. Kaya wala na yung nanay niya doon sa may bahay namin sa Tondo. So ngayon, nung nagkasakit, kudos kay Ate Malu, yung tumawag sa akin, bumalik siya roon para alagaan pa rin sa mga huling araw yung pinsan ko. So unti-unting namamatay yung tatay niya habang may problema siya doon sa may kalibin partner niya. So ngayon, ang parang tumatayo yung parang magulang niya ron o yung sinasandalan niya ron is yung kapatid ni Kuya Bog, si Ate Lala. Pinsan ko din yun, yung tita niya. Pero ito mabigat kasi mga lods eh. So yung, siguro yung nanay niya umalis na ulit doon kasi hindi na nga doon nakatira. Wala pang 40 days yung pinsan kong lalaki, si Kuya Bog. Biglang namatay si Ate Lala. Yun yung isa sa kinagulat namin lahat. Biglang inatake. Biglang nawala lahat sa kanya. Yun na lang yung katangit-tanging parang sinasandalan niya. Kasi yung lola naman niya matagal nang wala. Tapos kamamatay lang ng ano niya, ng tatay niya. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya ng kalibin partner niya. May anak sila noon ha. Tapos, yung sinasandalan niya na pinsan ko din, si Ate Lala, na parang tumatay yung nanay sa kanya, biglang nawala. So, yun yung mga traumang nangyari sa kanyang tuloy-tuloy. And actually mga lods ha, may depression at anxiety na nga daw siya. So, pinapainom siya ng gamot. Pero yung hallucination na ganito nangyari, first time to. Kaya sa mga nagsasabi din na, alam na pala may ganyan, dapat hindi na pinagdadrive. Actually, first time na to. So sinabi ko rin, sinadjust ko din sa kanila na humanap muna ng ibang pagkakakitaan si Bulik. And also, kahit yung pagmumotor, iwasan muna. Baka mamaya biglang huminto sa ano yan, kahit ako narit, pantranspo lang niya. Biglang huminto yan, biglang ano, makadisgrasya o siya mismo madisgrasya, diba? So, kumbaga parang try munang gamutin ng fully bago siya makapaghanap buhay, okay? Para hindi rin tayo makadisgrasya ng ibang tao. And hopefully mga lods ha, kahit paano nagkaroon ng konting kaliwa na ganito, at feeling ko naman, siyempre bilang tito niya na tumatayo sa harapan para sa kanya, yung ibang tao nga nagagawan ko ng video eh, siya pa kaya, di ba? So, siguro naman kahit paano ma-feel niya yung safety na nandito kami para sa kanya. And of course, kahit paano, dahil nakapagsalita ako, kahit paano, may mga taong maliliwanagan na, and medyo kukunti yung pagiging judgmental natin, kahit paano, mababawasan yung pagka-down niya. As of now, feeling ko yun yung kaya kong gawin na may tulong sa kanya, di ba? And siguro hindi naman siguro masamang kahit pa paano eh, magkaroon ng konting sipat siya sa gayong klaseng sitwasyon. Ilang mga losa, magandang araw sa inyo lahat.
1: Bullseye! Okay, datoro pag klaro. Guman ko nagid sa Sikun Kasend. Ruraya ka rin rider, mga katrupa. Ag klaro, nga may pinagdadaanan, may mental health issue, rudaya ka rin rider, mga katrupa. Kabuabo ng mga nagkaganabo sa anak karang kabuhi. No? Doon yan ikon amat nga, grabe ito, kung humusgar o netizen sabi kita sa senaryo nga rin nagkaganabo. Huwag kita kasayod sabi kung ano ro istorya sa kabuhi na. Pero kita, kung amat, matik na, tawang tagagin natin it mga negatibo nga impact mga katrupa nga nakaapikto pagid, naglala ro sitwasyon. Diba? Gaping ko nikita na rin, nag-viral mo na ito masakwan. Ay mas nagkain pa. Now, depression ag hallucinations nga ginatawag mga katrupa. Daywa nga magkaiba nga kondisyon. Bullseye! Magkaiba nga kondisyon pero pareho nga may koneksyon sa mental health. At the same time, magkaiba ro epekto sa isip. No? Ag na-experiensyahan itsang katawo, mga katawo. Depression isang ka-mental health condition. Kung sa inyong tawo, naka-experiensya it matinding kasubo. Ha? Ginatawag ganin ang dara kung namat nga empty feeling. Nga nagabuhay it pilat ang Domingo ron or iba gani karon binugan. 'Di ba? Pag may depression or usang katawo mga katrupa. Well, masayra naton ron kasi may mga sintomas manud depression nga ra. No? Una, grabing kasubo. Medyo mambagot imong waot imot gana eh. Sana nga kabuhi waot imot gana mag interact sa ibang tao. Ga paipli ga temo sa binit. Ro kawalan it interest na mga katrupa. No? Sa dati nang ginakahiligan or anuman nga ginakasakuan na before, no? Wa utan dugaw ta kana.

Oh. So, bukod niyang itsimpleng nasubuan imaw. Raya is medical condition it mga tao nga pwede patara mabugong mga karakter. Diba? Doon sa depression. Now, pag hinambang natin nga hallucination, nga kung rungsang katawo, nakakita, nakabati, o nakabatsyag it mga bagay, nga waman it kamatuuran una sa palibot. Ah. Bigla kagat imo nga, uy, may kwanta, may aswang, or nano una. May nagagagast akakon, pero what? Ah? Nga, nakakita it mga tao, or mga bagay nga waman. Diba? Abo, or mga mauron nga hinampang. Nakabati it boses bisan wa mat naghambag. Bisan sa mga normal nga mga tao, may mauron nga ginatawag nga mga hallucinations mga ka. Pamatsaga na ginabuitan imo pero wa man. Diba? So, pwede ra matabo sa iba't ibang kondisyon mga katropa. Una is matinding stress. Kugang ka na stugog. May mental health disorder ka. Halimbawa, mga iba pa nga mga nagasabgag sa imong isip. Una nga, medyo datulat ang focus ni mo eh. Nga tawanit atin. O. Agrong masaklap ka ron kung nagagamit ka o nagainom ka o nagagamit ka it mga illegal drugs. Dahil rin ginatawag ng mga neurological condition mga katropa. Ah? Now, importante itang tandaan nga bukon itanan nga may depression, may una nga hallucination. Ag hindi man naton mahambay nga may mental illness rusang katawo base yang sa sangka video nga nakita naton dahil nagtrending imaw. Di ba? Kinahangan di kara mga katropa isurong professional assessment it doctor or psychiatric para makumpirma nga raya hay may mauron nga problema. Diba? So grabe ta eh, nusgahan nyo taro kwan eh. Ro nitisins kara mga katropa. Well, hindi natin mabaso man kung amat ta. Taton kara may manghod. Kasi sa sitwasyon natin, makita mo, mambay ito, basi man na-addict ra or ay kababog, matabing addict, yes, Pilipinas. Di ba? Maroon ro ginatanaw natin. No? So, daya, mga katropa is purely nga, aron yun, may pagklaro nga, may mental health issue. Sa aton ka nga may manghod. No, maroon ang insidente nga nag-trending, nag-viral, nga gimbagabagan nga right rider. Okay, ginapilit namin na may babayi kita. Ha? So grabe no, kadasig mag-trending pero sitwasyon. Pero hindi man dapat nga kung ano kadasig ng reaksyon, itpubliko ay mamaroon kadasig. Ruraya karang nga pagtaon naton it saga nga mga opinion sa aton karang mga ito. Although, normal ka ton, nga makurious kita or makibot sa mga tawo nga mawala. Nga may una nga kakaiba nga nagakaganabo. No? Mga hawag lang kita karon. Especially kung may video. Oh. Kadali man lang magpag-white aton nga opinion eh. Kasi pa makaron makomento ka ang una o kita dayon, balaho ba o ta dayon. Pero problema sa social media makaron. Roon ang version it istorya eh. Kagabanan, pag makita mo gagi, nagatao kita't konklusyon, nga raya may kamatay. Mauron ro isip it kagabanan. Mauron ro isip it kaabuan naton nga mga igmanghod, mga katropa, pag nagamit ka it social media. Bisan buwa pa naton mahambang nga raya ay verified. Kung fake news o kung bukon, maura nga mga senaryo mga katropa. Now, kung matuod man nga may maro ginatawag nanda nga maling akala eh. Pero katon misunderstanding nga ginatawag. Or posibleng nga mental health issue

0: may mental health issue rider, no? Ag sa maurang sitwasyon kung kasayod lang tanan kara, matik na yan. Kita nga mga Pilipino may maintindihan tamaro sitwasyon eh. Agaban niya ba, wa man kita na ginagarit-garit na ito, or ginakuan pa ito, ginabully, ginabidayon. Now, kung scam man to or prank man, content yang, eh dapat may mga investigasyon nga mat. No? Now, in the same case, kita, ng mga netizens, hindi ano kita maghusga. Base yang sa mga clip or mga kontenta nga nakikita naton sa social media. So, raya may mga padumdum nga makatao man ita kamangairan sa aton karang may manghod eh. Kaya karang mga nagkakanabo, mga katulad. Alas 7.32 sa aton karang oras. Sa aton makaroon nga pag-proprayon. Uy, kapi-kapi, ani kita ha, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Raw kape, kakabuabot ang binipisyo aton karang mabuhit, aton karang gagawas. Bisan di ka matimo na mag-pupamahaw ko na gahon, kung bastante kat imong may giniinom nga kape adlaw-adlaw, pero Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Raw kape nga kabuabo nga binipisyo nga mabuo ra aton karang gagawas. Kasi bukon yung right basta-basta nga kape. Manami rulasa, makabulig sa aton karang gagawas. Una, nagapabaskog kita aton nga resistensya. Huwag yung side effects kasi may santon, malunggay, spirulina, at garlic. Dahil mga natural nga sangkap nga makabulig sa mga nagkanyain nga bagatian sa aton nga gawas. Kung manami pagit, may gluta tayo ng collagen para maging makinis at manami raton nga pati sa mga katrupa. Okay? So, santon, bulsa, coffee mix, roaton nga imnon everyday. Everyday. Produkto ra it yes to health. Mga katropa. Oy, good morning anay kay Ian Panagiton yan. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Cheryl Santillan. Good morning, Ma'am.
1: Good morning.
0: Marlene De Los Santos watching makarod sa Tabok Libertad Antique.
1: Good morning.
0: Divina Yepes, good morning man ha. Nagatutok man makarod nga gahon. Manuel Nimes, good morning sa barangay Pinunoy Libakaw. Gapasyaron man kami at mayad nga gahon. Sana ko nung bilog nga pamilya sa gamat gida sa pagbasa. Good morning. Thank you gida. More power ha. Sa pamilya ni Manuel Nimes. Dada Adidaya Nabaira. Singgiti man kami ya sa house ni Mingay. Puro pamantaw sa Facebook.
1: Good morning.
0: Good morning kay Diday Nabaira. Good morning daw na. Nag-monitor makaroon nga gahon. Kay sinura, maugan-ugan nga gahon. Gapasyaron man kay Boss Eric magpusaw ta siguro. Joel Malipaton kay Rodel Cortez ag sa gwapo it kabayugan nga si Ryan Isuga also known as Iwong sa gamat gid. Thank you gid ha una sa kabayugan Malinaw. Good morning. Gino Andre Casas, good morning. Nagamonitor man mga ron kay Rovilin Rilo. Good morning gid, happy bisperas piyesta San Antonio de Padua iya sa Ginbaliwan New Washington. Ay, happy piyesta na kinyo ha. Toto Gerald Jordan, good morning. Kapasyarot kami iya sa Tunog Boys It Ibaw Liso. Bakasan nyo na po patunog na sa Ibaw. Okay, good morning ha. Nag-monitor makaroon nga gahon. Kaya Lorna Margarita, good morning ma'am.
1: Good morning.
0: Eh parang Gizela. Si Spinyorita, pare good morning ha. Happy Independence Day sa tanan.
1: Good morning.
0: Pare, hilway nga hilway utang mayadra. good morning. Kay Russell Beltran Sapiko, good morning. Kay Gracil Kahili, good morning na sa Kabayugan Malinaw. Cloyd Beltran, good morning man. Nakamonitor man si Jom Satiro sa radyo o nasa Mabilo, New Washington. Yan, good morning ha. Nakatutok makaroon ka ng agahon. Now, haraan na itawang tatdagan ra. Kahapon, may aksidente nga natabo. Una sa Diversion Road ita Makato, no? Sa Makabanwa ita Makato. Matindi taro natabo sa rekar ng driver, it SUV, mga katrupa. Kahapon ita hapon. Ting manog alas 3 ita hapon. Daya karang aksidente nga natabo. Now, you know, rosakay it nasambit karang sagakyan is sangka barangay kagawad. Pero bukod at iya sa aton sa probinsya Itaklan, barangay kagawad, sa Sangka Barangay sa Rojas City, Capiz. Masubo nga balita para sa pamilya kasi nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi. Patay. Uraya ka nga barangay kagawad, mga katropa. It Barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Matapos nga maaksidente sa ginasakyan ka nga, anong sakyan na, Mitsubishi? No, Pajero. Kahapon, no, nasa Diversion Road. Part it barangay ka lang kang utara sa Banway. Kasi, ginarado na. No? Rukapin sa unsi ka mga bulag. No? Pati ro solar lamp nga puste o street lights sa kilid it karsada, ubos na ron matsa bunggit urot nga kung nagataksi. Basta da, kung dudoy hapon karon may bunggit urot na gidarukuan yun, unsi, ubos na tumba. Kita nyo man ritsura kung ano ritsura itsaga. Dahil Mitsubishi Pajero, mga katropa. No? Road driver is 51 years old. Ag barangay kagawad, it barangay Dayaw sa Rojas City sa Capiz, mga no, ano rin investigation ito atong karang PNP? Sa initial investigation, even kahapon, ito sa lugar, is natugugan. Nakaidlip pa. Rung biktima. Or, dahiwara, nga ginatanaw, base inatake man. It masakit kasi nagabuga o taka. Napok tayo mo, gumbuhay. Ha? Ita siya kyan. Oh, masaklap ka na, basiwain mo na ka-seatbelt, no? Iyat mo sa guwa o tayo napok o ta mga katrupa. Suluhan nun nga nagabiyahe. Ruraya ka nga driver. No? Swerte yang, wa it may nadagahig. No? Hay kun may mga naga may mga motor tabi to or mga naka-park ang mga sasakyan tos binit. Bas. No? May ito nga naka-park nga multicab sa binit it karsada, pero sang kiri lang nana naabot. It daya karang sasakyan, daya karang biktima. No? So may update kita karon, ipa-check na to no patrol labi din na Dudoy kun ano sa Makato Municipal Police Station, no? So, patay ro, nasambit ka nga barangay kagawad. Pero, may mga pakipag-angot nga gipatigayon. Pati si punong barangay Nel, Tumbukon, it barangay Kalangkang Makato, no? Ag iba pa nga mga nakawitness kahapon, ikara sa may area, it Diversion Road, sa Banwa, it Makato, mga katropa, saray nga trahedya or aksidente nga natabo. Ara, pamatian nato na mga katropa.
2: Police report.
3: Well, ibang nabatian niya sa hangag bago yung magdire-diretso sa bollards.
4: Wala naman. Pero nakita ko lang dyan siya na nag-uinugid.
3: Kasi pagabot, kagit kang kainatay.
4: Sa tabok?
3: Oo, nakagit sa tabok. So kita mo gitaroan na nga pag-ararot. Daya ka nga mga oo. Abang ara.
4: Oo.
3: Way mo tangkas ra.
4: Wa, siya man lang mag-isa.
3: Ay, kamusta to sir? Doon sa kayo, taraya ka nga sa gakyan.
4: Ah, delikado ta to.
3: Oo. Ano ro na tabo na apok? Ima o kunan?
4: Naulog sa bintana.
3: Nahugog.
4: Ay, tumagilid ron.
3: Oo. Ah, hapatindugot agidray ka ng sagakyan.
4: Tumagilid ron. Pag tagilid, bumalik. Pagbalik, arunan. Pero naulog yung driver.
3: That time, unconscious yun tayo, Mau.
4: Patay, siguro.
5: Siguro lang, man.
4: Makaroon lang.
5: Manura sa tabok.
4: Mga ilang minuto pa lang mga bilang
3: na. Kain na sa tabok time.
4: Napanulanon nga inang gulay.
3: Kibot ka latinggid. Ano nagawang-gawang kay magdusaunahan bago nag-sunggab sa rayo ka ng mga bola.
4: Ano wa man?
3: Ah, dire-diretso.
4: Dur-diretso. Dur-diretso man lang dyan.
3: Tapos?
4: Pag-abot dito, bumalik na dyan o. Oh.
5: Singa pinapok nga part 8, pintana o driver tayo.
4: Sa unahan ato, sa unahan.
5: Driver seat kinanamis.
4: Oo, oh, tata side na to.
3: So, wag igin mo natangkas?
4: Wa man ang kas.
3: Oo. So, abimana pag tilapo na pagkaapok, wa unit ibang senyales nga nagpangayopay mo at bulig o kunan.
4: Wa yun. Wa yun.
3: Oo. So, nag-abot na niya, giro ato niya mga responders.
4: Oo. Patawag kong pulis lagi yung anak ko.
3: Madasi, giro anong padagagan?
4: Dasig taron, kadasig-dasig ah. Nang nag kuno tagr ginanon.
5: Di nag dagsuyod di mapagalin di ka to tay, di bali.
4: Suyod taron.
5: Tindog para sa yakyan.
4: Tindog pagabot dito.
5: Bumalik ka.
4: Bumalik ta taraw, taraw.
5: Pay bumalik ka tay mao. Do pagkabong
4: pagkatapos bumunggo ta to bumunggo.
3: Kato na di mo inapok. Or pagkabalintong pa ita sa gatong.
4: Bumalintong ta do nagbalintong.
5: Di ba rin pagbalintong na nagtiyog imaw o una gito na ng hood pamakaroon
4: di, gumanon lang gito ron. Pagkatapos, bumalik.
5: Ah, di ba rin tayo
4: tiyog imaw? Naulog. Pag abot dito, tumuyog.
5: Oo.
4: Pagkatapos, naulog yung ino, driver.
3: Oo. Bubanta mo, abitay, kampilang dagon ra?
4: Mga 16 taon siguro.
3: 16 taon nyo ta? Kamusta ro, anang plastada? Ano ro may mga, ano ro, last ro nga nakita ni mo nga patal git?
4: Sa likod.
5: Sa likod na.
4: Tara, palugtutan.
5: Pabahong nina?
4: Oo, man nina. Ugaling ay...
5: Medyo tiko.
4: Ano? Nabali siguro.
5: Bali kita.
3: Sa unahan, abimana, wagit ka mo't ibang nabatian niya. Abi, may nagukpan niya. Gulong o kunano nga pwedeng tunaan it pag sunggab
4: na. Uwa. Gulong na naulilupok.
5: Ito pati ko lang tayo kampi, nakapisto ka na tabo.
4: Araw sa tabok.
5: Araw sa tabok.
4: Okay. Nagkapanulanon nga ni ako ng gulay.
5: Di ba nakita ka na yung muro pa, tawag ka na pagsuyod na pag...
4: Oo, Ron.
5: Gilid kita. Okay.
4: Tawag nga nila, lagi akong pulis. Pulis mo akong pulis. Ikaw tumawag mo. Pinapundo ko yung tricycle na pulis mo ako na ina-accident. Sabi sa niya, Noy.
3: So, wag ita naman anit nagtabing not unless nga nag-abot rato niya mga responder.
4: Oo, taro. Naku malang ang tao, tara.
5: Sin nga parte, karsada tayo napo ko, driver. Di karaw, di katoto.
4: Aro, no, sa may gilid.
3: Sa iping nagid, anang sakakyan.
4: Sa may ilang monon ron na may shot.
5: Kuha matay mo sinunggaban sa nasakyan pagkahuwag na?
4: Uwa.
3: Ano na plastada di karon tay may ano may gina-construct nga bagay or alin di karon doon sa ano nga sinunggaban niya area or gindiretsuhan?
4: Ah, pigoy yan oron. Pigsisiga ng, o na, ng balas.
5: Ah, okay. Iba naman yung matawad, yung bumungga ba talagang sakyan?
4: Uwa man, uwa man abot
3: yung... Ibang ha, anong hadagahig tay?
4: Uwa man. Oh, ano,
3: ibang sagakyan.
4: Kikapitan na sa sakyan, uwa man na, oh, isang kiri lang, oh.
3: Well, that time, may mo't mga kasunod iya. Nga.
4: Uwa. Uwa agit kasunod.
3: Imogot agit nag-agi sa iyang ang karsada that time.
4: Singgit lagi nga niya ako na, pulis pa ako, pulis. Aksidente, nasaan sabi niya banda? Aron ako nang oh, naputi ron. Yun man lang.
5: Di bali ro, driver kayo na unconscious at amog yung buhay, team diarrhea kayo na.
4: Oo,
5: taron. Uway mo't alintro.
4: Uwa, ayun. Uwa na nga niya, naginga.
5: Uwa, tagahinga. Okay. So, hindi pinanda pwede na madisclose.
3: So, tay, raya ka ng area, masamig yung matay di ka ng may nagaguntad niya, disgrasya.
4: Uwa man tara.
3: Raya malanggit niya, mahamba na ito niya, grabe gina.
4: Oh, ngayon man lang ra.
3: Kabasko gro impact tay.
4: Basko gro na, siyempre, ilang barrier ro na ay, napulo. Pangunsi tara o. Oh.
5: Pati raya nga solar.
4: Oh, solar tara o, no, yan solar ro no.
5: Ngayon naman.
4: Diyan bumunggo ng gusto.
5: Oo.
4: Diyan nag-inay.
5: Okay.
3: So, sa pag-abot sa pila ka lang mga bollards, katunin mo nag-inay agad, bumalintong.
4: Oo, diyan bumalintong sa isang uling bollards sa Rono. Bumaliktad.
5: Sige na mga pilang minuto nag-abot no itong MDR.
4: Dali-dali man lang, dali-dali mo. Oo, dali-dali. Pagtawag ng anak ko, dali-dali maka-action lang.
3: So, ikaw ang gidiya kay Ina Romy, mahamba natin yung witness, Gil, sa natabo? Or ay, mga sa unahan.
4: Oo, man tawag tayo. Ako man lang, ane.
3: Sino yung bagay dapat tayo, ay?
5: Ano pa kanya ni tay?
4: Mario.
3: Mario.
4: Mirandilia.
3: Mirandilia.
5: Okay.
3: Tay, mabuhin niyo sa kamatay, ah. Si katropang Mario Mirandilia.
6: Oh. 11 minutes sabi, ay, ito ako sa barangay. Nakita ko man lang sa post mga. Dumalidali ako. Dahil, ya, ako nabidi ka na. Ako niyang multicab. Nagdali-dali ako nga kuan, iwa tala ko niya buti nga iyo tala ko pano.
5: Ibo di yung multi
6: job.
5: Okay.
6: Kuan ya buti na ako
3: na. Barangay ra sa.
6: Barangay Kalangkang.
3: Okay.
6: Diversion na do.
5: Sa nabuo ni mukap nga IDR garden accident ka pa rin na tabo gid man.
6: Kay hindi na to makuha na bigin ko hilong ko ni Mao or katugan.
3: Or nakilanganhan mo ro driver.
6: Tagaruas. Ra kuan kun sa lisensya ay tagaruas ko ni Mao. Halin ko ni mo katiklan.
7: Chinese gid man ko ro sir.
6: Wa gid ako ni kita ri tsura. Wa gid ako ni kita.
5: Edi balik kapsin nga ospital mo gid tagara ka
6: problema. Wa pa kot kwan.
5: Wa pa
6: gid what idea.
3: Ati kada takap naka ano naka parking ray mo nga multicabria man imong bagay.
6: Kara ra ko nya karwasan.
3: Ah, ako okay.
6: Sabi di katuro no. Oh, bago na akong pabakor ino.
7: Karwasan.
6: Ugi kal ko gi park.
3: Multicab kamusta?
6: Okay man wa man. Sangkiri man lang ra na kwan.
5: Sangkiri lang gid. Agbayad man wa gid ana abot ang katunga katukap ina kap.
6: Waman.
3: Okay. Kaya nata permi mo na kaparking ka timong multicab.
6: Ginasaka ko mataron ay ginkargan ko a bit tag mga kahoy ba. Halina bisa barangay hall noon kahapon. Ay kon ko gin park ni isdog ko matay to ay iya bira buli karon bandaw. Ni isdog ko sang kiri. Ay, timing mata.
5: Minatabo
6: rin. Oh, natabo.
5: Ano ang plano niyo kap sir sa kan nga kapit tima kap?
6: Ay ilaon mata siguro lang daw ang bayad.
3: Okay ka informahan ni tato mga otoridad.
6: Iya sa nakiina ay. Karon lang anay ho. Masibalikan mata daw.
8: Ano kita ro mga nadagas ligara sa
6: aron no anong barrier?
8: Barrier
6: sangka solar na na. Oo. Sangka solar.
5: First time nga may na-accident kap dika kaming area nimo.
6: Oo. Di ka to tabi ro na ta. Puro disgrace ra to sa may kanto.
5: Sa may kanto.
6: Pero di ka riwa ta di ka ra.
8: CCTV ya
6: kap. Wa pa sir CCTV.
5: Di ka ra sa may kahabaan nga red diversion kap may mga CCTV di ka ra.
6: Di ka to ta ito ta ka to banda sa. Oo.
3: Gaban hindi ta maabot.
6: Dito mabot. Oh, ira ko na bitigara gin pa kwan ko na bisa convert sa magayo bi ko no. Gusto ko mapatakod yung buya.
5: Oo.
6: Ay magayo pa bi ko no. Ay sige lang ma'am. Bago abi ra.
8: Karwasan.
6: Bago abi ra.
8: Patakod ka pa lang.
6: Oo, patakod po yan.
8: Ako niya, may mensahe ikaw, kapitan, sa mga motorista.
6: Doon niya ni, no, sa atong yung mga driver, magdahan gid sa mga karayang kimpo ay makuha gid doon, magugago, may pagsagabiyahe ron. Ay dapat ay, basi ko nakainom ni Mauto ay, sa mga driver, hindi ka mo mag-inom, may kagayo o biyahe. Parwas na bimaw. Doon mo lang.
5: Bunyo salamat, Kap.
6: Thank you, man.
1: Police report. Police report.
0: Thank you, gid, no? Si punong barangay nil tumbokon ita kalangkang aron natabong ara nga accident. Well, daywa biro ginatanaw no. Ta posibleng nakatugan or posibleng inatake may ginabatsyag sa gawas ro raya kara nga biktima sa driver na mga ka. Manu Rolando Flores, good morning gid anay ha.
1: Good morning.
0: Che Rabanes, che good morning. Kapita. Aga. Baka na mito na pamahol in aga nga balinghoy. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, ha. Ma'am Lynn Diamond. Good morning, Ma'am Lynn. Nag-monitor na pa sa California.
1: Good morning. Bullseye. Bullseye.
0: May latest update sa PNP ta. Si Katropang Ariar Kula sa linya.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, Ara. Go ahead.
9: Yes, katropang jano update na to no sa natabo karang aksidente di karataron sa may diversion road sakop ita barangay Kalangkang Banwag ra ita makatuo sa sinya ni ginbawian ano ita hugam karang kabuhi raya karon nya biktima nga ra or barangay Gagawad no na karon sa Roja City katropang jan nga ginkilala kay Rafael del Rosario no nga 51 anyos aga tagarwasgit no katropang jan sa ginpaguwa na itaton karang Makato Municipal Police Station pinagi karon kay Police Captain Vincent Kenita Mercader itaton karang hipi ita Makato PNP katropang jan aga posesin kara rung giratan aw no nga rason itay karang serente ay medyo posible no nakatugan rong biktima or may mga information manabi no nga nagagawa man katropan diyan nga posible no nga may masakit ano raya karon niya
0: kasi kahapon medyo nagabuga ro biktima ro driver pero yung confirmation sa pamilya wa mat pamilya nga nagadto ko noon na.
9: Well, no, katropan dyan, gin-confirm gun man, ito atong karang makatukman nga nakipag-angot na sanda no, sa pamilya, ita daya karon niya biktima o nakaroon sa kapis. Din doon, bali nakatagana nga mag-agto no, sa atong karang probinsya karat daya karang niya aklan. So, kao pag-confirmahon man, ita aton karang awtoridad no sa pamilya kun may mga medical history no rug nasambitan karang biktima kay man kahapon grabe gid no natabo karang aksidente nasa alas 3 ita hapon no rupang orason gahagos indi utagid makuslan no katropan diyan di tsura no itadaya karon niya sa kakiyan nga ra aga di karaman yan ni no katropan diyan okay met ani sitwasyon niya ni Kuntay no makato to lesor o pamanaw dahil karang biktima aga hindi man mahambay pa itaton karon niya makato kun sa idagom ta ita makagilong gid man bagayan no nga klase ta inon oraya karon niya biktima nga rang katropa.
0: Pero so parwa matay mo ta na halitan nga ibang tawo or mga
9: yes. Mm-mm. Wa mata no katropang diyan ugro nakaangkon niya gitay ka nga halitro unsi kabilog nga mga bulyard nga ra ag sang ka solar lamp nga ra solar lamp post no sa kilid itadagan nga ra bago bumalis ka dro na sambitan ka ra nga sagakyan eh. Sa Banaton no katropan diyan basta raya man ka ra nga solar lamp post or unsi bilog nga mga bulyard nga ra no sigurado gid nga kukot gid na
0: so purely nga wa mata na ita kwandi ka ray wa man ita kasuhan o kun anon
9: wa mata katropan diyan
0: kasi purely accident kid na natabo nga ra ka
9: yes oo oh. Anyway katropan diyan may aton mata ni ka ra nga pagpag-angon mata
0: basta no, lang katropang arrier
9: kay police captain Vincent Kenneth Mercadero aton ka ra nga hipi ita makatupin pi pamatian ta
10: disgrasya kahapon yung kada sa may diversion route sa balot mga kato. Sir, may dahil i-adlaw makaibahin mo katropang Clear and katropang RR of XF from Calipo.
11: Magandang umaga po sa lahat. Happy 128th Independence Day po sa atin. Regarding sa vehicular incident na nangyari kahapon ng hapon at 2:50 PM June 11, 2026 sa Barangay Kalangkang along diversion road. Ang ating victim is 51 years old, taga Roa City. Nag-travel po siya from Makato going Leso na daan. So let's see na lang na nagbabiyahe na siya pabalik ng Roa City from Aklan. Ngayon, habang bumabiyahe dito sa may diversion road, hindi po kasi kurbada ang insidente, diretso lang na daan. So may possibility po na either nakatulog po ang ating victim which caused the incident or meron malfunction no sa sasakyan. So upon nangyari ang incident, may tumawag sa atin na concerned citizen na nagpa-responde sa ating PNP. So together with our Makato MDRMO, nag-responde po tayo. And upon arrival sa incident, ang victim po natin is nakahiga na sa sahig katabi ng sasakyan. Inapplyan ng first aid ng ating mga MDRMO at tinala po sa St. Gabriel Medical Center. Nung una, buhay pa siya. After a few minutes, pumanaw at exactly 4:30 PM, with left rib and head injuries po.
10: Sir, based rin po no, sa investigasyon at sa pagdala sa kanya sa ospital, gaano po katotoo na parang bumula po yung kanyang sa may bibig na part? May mga ganun kasi information based sa mga witness, sir?
11: Parang wala naman wala. According sa ating investigators.
12: Sir, itong biktima, may mga information tayo. Ano yung naging rason nito? Ang kanyang pagkamatay.
11: Yung reason ng pagkamatay?
12: Yung aksidente talaga.
11: Hindi, wala nang na-disclose information. Mag-isa lang po kasi ang ating victim sa sasakyan.
10: Sir, based sa ano, may pumunta na dito ang family ng victim or ng driver?
11: Sa ngayon, dumaan pa lang sa hospital ang kapatid niya. So wala pang dumadaan dito sa sasakyan.
10: May information, sir, kung ano yung ginagawa niya dito sa Aklan?
11: Wala.
10: Sa ngayon, sir, kamusta yung sasakyan? Nasa anak po ngayon?
11: Nandun pa rin sa diversion road, ipapatunan na rin natin yan.
10: So wala talagang like CCTV sa area, walang mga ganun nahagip, sir, yung nahagip yung insidente?
11: Wala po CCTV sa area.
10: Oo. Sir, itong victim or driver, kagawad sa kanilang lugar?
11: Government official.
10: Oo. So like wala talagang information kung ano yung ginagawa niya dito at yun lang, most probably pauwi siya sa rawas na nangyari yung insidente?
11: Yes.
10: Oh, so may mga background na baka may mga ibang sakit or medical?
11: As of now, hindi na namin hiningi sa family ang medical records nila. Discretion na lang po ng family kung mag-release sila ng medical records. Pero as of now, kung hindi naman interested ang family sa ibang information about the incident, hindi naman nila kailangan pumunta.
10: Alright. Kung gusto nila kunin na lang yung katawan, pwede na sila umuwi.
11: Apo.
10: Sir, sa sasakyan, wala namang like intact naman yung gamit ng biktima?
11: Yes po. Yung mga personal belongings po ng ating victim is dinala naman po sa hospital.
10: So, unconscious lang talaga siya, sir, dinala sa hospital, pero may sign of ano pa, na buhay ito?
11: Yes.
10: Mm-hmm. So, ano sir, sa ulit, a particular, ano po yung injury, yung nakuha po na injured or injury ng victim na?
11: Left rib and head injury po.
10: Yeah. Sir, hindi naka-seatbelt itong driver?
11: Naka-seatbelt.
10: Mm-hmm. So, malakas lang talaga yung impact, that's why tumilapon?
11: Yes po.
10: Alright. Sir, sa ngayon, no, syempre, unti-unti pa, like, ano na, rainy season na siguro may mga karagdagan kayong reminders sa lahat po ng bumibiyahe, mga motorista po natin.
11: Disregard naman po kung maulan or hindi. Mag-ingat lang po tayo sa daan. Kapag nagmamaneho po tayo, huwag tayo gumawa ng ibang bagay, kagaya ng mag-cellphone, kumain, or kung ano man ang ginagawa ng ibang tao. Mag-ingat po sa daan, huwag masyado mabilis ang patakbo, huwag mainit ang ulo. And pag bumabiyahe sa gabi, siguraduhin na gumagana lahat ng ilaw.
10: Sir, ano sa inyo lang? Ay, wala namang sign na nakainom yung driver?
11: Wala po sign ng intoxication.
10: Sige. Si Police Captain Vincent Kenneth Mercadero, Jefe at Makatao Municipal Police Station.
0: Okay, datoro pagpahayag ita Chief of Police ita Makato, no? Si Police Captain na Kenneth Vincenta Mercadera mga so purely nga accident nga daywaro ginatanaw ay either natugogan or na may ginabatsyaga. Ro dato nga tong mga inom-inom wao ta to, no? Dunya ni ro masubo. Kun medyo ginaduyog kita ko nagabiyahe. Pwede man kita magano eh. Pwede man kita magpundo ag mag-idlip-idlip ita pilang minutos. Daya abi imasulot abi mo eh. Ama ko mo pataraan ng biyahe from Katiklan going to Roja City Capiz, mahaba-haba pataana. Ah, dagagan pataana at mga tatlong oras. Oh, ag sulo pa, ag basig na duyog imo kahapon. Doon nga grabe taraan nga pagbuldos wat na mapanuhan nga atong ti mao. Sa binita nag-agi ro daya kara nga sagakyat. Resulta sa kamatayon daya kara nga ating oras aton magkaroon nga pag propadayon alas 7:58 na 2 minutos bago mag alas 8 aton karang oras sa ayang porsyon hato na kato ni Santon Plus Golda. Rosanton Plus Golda may mangustin, may ampalaya, may malunggay, garlic ag spirulina. Kunwa ka ni ila gakaon it ampalaya, iya sugod gid imaw sa Santon Plus Golda. No? Now, ang mga ginabatsyag naton sa gawas dahil sa mga ginakaon naton dun adlaw-adlaw. Kami nga, medyo nag-aedad ka na, nag-aibad na reform it aton nga mga nerves, aton nga mga kasudlan sa gawas. So, kuwa it nag-support. Bisan mahambat naton nga mga herbal extract pero grabe ito binipisyo ka na para sa, kuwan nga na, ampalaya, malunggay. No? Grabe aron nga pagtao it suporta sa aton karon nga gawas. Now una aron sa sugod it Santon Plus Gold. Ro Santon Plus Gold ginapabaskog ro aton nga enerhiya. It aton nga gawas ag ginapabaskog ro aton nga resistensya. Ginalimpyuhan ro aton nga kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. O manggaranon ra sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit aton nga selula sa aton karon nga gawas. O Santon Plus Gold. Anara it Yes to Health Incorporated. Bisan si hindi ang mga butika sa Kalibo, sa bilog nga probinsya at Aklan, mabakay, pero Santon Plus Gold mga katropa. O may tsansa ka pa karon nga magdaog ita, daya ka nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. O makaroon doon ha, may aton nga draw, sangka blister pa karon mga katropa pwede ninyo mag-aaral. Bullseye! Nga Santo na XFM libu-libong pa-premyo. Oh, may sangka blister ita Santon Gold Capsule matik niyan. 1-in-3 yun doon. 3,000 pieces. Every week ha. At December mga katropa sa atong karang mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sa Grand Draw, mabaho-baho na nga premyo. Sa atong makaroon kapag probara yun, Rini Rosgal. Good morning, Anay, ha. Nagapropamati man makaroon karang agahon niya sa atong karang pag pangalagad. Aga, Hara, taon tanit da ganda. Do prostitusyon iya sa aton. Mo, grabe, tagali prostitusyon. Bukon niyang it basta-basta nga prostitusyon kasi sa online, matindiro nagakaganabo. May mga Facebook group nga ginkriar para gang nga mag gamiton para sa online prostitusyon. Alarming da. Iya sa aton sa probinsya Karaita, Aklan. Dodaya kara nga mga nagaguwa. No? Although ito official nga kumpirmasyon kung may ana ita report rupi in pay karao.